0: po metacarpal joint, no? Mm. Ini sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Pagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation.
1: Anong result? Pinaka-contrast sa cartilage degradation, tamis.
0: Tamis.
1: Sa ginaya, protein from animal.
0: Oo.
1: Take note ha,
0: Trumana.
1: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
1: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: DTX 500.
1: Para madipinsan ang mga cellula na nagapalibot sa iyong mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamona, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
1: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
1: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
0: Oo, ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
0: Na amo na ta.
1: So, permi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
0: Justo.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
3: Oo, aras sa palibot.
1: Permi nato balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
0: Wala.
1: Kaya nga away ka ganyan mo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Virai
0: Puro de los Pueblos.
2: Alas 8:05 ron daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Japon ninyo ka nga anchorman, K5 Leonard Viray. Well, inom anay galik ka mo ha, itadaya ka nga DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Kung sa pagpamatsyag nyo, madyadaw gina trangkaso kamo mga K5, no? Ag daw galala naging rin yung bagatian nga diabetes, so dapat inom kamo itay ka nga DTX 500 ag Mighty C rong alkaline vitamin C, no, mga K5. Ag do DTX 500 ay ginakabig na tondang the superior antioxidant na nagasukog sa bagatian nga diabetes. Ag ginaregulate paro nga blood sugar levels aton nga gawas, ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga K5. Wow! Kung gusto niyo likaw sa diabetes, likaw sa cancer, goiter, ag kun ano pa nga lala nga bagatian nina, DTX 500 do solution. Nami ra kun tapos kamot ilabas nagatake kamot DTX 500 ag mas nami kun tapos gid it iha ade ka nang pamahaw. Ayan. DTX 500 amligan natong atay, natong nga baga, no, aton nga pancreas, likaw kita sa mga sakit sa bato. DTX 500 do kampyon karon. Ag rong Mighty Zero Alkaline Vitamin C ay kung gaoy ka mo sa trabaho, stress ka mo, kuwang ka mo sa pahuway, dapat may bastanting vitamina. Good, mga kabawi-bawi ro gawas, ay good, hindi kita tablat masakit. Mag DTX 500 ang Mighty C, ro Alkaline Vitamin C.
1: Yonar Virai,
0: Puro de los Pueblos.
2: Aton balikan, anay partner, di nga nga problema sa ganas sa banga. Ay kahapon, may sesyon do sa Gunyang Bayan ag bilang kapitan it libas banga imauraro liga ng president of liga ng mga barangay sa banga. Aton buwan na bitpayag kara si Kapitan Jesse Morales, mga K5, para nga masayra na tondo plastada, no? Dahil una ro taga niya nag-attend during the session, no? Manami ay nag-attend matana, good, at least ay mapamatian naton kung ano gidro pinaka main reason aside sa ro niya ni nagka-problema randang nga dam nga hindi yung ka supply itubi sa mga kaganasan halin sa banga padto sa ibang mga munisipalidad. Epektado ro New Washington, apektado ro Kalibo, no? Kuray nga ra nga problema. Now, riba nga barangay sa banga, okay, like abi ko, barangay ni Kapitan nga ra, Jesse Morales, dahil nga ni nga, mambay naton, maki-five, ribat anang nga mga ganas, gahalindo, kuano, gahalindo, do tubi sa mga kabukiran at anak kung mag-ugan. E ti kung wat ugan, ay rin do sa bilog sa mga problema. Kung wait na ikan nga ugan. No? Dahil kung rin do ginasaligan, itraya ka nga mambay naton mangunguma, wa man sa nat mabuong tubi kung wat ugan ay pis kalang nagwan ugan imaw hay mano gilang suyopon it yugta ron indi man gidron makadire diretso rito sa kaganasan, di ba? Indi man gidron ka dire diretso rito, so ngani dapat kita na nga may enough kita nga patubi ikon magang-agangan bahay ag indi makatanom haba ni Engineer Alexis Apolonio hasta Oktubre, mamumblima kita at supply bugas sa mga masunod nga nga mga binugan. November, December, January. Ag din tapaman nga mga bugan nga ron, masako ta kita karon sa mga event. November, nga kabay pang madayon do eleksyon, no? Ay ginapugan ko mga buaya. Kung madayon to, ti siyempre, sunod-sunod driven ka ron. Ni ginaton do supply at bugas. Mas iba kung mamblema kita ay huwag itkatanom riba nga dapat Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo nga dapat nagatanom na sanda. Riba, late yun. Ang agang riba, huwag pagigdani until now. Iyon, abir aton nga special communication partner ay una maagi si una K5 Oliver ang nga full name sa aton nga kwan. Agra na nga picture, no? Paki-slide lang dayon. Aton nga pakikangutan, paagi sa aton nga special communication si Kapitan Jesse Morales para sa rin nga detalye kung ano na nabo during the session, no? Ambag ko ani liga ng mga barangay president Imaw, Imorolimog, ikapitan sa sungay ng bayan, Kapitat Libas. Alright? Aton na nga bugaan de Imaw it update kore nga nga butang problema ko pila naton ka mga mangunguma. Okay? Mga K5. Ara na partner sa piyak naton nga linyada, naton nga Migo, no, nga kapitan it aton karang barangay Libas sa Banwa it Banga with Kapitan Jesse Morales. Kap, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
3: Good morning, K5 Leonard. Good morning man sa inyong mga tagpagamati. Banwa at Banga. Good morning.
2: Kap, maki-update ako ay bilang ikaw ro aton nga ginakabig nga liga ng mga barangay president iya sa aton sa Banga, no? Ag said ako nga ro Banga maabugid ro nagasaligman sa panguma, no? Sanda nga mga kaganasan nga Palali, Sigkay, ag iba pa nga mga barangay nga nagasalig it patubig aton nga niya ag kun amat may iba mat ang barangay nga salig lang gid matod sa uwan ron ay waman hindi man maagyan ko irrigation nandang matayamnan, no? Ano kararo na tabo kanon na nabo rin nga ng session Kapitan Jesse Morales, sir?
3: Good morning again kay Juan kaki 5 Leonard, no? Kahapon abi na regular session do sa Gunayang Bayan. Nag-appear ito do aton nga planning engineer, project engineer is Nia nga nag-request sanda is yun nga resolution nga suportahan do ang nga mga gina-request sa aton nga national government para nadugang nga budget, no? Ay dahil na sama da biro aton nga dam una sa may barangay Sigkay ay imbes nga iyat ama suod utubi sa irrigation ay hindi nakasuod ay dahil nga ni nga ito ta nagainawas sa tabok sa inalangay ba
2: inalangay malinaw o, ato eh tabok Sigkay malinaw ron
3: ag na nasama jud ta rito ra andang kuan abot ang kuan na tibag o na soil erosion.
2: Kung bagay, ito takapro, dapat rutubig nga sumasugod rin ka sa Sigkay, no, nga para makapenetrate sa mga irrigation. Ewa tayo ito taropir sa tubig, padtot at malinaw, maroon nga nagka soil erosion tarituran ng area.
3: Oo. Ay, so doon doging, nga requested aton nga niya, iya sa Banga, nga suportahan doon na nga resolution it municipality it Banga request sa aton nga Sangguniang Bayan nga suportahan Banwa it Banga Kalibo ug New Washington ay dahil doyon doga kinahanglan gid it serbisyo ito bi sa aton nga mga partners, no? So gig aprubahan man to kahapon mauro nga hasayran nakon nga aman it wa ito bi sa aton nga mga araton nga irrigation canal padto sa aton nga mga kaganasan especially di kara sa portion is barangay Sigkay, Tabaho, Bakan, Linabuan, Umarap, Palali, Sirodo. Doon yung kakinangan, abi, una may mga ganas, abi ron eh. So, napiktado kita pangumait aton nga mga partner, yan ay makaroon ay huwag ito ang nakatanong to aton nga mga partners especially man iyari kara sa mga kayanasan man itayon nga barangay mga upland or rented nga par nga yanas ay kami man ay apektado kita wa man abit ulan pa kwan malang ruhan na sandali sanandalian niya nga guwaon dayon so dapat ay
2: bukod na bimot kwan no doon nga dire-diretso no nga makapakwan gid makapabastante gid ibaga imaw it patubi sa ganas kapingkat mga ganas inyo na sa libas ngaron ay madjed man kamo abot rina it irrigation diga salig kamo sa ugan yang gid no nga halin to sa bukid manaog una sa kaganasan si Dagom and ano madjed di ani baga kapakipot sa giltak sa ganas kapitan.
3: Oo, hindi nga ni kapakipot sa giltak at so gina problema bay ko ay siyempre kinangan man naton makatanom agud ato ay maka hindi yun man kita mag inakait bugas agraton yung mga partners ag doyon dandaman nga ginasaligan nga pangabuhian man doon so doyon nga wa man abi it source ito bi riya sa amon ka mundi sa ugan gilang so, sa kaguhi taton nga mother nature ay maka tanom man do mga partners iya actually makaroon ay hapanupod yung tama yung Department of Agriculture do mga binhi fertilizer so hapanupod yung sa aton yung mga farmers yung sa banga I don't know kung sa ibang mga municipalidad kung na nakabaton sanda pero yung sa banwat banga hapanupod yung dahil dahakon nga niya ay nga binhi man agabuno ay
2: unang yung
3: baton ko ta. Oh, dai pero sad to say nga wa pata kami katanom. Dahil nga ni nga limitado ro source tubig.
2: Tubig. Okay. Sa pag-usisa ni mo Kap, ano gid ang barangay sa Banga nga tagamna na to no? Ro most gid ang napiktuhan ko ring problema nga ra nga supposedly dapat January, February, March, April, May. Mga May dapat nakatanom mo na eh, no? Pero until now, wapat nakatanom? Kapitan?
3: Oo, ay, doon yan eh, kuhan kita ron. Doon nga, aton nga, importante nga, no? Doon nga, source tobi, irrigation, especially di karon sa, doon nga, aton nga, king paubra nga ron, national government nga dam. Ay, doon yan eh, yung talakay ron, ay 5 years pa yung ay naguba yun, na nasama yun ay, at negligence ro
2: contractor
3: karon haman it ay may ban paron eh in question niya ni rong kahapon ni ano ni SB Aimon Imperial nga ay hindi magsanda kasabat ay siyempre ro kwanta karon ay ito tapi yung aprubahan doon sa regional office so budget nga ron eh
2: pero ro contractor taga Riyas ato no ito taga Iloilo man
3: ba't sa bukunta eh wako ito yun nga knowledge kung tagasin to contractor ka.
2: Oo. Hey, kung 5 years ay masado imaw nga matag-on nga dag-on dahil kung mga mauron ang project nga ron, dapat ay mas mataas pa, tatlo patang duble siguro ta 5 years nga ron, dapat ikabuhay na karon kapitan. Kung halimbawa ang gid, no? Compared sa ibang mga irrigation man to sa ibang probinsya.
3: Dapat kuan karon ay may minimum imaw nga 10 years ag bago magkaroon it diyon nga
2: problem
3: damage, ay ay diyon nga wa patay siyempre abo man nga mga antiguan sa aton nga mga sanggunyang bayan sandaro nag question karon no na wa patay kakaabot sa ana nga minimum nga no.
2: Agbukon tabit basta-basta ra ay million takararong in butang nga budget katon nga government agharat anang nagka problema. Dahil kung akong balikan abi last year, dahil man nga buga naka-interview ako sa NIA. Agro problem at that time, dahil kada ko ang lata yearly taga problema eh. Dahil last year nagka problema man, waga reklamo man turo taga New Washington, nagka reklamo man do taga Kalibog Banga, nga waman mat mauratawat at tubi raton ng irrigasyon. So may ongoing galik ato nga mga repair, no, construction, andang alibay, etc. una na makaraman niya dagon, samad yung tadayon do ang naman ginaturo nga dahilan, which is una matanganin ro ebidensya nga samad, hey nano ulit amakon do mayad sa aton nga taganiya, nga nga ginasalig-saligan tabit aton nga mga manguma, okay takunta kung may ibasa ng pangita, eh, paano ro mga, like, imong nasakupan, sa banga, sa libas, no? I mean, hindi sa libas, kundi sa ibang barangay nga nagasalig sa pagpananom, Kapitan Jesse Morales, sir.
3: O, doon yung dumabaw nga, no, problema, sir, no? Kapintidaya nga, may mga ganas niya, ambay ko nga, eh, Barangay Sikay, Tabao, Bakan, Palali, si Rodo, Marap, Linabuan. So, Ruyon do, Bungsod, may mga ganas ron ni Karon Sanda. Nga gasalig man sa irigasyon ay, yun yan eh, sad to say nga, na-damage ay, imbis nga iya masugod sa irrigation canal, ay ito ta nag-aawa sa, ano, sa may kalintaan niya to. Na-damage man Sanda rito. Ay, randa nga mga propiedad man dito ay nag tipag man. Kani nga, mabaho kita ang problema. Kani nga, kinangan kita ro agaran nga solusyon.
2: Solusyon.
3: Ay, so, nasuportahan man ito aton nga munisipyo at banga. Nag-request it din nga urgent nga kuan si mayor agra aton nga niya. So, ging aksyonan man to kahapon. Agra to ay approve man nga suportahan do programa ito aton nga National Irrigation Administration.
2: Iya
3: sa banga.
2: Ano rin yung mga heavy equipment sa kwangid mismo nga ron sa may niyag yun sa may sigkay? Ano rin doon? Daw nag-re-channel sa that akran? Doon doon? Sa bilog sa mga aksyon? Kapitan?
3: Doon yun doon sa bilog nga ano nga yung suggest ni SB si Rusty kahapon nga dapat may isot abiro ginagamit

0: trabaho on it din isang Domingo ay isang adlaw lang ron kung dagag ko taro bako
1: nga
0: na explain ka na explain kahapon ni Espiro Bin
1: oh,
0: na bayluhan abo nga bako nga magamit nga dagag ko ta so wa ako ka sayod ko na no dahil nag-request malang ko no sandat assistance ito sa regional office
1: okay.
0: So, doyon doging tao
1: do yung equipment karon bukod at anat province doon at PO anda tagal ito sa Region 6 doon.
0: Wa ko it one karon sir Leonard no.
1: Oo.
0: Wa ko it na knowledge karon kung siin maghalindo bako.
1: Oo.
0: Pero do yon anda nga gingkuan ko anda nga project engineer kapon nag-attend ay do yon do nag-request malang sandat do yon nga bulig.
1: Mm.
0: So do yon doging tao para i-re-channel ba maka makasugod yung kontaro tubig iya sa aton nga irrigation canal.
1: Mm-hmm.
0: So, doon nga, aron lo, suggestion ni SB Rubin nga bayluhan ba bako, ay abo nga bako riya, una sa aton nga mga concessionaire iya sa aton nga banwa.
1: Ababo, una aron mga nag-acquire, pwede sa naron mapangabay rin iba karon.
0: O, doon yan eh, ro, gusto ang bago ni SB Rubin.
1: Oo.
0: No? Aboriyang may bako nga nagapundo malang man yan eh.
1: Yes, yes.
0: Ay dahil nga, oo.
1: Okay.
0: Ay pwede taro yun doon irintahan. Imbes nga marinta sa do ato niya niya, taro yun niya kay isot niya bako,
1: hmm.
0: Anang ubrahon suno kay SB Rubin, ubrahon na isang Domingo, ay isang adlaw lang kung diyan mabaho oh. Taro bako. Oo.
1: Pero 30 million niya to, nga budget anat niya at ang gastos to.
0: Anat at niya ron.
1: Oh, maroon niya nagkinangan sanda during the interview namon kan dahil gakinangan sanda at abukid nga budget, no? Milyones ta eh. Para sa aro yung problema eh. Tama, sa backhoe pang galing, kagastugo ta 30 million. Pag re-channel.
0: Around nga, randa nga request abdi nga budget ay I think 300 million.
1: 300 million, no? Oh, so, tama.
0: Roging nagkuhan kan daging tao ay matapit 50 million
1: 50 yan. 50 at ah, oh, pauna so, pa ang kunong budget
0: to. Hindi pa ka ano. So, dahil siyempre, ubrahan man doon ng diet program mo works,
1: mm.
0: Kung pila aboton ko gina-propose nga project.
1: Oo.
0: So, mga 300 million para ma-prevent dong soil erosion di kato sa portion it.
1: Malinaw.
0: Malangay.
1: Oo.
0: Oo, malinaw.
1: Okay.
0: Doon nga para ma-re-channel do tubi sa eksakto nga irrigation canal.
1: Mm.
0: So, doon do, anda nga request nga budget. So, doon anda nga request ay supportahan da anda nga request sa national government.
1: Mm.
0: Especially sa atong nga Department of Budget and Management. So, ging kuan man na to, ging approve man na to, ay tatlong kabanwaro kinahangganon nanda nga magsuporta sa andaron nga resolusyon
1: agod
0: para maging mabatog.
1: Oh, so, matibay agod ipresentan na dito sa andang nga central office yeah. Regional pagid ay okay naghahambay yeah. Nga what problema so, sa kada municipality okay sana suportado nanda.
0: Oh, doyon.
1: Mm.
0: Dahil problema riya sa tatlong ka banwa nga ra eh. Ay dahil kita ro iya sa banwa it banga ro medyo mabaw-baw nga supply.
1: Mm.
0: Kinabuhan ito sa ito yun nga pagay ang bugas.
1: Mm-hmm. Pero problema ka na kap, Jesse, sa akong interview sa provincial agriculturist naton kay Engineer Alexis Apolonio, ay nabubanta nga nagapupabat siya galing kasanda makara. Eh kung hindi pata na makatanom no, sa mga bugan itong Oktubre, eh basi mga problema ta kita at supply at bugas sa mga masunod nga bugan. Basi naturo sa milog sa mga dahilan nga may state of calamity kita sa aroyong problema ay budlayt ana nga maabot ana gali nga mga mangumar rin dito ka tanom no pananom sa andang so, kaganasan
0: abot ta kay Padjona da abot ang mabawot ang problema ra
1: mm-hmm.
0: Dahil kita ro ginabuhan diya sa tambilog sa Aklan do ano eh nga supply it
1: bugas oo so, okay so, ngani kondit ara masolusyonat niya ra ng problema soon as possible. Eh, kung gidara, no? Mahugit ang problema mo to. Saan na finality kahapon during the session, Kap?
0: Ding, aprobahan man to, siyempre, i-ano dayon doon. Next session yung manay. Kung yun.

0: Pero siguro base con I think sa iba tatlong si Banabero na bago magpirma tanan do member isang kunyang bayan ay itao dahil sa aton nga niya so ging aprobahan niya resolusyon agod dato ay makahugag man sandagon agod base makahingabot sa raya nga lang makahingabot sa pag-ubra it din nga national budget.
1: Sige. Kap, imong mensahe sa mga tagabanga nga nagapamati, especially si imong barangay sa Barangay Libas.
0: Thank you, K5 Junior, no? Especially sa ato sa taga municipalidad at banga. Nga doon do naging problema ka ging duhog it aton nga National Irrigation Administration paagi sa andang planning engineer ag andang project engineer kahapon nga nagapangayosan at suporta. So, ging grant, ging aprobahan man, kagay may mga pangutaan na malang to aton yung mga SB member, kung haman it, doon nga 5 years yung ro project na nag-exist at masamad. So, hindi man nanda masabak it, doon nga kumplito dahil nga ni nga ro nag-approve na karoon ay agro-rubiding tana ay ito ta sa ano eh, sa region. So, asan da ka kung sino o kung ito data ito yun nga kontaktor. So, ito yung naging problema naging dohol ko aton nga mga personnel mga ito yun nga concern ito yun nga niya it banwat banga nga suportahan da ang resolusyon para maka-request sa national government it nagkakaigo nga budget para masolusyonan do yon nga problemang mabahog nga pag-abuton ag makaron hay kinabatya agot aron makaron nga problema dahil wa nga ni rason nga mga partners ay wa nakatanom it pagay ay dahil wa nga ni supply to be likewise diya sa aton nga mga partners sa mga upland nga rain feed ay problema man no kumbaga sa ano hay raton nga mga rinpid man nga farmer sa iwa man yani nakatanong ag actually hay hapanupod yu ta aton nga Department of Agriculture do mga libre nga ini ag abono una gud ta ay so bayon man do sang bihilog nga problema nga ginatoy tan-aw man don nga dugang nga maging ma shortage sa aton nga supply it bugas iya sa aton nga banwa it banga o is probinsya it Aklan I think nga ro aton nga provincial agriculture Department of Agriculture agra aton nga provincial government ay kung pwede nga makipag collaborate do aton nga niya para makabulig man ba nga matugunan gina jo respect sa aton nga gobernador na kung pwede man ay doon nga mabulikan ag agod na maski paalir na ma tawan it solusyon do aton nga problema ko aton nga mga farmers no pagi sa aton nga Department of Agriculture sanda kita karon do mag patikasog no kung ano ro dapat imuon para mabuligan do aton nga mga farmers
1: okay.
0: Ay mabawit ang problema ra. Thank you.
1: Sige.
0: K5 Leonard.
1: Kap, thank you again sa oras. Sigin tao sa K5 man ha. God bless kinyo na kap sa Bilog ng Barangay Itlibas.
0: Okay.
1: Thank you so much kay Kapitan Jesse Morales. Liga ng Barangay President sa Banga ag Kapitan Itlibas. Dula nga balita, balikan ta pa ha. Matapos siyang importante. Nga pa, Nomdom, standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epic, ibog. Yeah.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masalikat.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi.
7: Pagnabo ng mga mata.
6: At mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup. Ito ay isang Europe

0: Memorial. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonard Viray. Puro Delos Pueblos.
1: Alas 8.38 sugon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, inom kita, D3 Bio, ang kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, antifungal specialist, mga K5. Every morning, inom kita, D3 Bio, mas nami pagig kung bago kita magkatugog, nag-inom kita, D3 Bio. Yeah! So, ay kabiin, nag-brown out yung man. Naduga ro supply. Paano kita katugan, makon yung buisit, makon na kinit-init. No? Hindi masairan ay nag-uugan nga mag-inot. Yan yung makon, inom ako D3 Bio, bumangon ako at uminom ako mga daywa, kakapsula. Yahoo! Na natugtugan ako at sengkira, hindi makon pwedeng wakita to. Kay last day makon, 2 hours ang hagos lang tugog. Agaraw matama kong brown out, agawat at madyat pag-asa nga bumalik makono supply kuryente. No? D3 Bio, bugta ko kina, alas 4:30 ko, nyanay mako, maligo sa temprano, alas 5 tagali. kung kita ka pangapit DTX Coffee Mix, yun kita nakapangapi sa istasyon, ay nangagang-agangan mo kita. Marunong epektibo ro D3 Bio, ganami ring tugog, ma-improve ro quality of sleep ni mo. Kung nagainom ka D3 Bio, because nga may extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride kay nagabulik protektar sa tong ikayong gawas, likaw kita sa mga masakit nga dagat mga viruses, bacteria, akon ano pa rin na mga K5. Mga sakit ring ipon, may ninaka nga hindi magmayad, post eat D3 Bio, no? And then 2 to 3 days gakuga na gamayad na imaw. Parang kaptik, rong kampiyon yung suplemento, mag-inom D3 Bio.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Balikan naton do statement ni Yusek Claire Castro, aton nga Palace Press Officer, mapigod nga minutos nga na, balikan naton, ag ilatag ko kinyo kung ano ro mga, mas nami pagid nga, himuon dapat it govern. Ako wat ako nila kung anong statement nga nakapon, no? Dahil, sa sobra nakatot, hindi ako supporters it mga Duterte, hindi man ako supporters it mga Marcos, watakot may ginapinan ka na kanda. Kaso nanotice kong gidkapon, nga daw bulok tamakon rutabas kubaba ni Castro. Nga man. Dahil nga ni nga, instead nga mang basog tabang imaut, iba nga mga ahensya at gobyerno, dapat tunta mag-take sa action yun kuray nga rang nagkakanabo. Kasi again, hindi ra basta-basta ro nagkakanabo nga rang pagka-involve it mga students naton sa mga shooting incident. Kasi, ako, sa akong nga 11 years nga sarayang profesyon sa broadcasting, sa mga ibang bansa ko ang gidanay na babalitaan ro mga harun may mga mass shooting, ag hindi tayo involved with student, ha, ito sa ibang bansa, kundi may mga tawot arito nga depressed or something like may mga kung ano nga ginapinsar nga nauli sa shooting incident sa sugod ita eskwelahan o kung hindi sa mga schools, sa mga public places nga maabor tawo. Sa ibang bansa taron. Nauya sa aton sa Pilipinas, mas makasugubo ag makaalarma na, no? Because nga sa sugod ita eskwelahan nga kanabo, agro-involve pa, responsible pa, hayrong daya ka nga mga estudyante. Kasi sa pagpati naton bilang ako man ginikanan nga may unga man nga ginadagaman naton sa eskwelahan, gapati kita nga once nga sa school natong inunga, aside sa nadusmo ato na depende man sing unga kung ano kagangas ato na bali na huwog sa sanga kurambutan plano pa rin na hay ma consider aton nga safe tartong estudyante while nga una sa sugod italaya ka nga eskwelahan, no? Then una naton nga mga teachers gabantay kanda. Ang normal ginatudloan itamak insakto kabatas ka ba naman turaan mo't kabastusan ro mang inunga mo man ari mong estudyante nga ginakabig unga mo, di ba? Now pamatian tat makadali before kita maglatag kung mga detalye. Then may gusto kang question nun sa DepEd, may gusto man ako question nun sa aton nga national government. Araraan na sample samba ni Castro Capo, no? Maroon na ginaugan mo at batiko, especially kung mga teachers naton. Pamatian naton mga ka-K5, ha?
0: Foro de los Pueblos.
2: Pribado man o pang-publikong paaralan, nandiyan pa rin po ang
1: komento na sa Sampuanga na Tabungara
2: na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin
1: at hindi kay Sara Duterte
2: sumasang-ayon sa opinion ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay.
1: Oh.
2: Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang gantong klaseng pananita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat
1: namansan na
0: pamansan.
1: Hasta ang karoon, huwag kapus-pugos kung pamatay. Medyo bukot at abugada klaseng tao si Claire Castro. At remember, kada mo isa ginakabig nga Palace Press Officer ni Marcos, eh dapat madahanti mo nga maghambag basi may matapakan kumbaga nga ibang ahinsya at gobyerno. Hello, wala nang point abi. Is Inday Pantot, imo kay Inday Sara. Again, bukong takot maka Duterte, hindi man ako maka Marcos. No? Ako ta makatawang Pilipino, takita nga piktado ko baha. Yahoo! Ay, pantot mo kay Inday Sara. Aside sa unang part, binasoy tanan ng mga teacher. Ay, iba ko no, hindi, may mga times ko no, nga na-observe man mo nga daw, ginatudloan ako no, hindi man naming pamatasan do Roma estudyante, kapin sa mga katigugangan, no? Ag patot mo, hindi ko no, maghambayot mga kung ano, mga assassin nga to, pananalita. Parte ta kay Inday Sara to, bisan sino man kutan, no? Parte ta kay Inday Sara. Sa sobra tanan katutok kay Inday Sara, pantot imo sa tanang i-question kanat media sa national. Pantot imo rito permi kay Inday Sara. Harado ang ginakabayakan sa mga next nga dinag-on. Kung sino man dumambuwas nga presidente. E ba si Makon Sabon magbinay sanay na naman sandara? Birahan kung halimbawa kung sino man dumaog nga presidente ag daw maka Marcos o maka Duterte kung ano pa nila. E ba si Makon kita lang maigpit ko ng away nga na? Ay nga instead kung ta mag-usay takita at solusyon ko problema nga ra ko Pilipinas sa ginapangatubang. Aside sa baha, hiray nga ng problema naton sa shooting incident ka na nga nangakanabo sa school eskwelahan. Kasi ikaw man yung ginikanan, ginpa daga mo ring ungato sa school para nga mag-eskwela at mayad dahil sa pagpati mo, maapagi sa pag-eskwela, maabot na naro ginatawag anang ginahandom ra anang pangarap sa ulihi. Dahil nga ikon ikaw nakapagtapos sa ron, siyempre may manami ka nga trabaho nga mabuog. Hey, tapos yung ungato, biktima at shooting incident. Di ba? Dapat kung taro, iambag ta ni Claire Castro, hey, mga manami man mga butang kung ano gid romain action it the government nga paano nton ma-prevent rin nga mga butang aron instead kun ta nga inyo nga ipanawagan sa mga mambabatas especially sa lower house ay daw inyo man tanan sa lower house nga ron oh, kung ano rusugo nyo postpone election so postpone man nanda ko aning mga buaya mas dago oh. Dapat kun ta inyo tangimuon is aton nga ginapaabot sa mga mambabatas din na mapa congressman, mapa senador, no? Maton ay kung pwede, kung mabase ta sa investigation it police aton nga awtoridad. E din pagbalik-balik ka rin yung partner ng mga video partner, nagapanawagan aton ng mga kapwa sa kwan, sa KBP nga din yung pag-ikwan doon. Kat mga kwan yung partner sa atong mga picture at schools yan. Kung pwede maton ay aton nga kung magwas investigation nga may kinalaman, may kinalaman do mga gaming nga ra or mga online games etc. Hay aton abing iban yon totally ro mga Roblox, Minecraft, kung ano pa rin na nga mga online games nga nagakos imaw it hindi nami sa aton nga mga inunga ay mga mangin future leader tara sa ulihi. Basi kung ano man do magsuod sa ng pinsar, di ba? Mga mauron kunta. At kung magwas investigation police, di urgent yung ipasagi ro yun. Nga itotal na ito, iban rin yung mga online games na nagkasama at ganda. Oh. At aside ka ron, instead nga basun taro teachers ta, hay kunta alalayan ta santa, remember, sa 2026 General Appropriations Act or GAA, we have 1.15 trillion pesos kundi akong kasaga, no? Nga budget, imagine nun mo rin ha, 1.15 trillion pesos nga pondo under sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Mga K5. Now, sin maturo yun nga kwartat deped? Department of Education, ha? Infrastructure and Classrooms. Sa kabubaho ko budget ko ahinsya nga ra 83 out of 1.15 billion trillion maturo 85.3 billion pesos sa infrastructure and classrooms. So gaban doon matukod sa nat mga school buildings etc etc. May kantalan sa infrastructure project. Then do sabat sa ginatawag classroom backlog nga target nga ma solusyonan do yon, mabutangan yon classroom tanan-tanan nga mga eskwelahan niya sa bilog ng Pilipinas nga wat mga classrooms. Oh. Sa rinya-rinya kwarta pagid sa trillions personal and teachers welfare. Madto na kalma, mahir sa bago nga mga manunudlo, no? Suportahan do expanded career progression which is ginhambay man doon ko aton nga presidente sa zona na nga na-i-promote yun, target ang nakalas, mga 100,000 existing teacher and school heads ro ma-promote, no? May budget man nun, mga 6.15 billion pesos. Oh. Academic recovery. Ag dapat, aside sa learning support ag materials na ginagamit natin sa schools every year, nga ginabuo natin yung budget, si Babaw, ay dapat mankunta, mga ka-K5, no? Dapat mankunta, ibutang pagid naton sa budget, ro pagpabutang it security guard sa mga eskwelahan. Kabaw-baho ro budget katon nga DepEd. Sa bilog kapin sa mga elementary level ag sa high school level, bisan may sambilog ang gid. 'Di ba may barangay tanod nga ginapabutang raton nga barangay, then may memorandum karon dong DILG or the Department of Interior Local Government nga mando antaro barangay, barangay chairman, mga barangay kapitan, mga barangay kapitan, magbutang kamoy ka barangay tanod sa schools una nga gapit sa inyong barangay. Oh. Okay ndo yon. Pero kat sa mga gagko nga ra nga mga schools nga una imaw ro like integrated school, imaw ro elementary high school, butangan naton it mga security guard. Pilagid ro pasweldo sa mga security guard. Kaya man nun, afford man dun ko schools. Ay kung namat, ginikanan gabayad. No? Depende ron sa estilo na kung paano rin matawaan ita solusyon. Nga mabutang tat guard, sino mabayad, iba, gamutan, ginikanan. Depende sa andang agreement. Ay riba mata, sige, para sa safety ko inunga ta, why not? Ay kung abo kita ng mga membro ko PTI, gamutan ta eh. No? Kadabugan na ra. Uro pobre yun yung pagpilita. Depende sa ng agreement. Budgetan kita natin do pagbutat security. Mauro ta kuntar isipon ni Claire Castro. O, bukong tat basugon mo rin manunudlo. Di ba? Ay nanay pa ito matimong kay Inday Sara. Nanay, iba tangang problema. Butangan ta nanay ta iba pagid ng problema. Masakit pa, mambasog pa. Ay, ang bagong ron kay ibang mga maestro, maestray, kami unya ni Manong Rugaoy, kami pa man mangain. 'Di ba? Gamiton pasanda kon eleksyon. Pila gilang man randa nga mabaton karon nga grasya. Oh. Magtinabok-tabok ro mga maestro, maestra nga sa mga suba nga to kon patabok ko mo si Claire Castro ka to. O makaya nang matabok, 'di ba? Oh, buwis buhay man doon. Gaturo nga mga maestro, maestra to sa mga nabukid nga parte sa Pilipinas nga may mga presence ita terrorist group. Ay makumuro pa yang sa kabuhi karon. Oh. Tapos ang bawang tanga tudlo sa nat mga insusyante. Ginoo ko man si Claire Castro nga naman. Tama akong bayluhan man ni Marcos lang manda, no? Ay kung nagbaylo roan ang sekretary sa DOH, ibaylo si Castro, imauro ibutang sa DepEd. Imauro ibutang sa DepEd, agad sa bunutan, mauto ko mga mistra. Ay, Ginoo ko Diyos. Alas 8:55 yon, daton nga oras, ag tanan nga produkto bakon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, inahamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, barato na epektibo pa. Adto kamo sa Klinika de Alternativo, libre ro check-up, Sunday to Friday, alas 8 oras sa gawin, hasta alas 5 oras sa hapon, paghanan ba libre, wat bayad. Usoy niyang si Dr. Robert Impinado, agod mabil nyo libre nga check-up. Okay, ag baka kamo suplemento na, agod magmaid yung ilamat siyang batian, ako na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Kapaw tata oras, magkarangadlaw ita Miyerkules, ag hinaga hilibati kita adlaw nga, Webes. Ito si Gawin adlaw, Webes yuta. Anong pitsahon hinaga? 20. Oh, 20. So, manugilang matapos sa Agosto. Next Tuesday, September na. Gagawa na karasi. Sino? Ay, dat kilaga nyo nga... Mayad makantat mga Christmas songs, no? Mga K-5, si Jose Marichan. Mamalingling naman ang mga nangan sa bintanag sa mga pirtahan. Yahoo! Kaya po, Totoras, aga siyempre, ako yung anchorman, K-5 Yunan Viray. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K-5 News FM.
0: This is K-5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
5: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
4: Correct. Mm-hmm. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo chan, contains around 100 million neurons.
5: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan. Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Trillion.
4: Trillions.
5: Amo na yung super alloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa D3 Bio. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, siguraduhon gid niya ang imo nga probiotics bacteria, ang imo nga good bacteria nga magpadayon protect ta sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya D3 Bio. So imagine ba damo nga atipanon sa D3 Bio, sir boy.
4: Correct, okay? No?
5: Kung adlaw lang mag-inom.
4: Ano ba lang ara sa D3 Bio nga protekta si imo? Ang D3 Bio may lauric acid,
5: wow.
4: Caprylic acid, caprylic acid. These kinds of medium chain triglycerides na gin-mention ni Dr. Ramil Kagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas. Well, that's why D3 Bio is really important.
5: Amo na, mga lalaki da, kung concerned ka mo sa inyong mga partner, painom ma adlaw-adlaw D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
7: So ang D3 Bayberra sa ang ginatawag MCT nga nagapainsansang kung nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kung damo nga aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga nga tinae. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi magagwa o kung maglapta ang mga bad bacteria. Uy, halin sa aton nga tinae. Oo, hindi maglapta halin apakato sa atay, hindi maglapta apakato sa kidney kag sa aton nga dugo.
4: Da lang sila.
5: To imagine ha, kung gainom ka D3 Bio, di ginatipan ang imong good bacteria. Ang good bacteria ga-produce di siya sang nagakaigo nga B vitamin Sir Boy. B1, B3, B5, B7, B9, B12, kag iban pa. Tapos, kay nag-produce sila, ini nga mga B vitamin Sir Boy, gamito ni sa imong brain, gamito ni sa imong skin, gamito ni siya sa imong nerves, kag iban pa nga mga organ. Amo na ka-importante nga dapat mainom ka D3 Bio para atipanon ang imong nga good bacteria para nami ang pag-produce ang gitawag B vitamins.
4: Another thing, everybody knows this, D3 Bio basically protects probiotics that produces serotonin. Kabalo naman tang serotonin makes you happy, ang serotonin ka panamit sa imong mood. But recent study shows that serotonin basically affects bone mass.
5: Sir Boy, di ko na ipakilala ang mga ngalan sa mga probiotics nga ga-produce sa GABA. Kung maayong pag-atipan ni D3 Bio sa imong probiotics, hindi lang GABA ang iyang i-produce, iniging happy hormone, Sir Boy. Like dopamine, serotonin. Kag ang serotonin, pinaka-the best nga i-produce gin sa aton nga probiotics. Kaya nga man, kamon ang precursor para mag-produce ang melatonin. If you have that melatonin, nami ang imong tulog. So, permi na to na balik-balik, Sir Boy. Nga ang pag-inom sang D3 Bio, hindi lang nga ginapadamo ang imong friendly bacteria. Kundi, ginapatay man niya ang imong bad bacteria. Te, sano pa ka mainom sang D3 Bio? Nang damo na bad bacteria imo tinae, hindi paghulata, Sir Boy.
4: Correct, no?
0: D3 Bio!
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Parang sumangguti ka! D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatas, mga butika.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatas, mga butika.
3: This is K5.
4: K5.
3: News FM. Your official news and music station.

0: Evo Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa Evo Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Masal rikas
1: epektibo
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: Nasa natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: K5 News FM. Calripo 95.7. K5 News FM. San Jose Antique 100.9. K5 News FM. Rojas City 97.7. K5 News FM. Dumaguete City 88.7. K5 News FM. Iloilo City 95.7. K5 News FM. San Carlos City 89.7. K5 News FM. Sagay City 102.9. K5 News FM. Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Higay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jim Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagkidait, pagpakamayo sa nag-iisanan nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Diri natong pag-istoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas, but before anything else, DTX 500. Of course, pati ang aton nga mighty C alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga, Brad Paul.
6: Mayong aga. Okay. Engineer Ronnie Albao, ang manugdaog na naman nga kagawad sa Barangay 35 kung madalo ng eleksyon.
5: Oo.
6: Mayong aga sa imo, Engineer. Sa atong mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Okay. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
5: Okay.
6: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe okay. Ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
5: Statistics.
6: Now, dili na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
5: Okay.
6: Inaaton ngin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
5: Okay.
6: Good morning, Sir Boy.
7: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rams. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid do, which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger and it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka, ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar. Ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubuot mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na ha, sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag na itong mga invaders sa aton lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa pinakanami nga eye health, mag-eye care gold. Eye care gold is a food supplement that specialize in your eye health, no? Rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that helps maintain your 20/20 vision or para hindi na magtaas ang grado mo and sa mga eye diseases. Palisan, saan ginatawag ang eye care goals, ang eye care drops, rich in hyaluronic acid that relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang pinakakampiyon, no? Kung gusto nyo kalayo ka mo sa tangkaso, ubo, sipon, tagilanat, nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karoon sa D3 Bio sa Talk to Doc sa Suryahanta. Ha? Kay kapamati ko sa GP gapon. May nakasulod. May dala armas. Nakabata. Nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man. Kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sa kontra sa lawas na.
6: May intercept
7: ba yun? Ang muna topic ko takaroon.
6: Sige. Alright. Sige. Kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na, it starts with cellular mutation.
8: Okay, sa cellular cells, ganyan.
6: Again, the most basic structure sa lawas. Why naman? It's cells.
8: Okay.
6: Ang pinakagamay-gamay, engineer, microscopic, cellular. You are made up of around trillions of cells.
8: Okay.
6: Ang imputin na are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailangan okay. Na ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
8: Okay.
6: Kung gulang na.
8: Uh-huh.
6: Inatawag na
8: natural cell death.
6: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
8: Kung mature din siya.
6: Oo, okay. Gulang na.
8: Okay.
6: Hindi naman sa puslan.
8: Uh-huh.
6: Halimbawa siya na your skin.
8: Okay.
6: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why ga-shed off, pababaw, kakakas. Gaya
8: okay.
6: Mabuling.
8: Okay.
6: Gaya mabuling. Ang imo naman nga, ano ni, ang imo naman nga, ibang nga parte sa lawas, nag-mature man ato nga cells.
8: Mm-hmm.
6: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
8: 120 days.
6: Now, your intestinal cells works the same. Nabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
8: Okay.
6: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
8: Okay.
6: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
8: Nagatinguha ang buhay, ha?
6: Hindi siya gusto mapatay.
8: Aha.
6: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
8: Nagamistastasize.
6: Bayla na, it's a different topic. Dito okay. Na nga ga-proliferate. Gadamo.
8: Ga-multiply siya.
6: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
8: okay.
6: Mga bago niya nga cells.
8: Okay, healthy na yan.
6: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kag ang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
8: Okay.
6: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
8: Okay?
6: Kudalan. No kiging kudal niya, amo na nga tingala kamo ang cancer, wala do na putos ni saya.
8: Okay.
6: Do na putos kag imo siya bukol.
8: Okay.
6: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
8: Okay.
6: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, okay. Nakagat sa subay, ngayon di siya maglapta. Same man ako kagton ka sa lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sa kagton ka sa tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon di siya maglapta. Same as sa cancer. That's why game mo siya bukol.
8: Okay.
6: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, base genetic mo.
8: Mm-hmm.
6: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
8: Mm-hmm.
6: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
8: History ganyan.
6: Cancer.
8: Uh-huh.
6: That's why kung canceron ang pamilya,
8: may prone.
6: Most likely. May aragi ganyan ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history. Malalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
8: Basta mayo lang ang genes.
6: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
8: Mm-hmm.
6: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang ita lang iban. kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo ma-suffer. Kay base magka-cancer. Amo na.
8: Di pero isa mo lang atong gikanan si Lula, iba mo lang to.
6: Kailangan mag-ibalik ah. Ah, iba na to ah. Oh, pero mabuti sa kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired. But silingon, tinuig mo nga abusal sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom. That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic. Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka problema.
8: Mga external factor na yan.
6: External factors. Or imo ginakaon.
8: Uh-huh.
6: Plakaon ka sa mga processed food.
8: Uh-huh.
6: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong paraganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
8: Okay, okay.
6: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells. Tida mo damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom kada bi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan. Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganyan, dapat gina-screening ka na for
8: prostate
6: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir, tiyo ko.
8: Okay. Check.
6: Anong gainom ka? Yo, sir, gainom ko beer kag whiskey. Ano na kadugay niya mga 30 anos lang, check.
8: Okay.
6: Yung kasi karilyo ka? Yo, sir, wait. Check. Yung pala kaong kakarne? Plakaw ka karne, huwag ka kaunutan, yaodo, plakaw ko karne, oh, check.
8: Nag-contribute.
6: Huwag ka na-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
9: May pamakot ang doktor nga, wala na yung plan, Sir
6: Tito. Ano na?
9: May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
8: Okay.
9: Hindi ta mag-veer away sa colorectal cancer, no. Ang ambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no. Ang pinakanami gitut utan. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ga aksang scrub, amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no.
6: So sige, utan, DTX 500 is the best.
8: Okay.
6: For cell mutation. Sa Bernice, istoryahan ta naman ang polyp formation. Kaya na namian ko sang gin lay down ni Sir Boy Kaina about sa detection sa lawas kung may invaders.
8: Okay,
6: dito
8: okay.
6: Sa pag-ubusan time, kito alas 9:20 na,
9: Kakomodating kay Sir
6: Tito. Oo, yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masaya mo nga gin-research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sa cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
8: So nga nagatulo kag hindi kay Sir Boy kumusta ka sigarilyo ha?
6: Do wala man.
8: Wala.
6: Do pareho pa lang magambal si Boy na ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon sa imo. Do. Kamalisyoso.
8: Basta kon sobra sa sex, 7 ina or 8.
6: Amo na daw. Kulang 5 lang.
8: Five.
6: Sige. Sa CEO Friday, Sir Boy.
9: Dumalas days, engineer, ha?
7: Anyway.
10: Destination.
7: So yata subong no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes, ha? Huh? When it comes in defending our body from microbes. Oy. 'Di ba uso subong no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
8: sa eskulahan.
7: Nga abala wala na check sang guardia. Nga abala nakasulod ini.
8: Mm-hmm.
7: Tingin rasonan ng usually nga tamang kadamo bisa sa estudyante.
8: Wala sakto nga protocol para may
7: eliminate. Hindi namo may isa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
8: Uh-huh.
7: That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
8: Tingala ko so, may isa ka university diri oh. Gapila estudyante mo bug checking.
7: That is good.
8: Uh-huh.
7: Delayed lang pero ma-maintain ang safety kang main problem gini. What does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni
8: uh-huh.
7: for this kind of violence? Amo uh-huh. dapat i-check gid no?
8: Uh-huh.
7: Posibong adlaw ya check konta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas nga armado
8: uh-huh.
7: nga makaguba sa lawas ma-check dayon sang aton lawas kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit no.
8: So dapat sir boy medyo intelligent maalam nga ato mga selula kag active sir boy.
7: Of course engineer ang number one kita ya ano klase nga selula ang dapat active. Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pito uh-huh. gwadja man, mababang uh-huh. gwadja. Isa lang ko service sa shin. Waiting, di ko naman ano gap. Yung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapafungi man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sa immune system mo, uy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod.
8: Hindi sir boy nga naka-memory na ni tanan?
7: Hindi.
8: Hindi
7: pa. Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
8: At yun ko na ang bago.
7: Ang
8: bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
7: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
8: Okay.
7: Ay, wala pa memory ang imo tapos sinigali ni ang imo immune system.
8: Okay, stand corrected. Okay.
7: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning mm-hmm. to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man ang ila panit ni na, gasen na dayon signal sa uh-huh. atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
8: So, okay.
7: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
8: Okay.
7: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
8: Abot yung sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send.

0: your T cells and your B cells. So, ano bala ang andology sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyaw, bra. Duway niya gambal nga, ay, tamaan ka, damo. Mismo sa due type pa lang, kung hindi man damo nga sulod sa imo, kaya padamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, asang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
0: Ini, amo na nakasulod yung general nga, bal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, meari ko din, meari ko din.
1: May antidote na ko din?
0: May antidote ko din, may unmask ko din para siya.
1: Ah.
0: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ha? Ay, kuhain nyo ko bisampol?
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sampol. O, ari, oh, yari siya, amunin siya. Paano ni siya patsyon?
1: Uh-huh.
0: Amuna ka. Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi na kasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelmed
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa ng lawas mo. Anong una nga dipinsa? Git, pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa, git.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
0: It's a defense mechanism. That's why, ang ibang gambag, kung ka-init ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
0: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pahilanatad na. Pabatuan ang lawas. Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio ba? D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaw ay di labot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga din sa D3 bio, ang ginihimo sa lawas sa ginatawag ng monolorin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sa nature, kaya alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: what
1: isakto na sir boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi ginaignore niya na lang ining mga kontra sir boy
0: ang autoimmune.

0: Autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack niya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells na dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niyang ang ginapunto tadi, nga ang deeply ba you boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka-deeply ba you. Kung sa tangkaso, ubusip on kagilanat, ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetektada yun sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy, kinahanglan taman maging healthy ang aton nga skin as a first line of defense. Kinahanglan kita maligo adlaw-adlaw. Ang paligo naton magamit kita sang DTX Beauty Soap. Amuning kinahanglan naton Sir Boy para nga ining mga bakterya nga nag-agi sa aton panit, labi na gyud kung may mga open wounds kita, mabuligan nga hindi makasulod sa aton nga lawas. Ang skin natin, dapat protektahan mo natin, Sir Boy.
0: Dapat, maligo adlaw-adlaw using, of course, DTX Beauty Soap, ang habon, nga kampiyon ang ginatawag nga beauty properties, may antimicrobial properties pa. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, ginatawag mga skin diseases, mga ginaproblema nyo nga an-an, bun-in, psoriasis, mga punggod yun na, nga hindi maghalin, ay amat-amato na sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ang nami pag hindi, iniman nga VCO nga ara sa DTX Beauty Soap, amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatugas sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
0: Papaya extract, ng paputi sa imo skin. May arap ang ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract, which basically whitens your skin from the within, ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair, kaglayo ka sa wrinkles, ginapataas mo sa vitamin C, nga din sa guava extract, nga sa DTX Beauty Soap, ang imo collagen production. So, diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Speaking sa body odor, ang aton nga ilok, Blaster Boy, ang balhas taya, hindi inaya nagapabaho, kundi ang bacteria nga ara nagaupod sa balhas. So, kung ma-ferment inang aton nga balhas daw, may mga bacteria, tiya muna ga tugasing baho. May solusyon kita, no? Ining Clinica Deo Fresh para maproteksyonan ng aton nga ilok. Bisan balhas daya, okay lang ang Sir Boy. Basta wala iya nagabaho. Ang pagpatay sing mga bakterya sa aton ilok, ari ini ang Clinica Deo Fresh. 48 hours protected ang magagamit sini, Sir Boy.
0: Correct, no? Kung gusto nyo deodorant that gives you 48 hours of freshness, mag-DTX, mag-Clinica Deo Fresh, no? Ang natural nga deodorant nga may VCO, nga gatap na sa mga mikrobyo, nga gatuga sa underarm body odor. Ang rich pa ni sa vitamin E, that's why, it whitens and helps the improving the skin of your underarm. So kung gusto mo natural nga deodorant nga epektibo, mag-Clinica Deo Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ta mga kapi, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang ato nga intestine. Kinanglan, mga pikita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagin ni siya, kay nami ang aroma, Sir Boy.
0: Ang pinaka-importante, may DSE, ang yatawag DTX Coffee Mix, that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinduan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX coffee mix, kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX premium coffee. Nang DTX premium coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ini nga antioxidant nga sa DTX premium coffee, ambo di pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayam muna ni siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX premium coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo inami, nami ang imumud taga agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics, ngaway niya kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asido sa chan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin, mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B's, and pinaka-importante sa na nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglantang atong nga gut, arad ang mga maayong mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakan-on man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no, para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo. Pero ang iatag ko sa Sir Boya, ini bala ang Extend Food Supplement for Men. Mm-hmm. Nami ini sa mga may edad na, kung gusto mo maging happy si Mrs., ang kiliti ni Mrs., maabot mo bala permi, Sir Boy, kinanglan nyo mag-Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, nami ini sa may ari ini nga maka kag klawas ka nga nagapa nami sang aton nga mga good bacteria, Sir Boy, no? So amo niya, para maging happy si Mrs., kag nami ang flow sang imo nga dugo, kay ko nami ang flow, Sir Boy, sang dugo, ang tanan mo ginakaon dira sa dugo, gaagi mo ang tanan nga mga minerals kag vitamin ara sa dugo. Kung maayo ang flow sang dugo, pinagi sa pag-inom sang Extend Food Supplement for Men, ang tanan ng mga bakterya, ang tanan ng mga cellula nga nagakinanglan sing pagkaon nga nami, Sir Boy, makakaon gid kag maayo ang efficiency sang production sang imo mga cellula. So mag-Extend Food Supplement for Men, Sir Boy, para maging happy, taga para maayo ang flow sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo, Sir Boy?
0: Pwede man kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka makapamasahe adlaw-adlaw, no? Ha, magpamasahe kaya once kang ginamassage ka, ha, nami ang blood circulation mo. Mas nami pagin ang blood circulation mo, ha, pag ang masahe kung kampyon ang imo balanyos. Dapat naka DTX liniment oil ka, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa DTX liniment oil, no? Ha, ang iniginata mo ng mga tired muscles mo, mga hinahin sa kasukasuan mo, matamat ni kwa kung ginaplusan ka, ginabanyusan ka sa DTX liniment oil, kang aromatherapy sini kampyon. Ha? Kampyon, it relaxes you. Kung may biyahilo ka, pwede man eh, ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sa ulo mo. So kung gusto mo kampyon nga balanyos, ha? Tandaan, ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, sige. Salamat, Sir Boy. Wala tachimpo. Din sa pwede makabakal, Sir Boy?
0: Oy, tanan namon nga mga products no available sa amon official store online sa TikTok at Lazada, pangitaalang Klinika de Alternativo. Available man tanan nga amon nga products, of course, sa amon mga clinic, sa mga clinic namon. Di sa Bacolod, Arca Masaya, na Islit, sa Libertad, in front of the second gate sa Paglaom Stadium. No? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-iCare Gold and eye care drops para kampyon ang health sa mata, and of course para layo sa ginatawag yung mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kitang ululan na mag-D3 bio.
1: Salamat
0: sa Boyang Tagambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa in behalf ni Doc Ramil Oy, nga ito nga pinalangga nga CEO, nga wala untata sa pagplano nga maka-extend sa mga informasyon para kita tanan maging healthy. Of course, ang aton Vice President of Operations, Sir Eljan Castanyo, si Sir Rods Palma, aton nga aton manager.
2: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
3: Pinapaila-ila ako, hao?
4: Eh, ikaw, siguro ang maswerteng babae. Gailibre ko subong kung magpasugot ka
3: lang. Ay, tutuod ka, lo? Bago ka lang kwa pension mo?
4: Oo, balagwapa. Kag, please, hindi lang ko pagtawagan, lolo.
3: Ano man galing tawag ko sa imo?
4: Tawagan lang ko, Mr. Guapo. Kaya na namian ko na.
3: Nay! Ala, sadya-sadya, no? Ma?

0: Boss Roquette, amo na ni ang patimaan.
1: Patimaan sa ano, Boy Ramon?
0: Nga daw ma-impeach na gid si Vice President Sara Duterte.
1: Ara, kalman mala mo. Gambal ka lang na iya kay Pro Marcos, kamong.
0: Ay, hindi man sa mo sina, boss. Pero amo ginang galakat subong eh.
1: Kagaan naman.
0: Amo niyo, ang mga tao ni Duterte, kagaapin sa iya, amat-amat nagakapriso. Kagang iban, nagapalagyo.
1: Malagyo gid eh, kaya mo manggiapon. Kung hindi ka malagyo, prisuhon ka manggiapon.
0: Amo na ganing si Lingko, boss. Nga dako ginang tsansa nga ma-impeach kay si Sara. Kati, wala na siya sa mga mananabang. Di ikaw, boss. Kaya mo tabangan mo si VP Sara Duterte?
1: Ano nga pamangkot ng imo man?
0: Oh, boss. Ikaw, kaya mo?
1: Daw halosun ta gani ka bakal brief mabulig pa ko kay Sara Duterte. Eh, may mabulig makuguro sa iya, pero kwan lang ah.
0: Ano nga kwan, boss?
1: Cheering lang ah. Magluwas sinawala na eh.
0: Amo na gani, boss. Batunon ta na lang naton ang kamaturan.
1: Ano nga kamaturan?
0: Nga ang mga Duterte mapanas na sa nawong sang national politics. Dito na lang to sila sa Dabaw ah.
1: Ara ka naman, Blaboy Ramon. Hindi ka bagambal sang patapos.
0: Ay, ang matamad na kisali, boss. Matapos, gina.
1: Bawkon sa bulang pa, boy. Gatusik pa sila. Hindi pagintanan hawak ang bit ni Marcos. Ang iban hawak pa ang bit sa mga Duterte.
0: Ah, lang taon ta lang sa kurbada, boss. Ah.
1: Ati, sige, bagamo ka na lang taon tagid, be. Sige, ha. Kay mangita kagid sang balay nga istaran mo, pro.
0: Nginet? Sa dasadya ino?

0: can feel.
1: Hala, ari ka mo gali totoo na ko kang Earl dyan, laba-laba?
0: Ah, wala. Landong rin naman niya.
2: Ngan. Kita mo man kami, guro, no?
0: Hindi ka man, guro, bulag. Tantan?
1: Natural, eh. Hindi, eh. Ako pa. Kuya Bulag? Hindi, Kuya Bulag. Kay damo ko, di magkaon nga daan. Bakal ni mama kag papa ko.
2: Ati, hindi lang gito o bulag, ah.
0: Wapo ko na. Sana ka pa mata.
2: Kanami, pasay mo, batasan, bala, tantan.
1: Taat ka mo?
2: Oo, ah. Totoo, gid ka niya.
1: Hala, kadami gid niya sa inyo nga duwa, no? Kay ginadayaw niyo ko?
0: Oo. Dayawon, kay gid niya namon. Basta may bagaon ka lang.
1: Ano siling mo, Eldan, laba-laba?
0: Wala, siling ko, gwapo ka. Kaso, medyo nabungol-bungolan ka lang.
2: Kami, gid sa imo nga, amigo, bala, tantan, the best ka gid niya sa tanan-tanan.
1: Mayo kay Ari, kay Mundigani, eh.
0: Nga man na,
1: kay ma-practice na drama,
0: ah. Ano nga drama?
1: Ang drama na bala sa kampiyon na istasyon, para kampiyon man ta.
2: Bao, magamuna, sadya-sadya, no?

0: sakto gid gali ang ginhambal mo sa kun Jupiter.
1: Ang gin to, Dad? Kay halos ginhambal ko sa imo, sakto man niya.
0: Aba, daw piyo-piyo sa imo ba, no?
1: Pero sa tuod lang, Daddy, ang sa diin to nga ginhambal ko.
0: Ito ba lang parties barangay kag iske eleksyon?
1: Nga daw, duwa-duwaan pa nga madayon?
0: Oo!
1: Amo gani, Dad.
0: Tika na mo ginasang naakig ng mga nag-aaspirar ban nga mangin kagawad kag kapitan. Kaya kadako na sang ilan na gasto. Ano, abi, kaya wala sila kapanilag mo. Wala pa gani nga patod kong madayon na gasto na sa dayon.
1: Ikaw yan, Dadaw?
0: Eh, wala pa kuya kagasto, ah. Ako yung ganing nakaginansyay. Ako yung ganing nakakwarta. Dagiti, napitik-pitikan na kami sa partido eh. Kay ti kabalo ka naman, basta may partido, may partida.
1: Sa bagay, Dad, no? Isala man nila nga, wala pa ganing kasiguruhan yung madayon or hindi. Nagasto na sila ya.
0: Kag ibanda wala pa na ya kasiguruhan nga madaog. Pero sa akon blaya nga, kuya surbol ako yung madaog ko. Nan ka mga pigaw sila mo. Wala sila nakasunod sa akon nga baskog kuya. Pagabot sa politics.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka-mabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
0: Mabaka sa mga butika. Exam food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Exam food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
5: problema gid ako sa akong body odor.
6: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag, naghamis ka nagpote gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Problema gid ina matuod nga dako Yusuf Castre.
1: Problema gid eh. Kung kaysa gani, natamad naman siya magpa-fresh con. Wala na siya gasabat. Ginachat yun lang sa reporter ang sabat sa mga interview nila. Mugid na ko na ang perdihan tapila ka-adlaw. Gasalig man siya abi sa malita eh. Kay abi, madala lang tanan sa raok.
0: Amo na nga dapat sa piliton nga mahambal gid sa sumay.
1: Dapat kit ibos man ni multa.
0: Eh, muli gilang ko bala eksplikar siya, basi pa lang maintindihan niya.
1: Budlay ganit paintindihon. Sa sobra yun na balaguro kagamit sang kokwa. Natamad na siya ganikis ang maghambal sang lawik, kaya pinitla na saya.
0: Ay, amo na da ang dapat daton solusyonan.
1: Kabalun ako. Mas mayo pa guro. Ipahilot na lang sa sabantog ng manughilot.
0: Kapangilot sa ano?
1: Kapangilot sa panga. Meron na, kay pahilot awan ang panga ni Boss Bibieng. Eh, base palang pala maumpawan, ha?
0: Ang lain na kung hindi mayuhan, wala kag matamaan pagkibag ang pangaya.
1: Di anong himuon ta siya man?
0: Ako na lang nang mahilot sa niya pa nga para hindi sa maglakjo. Basip lang blang mag-ayo na ng kiwi sang babaya.
1: Sadya-sadya, ino.
2: Chris Remix.
3: Rigor, lusok ko ng lembo.
4: Klaro ding programa ni DJ Sotabia. Pati ako daw maintuan niya pa. Malingaw ka man tood, pero wala akit klaro ang iya programa sa radio. Kita mo? Bisa siya ka ni, galibog ang ulo yakon. Paano yan, like yan, ang letter sender? Galibog ka ni ulo ya, ha? Ano pa yan ang gabamati lang? Pao ka, DJ Sotab ka. Sa dasun sa lahaman na balang mga sulat, antes mo basaho ng ginapadala sa imo? Hindi kayo wala mapagani good review ang mga sulat, ginbasa mo na on the air. So tap ka gigiya. Makot gini yung trip ni DJ Sotab. Kayo daw makapalingin sa ulo. Kita mo, bisan siya ka nga desk jockey or DJ. Naglingin man ulo ya. Sasadya yun ako. Wah!

0: Madrama na ta?
1: Anong dramahon ta?
2: Oh man, tudloy kami wala tantan.
0: Sige ah, ang habalo nyo lang, simple lang.
2: Ma!
1: Simple ba si Borlena?
0: Hindi, Erjan ah. Hapos lang niya, matuod ya.
2: Uti, sikebe yan, tantan be.
1: Sikebe?
2: Ano biyambal naman be?
0: Isinggit nyo lang. Boy! Bato, boy!
3: Budlay na iya, guro ya.
0: Sundan nyo ko ba lamang, amigo? Ano yun? Bato, boy! Bato, boy! Ikaw una, Erdan Laba, be?
1: Ako?
0: Ha?
1: Boy, bato, boy!
0: Hindi ba na amo, Erdan? Ikaw naman, be, totoo na ko, be?
2: Nang boy, bato, boy!
0: Yags! Indigid ka mo ngayon, mga amigo, ya? Kagindigid ka mo, kabalo, magdrama? Dapat mo niya ho. Boy! Bato! Boy! Nga aging biyaan mo ko! Te? Akayan man ko mga amiga?
1: Dukagi ka man gilit tulon siyang apdo nga maghibi ba?
0: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
1: Siling ko? Akayan kay kakatama maghibi? Hindi mo lamay?
2: Oo! Kampiyon kaki dia tantan niya, magdrama ya.
0: Kay tabiat ka mo sa akon ng drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
2: Amo na iya toto tantan.
1: Oo, the best kaki dia toto tantan ya.
0: Sadya, sadyay no.

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Forbiotic. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Tara sa natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 3 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton niya top of the hour news. Umanya ginaduso ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. pro pag-amienda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod karait masubo nga insidente at pagpamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon karang adlaw ita Martes nga ginkamatay it daywang kaestudyante. Suno sa congressman panahon yon para uman nga tun-ano na sambit karang layi para pabaskugon ro mga tikang sa pagpanabat it mga menor de edad nga nasasangkot sa mga seryoso nga krimen sa nasyon. Bago pa manong insidente sa Zamboanga, gindihon yon ni Garbin kaibahan kararong si congressman Ako Bicol Representative John Chan. Runga hagna karangalayi kung sa siin na ginhimo raya matapos rong pagpamaril nga natabo ko Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban. Samtang may kaangtanan man sa raya nga balita, personal man niya nag-agto makaroon nga adlaw si DepEd Secretary Sunny Angara sa Zamboanga City para makipagpuong sa sangka situation briefing kasunod karait na tabo nga insidente at pagpamaril. Kaibahan kara ni sa DepEd Secretary ng University of Ateneo di Zamboanga University President Father Gilry Anthony M. Andal, ag-opisyal at mga LGU Zamboanga City, pati man ng representative halin sa PNP para istoryahan kararong mga detalye sa natabo nga pagpamaril. Ang inyo na batianong K5 Top of the Hour News, ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-sari ng masakit kaparay high blood at diabetes, mag-inom it DTX 500. Tapos ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service, always number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers. Mm-hmm. Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo. Mm-hmm. May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs. Mm-hmm. Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Abs, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals. Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
6: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
5: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
6: Yes, Doc Ramil, no? Siya exposed pa because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
5: oxygen
6: brain
5: oxygen kag glucose.
6: Correct. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques amo ni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
5: Oo, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imong brain. Gusto. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kagmaiti si Sir Boy. Mm-hmm. Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang ako. Dapat inom ka DTX 500 kagmaiti si.
7: Adlaw-adlaw.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masalikat.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
4: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Mm. 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
5: Correct.
4: Brain.
6: Mm. Okay.
4: Heart. Uh-huh. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duwa pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
6: Correct.
4: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Mm. Amo ning aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
5: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si or pure si kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
4: Mm.
5: Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
6: Correct.
5: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
5: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
6: Ay, bati.
5: 17 centavos kada organ.
6: Grabe no.
5: Imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dali patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsika on prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag mighty C. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalikat.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: UCC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aking kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavior.
12: Ini si Kirby

0: Ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? Ang likod,
3: the monolaurin.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya kaba, ang rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Lang may ano ka imnon ka nga ano nga pangkontra kagaw nga ang imo lang nga masoldado sa lawas ga relax
4: oh gapahuway
3: kadami no
2: amo na mga benepisyo lang nga inom gi kaya D3 Bio kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga miskan wala masda kay tungod sa protocol nga ginasulat
3: gafalo kita
2: gafalo ta especially kung aras buwa
3: correct
4: no alright
1: D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
3: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
2: Correct.
3: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio kay same component naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam. Kinsi sila gintunga, ang iban placebo, ang pito may ara, ang tatlo traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa inga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigugay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namiyaan gigit ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least blabi sa edad ko 80, Sir Boy, CEO niya po kong kumpanya. Healthy ang imo nga mga brains.
3: Six ko ba?
2: Tama na ang bintaha kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
3: hindi aburido ka
2: ng ulihan na nasa boss. Take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na na siya daan.
3: Sa mga cells.
2: Sa simo cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
3: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga siyen kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another siyen katrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup. Kinangalan na mo support.
3: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
3: Himos na lang.
1: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
2: Ang replication grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasarang si macrophage, hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio pag tumal mo yan, hindi na 4 days, 8 hours anak ka mo nulaw rin mo anak na.
2: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matam-an ka sa infection.
1: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo doko na ibaluan ko taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may aton karanga 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM.
2: 11 Mbps.

KBS 11 MBPS 11 MBPS 이 원한 문화 앙 유망 두 동네 AM

0: Nagbuhay ka rin. Tunday ka rin ng statement si House Speaker Faustino D. III. Ag nagtawag mo, tunday ka rin kasubo sa natabo nga rin insidente nga nagunta di ka rin mismo sa may party nga at Ateneo di Zamboanga. Nga kung sa Senhay, nakita gid sa tunday ka rin base sa ginpakita ka rin investigation ay kinangan gid nga may una kara nga protection gid o aton kara nga mga inunga pag-abot sa runday kara nga mga violent nga katabo sa aton mismo kara nga mga eskwelahan mga kakipaib. Si Diaz ang bilog man sa mga ama ag may apuman nga nag-eskwela nga nag-expressar man ko anak karan kasubo ag condolences sa runday kara nga mga pamilya nga nadugaan kara itkabuhi ng pamilya nga naduat kabuhay, abigid rong daywa ka mga gwardya nga rin. I-entrance kita apit iskwilahan, tapos pag suhod ko rin dahil karang ungahay, at target kid mismo rin dahil karang nga mga gwardya, bulag ta kita. Huwag ito sa nang nakapreparar mga K-5. Sunungan ni kay aton nga rin Congressman D, ay dapat gid nga matawaan gid it highlights. Dapat gid nga pukusan yun at husto. Pero kinanganon, ag dapat gid nga intindihon kung ano rung mga posibleng mahambay naton pagag no sa runday karon nga pag-abot sa makarang klase nga mga confrontation nga ita mga aton nga ra nga mga inunga mga ulihing tubo sa makarang nga chimpo nga ra dapat man mana ma-identify gid rong gaps no o either may problema nga kung sa sayon nga posible nga mabutang gid sa ayang-ayang mga kakipay. Well, tagkahapon nga itong insidente sa may party nga ra, itong dahil ka rang natabo nga rang insidente, ay may mga may atong nga bang nababasahan nga mga artikulo nga siyempre kaparte ko anda karong nga mga komentaryo man. Ag, kurang taliwan, abing ato kung mga previous ka itong mga binugan, ay, di ba, itong sa may party at late nga ito, ay, itong mga estudyante nga tumatang, ay, mga mahamba naton nga baga pasaway man baga. Kumbaga sa eskwelahan ay bukon it manami ang karang ginatawag nga academic standing. Nagabarkada, nagahampang itong dahil karoon nga mga course online nga ra nga nagsunokan da, nangin cause ko ratong atong insidente. Now kahapon, siyempre ratong ato may mga bully katong isyo ay. May mga nagkakatabong ato nga pag put manami nga treatment ko anak karoon nga mga classmate. Ganang inrason ko ratong ato nga base man sa investigation itaton karang nga awtoridad sa natabong atong insidente. Now kahapon siyempre kita mga ni nagakangawa man ay nga nagatan-aw nga kung pag-abot sa runday karang pamilya nga ra it runday karang minor de edad ay mahamba naton nga well-to-do pamilya sanda meaning to say manggranon da pa makapaiskwila kat imong unga sa Ateneo kon asang ka pribadong eskwilahan ag kilayang eskwelahan sa Pilipinas kamangmaha doon. You know, sa andang College of Law iya sa Pilipinas, I think rayang Ateneo de Manila ro pinakamahal. Pinakamahal kumpara sa ibang mga eskwelahan iya universities iya sa Pilipinas doon. Mga tuition fee abot at maulos mga 100 mil taron. Samantalang do iba pilagang, mila may pinakamanaba mga 30, 40. Ganda ta 100 mil sobra ta. Ibang od man sa kumbaga integridad aga yang nga rokon ba anda bang kat eskwelahan gid nang pangagan no nangin pundasyon nangin institusyon sa mahaba nga tiempo sa Pilipinas. Now kahapon siyempre nakita tong eskwelahan okay tapos sa pamilya ito dai karang unga ay okay man ara nang tatay nagatrabaho sa nangin chief kanita Bureau of Custom tipo no chief kat Bureau of Custom di ba mga bigate di ba. Now, tapos ay may sayakyan, okay. Tapos pag-abot man sa academic, nakikita man nato na to, ginpost nga ni nga, imong galero first honor da, pinaka numero uno imong maaga may highest honor nga ni, 95 pataas ng grado. May makasuko pa sa highest honor, dun do sa aton nga bagong grading system, it atong Department of Education. Pero anda makaroon nga gina-practice pag-abot sa ginatawag karon nga academic grading system ay with honor, with high honor, ag with highest honor. Yun makaroon nung ginabasihan. Kung wanto ka sa highest honor, it means si pinakauta, pinakamaayam sa maayam ka sa imong mga klase. Ag initially hay, sa atong initial information, imora hay nagapanguna sa klase. So ano rin yung maisip, abi? Kung nagapanguna ka sa klase, may una pa ba yung posibleng problema nga magtuhausin kabuhi? Although, posible abi nga base may pressure pa. May pressure sa part ginikanan. Abi hay i-maintain mo. Dapat doing it abi or mahambang nato nga base kon rin unga matod hay napipressure nga dapat i-maintain nga dapat una kagit permit sa highest honor. Then pa sa milog nga turn awon. Galing hindi matondon mahambang ay siyempre mismo ro tagawas ay nagtaliwan yung sa piyak ng kinabuhi. Matapos nga nga mag-baril man sana karang kaugalingon. Now, sa bilog pagayad nga ako nabasahan, agraya ko, minatood ra, ay medyo bukot manami ra nga imahin sa part ko aton karang Department of Education, particular sa aton nga mga teachers. Nga may una, nga mga nagasuwat, nga na atong nabasahan, nga ba si managin abusuhan tara sexual? Era na ko nung ginausoy takara, bago na tabo rin insidente nga ra, may ginausoy ito yung teacher ta, may teacher ta yung ginausoy, hindi ako mag-mention kung anong identity ko teacher ha. Agakir yung rayang unga nga ra, rayang minor edad, nga nag-baril, tapos ginausoy na, sangka teacher nga gaki. So, dairo tan awon, ano ro na tabo, rato nga tong hamat ginatarget na ra ng maestro nga to. Nga wa na makita, during that day nga sandahay, or during that day nga imaw mismo ay nagsold sa klase. Yung doon pangutana, ano na tabo nga dapat sundon da? Dapat tanawon da, may una ba yung nagkatabo before? Hindi ito mahambar, nga may kaakig runday karang unga sa anang arang teacher. Karay makon dapat tutukibon karang tanawon da, galing problema karahay. Siyempre, wo tabit pinatawag ng living witness o makataot statement. Dahil bisan doon ang ginikanan, ay siyempre, kung ano at aro, may na matabing mga unga ang abukon at kinatawag na ito nga open or bukal sa nang mga ginikanan. Ha? Permit ang sikrito. Nagasikrito, sanda nga para kanda, sanda at kaya na itong obrahon, bisa may problema. Ha? Wat na nagapaabot, especially kahit kung nga ke. Okay, itong mga bayi, nagasugid na ron. Pero kami mga ke ko naman, bisa na sa eskwilahan, bisan kakinatabo itong may kontrak kaginawa ko, ay, nung kang magsugid sa ginikanan. Nagkukusit patas. So yun na mga initial na itong nabubuo ng mga informasyon na nagbabasa ha, sa mga artikulo pero dapat ay subject for kanday. Mangin deterrent kung mga posibleng magkatabong investigation sa nagkakinatabong karang insidente ya, sa aton karang Pilipinas particular gid sa aton karang mga eskwelahan mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipay Tommy Kahiling 11 Mbps.
0: May daigid karang utro adlaw sa aton karang mga suki sa aton nga mga pinalangga karang atag pagamati iya sa kabukusan at aton karang probinsya Taklan, kabukusan nga Western Visayas. Kamusta rin yung karang adlaw? Kamusta rin yung karang trabaho? O may aton nga tropical cyclone nga limakara? Amot nga medyo nagawas-was ro aton karang bilog nga Pilipinas. May mga nagginbaha. Oh, may mga ginbaha man kabi eh. Mga lugar nga manaba-naba, siyempre kung sigida sa pag-ilinugan. Gangan pa ko aton karang southwest monsoon. May gani makara, medyo kan man kita makara. Medyo okay-okay, taraton iya sa probinsya Taklan, no? Nag-init-init kita, pero sa kabukusan, itaton karang Pilipinas ay may tropical cyclone. Suno sa aton nga, suno sa aton kan doon, sa aton nga monitoring sa runday karang pag-asa mga kakipay. Sa aton nga mga panimagay, nga nagahikot yon sa makarang panyimpo, nagaprepara yon. Simpog oras yung nga kamuhay mag-umpisagon ko aton karang nga mga helikoton. Masakong masakog git aton nga mga opisina, aton nga mga kusina, ay masako man opisina. May dadgit nga truadlaw sa aton nga mga ginikanan, sa aton nga mga senior citizen. Nga nag-prepara naman, sinaman kamo sa makarangat simpo sa trabaho man, sa opisina, sa kabukiran, kaya nasan. nagpinangamuyo raton nga mga farmers nga sigida ha, rupag inugan. Galing rungan, hindi man nga makakongid. Makabasa, makalimaw yan, pero after hay banatan man kita ko init nga rahay, duwa man do rutubing ato nga nagpunpun sa atong ganas. Magaway matuhambawon nga magbaha kita ya sa aton sa aklan para makatubi kita. Pero rong kamaturan, doyon ang mga kakipay. Ayot, aron, natanawa to ninyo aton nga suba. Ako magsalig kita sa aton nga niya nga nga magsudro tubi, watat na oron. Manabad ng level itubi, nga na ikon, bisan hindi o tapag kabkaban, hindi o tapag i-dreads ro dagan o ro kanag paadto sa aton nga nga kwan, aton ba nga nga dam, ag magbaha-baha na matot imaw, ay di ka rin kita makapatubi, matot may dro aton nga kwan, o aton nga mga farmers, kung nagasalig kita sa makarangat simpo nga ra, nga oron nga ni, nga nagka-problema pat budget ro atong niya, ay watat na oron. Ang ginatanaw pa natin sa langit kung makabudget pa kita o hindi. Bukod basta-basta ro pagbuhi karon ito atong Department of Budget and Management. Nag-aagi ron ito ginatawag nga maid-idgid nga pag-deliberar. Ay, siyempre may mga previews ng kita nga kinatabo nga rang mga anomalya nga sa Pilipinas. Ay, stricto ang datong nga Commission on Audit, mga kakipay.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
0: So, dapat kid matood no, sa makarang at simpong rang itutukan yung atostora ang mga inseryoso do aton nga kwan, do aton nga gobyerno, do aton nga departamento, do aton Department of Education sa runday karang mga nagkakinatabo nga sa mga eskwilahan. Ay kung hindi ma-address ro tama nga solusyon sa runday karang problema, especially gid pag-abot sa mga policies, ro mga existing laws, ro mga ginatawag nga safeguard policies, dapat ginadetermine doon ko aton karang of course, ro mga natungdan nga mga ayon sa katong gobyerno. Ginatawag nga close collaboration. Abukot maamba nga mangin ningas kugon ro aton nga mga ginapatuman nga ra. Implementa mo abi pag-abot after 6 months ay medyo matawhay tama na tong palibot ha. Gabantay ba kita tuta nga ra? O, gabantay kita ko gapamuhasagan kita sa palibot. Oy matawhay tama na medyo naghuaw tama na ro ugana. Ma panon tama na. Di ba medyo makor na bil atong firming kwan, atong mentality ba? Kumbaga ningas kugon ay. Sa una ron ay bakbakana ay ala. Abutan at pilang bugan ay tamaron yun ay. Ah, sige ah. Oh, medyo matawhay tama na. Okay tama na. Ah, sige back to normal. Gulpihon ko man dayon. Ah, yun man doon. Ano yung makaroon daton nga sistema? Although, mahambay naton nga ikumpara naton sa ibang mga nasyon, mas abo pa nga nito sa ibang nasyon. Kaya yung problema tangon sa ibang nasyon, kapras kong US, ibang mga state, anong problema ito korn ay armas ta. Dahil ro pagbakay, may mga state abi sa US nga ro pagbakay it armas, ay medyo nagbakay kakadulusi. Bukon at masyadong regulated. Ano mga tao ta ito karon ay nagapusis at kutob nga maabo nga mga baril, ag kasi abong klase nga baril, ay nagapusis na sanda. Kanan house, nagabagon ta. Ngayon sa krit, ang inuunawa ito, gulo-gulo. Ayot sa ling, inumok, ibaylo kimo. May mga bagon kita ron, din mabudlay. Tapos kung abuton matupak ro mga estudyante, haron yon, may nagkatabuon nga mga mas kwan niya ron. Mass incident. Ito na ako pwede mag-mention ito. Ano, mass incident, ita pag-barilan. Di ba ka? Oh, hayron yung problema ito kanda. Pero katon iya regulated matakon tagaling, araro problema. Kaya pag ito tan awon, itaton ka nga PNP. Ah, gabigid sa aton ka nga mga firearms holder, aton ka nga mga gun owner ba? Ang inabo mga gun owners, firearms holder, ay responsable yan eh. Ba? Ay, nag-agig ka sa training, nag-agig ka sa proseso. Ano, may tatlo ka mga card nga ginatawag. Kumbaga, responsable ka nga ni. Now, what a question pag-abot sa responsable sa aton nga mga gun users aga gun holder. Pero problema, hay bukod na kita responsable sa pagtago it baril. Have you observed that? Yung mga previous nga to, ratong atong pulis nga abugada. O, di ba nga? Although nga justified man nga ginsuod na matato sa locker, pero pangutana, ay ano kita ka pag-on ag katibay do locker nga ginguba kita ko anong guman ko nga to. So, doon katon do lapses, no? Sarunday ka nga mga gun holders nga siyempre, bisan sa inyang siguro ko andang panimay ibutang o nag-isab itro baril, ay may kunta kon wakat mga maintok ka mga unga. Ay kung mag may interesar una, plus pagayad nga kon naka-attach ro magasin nga may sold nga bala, tapos tarubumba, tapos tarubula.
1: High speed na balita, optic fiber.
0: Dapat may mga makaroon na kita, dapat ay amindahan yung mataraton niya kwan.
1: 11.
0: Amindahan yung mataraton 10591 nga ra. Pero aton niya comprehensive firearms and ammunition law nga ra. Isingit yung manton provision nga hararo mga requirement na. Dapat ay kung responsable ka nga, pero dapat responsable ka man sa pagtago sa imong baril. Ay base kung sino mo taging butang una nga, nga basta-basta, abo taray. Even do aton nga mga uniform personnel, bilog pagitron. Salig-salig ka una, siyempre, di man maabot sa unga raho. Ay may kunta kung wa nagatinguha, ay kung namat, masasaka at ito. Abit na lang siguro ay mga hampangan niya taon ng baril. Meron taron, baril-barilan na matood. Kita mo kahapon ngayon nga to, nakita na ninyo kung ninyo maobserbahan. Ano ninyo naobserbahan? Kung kita nga mga adult, ha, mga adult kita, mag-uwang kita mga adult. Pag makita kitang makaron, di ba ratong unang reaction ay nagadagagan kita, nagapanago kita, di ba ga? Naobserbahan ninyo kahapon, sige das, roana nga pag pinagupok tayo, roana ang classmate niya sa printi mismo, nga wala na ginbarel, wa pa halos ng dagagan. Di ba ga? O, medyo okay lang. Pero pilot ay mong pagupok anang karang pilot ang bala o naguwas at nakaroon nga magasin. Ay abit na siguro ka ng classmate ay hampangan at siguro nga kung ano-ano nabing nga nagupok kay ulihot at siguro nga may hatama uta. Katot sa nag-ugupang o tarong mga sadyante nga na, di ba ga? Ay din ko naman tabi ron. Atong pagtanaw medyo hahampangan at aron ko sa mga inunga. Galit tayo minatood ng mga kaki-five.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kaki-five, Bobby Kahiling, 11 Mbps.
0: Well, ano atong karang mga mainit niya mga balita ng mga tao pang doon? Makarang adlaw nga right, Miyerkules ng edisyon, itaton karang programa. Itaton nga nagpanguna ng mga balita. Trabahante itsang kakumpanya sa Maisla Karat Boracay. Nagpaabot at reklamo sa K5 News FM Kalibo matapos nga sangbugan nga wakarat swildo. Mario Joseph nga kumpanya nakita ko rin kumpanya nga ra. Manggaroon man makon do kumpanya nga ra. Pero paanot ang nga ng mga trabahante nga may kapin almost more or less 300 ka mga trabahante iwat na pagsilduhe. Natong doon nga maabot iya sa tong karangalinyada si alias Nunoy sa bilog nga nagpaabot ka to triklamo ay bangot siyempre kung 1 month nga na may kunta kung may gapautang pa kimo mabudlay kung nagpautang ka tapos ay wak ta nagabot rin mga swildo ay patay nga patay ka tingkaran doon. Samtang dugang gihapon nga balita, safety protocol at Department of Education sa mga public at private school uman karang pagahugtan may kaangtanan sa pinakulhi karang nga insidente nga ra sa may parte karat Ateneo di Sambuanga. E aton karang naangutan man, ro aton karang

0: ibu in short raton karang mga ulihong tubo nga ra. Oh, di mo nga ni mahambagan ay. Baga, testing ito nyo. I don't know kung bukon ako itama. Asa may mga inunga, makarang, may mga ginikanan, makarang at simpo nga ra. Kung inyong naobserbahan, inyong mugayon, hambay rin yung mga inunga kung ano rin na reaksyon kanyang unga. Baga, sensitibo. Agabot ang mga rason pa. Anay ka tong simpo nga sa among nga time nga ambagan kang una ay nagkakurog kaon mga kakipay. Ka? Nagwa ka tingit rason nga magsabat o kung ano una nga mag-argumento ka pa sa imong ginikanan o kung sino nung tao na. Ngayon nagkapakita nga may respeto kita katong chimpo. Ay makara, ha? Bisa anong sabat, balang-balang, nagasabat gihapon, ag marason kita makara ka chimpo. Maton nga nga mga ulihing tubo mga kakipay.
1: High speed na balita.
0: Ngayon ko na kung katanaw karay, basi makon kabaabot ang abogado sa uling nadlaw kara.
1: Kahiling 11 MVP.
0: Ayaw tayo, may mga kwantay. May sa nasalod, Jake, ko. Marason kitang may matod mga kakipay. Broadcasting kita live via sa aton karang broadcast center. Makita kita sa 4th floor ta Garcia Building 2, Capitol Site, Manuat, Kalibo. Naga-broadcast man kita sa aton karang Facebook page. Bisitahan niyo ng live programs K5 News Kalibo. Aga sempre of course. Hindi man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa mga ibang hod naton nga naga-monitor, naga-monitor pinagi sa aton karang mga radyo, mga transistor radio, digital radio. May daigid kinyo una nga utro adlaw. Nagabigid sa aton nga mga negosyante nga sa aton nga mga merkado publiko. Sa aton nga nagabaligyat mga panako, tinuganon. Happy pamatigid makarang pangorason. Sa aton man nga mga talipapa, sa aton nga mga baraka, restaurant, oh, of course. Dahil gid nga utro adlaw. Pero bago kita mag-adto sa aton nga mga taupang doon, sa aton nga mga topiko, dalang gid, importante nga dapat ay may aton nga vitamins mga kipay. Agahon pa dapat na ganun kita at vitamin C. Pero nga vitamin C ay kailangan natong gid sa aton karang gawas. Agod nga hindi kita mangin deficient mapag-abot sa kakulangan nila ng vitamin C. Bangod abo ng mga komplikasyon nga bagatian, ag sakit nga posibleng maangko naton kung kuwang kita sa vitamin C. Wrong iron ay sabilog sa importante gid nga sa atong gawas ay kung wakat abong iron, ah, di ba ga? Anemic ka. Galingin agar imo karang ugo at posibleng matumba ka. Hindi mo na sobra kung yun yung tawag nga kakulangan ni iron. Agraya rin dahilan kung naman ito atong dugo ay hindi gid maka hindi gid ba makakwan makataot marami nga oxygen kaya nagagain ng pamatsyag nagakahilo ka dahil kun kugang ra imong dugo hindi makaabot turo mga oxygen nga dapat makaabot sa tung karang parte diawas nga kinangan gid oxygen mga kakipay so pinaagi ka ra syempre ginabuligan gid nga ginapabasko graton karang immune system ginapamayad gid rong gana itaton karon nga utok agka man naman rupag panami ko aton karang panit. Nagabay labi atong panit so ginanami ron na atong buhok man of course atong mga kuko. Ando mga efekto kon mangi manami ag normal rong aton nga circulation dugo at the same time rong tama ag insakto nga pag-absorb kon dai karon nga mga ita mighty si alkaline vitamin C sa mga nutrients sa mga vitamins tong ginakaon. Agud tanan dahay mapatipusyan ko atong ikaing gawas. At siyempre, kailangan mato nga magkaon mat mga prutas sa mga tinuga at iba natot vitamin C agod nga maging kompleto git na 100% ng wat sobra, wat kugang mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C. Aprobado ko atong karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa atong karang butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Na makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Gomi, Kahiling, 11 Mbps.
0: Magapanumbalik kita iya sa aton karang pag ililiba. Aton nga mga detalye pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga reminders. Kindly standby.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibutlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas bala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo. Sang level sang imo blood sugar DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes protectioni ang imo mata DTX 500 kana ano pang ginahulat yun DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 roaming kahiling 11 Mbps.
10: Okay, padayon kita iya sa aton nga pag ililiba 37 minutos yon rong nakatalingwan sa oras karang alas 11. May dagid nga tradlaw na kay Sir Mike Delatore nga nagapamati sa CBM phone shop iya sa may uturong ag Kalibo Branch ag sa mga nagabaligyaman ita Santo sa likod ita simbahan kuno ni Kuya Edie Bilirubin. Aga si ma religious article. Sige, thank you, Sir Mike. Aga more power lang na sa imo karon nga pwesto. Kama naman kay Sir Rosinison Delpin, always gid kato nagatutok. Iyaman sa aton karang programa una sa Aklan State University Banga Campus, mga kaki-5. Okay, sa aton karang pagpadayon, maadto na kita sa may Islat Boracay. Ay rayang-arang reklamo nga gin paabot katon actually kabi tumawag sa nakakon kasuwa ko masabatra. Abi ko kun ano dahil siyempre may gintatra kita before sa Boracay regarding man sa isyu nga to itatong atong mga IP nga to nga ngani no gina-consider nga bukon ta legitimate nga mga IP ay basi ma kun dato baga. So nag-text na kay nakakon ag of course gininform ako regarding sa anang problema nga ra. So masod kara do trabaho ko atong Department of Labor. Now, akon nga ginkuan, akon nga gin tanaw baga rang kumpanya nga ra, although mo pang ko habati rang mundo company nga ra, ay kinangan nga gat padayak akot minsay rang reklamo, ay ano makong mundo, basta makong sayo ra ng text baga. Basta ba makon kon, nagkasayo ra ng mga text, man makon naka, nakakaabot na kami sa mga mundo company nga ra ginatawag. Ay gali kumpanya gimataglira, ano tawag gara ang kontraktor. Mga baho nga kontraktor day. Ya sa, I think, iranda ka ng opisina sa may partit Makati. It means to say nga, mabaho gimatang kumpanya. Rang mundo company. Abi ko tingin kinay, mga cellphone kwan makun. Cellphone shop. Ay gali kwan, construction site galira. Construction, mga construction worker galing nakatrabaho. Nga sanda galing ka-ubra una si Trondaya karang tag isyu nga ramang karanga, I don't know kung nangin isyu paghihapon dahil ang pag-construct nga ra ita kasino. Oh, may natagal ang kasino, ginaubra. Tawag kung medyo watangan kaya pat balita kara kung ano nangin pagbagabag kara kung abi hayamat padayin gihapon to construction. Hayam ako mo 300, more or less 300 ka mga empleyado, mga trabahante, mga construction worker nga katrabaho na sa Boracay. Agawas, abutan sila at pilang dag. May almost 1 year ng construction yun ay. Okay, talang kita. Iyan sa itong linyada, mga Tagalog na kita ay dito Tagalog si Sir Nonoy nga, no? Sir, may magandang tanghali po.
7: Yes po, sir. Magandang din po.
10: Kamusta na? Kamusta na kayo dyan sa isla ng Boracay?
7: Ito po, nag-antay na ako basa ng kumpanya na sa sahuran kami. Tapos ngayon, sa DC na naman namin, tinatakot na naman kami na pag hindi kami pumasok, mas lalong hindi ulit bigay taon namin.
10: Okay. Sir, ganito muna, no? Pwede mo ikwento sa amin kung ano talaga nangyari at bakit nauwi na hanggang sa ngayon, hindi po kayo nasahuran ng halos isang buwan?
7: Kami po, nagtatrabaho sa Mundo Company. So ngayon, ang sahod namin is every Saturday. Mayroon kaming pondo na 1 week.
10: Oh, meaning to say nga, every Saturday sa isang buwan, apat na linggo, may sahod kayo palagi?
7: Sana po. Ngayon po, itong 22, pangkatlong linggo na, wala kami sahod. Simula nung July 24 hanggang ngayon po, hindi po kami pinapasahod. Kaya nag-decide kami kahapon, hindi kami papasok ngayon. So ngayon, nag-fix na naman sila sa handler namin na pag hindi daw kami magsipatukan is hindi nila ibigay yung sahod namin.
10: Okay. So magtatatlong linggo na at papasok na tayo sa isang buwan na hindi kayo nakapagsahod. Ano ba yung kwan? Nung unang linggo, halimbawa for instance, nung unang linggo na hindi kayo nasahuran, hindi kayo nagreklamo sa inyong supervisor, sa tinatawag mong handler na yan, kung bakit hindi kayo nabigyan ng salary?
7: Nagsabi rin po, pero ang sabi lang ng handler namin, kung naubos na yung pira niya sa kakabono sa amin, kasi yung nakarang tatlong linggo, sinabunuan ang sarili niya ng pira. So ngayon, nasagad na din siya, kasi yung mundo daw, walang binibigay na bayad sa kanila na sige. So kahapon na rin siya, may nagbigay ng sige yung mundo sa handler, is kalbog naman, walang laman. So palagi nila sinasabi doon pag sa toolbox meeting na mag-antay lang, mag-antay. Eh, paano mag-antay yung iba-ibang pamilya? May mga pamilya, maasa doon.
10: Okay.
7: Tapos yun, tatakotin nila na pag hindi pumasok, mas hindi nila ibigay yung sahod.
10: Sir, gusto kong malaman kasi nami-mention mo tinatawag na handler, no? Kasi pag sinasabing handler sa amin dito is parang kung sa mga artista yan is mayroong handler o sa mga manok may handler na tinatawag na parang alaga kita, no? Ano ba yung tinatawag na handler na yan at anong connection dyan sa mundo design and build construction site, construction company?
7: Yung mundo po, yun ang main na company na tinatrabaho namin.
10: Opo.
7: Ang ginagawa ng mundo, maghanap sila ng handler, contractor na magbigay sa kanila ng tao parang pasapilo, pero ang handler namin, hindi namin alam kung magkano ang nakukuha nila dyan na porsinto or income. So kami, marami kami handler dyan, nasa 10 yata, pare-parehas kami na hindi sinasahuran ng mundo.
10: Okay, ganito yan, no? Parang naintindihan natin na ito palang mundo is parang more on administrative lang kailang trabaho, papilis lang sila, opisina lang sila. Pero doon sa baba, may tinatawag na mga handler. Yung mga handler na yan, yun siguro yung tinatawag natin ng mga kwan, mga construction,
7: contractor.
10: Yun.
7: Opo.
10: Oh, ito bang mga contractor na ito, na lalo na pa yung sinalihan nyo, sabi mo, 10 nga contractor, it means na malaki itong, ano bang ginagawa niyo dito?
7: Bali, ano-ano po, may installer, may calculator, may howling labor, may yung ang tulong kasi around kasi yun. Ang tawag kasi dito sa atin is Panday. So ngayon ang bago nilang pangalan ng sa Manila is installer.
10: Okay. Itong mga kumpanya na ito, itong mga contractor na ito, yung mga aklanon to or galing pa sa Metro Manila?
7: Yes po.
10: Saan galing?
7: Sa Manila po.
10: Lahat?
7: Yung iba agency.
10: Oh, I see. So, meaning to say, yung sahod nyo is hindi direkta doon galing sa mundo. Kasi, yung sahod nyo dadaan, doon kayo kukuha sa inyong kwan, kung saan kayo na-under, na construction company o tinatawag na contractor.
7: Ang nangyayari po kasi, sir, ang handler namin, pagdating ng kasbero ng Huwebes, masahod kami ng Sabado. Kung may pondo kami ng Matwe, is magantay kami na, magantay yung handler namin ng check na i-deposit sa account ng handler namin, saka ipasahod din sa amin ng handler sa amin. So ngayon, yung mundo, is hindi nagbibigay ng pira sa handler namin. Kaya wala rin ipasahod yung handler namin sa amin.
10: Pero rin yung kwan, ang inyong trabaho, inyong talagang direkta, saan kayo nag-direkta doon sa mundo or doon po sa contractor na yon?
7: Sa mundo po, talaga. Sila ang nag-decide ng mga lahat ng gagawin, sila ang nag-control sa amin.
10: Kasi kakaiba itong kwan, itong line of communication at ninyo. Kasi ang pagkakaalam ko sa mga previous experience ko, pag mga ganyan, supposedly, may tinatawag na contractor sa subcontractor. So itong mundo, makonsider natin contractor, tapos itong tinatawag mo mga handler, yan tinatawag ng mga subcontractor. Kaya kung na-under kayo sa tinatawag na subcontractor, doon kayo hihingi talaga ng yung salary nyo at magreklamo. Pero kung under kayo sa contractor, directly doon sa taas, supposedly dapat doon kayo maghihingi ng tulong at magre-reklamo. So ngayon, walang may sagot itong handler nyo kasi kayo po ay under doon sa Mundo Company.
7: Yes po. Kasi ang ginawa ng handler, siya lang po ang nagkuha ng tao at ibigay sa mundo.
10: Okay, parang agency pala.
7: Oo, parang pasapiro lang din sila ba. Pero yung mundo talaga ang talaga sa amin. May right na magpasahod.
10: Okay. Ito na yung kinalabasan yan, sir. Kasi parang hindi to pasok sa tinatawag natin ng mga subcontractor. Tamang sinasabi mo kaninang agency na talaga. Na yung agency na yan, maghanap ng mga trabahante, ipasok nila sa mundo, then mag-hire na kayo. Tapos yung itong company nito magbigay ng sahod. Katulad ng trabaho ng security guard, na ang agency bibigyan ng pera ng kumpanya, pag walang inibinigay, walang naibigay na sahod, ay walang sahod ng mga kwan. Pero sa mga ganinyang pangyayari, dapat talaga, itong agency yung kwan nyo, ireklamo.
7: Bali po, marami kasi po, mayroong agency, mayroong subcontractor, yung tatawag namin na handler. Kami po, natapag kami sa handler, kaya direkta pa rin kami sa mundo. Kasi yung handler namin, kumukuha lang yun ng bayad na ipasahod sa amin. Kung ibigay sila, kung wala na ipasahod yung handler namin.
10: Okay. Sir, mga ilan kayo lahat na wala kayong sahod? Mga almost mga 1 month na?
7: Well, ang pagkano ko sa dyan sa mga trabahante dyan is nasa 400 plus.
10: Ang laki pala.
7: 300. Kasi 10 ano yun, 10 hunter saka isang agency. Yung agency lang dyan dito, so, yung hunter dyan.
10: Lahat po ngayon, lahat po na 5 na yon na kwan, sinasabi ko kanina 5 na mga contractor or mga handler, lahat po sila, hindi po sila nabigyan ng sahod sa loob po ng isang buwan?
7: Opo, ng mundo po.
10: Okay, kaya dapat pinireklamo nyo. So walang representante dyan na galing sa, dyan po dito sa Makati na pupunta dyan palagi, quarterly or weekly na, saan ba pinapadala yung sahod? Ano pa, GCash ba o personal na mayroon talagang pupunta dyan?
7: Bali pag naibigay nila sa handler namin yung account, yung chike, i-transfer yun sa handler, tapos i-transfer ng handler dito sa coordinator namin. Transfer sa bangko, GCash.
10: At ibibigay sa inyo?
7: Oo, ng coordinator po dito.
10: Oh. Sir, ilang taon na kayo nagtatrabaho dyan?
7: 1 year na po. Bali, August 15 po ako dito nag-start po ng last year.
10: Sa pagpasok mo, ikaw ba yung pinakauna na nagsimula yung kumpanya yan? What I mean, yung project na yan? Or kakapasok
7: ay, may naula ka po sa akin kasi matagal kong gusto nga po nag-start eh.
10: Malaki ba yung kwan yan, yung ginagawa? Tama ba yung kwan? Casino ba yung ginagawa dyan?
7: Yes po, kaban po. Kaban, casino, hotel.
10: Ah, casino hotel.
7: Kasing highway lang po.
10: Mm-mm. So malakihan pala ito. So ngayon, anong sabi? Tinatakot para kayo?
7: Yes po. Ang sabi ngayon ng Andrew namin sa DT, ang sabi doon ng Office ng Mundo, pag hindi kami pumasok, hindi doon nila i-release yung KK or hindi nila kami sasawaran. So ngayon, parang kami pang binabalik na nila eh. Kaya lang naman kami na hindi nagpasok dahil wala kaming pambaon. Wala rin budget yung mga pamilya namin. Kaya ginawa namin hindi pumasok para malaman nila yung inaing namin tsaka mabigyan nila yung responsibilidad nila sa aming mga gagawa.
10: Mm-hmm. Okay. Sige. Ah, sige, sir. May ano pa? Ano pa rong mga kan? Kamusta yung kanyo, yung tinitirhan nyo? Diyan ba kayo nakatira or umuwi kayo?
7: Yung iba po, nakabarak. Yung iba po, kagaya ko, nag-ano po kami ng boarding house.
10: O pa.
7: Meron namang barak po yung mundo, kaso lang, depende naman sa mga workers kung kaya nila yung sitwasyon doon sa barak. Kasi iba naman yung barak sa boarding house. Kasi ito, hindi ka talaga nagawan sa tubig. Yung higaan doon, hindi naman gano'n kayaya.
10: Mm-hmm.
7: Kaya yung iba, nagbukod na lang para maiwasan yung gano'ng sitwasyon.
10: Kamusta naman yung sahod nyo? Okay naman yung pasahod ng kumpanya na ito?
7: Dati po, okay naman, nagbibili lang ng isang linggo. Pero ngayon, hinayaan na namin kasi isang linggo lang naman eh. Pero ngayon, halos isang buwan na, kaya nag-decide na kami na hindi mo na kami papasok hanggang hindi nila binabayaran yung mga pinagtrabawa namin.
10: Okay. Yung kung ba yan, yung ginagawang hotel na casino ba yan? Sino ba yung mga ari dyan?
7: Ang pangalan ko po, sister company ito eh. Tsaka parang hapon niya ito eh.
10: Okay, sige. Sir, ano pa? Siguro mamaya, siguro yung problema nyo. Baka pwede pa manegosyate to. Wala nang ibang kan pa? Mga paraan na pwede pa siguro makapagbigay sila ng iba pang pwedeng remedyo na kayo ay mabigyan ng sahod or talagang hindi na kayo babalik? Anong plano nyo?
7: Ang plano namin, sana is hanggang hindi nila nabayaran yung pinagtrabaho namin, hindi kami babalik. So ngayon, yung handler namin, bago tayo nag-usap, gumawa na ka sa yung sahod namin ng IA, is may kulang kasi nakalate yon, ibigay na rin sa lahat. Ibali yung tuwig. Yung tuwig na yung
10: okay. Ganito na lang sir yung advice natin na for the meantime kasi may bigyan pa natin ng counting due process yung kumpanya baka nagkaroon na lang problema financially hindi rin alam no although halata naman talaga na yun naman talaga yung problema kasi hindi lang nila direkta siguro sinasabi sa inyo kasi parang awkward para sa kanila na malaking kumpanya tapos walang ipinapasahod. We don't know kung ano nangyari pero financially mayroon talagang problema yan kaya hindi naibigay sa inyo. Sir, ganito na lang sabihin nyo sa handler nyo na tinatawag dyan na nakipag-communicate dyan sa Mundo Company na pag hindi nila ibigay yung sahod ninyo, magbigay kayo ng kwan, ng oras sa kapanahon, dapat hindi abutan ng isang linggo na naman kasi pag abutan ng isang linggo, ay mahirap na tag, hindi kayo nakapagtrabaho tapos wala pa kayong sahod. Dapat mas madali o araw na lang na pag hindi naibigay, magrereklamo kayo sa Department of Labor. Sabihin nyo nung word na Department of Labor para matakot sila sa kumpanya nyo sa Department of Labor, Sir Nonoy. Tapos feedbackan nyo ako, tapos kung ano pa nung mga pangyayari, i-refer na lang kayo namin dito sa Department of Labor natin dito sa Aklan para makapagsagawa sila ng investigation. Pero for the meantime muna, kung sila ay nananakot sa inyo, takutin nyo rin na magsusumbong kayo sa Department of Labor pag hindi nila naibigay yung sahod na yon.
7: Okay po sir, salamat po sir.
10: Okay, thank you sir. Sir Nonoy, sige lang, thanks lang sa akin kung ano yung mga update development.
7: Sige po sir, salamat po.
10: Okay.
11: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Eh, masubo mo na to, siyempre, kaya nga rin nagkatrabaho ka, nagatiis ka, nga mag, bisan mo yung imong lugar, na iba nagadayo pa, kung sin, iba kuno karami, may mga antike, Iloilo, kung sin pa, Negros, may mga klanon, nga nagadtoy sa Boracay para magtrabaho, despite sa andang kondisyon ay katrabaho sa na, pero nagakatabo. Although okay na kung tama makarang sitwasyon nga na kung gina-explicar, ay kung wata gina-explicar, tapos pagagun pa nimo, ibot ang istorya ron. Magapanumbalik kita, pagkatapos yan, katon ka lang Mighty C Network News.
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
13: Ako si Herminia Titong, 53.
14: Tila ang imo blood sugar sa una?
13: Sobra 300.
14: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
13: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
14: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
13: Oo.
14: Ano nakadugay ka naginom?
13: Mga sobra na isa kabulan.
14: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
13: Oo.
14: Anong resulta? Tila na?
13: Sobra na lang 100.
12: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
15: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inaalikawan? Kaupod ta siya na diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
16: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization. Mm-hmm. Sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis. Mm-hmm. O kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Mm-hmm. Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
15: Mm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
16: no?
15: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
16: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
15: Grabe, ano?
12: TTX 500.
15: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
15: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
17: 400. 70.
15: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
17: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
17: 160.
15: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
12: ako. DTX 500.
16: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
15: Mm-hmm.
16: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
15: Mm-hmm.
16: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
15: Mm-hmm.
16: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
15: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
16: Dapat causing, hindi ka constipated.
15: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
16: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
15: Mm.
16: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factors sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert dang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Mighty C.
15: Kag Pure C, ano?
18: TTX 500.
19: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
18: TTX 500.

0: Tin Lung Adu Go
1: DTX 500
0: Para sa healthy nga tay
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: Ang may mataas nga antioxidants
0: Nga amo naman
1: Ang nagatinlo sa imo atay
0: Basta tinlo nga tay
1: Happy kanunay
0: DTX 500
1: Masalikat
0: Epektibo
1: DTX 500
2: E3 Bio With Physio
3: Ako si Darlene Isa ka full-time law student Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya Ang akon mga tulunan Tungod sa D3 Bio Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school
2: D3 Bio
1: Ang D3
2: Yung may Physio
1: Ang Physio
2: Yung may D3
1: D3 Bio
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño Ang morning ko extra special Kay naga DTX Coffee Mix ako Simple lang Nakakapi ka na Naka-detox ka pa
5: DTX Coffee Mix Mabakal sa mga butika DTX Coffee Mix
6: K5 News FM
7: Shopping the lives of the Filipino
8: Obat labas ng ating bansa Hatid ng batikang broadcaster Na si ka K5 Clarissa Berha Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa Maririnig sa 55 himpilan At affiliate stations ng K5 News FM Sa buong Pilipinas YTC Network News
9: YTC Network News
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas, irerefund dahil sa maling pagpasa ng tarita. At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI data center sa lalawigan.
11: YTC Network News
9: YTC Network News
10: Magandang tanghali Pilipinas Ito ang YTC Network News Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM Sa buong Pilipinas Ako ang inyong tagapagbalita Kay K5 Clarissa Berha At sa unang detalya ng mga balita, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Tabuan detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Bellostrino.
12: Patay ang lalaking residente ng barangay Malito, Bataraza, Palawan matapos itong sakmali ng buwaya noong August 12. Subalit natagpuan ang katawan ng biktima dakong alas 4:30 ng hapon ng August 13. Ang biktima ay kinilalang si Komkoma Amer Hassan Sariol, 63 years old residente sa lugar. Ayon sa kaanak, galing sa paghahakot ng nyog ang biktima nang maisipang magpahinga at itinali ang kanyang alagang kalabaw sa ilalim ng tulay sa nasabing barangay. Posibleng manong unang inatake ng buwaya ang alagang kalabaw sapagkat mayroon din itong sugat sa bibig. Hinala ng mga kaanak sinakluluhan ng biktima ang alagang kalabaw kung kaya ito naman ang inatake na nauwi sa kanyang pagkamatay. Para sa Mighty Sim Network News, ako si K5 Grace Bellostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Network News.
9: Mighty Sim Network News.
10: Samantala, binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas irerefund dahil sa maling pagpasa ng taripa. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Malaking ginhawa para sa mga electric consumers sa Eastern Visayas ang naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagkolekta ng Line Loss Congestion Cost o LLCC charges dahil dito inaasahang bababa ang singil sa kuryente. At marerefund sa mga consumer ang sobrang halagang kanilang nabayaran sa kanilang electricity bills. Ang sobrang singil sa LLCC charges ay umabot umano sa 2 pesos hanggang 5 pesos and 99 centavos kada kilowatt hour dahil sa maling pagpasa ng taripa sa mga consumer. Ang desisyon ng ERC ay tugon sa panawagan ng mga electric cooperatives sa rehiyon dahil sa mabilis na pagtaas ng LLCC charges na ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Batay sa pagtaya, umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang LLCC charges na ipinasa sa mga consumers sa rehiyon mula noong Enero taong kasalukuyan. Ayon sa mga electric cooperatives, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong consumer ang taripa sa line loss dulot ng problema sa electricity market pricing at settlement system. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
10: At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Pabor si Iloilo Province Committee on Science and Technology Chairman Board Member Rica Garin na magpatayo ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa opisyal na dapat ang mga investor na gustong magpatayo ng AI Center ang dapat dumaan sa tama, legal at transparent na proseso. Dagdag pa niya, dapat ring pag-aralan ng maigi ang mga posibleng advantages at disadvantages ng AI Center sa isang lugar at mga residente nito. Samantala, ilan lamang sa mga benepisyo ng data center ayon kay Garin ay ang pagtulong ito sa ekonomiya, nagpapakita na kaya at maka-adapt ang lalawigan sa makabagong teknolohiya. Matatanda ang isang data center ang proposa ng itayo sa Oton Iloilo na iwinidro naman ng proponent at investor na Norway Green Energy kasunod ng kontrobersyal na public consultation. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin na mga balita. 112 na pulis sa operasyon na itala ng Capiza PPO mula August 10 hanggang 16, 2026. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Myla Fuentes.
15: Nakapagtala ng 112 pulis operations ang Capiz Police Provincial Office mula Agosto 10 hanggang 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa krimen at pagpapananatili ng kapayapaan sa probinsya. Kabilang dito ang tatlo na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 drug personalities at pagkakumpeska ng 9.4032 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 63,941.76. Samantala, 9 naman na operasyon laban sa wanted person na nagresulta sa pagkadakip sa 2 most wanted persons at 7 other wanted persons. May tatlong operasyon naman laban sa illegal possession of firearms na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 suspect at pagka-recover ng 3 armas. Sa illegal gambling, 12 individual ang nahuli sa 6 na operasyon, habang 4,204 na bet money naman ang nakompeska. Samantala, 15 armas at 4 na explosive ang naideposito o isinuko sa ilalim ng tikal. Sa kampanya naman, kontra illegal logging, 2 individual ang naaresto at nakompeska ang 1,140 na board feet ng lumber at 3 sako ng uling. Ayon sa Capiz PPO, patunay ang mga accomplishment na ito sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na ipatupad ang batas at tiyakin ang seguridad ng mga Capiz noon.
16: Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: KC Network News.
9: KC Network News.
10: Gayun din, patay na miyembro ng CTG at M16 rifle nakuha sa Gihulngan City. Balita hatid sa ate ni KK5 Shara Humilio.
17: Na-recover ng mga tropa ng militarang bangkay ng isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group kung CTG matapos siyang iwanan ng kanyang mga kasamaan. Kasunod ay isang ulat na encounter sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang nasawi ay kinalang si Cristito Nela Sr. na kilala rin sa alias na Daguhoy na iulat na nasugatan siya sa isang 5 minutong palitan ng putok laban sa 62nd Infantry Battalion noong Agosto 17, 2026. Na-recover din ng mga otoridad ang isang M16 rifle, mga magazine, bala at iba pang personal gamit ng grupo sa lugar ng insidente. Pinuri naman ni Major General Joey Escanelas, commander ng 3rd Infantry Division, ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga lokal na residente. Nanawagan ng militar sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip ng pamahalaan. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
11: C Network News.
9: MyTC Network News.
10: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, driver na nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong Lunes at angkas nito na aksidente sa Belison, Antique. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Sugatan ng driver na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong Lunes at backrider na may birthday ngayong araw matapos mabundol ang sinasakyang motorsiklo sa metal beam guardrail sa National Road na sakop ng Barangay Concepcion, Belison, Antique pasado las 4:40 ng madaling araw Agosto 18. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC ng Belison Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinaniniwala ang naalipungatan ng driver habang nagmamaneho. At pagdating sa lugar ng insidente, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at agad itong nabundol ang metal beam guardrail sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na impact ng pagkabundol, tumilapon at nahulog sa palayan ang dalawang sakay kung saan nakatamo ng major injuries sa kanang paa ang dalawa at nananatili sa ngayon sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa posibleng operasyon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: T-Network News.
20: MyTC Network News.
10: Guiding Capital University Guidance Counselor patay matapos masagasaan ang trailer truck sa Mambato, La Paz na Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin, Deka K5K Buscaino.
21: Nasawi ang Guidance Counselor ng Capital University matapos masagasaan ng trailer truck. Kinilala ang biktima na si Cristel Faustin Catudio, Guidance Counselor ng Capital University Cagayan de Oro City. 3 buwan pa lamang umano siyang umuupa sa isang boarding house sa Mambato Road, Barangay 22. Di kalayuan sa naganap na insidente. Ayon sa mga nakasaksi, patawid si Catudio sa kalsada nang biglang masagasaan ng trailer truck at naipit sa gulong. Nakasuot pa siya ng ID, itim na pantalon at puting pang itaas nang mangyari ang insidente. Mabagal lang umano ang takbo ng truck, ngunit nasagasaan pa rin ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Cocpo Traffic Enforcement Unit ang driver ng naturang truck.
22: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
19: YTC Network News.
20: YTC Network News.
10: Guiding construction worker na wanted sa Cavite, arrestado sa Aklan. Balita hatid sa atin, nag K5 Leonard Veray.
23: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang itinuturing na provincial level most wanted person ng Cavite sa isang manhunt operation sa Burwanga, Aklan. Kinilala ang akusado na si alias Taro, 30 anyos, isang construction worker na residente ng nasabing lugar. Nahaharap ito sa 2 counts ng statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Santander ng mga tauhanang Burwanga Municipal Police Station at ng 13 Martires Component City Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 21 ngayong taon ng Family Court Branch 7 sa Marikina City na may piyansang abot sa 360,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Burwanga Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago ito ay turnover sa Kaukulang Korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Galibo, K5 News FM.
19: C Network News.
20: MyTC Network News.
10: At naka K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patuloy ang bahagyang pagtaasa ng pandaigdigang presyo ng langis sa 3rd sunod na araw dahil sa tensyon na parina sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat ng 0.22% ang Brent crude sa $91.7 kada bariles, habang 0.58% naman ang WTI sa $84.99. Ayon sa mga analyst, pangunahing dalian nito ang limitadong operasyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Nagbabala naman sila maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis at petrolyo kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East.
19: YTC Network News.
20: YTC Network News.
10: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan, ang tabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kess at K5 Ray Almudan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
2: Okay, balik kita. Yes, aton ka rin kapag liliba may 17 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras nga alas 12 mga ka-K5. Mugal ako yung otobi. Nag-chow-chow kita sa kariyang kid. Okay, padayin kita mga K5, padayin kita tradlaw sa mga naga- o ilabas makaranga chimpong nagapupahuway sin man kamo sa makaranga pangorason, no, kabay kunta nga tanan yon hay nakailabas mga ka-K5. Okay, sa aton nga pagpadayon bag kita magbalik sa aton nga mga topic ko mga ka-K5, rong klinika D3Bio nga sang ka superfood supplement hay mabaho gid may bulig para sa aton karang ikaangyawas, bangod imora hay may variety of compound nga kun sa sin hay may potential gid nga magdepensa sa aton mismo karang agawas kontra sa unday karon nga mga infeksyon kaparehas kong hepatitis ag sakit sa aton karon nga atay o kamanaman sakit man sa aton karon nga o atay liver mga kakipain. Ano ro mga properties nga ginahambay naton, may ginatawag nga antiviral properties, no? Rong Clinica D3Bio bangol sa nakarang medium chain na fatty acid, rong lauric acid nga konsasin hay gina-transform into monoglyceride, halinda sa ngamangin na monolaurin, hay kilagid mo ra, kilagid bilang antimicrobial ag antiviral properties. Nagasuporta gid sa kabugusan ko aton karang immune system, agud nga ni nga, hindi mag-create pa runday karang mga infection, pag-abot sa runday karon nga viral hepatitis. Maginaba na itong viral hepatitis, so either nga halin mismo sa virus, no, viral makatagapon nga klase ita klase ta hepatitis halos gaban man dong hipa nga ra, hay makatagapon da mga K5. That's why nga kung may mga hipa hay may ina ginatawag nga isolation, no, sa aton panimagay sa even sa hospital may isolation nga gakatabo dahil viral imo mga K5, posibleng magtapon sa mga mahinarong immune system. May anaman ka nga anti-inflammatory and antioxidant support na bigid rong hepatitis nga para sa runday ka nga viral form. Aga siyempre kung tamaon kabit hipa, siyempre doon mo nga liver nagahabok, nagabahog, no, nagahagok. So may anak ka nga anti-inflammatory properties. Bangod sa runday ka nga cold press extra virgin coconut oil. Nga kung sa siin, hay, rayang arahay, may una karon nga antioxidant. Kaparas kong garlic acid. Ngayon, kompleto ang daton nga rang Clinica D3Bio, mga K5. Pag-abot, basta we're talking about virality o viral aga bacteria, Clinica D3Bio aton karon nga partner katimbang mga K5. Rong ano pa? Rong D3Bio, may anak pagkakaroon nga garlic acid. Then garlic acid nga sabilog man sa mga antioxidant nga nagabulig man sa pagbawas karon dai karon nga pagpamaga o pagpanghagok ko aton mismo karon nga liber. Bangod may anak karang nga ginatawag nga sikutin ang enzyme nga nagaprotect agad sa aton karon nga level cells para hindi masamad mga kipaib sa nanday karon nga chronic inflammation nga nagakos karon nga karang nga hepatitis. Ay pag ginabang mo tang chronic, meaning to say nga grabe gida, no? Grabe yung tang pagpanghagok. Nga ni masyado kadelikado. May naman karang nga antimicrobial support immune boosting properties, no? Bangod sa randay karang nga cold press extra virgin coconut oil, ay nagapawasko gid ko aton karang nga immune system, no? Agagos nagakontra gid sa randay karang sakit nga hepatitis. Kani sa aton nga mangmanghod, kung may mga history kamot hipa or either kamuhay nagaangkon kun day karang sakit, hay aton nga kanon, no? Tumar kita itong day karang nga ditribayo. Mabaw nga bulig, nga madali kita makarecover, no? Sa runday karon nga sakit mga kakipay. Sa hindi kara, may una pang ginatawag nga liver health detoxification, no? Detoxification. It means to say, kinangang limpyuhan do atong atay nga mahigko. So runday karang sa pagtuon ko aton nga mga eksperto nagagawa, nga runday karang nga medium chain na fatty acid, ay nagasuporta gid nga limpyuhan. May detoxification process nga kinatawag, no? Paglimpyo, no? Pag recover ko mga damages ko aton karon nga hepatitis, aton karon nga atay bangod sa hepatitis. At ang moment sabi nga nagapanghagok na imong hepa at imong liver, madali ron masamad, di ba ga? Masakit ag madali masamad. Ngani hay kun masamad, siyempre, mabuhogin nga epekto sa gawa si tao mga K5. Ay kinangan aton do aton nga liver. Kailangan ma-repair, kailangan magbalik, no? Dapat hindi gid madagtaan o mamansahan una nga mag-cause it sakit nga hepatitis mga kipibraton nga liver mga kakipay. Raw nga medium fatty acid halin sa ditribayo ha importante man sa pagmintin ako atong nga cell membrane, atong liver, ag healthy fats halin sa ditribayo nga ma-repair get wrong aton nga liver tissues mga kakipay. So, mabaho nga bulig, rong ditribayo, nagasuporta, ginaabangan no sakit nga nga hipa. At the same time, ay ginabugong raton mismo karon nga liver nga magbalik sa ana mismo karon nga itsura o forma. Ibigid sa aton nga magmanghod nga rang aside sa hipa, di ba ga? Ano pa rumangkan? Rayang sa sobrang sinagarilyo, ano pa? Bisyo inom. Kung bukot lang sa liver, kung tirahon sa imong gawas. Kani kung inom na sobrahan ka, imong liver nagasuffer bangod or imong liver ro naga kwandon nagabulig it saga ko tanan nagasuod sa imo atong gawas kara mga K5. Okay, so pabilin kita nga mangin healthy, pabilin kita nga mangin mangin mahaba aton karang kabuhi o iya sa aton sa kalibutan ay kunamat kita mismo nagausoy ko atong dagan kun pahabaon ta kun indi kani kuwa kita maila ay sige. Pag gusto rin ka o galingon, ito bisyo ko na nauna. Pero kung gusto natin nga maghaba itong kabuhi, disiplina kita, lifestyle, aglikaw mga kakipay. Di ba? Okay. Klinika Ditribayo, aprobado lang katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repairers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
2: May dahil nga, otro adlaw na crisis sa Tisisuggang, ag sa mga grupo na nainit transport na sektor nga nagabiyay sa Altabas, Balite, Batan, ag vice versa, ag sa mga drivers, operators na nagamonitor, sa mga antakarang kwan, pasahero, may dahil kinyo una ang otro adlaw sa party at anong tawag na? Eastern part. A terminal. Iya sa aton nga Banwat Kalibo. Ako naman sa mga taga western part, ah, may dahil ko na nga pagpamatigid sa mga igbangkot na itong biyahe. Iya sa may Malinaw, Malinaw, Leso, Makato, Ibahay, Tangalan, at Pamalay. Okay? Sige. Abong asalamat kita sa aton nga mga transport na sektor. Una man kay Sir Narvaez Marcelo. Happy birthday ko no kay Rinboy Nadura nga naga-birthday makarang adlaw.
4: Happy birthday!
2: Sige, happy birthday gid Rinboy na Dora. Ag sa tanan nga mga naga-birthday makarang adlaw.
4: Happy birthday!
2: Okay, sige, enjoy. Enjoy your day. Ha? Galing makarabi sa Pilipinas nga right? Pag birthday, enjoy your drink. Ay, nag-suffer naman da atong liver. Okay, sige. Basta mo drink

0: na sa Poblacion Leso, may dalig nga pagpamati kay Auntie Anami Martinez o nasa Bagto, ang karanga mister, may dalig nga pag-monitor makaranga pang orason, happy labas, aga kay nung Efren Rapis o nasa nakaranga panimagay may nagpamati aron sa anak karanga transistor radio kay sister Kwan hindi pa dyan ako nilanggit. Mga kabindol ag Revester family ag una man mga Tamayo family na sa Leso, no? May dadya nga gahon kinyo una. Okay. Sa aton karang pagpadayon, iya sa aton nga pagililiba bago kita mag-unhook, dalang gid balikan ko at sang kiri ang makadalang gid parte sa isyo nga sa Boracay nang kumpanya nga ra nga Mundo, El Mundo. Dara sumud kini sang utak kay El Mundo. Dona kanta karon. Amo pa ko na batan nang kumpanya nga ray. So mabaho gid ang kumpanya, ana karang linya, ana karang opisina sa Makati. Well, aton dang tingwaon the other day, parte rin kara sa problema nga ra ay although sang dagkong sa nang katrabaho rin mga construction worker nga ra ag kung dahil man na may problema sanda nga medyo may pagka-delay ag muslabi sa aton nga mga sa construction site nga ra radang silduhan ka ray, sabaduhan oo ay sabaduhan kita ron dahil nga rin nga ako kita mismo karon dong living witness ika ha living witness ba ay oro katong chimpo nagatrabaho kita sa construction ay sabaduhan dos wildo karon. Ang pagkabot Domingo ay kanda yon. Ha? Ah, pamarti daw na ngaron. Oh, mag-date yun tayo, di ba? Katong simple guys ko lang kita no. Sa tong kabataan, ay siyempre problema lang abi man kami ngara. Ay what ibang saligan kundi masigkayo dron. Ang kasaligan kita sa tong ginikanan. So kita mismo nagatinguha man. So sabaduhan ka to, lilipay ako pag Biyernes Sabado, oh. Pag Domingo isa ka libre yon. Ha? Ah, pamakan ulit mga gusto mong bakon, di ba? Tekata ko pisyo ay. So, siyempre, ay doon yung nasaligan, bukod at monthly ron nga gaabot, bukod kinsinas. Ngayon ay siyempre, sa sang Domingo nga ron, sa mga mag-asawa, ay ginabudget ang dang, okay, sa Domingo nga ron, itong budget. Ngayon ko pag-uba, pag Sabado, pag ako katsildo, ay masubok itong pamilya. Ay siyempre, nakahatatot ang mga gastuson. No, mga bayaran, good for one week. Tapos ay pag Domingo yung wakit sildo, di ba ka? Ay masubot na mato drone. Ang mabudlay ay may kuntao ng katrabaho nga ay mga manggranon da. Di ba ka? Kaya nga ika nga isang kahig isang tuka. Kung di ka magtrabaho ay wakat tukaon. Di ba ka? Doon doon pamanaw ko at nung magmanghod kita. Even ako during that time nga kinaan magtrabaho para sa pamilya, para man sa kaugalingon. Now, mabudlay ba ka ra, ay although naon ginatawag nga pag-intindi, trenday ka nga mga trabahante, pero siyempre mabudlay tabi di Domingo nga ron ay. Paano yung pamasahe the next day? Paano yung pagkaon? Okay pa utangon kahit sang Domingo. Do you think nga ikaw sa gatrabaho sa construction worker, pautangon kat sang bugan nga bihay sweldo ba nga bayaran mo good for 6 months or 1 year ha? Di ba? Saan ibang ka pautang karon ng trabaho, construction worker? O hara, kanyan na kita. After sweldo mo na sa next week, bayaran mo kita. Pero pag hambag ka nga binugan, ni tapidi ron, di ba? So paano ibayad mo to? Ay di kong kautang. O basi kong ginagagas kong nga ni. Ang nagpapapunago kong nga ni, siyempre ay waka pa kabayad. Tapos waka pa ita kwarta, waka pa kastoson, ay kabudlay tama to, dron. May kunta kung ramaaton nga magbangho nga nagkatrabaho nga rahay. Tungaon ang datang sweldo nga gamiton para sa andaman kinanganon ay gusulay, di ba kara? Ginatao kita tanan sa namismo karang amisis sa namismo pamilya, di ba ga? May kinahangkid. Okay. For kan man, natong pagrespeto sa runday karang kumpanya, nawala to chimpok oras, agbasi maabot nato naman ang linyada, ay importante karang explanation ay, what abis na nag-explicar kung ano problema? Ag okay, tama mag-explicar nga, okay. Rang Domingo, uwa, next week, pwede pa, pero kung the next day pa, aba, medyo ibaut ang istorya ron ah. Okay, magkapanumbalik kita pagkatapos siyang itatang karang adugang ang mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM News. FM iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata

0: teardrops. Nami, siya pinadula ang pagpulas ang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay 3 sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: Ohio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butka.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa matinlong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika.
4: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, padayon kita iya sa itong pag ililiba may 38 minutos yung nakataliwan sa oras karang alas 12. Now at this point sa itong karang pag padayon, ay walang tanay nung Boracay, balikan ginaton doon, no? The other day, nagangadlaw, raw update development kon, mabayaran ng sanda, pag okay, it's good, no? Pero pag hindi, hayaton lang i-refer da sa itong karang Department of Labor and Employment, rang-arang kaso nga, no? Ay bangod, siyempre, bukot manami ra, nga i-hold animo Rosfildo, dita pidi ron. Adewa si prangka ni Mon. Hindi ka ni pwede sa atong laying nga Rosfildo ay ubrahon tani mong token o kunanong ibaylo unang regalo. Di pwede ron. Dapat ay kwarta ka dapat pero imong ibaylo ka ron itaod kaya ang tawag nga si Wildo. Ay atong tawag ta oras ag timpo gihapon dahil ang kumpanya nga ra kung maabot na nga maka-explicar. Kung maabot na doon, medyo natatangaw ko mga medyo matkinumputang makon nga mga contact number nga pwede matawagan. At siguro mga akong gidesenyo nga hindi sila magbutang at contact number. Agod nga rin, hindi sila matawagan kung may mga bulyaso. Okay, sige. Ay may tasandaron, ay mga manggarunong taron. Bisan, kabaabot na ng mga project karon. Ay rin mga igwanghod natin ng mga pubre nga rin nagkasalik adlaw-adlaw. Di ba? At tapos ihold na mato dahil kaguoy ta simpre. Okay. Sa aton nga pagpadayon, maadto na yung balikan taman dahil nga nagkakinatabo nga sa aton nga mga eskwilahan, no? Especially kit kahapon nga to nga medyo aging kakibot kong tanan, even do ato nga Department of Education, gunman. Ginuman yung man kita. It kaparehas nga rang bukot manami nga rang natabo nga rang insidente. Iya sa kilala pang mismong eskwilahan, somewhere sa may part kareta sa Buangga mga K-5. Now, atong gin-reflect, no, ro, dayang sitwasyon nga ra. In particular, iya sa ato nga probinsya at Aklan ay may aton nga mga safety protocols, no, mga guidelines na patuman. Ako naman nakikita at ako obserbahan yung medyo natuduga at amakon da. Dahil nga na yung medyo naglaylo, nagkalmaon doon, natabong atong insidente. Okay, aton karang nangutan, si Mr. Kwan, aton karang PIO, no? Si Herman Escular, no? Hernani Escular, Herman talaga. Si Sir Hernani Escular, aton karang Public Information Officer, ita Dep. Ed. Region 6, angot gihapon. Ginkamusta na to, no? Ginrevisit ta. Kamusta ro mga protocols sa itong nga ginumpisaan yun? Ano yan? May kinangan pagin nga baguhon. Ay bangod ganin nga may nagakatabo tangarang insidente nga sa gihapon, nagapadayon gihapon, ginasurprise kita nga gulpi-gulpi yang ag-eskwilahan gihapon. Okay, papatayan tara ito nga PIO It Deped Region 6.
4: Kita no hindi ang mga sa sininga ni Junior Director kasi ito ay ko katambyo kay kita sa sa sinika mayo nga daw sa tanan. Ginakasubo na tunungan matabo dito sa may area sa Mindanao no nga may isa na may ka shooting incident. And kita naman diri sa Region 6 padayo no nga gina-implement na to no nga aton sininga mga protocols in ensuring safety sa aton sininga mga eskwelahan diri. And yesterday knowing such information no sa nang makahalo na subo na tabo dito sa bayan sinisang Sambuanga. Kita din no gin-remind naton ang aton sininga mga school division superintendent no to inform their respective schools na dapat no ni-intensify gid ang bug inspection and also ang other sininga mga security protocols no sa aton sininga mga eskwelahan. Padayon na itong sa gihapon, yung gina-implement nung no, itong sininga Deped Order No. 6 nga kung sa diin, inino ang nag-guide sa ito no, sa pag-implement sa mga preventive strategies, kangay sinisang pag-install sa CCTV, guidelines sa pag-gagawa ang sulod no, sa itong sininga mga learners, personnel, and itong mga visitors, ang pag-check no, sa itong sininga mga salakyan na nag-gagawa sulod sa itong sininga eskwelahan, and same is true with our bag inspection. Same is to na kabahin man sa sining Deped Order nga di isang like for example lang pag-check sa kabataan kita usually we are doing it on a visual search no sa aton sining ang mga bags so kita naman yung sila because somehow may kita no so sa pwede na itong brown because we have this child protection policy. And we also remind no ang aton sini nga mga ginikanan no to check sa mga kagamitan sa ilang sini nga mga kabataan that they have the ultimate responsibility diya to check no sa mga bags sa ilang sini nga bata. Every nooks and crevices ang bags sa ilang bata pwede din nila i-check kasi sila sini ang ginikanan eh sila ang may kinamatarong dara. Kita yeah, we can do so much by face and death, that's why we call on our parents man no to check the status ng no, ilaman sining ng mga kabataan. But nevertheless, kutot sa obra na ito, no, especially in ensuring safety sa kabataan na itong incident na naton, ng atong sining ng mga security measures sa eskwelahan. So, kapaday yun man nung nag-accordate ang schools naton sa mga local law enforcement entities naton, kung ilang lalo, no, should there be a need. Kasi the schools no can implement and adopt measures no in accordance sa ilating mga needs ba niya.
6: Okay. Sir, sa sinin natabo no sa may party sa atin niyo di Sambuanga no, pinakalates nga shooting incident kag makasulubo matod nga may napatay gid kami maninahan. Sir, may mga specific kita nga security changes nga posible pagid nga ikadugang ay implementa sa aton nga mga school entrances, perimeters, or even sa mga visitors sa sining sitwasyon kay medyo halos ang span sang time kag month time medyo kagamay lang sir kag ara may ara naman natabo liwat.
4: Actually, Deped Order 6 is our guide right now, no? Amo ni atong gidyo na thesis gidyo sa pag-ensure sa safety sa tanan. So, strengthen lang nato, no? Ang atong sining mga measures nga ginahimo sa atong sining eskwelahan. But ako na mabal ko kayo na no, the school heads can implement additional measures, they can adopt additional protocols kung kinangangan no, sa sinangay eskwelahan. But it's up to them no, kung ano yun siya. For as long as number one, ginarespeto naton ang kinamataraw sa ato mga kabataan, ang ato yung self-protection policy, ginasunod din naton. And in, ultimately, ang tanan dapat inform no, kung may aral sa changes sa mga protocols nila or additional protocols that is beyond sa interes na dinadictate no, sa Deped Order 6 sa Department of Education. Ang importante din is informed ang tanan, no, nakaibalo ang tanan. So, kung may mga additional signandara, dapat ang inikanan nakabalo na may pagkabraho ng atong sininga mga eskwelahan. Same is true, pa mga learners no, dapat nakabalo man sa sining mga additional protocols na implement sa atong sininga mga eskwelahan. Kasi, kung tanaw natin si Sir Romy, no, kada eskwelahan, lain-lain ang sitwasyon nila sinin. pwede eskulahan lain-lain ang ilasin nga mga istorya. So, the school heads know kung ano sini ang nagkakabagay nga pagkabraho nila. So, they are empowered man to adopt and add additional protocols. Ang importante lang dada is inform pang tanan nila ng mga stakeholders.
6: Mm. Okay. So, nakita natin din no, sa based on your statement na medyo may aragid nga dako nga coordination between the school, the parents, agro, aton nga mga teachers, andang mga subject teachers. Sinisir naton mahambal nga medyo dapat gid siguro papasko ko naton ang aton nga coordination kag relation between sa aton nga mga PTCA official kag mga parents nga para nga nigid nga from time to time makita ginila kon ang ilang estudyante ano ginaubra ano ang bisyo sa estudyante papasko ko pagid sinisir.
4: Yes, kinapakakuan nila doon, that's why nandang gina nato. No? That's why kita din sa regional office, nagpagawa kita noong sa sila ka memorandum, mga tons sila regional director, nagpagawa sa memorandum. Nga kung sila nila doon, ginasuggest kung anong mga topics ka dapat isuriyahan during PTA meetings. Mm. Kasi kung sento ko tanong sila nato, magpapad PTA meeting kita, it's just a matter lang ito of ginaisuriyahan nila ang mga projects sa eskwilahan, kaga other matters to related sa school. But this time, we have a topical topical guide sa ila, meaning kada meeting nila dapat may topic sila nga dapat isuriyahan. And I think I'm not kung ano kung anong amount na intend, but I think it's the first few months ng year no kada nakabutang ang mga guidelines sa security, safety and well-being sa kabataan naton. So na indicate ra no kasi ng memorandum naton kung anong dapat isuriyahan sa aton sininga mga PTA members so during their respective meetings. Kasi we want na mga truthful, mabinong aho ng ining mga meetings sa aton ng mga PTA. And wala lang, hindi siya dapat sa mga topsy-turvy. Ibig sabihin lang yung suriyahan nila dara. But rather, we want to guide them, no? Nga, amuni dapat ang suriyahan din nila in a certain month sa aton sininga mga PTA meetings and convergence.
6: Okay. Sa bilog pa siya nato nakikita sini na ang atong ginatawag nga dating sa curriculum subject naton nga sa GMRC bala sir no. Kamusta sinisubong sir kay I don't know kung may ginbulos sini nga kwan nga kwan bala subject in line with sa values education of formation sa atong mga kabataan kay importante ni sir nga dapat sila gid nga from time to time sa ilang mga subject teachers nga nagabuhit nagkakapot sini nga mahatagan sila bisan 30 minutes nga pag-abot din sa mga values formation. Sir, kamusta subong ang ining atong programa sa DepEd?
4: I think GMRC is already part no sa curriculum naton. Though I'm trying to locate right now no the guidelines for that. But I think GMRC is already in part of the subjects no, sa mga kabataan.
6: Mm.
4: Sa sining nga tuwig. So pagkakon sining naton with this GMRC ako ini siya bulig no abot sining nga ma-ensure mo naton. Yati ang mga kabataan naton they are guided, no? Especially sa ila sininga pambinatasan sa aton sininga mga eskwelahan, sa ila sininga mga puluyan. So, ako hindi siya mabulig, no? Agot sininga ma-avoid na to, no? Nga go into the negative side ang aton sininga mga learners.
6: Hmm. Okay. Sir, isa pa nakita naton nga ang aton nga DepEd man ka mga student nagapractice man sa mga drills no, particular mga earthquake drills no, halos quarterly ginapractice naton. Sini bala sir nga atong panimpo kina naton gid nga ilakot no ang pagpractice sa mga active shooting nga activities ano pag gid nga mga threats sa atong school. May order pa ang aton DepEd sini sir nga dapat gid nga i-practice ini kag quarterly man balagod nga ma-enhance kag ma-aware natong mga student mga teachers nga kung yung kaso nga may ara nga mga among matabo sa school mayroon na sila may ara ba sila bang kwan bala nga himuon nga hindi na sila magpanic kag makabulig sila nga tatnaon ninyo nga kwan inang mga gusto nga maghimo sang krimen.
4: Actually ang aton sini nga kwan nga paghimo sa mga drills naton in coordination rin na siya sa aton sininga PNP. So may mga schools na nakita last time na naging yung mono sang active shooter drill. Kasi we know every year gihimo kita earthquake drill, fire drill. So last time may mga schools na kita nung nag-himo sa ginatawag sa inyo niya active shooter drill in coordination with our PNP. Even as there is a regional office na ka-undergo naman kita sa active shooter drill. So depende din na siya, no? Kasi currently, we are instructional block, so nag-coordinate yun, no, aton sila mga school heads sa school schedule, no, kasi yung mga active shooter deals na ito, hindi. We know this is a call of the time. Kinanglan nung ini siya, no, para aware ang ato nga mga lurkers. So, kung pag-abraho nila, should there be one nga incident sa ato sining mga beskulahan. But you know, ini mga deals na this will have a huge impact sa ato sining mga kabataan. Kung once na may mga tabo nga malay, no, sa ato sining mga beskulahan.
6: Mm. Okay. Sige, gusto ko lang ma-update sa last time ang aton nga Malacañang naghambal nga may ara ng almost mga 10,000 ka mga guidance counselor nga approved na sa aton nga Civil Service Commission nga ika-deploy sa mga public school in particular. Sir, kamusta sinasir ang update? May ara na bala subong nga naumpisa na?
4: Aplika pa dayon na yung mga published na titanong mga positions sa Civil Service Commission website, no, on the hiring of school counselors. So straight one. So gapadayon nila siya mga divisions natin no sila on top sini sa pag hire sa sining mga personnel natin particularly sa school counselor associates.
6: Mm. Okay. Isa pa sir ang aton nga mga security officer no mga security guard natin sa mga school kay hindi masiguro tanan sir ang mga school natin sa mga pampublikong eskwelahan is maka-hire sila sang security. Ti may ara gid bala kita sir nga specific nga mga teachers nga sila gid mismo ang in charge nga magtutok man tuman sa mga in terms of security protocol sa aton nga mga school.
4: Actually, kung wala sa security guard, no, ating eskwelahan, di ganda, power bearer, barangay tanods, local law enforcement entities, pwede gini na siya, no, agot pa yung ma-insure ang safety sa ato sa mga kabataan. So, any help, no, would be appreciated idea sa DepEd. Kung once na may barangay naton, makadeploy isang tao, no, particularly barangay tanods, to ensure the safety sa ato sa mga kabataan, sa ato sa mga eskwelahan. So, currently, no, last time, nag-check na kita, no, kung may mga schools, kapilang schools natin, na may mga security guards, but kung tanong sila natin, gamay lang yun, may gati. It will be charged against their MOOE, but ang MOOE abis ng schools natin, tama ka-limited. So, yung katabutan na, na-coordinate na natin sila mga school heads sa barangay officials, base maka-deploy na sa barangay tanod. And in terms of doing the back checks and the other sining mga protocols. Kung isa nga ito, sining mga kwan, yung mga school personnel, sila sining ang nag-kwan, no? Ang nag-himo sini, abot sining mga insure man nga safe pa nga ito, sining mga eskwelahan, mga kabataan nato ito, sulod sa eskwelahan.
6: Mm. Sir, dire sa amon sa probinsya sa Aklan, in particular sa Calibo, may mga proposal ang amon nga mga sangguniang bayan nga mag-creal balas ang ginatawag nga junior police no sa mga school nga mismo ang mga student ang mag-act as junior police no kag sila ang maghatag sa mga information sa teachers sa PNP kag magatauman disiplina sa mga student. I don't know sir no ang atong DepEd balas sini nga mga programa nga ginapropone sa atong mga official sa gobyerno. Bukas man bala sir sini kon in kaso in behalf kumbaga in liyo sa before nga programa nga sa AT program nga medyo katong sa tong chimpo na bawas bawasan gid ang nagakatabo nga mga insidente kay ang mga estudyante disiplinado gid sir.
4: Actually, ina sa nga proposal no, it's within the the municipality of Calibo, if I'm not mistaken, no? I think it's within the level ng atong siring division ng office. But nevertheless, no, any help or proposal coming from our local chief executives and our local officials no, will be of any help, especially kung hindi siya ang makabuli din no, sa pagpasangkat ng seguridad ng atong siring mga eskwelahan.
9: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, ay wag at oras yung yes at nga pag-iba. Mahaba para pero mamatayan gapon sa pila ka mga news ng Public Affairs Program. Pero robotom lang gapon nagro kabilugan ay sa gihapon ay pabaskugon ag iminti na gihapon no. Suno sa itong karanga regional office, itatong karanga Department of Education. Wag tat oras atong pagliliba rong wag kita mag-anhok rong DTX 500 ay makabuligi sa rong tayo karang ginabatsan nga stroke kita itong magbanghod no ay may ginatawag abit kita nga rang ischemic ang hemorrhagic stroke ang konsasayin tanan gihapon dahay stroke gihapon nga nagakos kung dahil karon nga bangod sa high blood pressure ag bangod sa kabaabo nga deposit mga cholesterol sa aton karang nga gawas kaya na itong dumaabo nga antioxidant DTX 500 may 1.3 million antioxidant properties nga makabulig nga makalimpyugid sa runday karon nga mahigko naton karang gawas ag mahigko ag barado nga mga kagatugatan it aton nga gawas. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika yaron sa Clinical Alternative and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita dikara sa itong pagpanarbisyo makarang adat Miyerkules nga edisyon. Abong nga salamat sa itong karang mga listeners. At siyempre, of course, sa itong mga partner technical. Atong nga mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako atong nga CEO at President Doc Ramil Oy. Sige hapon ako si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
2: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga babol sang habon. Mm. Pag nagtapikay sila, ga isa bla sila dok sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin sige ka inom D3 Bio, ara na sa imo selula ga tapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Mm. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
0: Padamu-damu tainom D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Mm. Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agod
0: ako niya every 8 hours.
4: Every 8 hours.
0: Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus sa imong mucus lining.
2: Hindi ya
0: amo nang gatrap mo.
4: Amo nang gaputos.
3: Gatrap sang kagaw.
4: Gatrap gaputos
0: para ma-expel sa bacteria. Hindi siya ya ka-penetrate sa
3: sila.
0: Okay, alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang, hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 Bio! D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. D3 Bio.
1: Nga ama, D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano yung kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amumang gapon, may cytokine storm kaman gapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa nakatuig in priso sila balay.
2: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
3: Bakit naman?
2: Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
1: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
2: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
1: Why?
2: Patay ka.
1: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isang managyapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
2: Ti, kung wala siya D3 Bio,
1: ti, good luck, no?
2: Good luck.
1: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Help!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care

0: Eye Care Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Superman. Food Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Anong sinin mo, Meg?
1: Oo, Meg. Nagbalik siya.
0: Doon ako nabudlayan sina Meg. Tiyano na lang naman.
1: Meg.
0: Hmm?
1: Ari na ni. Dasan adlaw.
0: Hmm?
1: Kasalan na mo ni Eugene.
0: Pero paano ka mo ni Kim, ya?
1: Ay, umano ganing problema ko, Meg. Mas palangga ko si Kim sang sakay ni Eugene.
0: Te, biliban ko si Mumig ba? Wala pa mo kasal ni Eugene, pero may nahimo ka na nga sa lai mo, ya?
1: Meg, tao lang ko. May balat siya gun. Kadaga palangga lang.
0: Oo, gani, Meg, tao ka lang. Pero may masakitan sa kinahimo mo, eh.
1: Meg, ikaw lang nakabalo si Nitanan, ha? Bisa na mga pamilya ko. Wala gini sila kabalo.
0: Ate, masaligan mo ko daya, Meg. Pero, isa lang ang pamangkot ko sa imo, ha? Madayon ang kasal o kung hindi?
1: Madayon, Meg.

0: Okay, love.
1: Love, paabutan ta ka diha.
0: Okay, love. Wait ko da. Kaya may gihapitan ko, abi.
1: Amo bala? Love, i-open pa lang ka mo. Gusto ko makita kung nagaano ka dira.
2: Ha? Daligid lang, ha? Okay, love. Ara.
1: Ara man lang, gali. Ay, nga daw nagapanik ka, love, how? Daw ginahapo ka, git. Nano ka? Okay ka lang?
2: Okay lang ako, love.
0: No need to worry. Nagabangita lang ako sa masanag na spot eh.
1: Amo pala. Ay, nga love how, sa din ka subong? To, ara ka sa isa ka lobby? Sa din na love?
2: Ari ko sa hotel love.
0: Di bala naghambal ako sa imo nga dire kami meet up sang client ko?
1: Ay, galing no. Sorry love ha, nalipat kay kuya. Tasig na ko abi malipat sa subong eh. Ano abi kay kadamos ang ubra ko eh. Wala labot na busy pata sa kasal ta. Di bala?
2: Gani man, love. Sa ilang labo wala sang kaso. Oh, dey. Bye na, love.
1: Ay, sige, bye. Bye na, love. I love you.
0: I love you too, love.
2: Bye. Oh. Shit. Dutayan lagi kami madakpan ba? Dutayan na lang, kid.

0: Grabe ka ganyan, sweet.
1: Dawala ka ganyan. Nagbago, Jomar. Amo niyang ginapangita ko sa isa kalalaki.
0: Amo man ako, sweet. Lain ka ganyan sa iba niya.
1: O di ano, dayunan mo ganyan ba ng kasal mo?
0: Oo, sweet. Preparado ng tanan eh. Kasala lang yung nagkulang sa amon.
1: So, paano ako? Kung makasal na ka mo, wala ka na sa time sa akon.
0: Ah, ambot. Ano, abi kay ikaw eh. Abi ko, nadula ka na sa kabuhi ko. Pero nagbalik ka pa.
1: Tungod pa lang gata ka. Ambot, sa kadamos ang lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Abot nga, ikaw pa yung ginapangita ko, ah.
0: Kim. Ambot. Nagalibog ba ng ulo ko eh? Nakonsensya naman ako sa ginahimo ta. Pero wala ko sang mahimo. Tungod palang gataman ka.
1: Ay, may plano ko. If kung okay ka.
0: Oh, Kim.
1: Din mayo nga mapalayo kita. Mangita kita sa lugar nga wala makapugong sa pagpalagaan ay ta. Oh. May lugar ako nga nahibalan, Jomar. Please. Para wala na sang makaupo sa pagpalanggaan ay naton nga duha.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Oh my God. Gabasa na naman?
4: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
8: DTX Herbal Oil.
6: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
8: And many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Kim, imposibleng kinapanghambal mo.
1: Ano nga imposible man? Posible, Jomar. Umagpagsugot ka sa plano ko.
0: Kung himuon ko, ina, dako nga kahuyaanan sa pamilya ko. Sa pamilya ni Eugene.
1: Okay, sige. Hulaton kong desisyon mo. Basta ari ako nagapalangga sa imo. One call away mo lang ako kung kinahanglan mo.
0: Game?
1: Sige na. Mag-ilis ka na. Basi kung ginahulat ka na ni Eugene.

0: Hi, love. Kamusta, ha?
1: Medyo stress, love. Pwede abi ka traffic, eh. Ano abi kayo ang mga dalan? Sige lang bungkal nga wala sa katapusan.
0: Amugid, love. Why? Gidya pulos ang panggobyerno, subong. Tingala ko man nga alas 7, kagidya nakaabot kay. Dali na. Makaaw na ta. At ano sila dito ni mama kag ni papa naghulat sa lamesa.
1: Ah, okay, love. Dali ka.
0: Ay, love. Abi mo, super excited na katama si mama kag papa nga makita nilang ila po.
1: Love?
0: Ginambalan ko sila nga kung excited ka mo. Siyempre, mas excited kami, Gemmar, eh. Sige na, love. Ay, ito na sila sa unahan, oy.
2: Iha! Iho, dali ka mo. Magpungko na ka mo.
1: Tita, tito.
3: Abi, papa na lang itawag sakon. Kaysa hindi madugay, kaslo na kabusang anak ko.
2: Husto, Ariel. Husto si Ariel, iho. Pero, anay ka. May pinta nga pula sa kwelyo mo, iho? Kasi wala mo na talupang dan.
1: Aha. Kukuan. Aho, tita. Ano abi kayang nagkata ko kayo na sa hotel? Dito pala sa ground daw, sa ground floor. May nagpaminta abi dito eh. Basi na tuluan. Shit. Adibal. Lipstick ginidikim. Mangari sa pulo ko. Kabay pa nga nagpati lang si Eugene sa patag ko. Kabay pa.

0: Love, pwede ang bataon ta, duwan lang kabilog.
1: Kung amoy siya ng gusto mo, love, wala gitsa ang problema.
0: Uti, ano pang ginahulat mo, love? Umpisahin na.
1: Love,

0: Pag daw nagigko sa imo, Ben. Oh. Sweet. Super hit log. Iko ka na.
1: Amo din ako, sweet. Sorry, gina. Ah. Busy gina. Bi ako sa animo na mo ni Eugene. Dali, dali. Nait-lapit ako sa imo.

0: Kaya, kasakit sa ulo ko, ha? Tumasuka ako, ha? Tuginaukay ang tiyan ko. Love? Love, Jemar? Love? Love, abing bugtawan na ipi?
1: Love? Lano ka?
0: Huh? Love, nagalain ang pamatsyag ko. Dumasuka ko.
1: Ha? Love? Basi ko nagabusong ka na? Yes! Mangindali na ako! Hey, Muslab! Mapakonsilta kita sa doktor! Yes! Mangindali na ako!

0: Sige. Makato ko da karon. Bye na. Chatanta lang ka kung di gani. Ikaw ang chat sa akin kung di niya motel. Okay? Bye. I love you. Oh. Paano ko niya makagawa sa problema ginsudlan ko man? Da gusto ko nang abulagan si Kim pero siya gina nga nagagarit-garit sa akin eh. Si Eugene ato sa salaw ginapuhap niya ang tiyan niya. Aba, palapitan ko siya. Love? Ano? Nagapanipa ba na si baby? Oh. Anay ka. Nga nagatulong luha mo samtang nagahikap sa tiyan mo?
1: Love? Anong but silingon si niya? Ano ini ha? Ano ini love?
0: Hindi. Ang conversation
1: namo ni... Sweet pang tawag.

0: 婚啊！我哋希望冇啲杀
1: 害。我 love 啊，ang matuhod. Gusto ko na siya nga, bulagan o galing.
0: O galing ano, ha? O galing ano? Tuhod mo namin siya sa kama, ha? Amo pala? Ako pala, Jemar? Sapat ka, Jemar! Sapat ka! Sapat ka!
1: Hindi ko mo disakito ng balatsyagod mo. Love, please. Liquids me.
0: Sapat ka!
1: Lola!
0: Imusang mga payo mo! Dito ko sa

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamata sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Pretonyo, tayo, mas tambo lang kape, pre.
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo pala. Maluya na. Mang Extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre. Mustabo lang ang gabi, pre.
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 1:46 ang ating oras. Nasa midweek edition na naman tayo ka K5 sa ating programang Secret Memories. Kaya naman, panibagong kwento na naman po ang ating natunghayan. Kwento ni Jemar sa Pages of Love. Alam mo, kadalasan may mga nababasa tayong meme o kaya naman may mga kadalasang tanong patungkol sa mga pangalan na nagsisimula sa letter G. Sabi ka K5, totoo daw ba na kapag ang pangalan nagsisimula sa letrang J, sila ay manloloko? Or medyo loko-loko lang? Hindi tayo sure. Wala, nakita ko lang yung mga tanong na yan. Kasi kadalasan daw sa mga nag-cheat, sa mga mapanakit, sa mga nanggo-ghost, ay laging nagsisimula sa letter J. Tanong lang naman. Huwag naman masyadong manggigit. Pwede naman i-deny, pwede naman i-admit, or shut up na lang. Kasi di pa sure. Anyway, another kwentong cheater, mga ka-K5, ang ating natunghayan. Ano pa ba? Charing. Anyway, isa nangyari kasi sa ating bidang karakter. Aminado naman siya na siya ay nagloloko. Siya ay nag-cheat. At sa nangyari, naging outcome sa kanyang buhay, bagay siguro yung salitang deserve. No? Sa ating bidang karakter, ka-K5. Walang kwentong ito ay patunay po na anuman kagaling ang isang tao na magtago ng sikreto ng kanyang mga lihim na pilit itinatago kasi syempre unang-una ayaw malaman. Kaya nga itinatago, di ba? Ayaw siguro na may masaktan, na may mga pangalang masisira, o pwede rin na mapanatili ang pagiging two-timer. Yan, pwedeng ganyan. Pero sabi nga natin ka-K5, ano ka man kagaling magtago ng mga tinatago-tago mo. Wala pa rin sekreto na hindi nabubunyan. Lalo pa at yung sekretong yan ay may mga hindi magandang hangarin. And of course, lahat naman kasi ng bagay, ka-K5, lahat ng desisyon, lahat ng aksyon, may mga kaakibat po talagang consequence. And syempre, you have to bear with that. At minsan, marirealize mo na yung karma pala na makukuha mo. O kaya naman, yung pinakamatinding ganti na matatanggap mo ka-K5 ay hindi susuklian ang mali mong ginawa. Hindi ibabalik sa'yo ang saketa na iyong idinulot. Kundi yung simpleng pag-dismiss lang sa iyo sa mga buhay ng iyong nasaktan. At syempre, totally ka nang iiwan. Again, sabi nila, deserve. Tamang-tama dahil ready na po ang ating tanong ngayong hapon. Ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang best advice sa mga in a relationship? Baka daw kasi nakakalimot. May mga taong ganyan kapag surrounded sila ng mga pleasing sa kanilang mga mata, masyado silang overwhelmed sa feeling na syempre dinudulot ng kanilang environment. Kadalasan nakakalimot sila ng kanilang mga status. Na akala nila sila ay single o kaya naman ipinapakilala nila ka-K5 ang kanilang mga sarili as someone na walang sabit. Lakas makabuhok. Talaga nga naman, single ang pakilala pero totoo, in a relationship talaga yan. Magkatangpuhan lang saglit, ba? Single ulit? Di pa nga nagbe-break eh. Again, ang ating tanong ngayong hapon, ano nga ba ang best reminder sa mga in a relationship? Kasi pwedeng ang reminder mo na yan ka-K5, ang simpleng paalala ay magbibigay liwanag sa mga naguguluhan tulad ng ating bidang karakter. At malay mo, ikaw ang magsisilbing daan para sila ay ma-enlighten and tuluyan ang iwan ang kanilang mga maling gawain. Ang inyong sagot, maaari nyo pong i-comment sa aking page. And while ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Clip. Isa daw sa mga best reminder ka K5 ay makontento ka. Taray, kala mo naman bagong-bago. Pero ka K5, gasgas mang tugtugin, sabi ng ilan. Madalas mo mang marinega yung mga ganyang linyahan. Pero yan talaga yung isa sa mga kailangan mong i-apply kapag ikaw ay nasa relasyon. Dapat dapat nasa iyo yung contentment. Kasi kapag marunong kang makontento, ano man ang iharap sa iyo, ano man ang nakapaligid sa iyo, ay hindi magmamatter. Kasi again, contento ka na. And then syempre, isa rin daw sa mga best advice, matuto kang mag-adjust. Ito siguro yung madalas nating sinasabi na hindi naman araw-araw mahal mo ang partner mo. Hindi rin araw-araw kamahal-mahal yung partner mo. But then again, kapag kayo pareho ay marunong mag-adjust, makikip ang relationship. Mag-work ang isang pagsasama. At we can never tell, baka kayo ang magde-define ng forever. Wow, medyo cheesy. Pero ikaw, paano yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan. Again, maaari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page, Sweet Terry, K5 News of FM Galina. While ipuposa po natin ang ating question of the day. And for now, balikan po natin ang ating musika. And syempre pa, hanggang alas 3 po tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: children.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
3: DTX 500.
4: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
5: Hmm.
4: Wala sang tawo nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tawo abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
5: Hmm.
4: Very resilient ang ilang nga vital organs.
5: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gifts or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
4: Mm-hmm.
5: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
4: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
5: Na.
4: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
5: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
4: Husto.
5: Maitani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
4: Gusto.
5: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na.
2: Glucose,
5: diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag-gusto kaon.
3: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
6: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
5: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao na kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Why pa di sila nakainom di takes 5 minutes? On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha. Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
5: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
5: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
4: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
5: Yeah.
4: No? Kalamilig sila, steam.
5: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
4: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
5: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
7: Labang
5: ka, inom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC, daw gakaon lang kasang damo ng
7: gulay.
5: Damo magulay nga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon.
0: The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: 2:14 ng ating oras. At shoutout sa iyo na estudyante ka kay Fai. At kakauwi pa lamang galing klase. Tapos yung unang-una agad na ginawa, abay, muling binisita ang kanilang notes. Siyempre, kakatapos lamang ng quiz. Ganyan ka rin ba ka kay Fai? Anong iyong mga estudyante days? Kapag kayo nabigyan ng mga quiz, ganyan. Matik, unang-una mo agad na ginagawa after mong kumuha ng mga exam or quiz, tinitingnan kung tama o mali ang iyong nasagot. Or baka naman ikaw yung tipo na familiar. Diba? May mga ganyan eh, na kapag sumasagot na sila ng mga tanong, syempre sa mga quizzes, madalas nilang sabihin sa kanilang sarili, naku, familiar to, alam ko to, nabasa ko talaga to, natatandaan ko to, hindi ko lang talaga, ano nga yun? Taray, ganap na ganap. Familiar lahat, kasi ang ginawa lang naman daw ay puro familiarization. Sharing. May mga estudyante talagang ganyan, ano? Ay, hindi mo alam kung ikaw matutuwa o matatawa sa kanila. Siyempre, may iintindihan mo rin ka kay Fai. Bilang ikaw, nakaranas ka rin na bilang isang estudyante, ay hindi naman talaga madali. Yung lalo kapag surprise quiz, ay nako, panigurado ka kay Fai. Isa sa iyong mga magiging struggle ay matandaan kung ano yung na-i-discuss, ano yung topic, lalo at hindi mo bet. Eh, what more kapag ikaw rin yung tipo na may limit na panahon lamang ang nare-retain ang iyong information sa iyong utak. May tawag dyan eh, nakalimutan ko rin. Charing ka kay Vibe. Pero tunay, may mga ganyan kasi na tao, may mga ganyan na estudyante, yung mabilis makalimot. Meron silang short-term memory, mga kakaipa. Na kumbaga, kahit anong pilit ng kanilang sarili na sila ay mag-review, mag-aral, and all, talagang nakakalimutan nila. Tapos, dagdag pa dyan, kapag sila ay parang nai-intimidate sa kanilang mga guro, parang nami-mental block, ganyan. Pwede rin kapag sila ay nadidistract sa mga kaklase, biglang nakakalimot. O di kaya naman, sobra silang na-overwhelm. Ayun din, mental block rin. Pero alam mo, sabi ng ilan, may mga techniques daw sa pag-aaral. Para syempre, laging fresh sa iyong memory, hindi mabilis matanggal sa iyong memory ang iyong mga pinag-aralan. Importante daw ka K5, iyo yung naiintindihan. Kung ano yung lesson na dapat mong intindihin. Hindi naman kailangan word by word, hindi naman kailangan cover to cover ang pagme-memorize. Parang wala rin naman kasing sense kapag na-memorize mo pero na hindi mo naiintindihan. Kumbaga, lumalabas lang ang mga kataga sa iyong bibig pero hindi mo rin gets kung ano yung meaning. So, importante daw talaga na kapag may pinag-aaralan ka, ay iyong naiintindi. Tapos, isa pa sa mga tip nila ka K5, importante rin na ikaw mismo sa iyong sarili ay marunong kang maglagay ng clue. Diba? Kung magami mga palatandaan ka dyan na once na in-erase, o kaya naman tinanong sa iyo, at hingan ka ng opinion ka K5, magigets mo agad kasi, syempre, ahead of time, ay iyo agad na pinag-aralan. Magaraan ka rin daw ng oras sa pagbabasa, sa pagre-review. Alam mo, madalas kong paalala before sa aking mga student. Parang teacher talaga siya. Before pumasok sa school, before pumasok sa klase, mag-review muna. Nang sa ganon, mas masaya kasi ang discussion ka K5 kapag hindi lang mag-isa sa harap yung nagsasalita. Yun bang lahat ay involved? Yun bang lahat ay may collaboration, kumbaga may kanya-kanyang ambag. Hindi lang yung magtititigan kayo, magngingitian kayo, o kaya naman hihintayin mo yung pagkahaba-habang panahon para sa answer niya, pero at the end ay buntong hininga lang ang iyong maririnig. So better para sa mga eksenang ganyan ay syempre, tinutulungan mo rin ang iyong sarili. Dapat ikaw ay nagre-review din, nagbabasa-basa din. Para hindi ka nga daw ma-left out. At syempre, hindi ka ma-zero at hindi ma-zero ang iyong basket. Kinig ka rin sa mga discussion. Alam mo, minsan, mas nakikinig sa teacher kesa sa kaklase. Pero kung may mga discussion na ganyan ka kay Five, may point din kasi. Kumbaga vice versa ang learning. Lalo kapag mga matatalino rin ang mga kaklase. Eh talaga makakakuha ka rin sa kanila ng idea. Minsan may kapag may mga bagay kang hindi maintindihan din, tapos may mga nasasabi silang point, mas ikaw na i-enlighten. Pero kung ikaw nga, sabi natin, ay may short-term memory, may problema sa pag-process, o kaya naman, bata-bata pa, pero parang pumupurol na ang utak. K5, why not try Clinicas for Bionics? Ayan, para po magkaroon tayo ng matalas na memorya. Para hindi ka na nagsastruggle sa pagkakaroon ng short-term memory. Kaya naman, mabilis makalimot. Hindi na makaalala ng mga bagay-bagay. Or pilit mo lang talagang iwinawak sa iyong isipan. Kasi hindi ka naman interesado. Pwede. So again, K5, para ito sa mga nais na magkaroon ng matalas na memory. Try mo lang ang Clinicas for Bionics. Dahil ayon sa pag-aaral mga ka-K5, nagtataglay pa lang Spore Biotics ng mga species na may kakayahan namang lumikha ng neurotransmitter. Yan daw ang kinakailangan ng ating mga utak para tayo magkaroon ng matalas na memory. Hindi ka mabilis makalimot. Kaya nga sabi natin, tamang-tama sa mga nagsastruggle na estudyante. Lalo kapag gusto naman nila, kaya lang problema nga nila kasi mabilis silang makalimot. Anyway, kung gusto mong makasiguro ka K5, mayroon tayong free consultation. Go ka na sa pinakamalapit na klinik. Ang Klinika de Alternativo Medicina sa inyong lugar. O ikaw dito sa bayan ng Kalibot, mga kalapit na bayan. Maaari ka magtungo sa Refenders Building, Ismania Avenue, Barangay Estancia, Kalibot. Pas po tayo Sunday to Friday at nagsisimula naman ang ating clinic hours alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Yan, para sa mga kaka-K5 po natin na gustong makasiguro na ang mga produkto at suplemento natin ay pwede sa iyo, tiyang sa iyo, advisable sa iyo. Go na, ipakonsulta mo na yan. Pwede din, isama mo yung may mga iniinda at karamdaman mong mga friends out there. 22 ang ating oras sa ating pagbabalik, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ang ating question of the day, grabing segue yan. From aral to love. In line naman sa kwentong ating natong ngayon kanina sa segment of Pages of Love, K5 ang ating katanungan ngayon ng hapon. Ano nga ba ang iyong mga paalala o kaya naman reminders para sa mga K5 naman po nating in our relationship? Kasi madalas daw kapag nasa isang relasyon, may mga taong mabilis makalimot din. Nakakalimutan yung kanilang status, lalo kapag sila ay surrounded ng magaganda o kaya naman surrounded ng mga pogi, matik, singe, grabing limot na. Asya, sige, alam mo na ating chika, magbabalik tayo para sa ating final hour. For now, tuloy ang musikahan, oras natin 2:23.

0: Sean Sakalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold.

0: Mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
1: D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Adjuster Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi pre?
5: Ah, oh, apat gig kasultada pre. Biyag si misis e.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories!
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Sweet Terry.
1: Yeah right, Sweet Terry, para sa final hour ng Secret Memories. Oras po natin, 2:48, and it's time para bigyan po natin ng final take ang kwento ni Gemma, ang ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Ang kwento kasi ng ating bidang karakter ka K5 ay patungkol sa cheating. At alam mo naman, tulad ng madalas nating stand pagdating sa cheating, wala nang explain, wala nang justification. Ano na lang, just bear with the consequences. Mag-ready ka na lang sa kung ano yung magiging outcome, kung ano yung mga magiging kahihinatnan ng iyong mga desisyon, action o ginawa sa buhay. Siyempre, kaka-K5, yun nga daw yung importance na bago ka gumawa ng malaking hakbang o kaya naman bago ka mag-decide sa isang bagay, importante na pinaiiral mo talaga ang iyong isip at hindi lamang purong puso, hindi lamang purong damdamin. Kasi once na yung napag-desisyon na yan, syempre, kailangan mo ng panindigan ang magiging bunga. At alam naman natin, base doon sa kanyang kwento, mayroon pa namang ibang option. Choice niya naman na humindi, pero naging willing victim. Kaya siguro nga, sabi natin, bagay sa kanya yung salitang deserve. Deserve kung siya man ay naiwan, kung wala mang pumili sa kanya. May mga mindset kasi yung iba na, syempre, kapag cheater ka K5, hindi lang nakokontento sa isa, diba? Minsan, dumadalawa, tatlo, apat, lima. Kung ngayon, hanggang kailan yung kaya niya? Kung saan siya sasaya, diba? Sa case naman ng ating bidang karakter, nakadalawa siya ka K5. Siguro, isa sa kanyang mga consideration, iwan man siya ng isa, may mga mananatili pa sa kanya. May matitira pa sa kanyang isa. Kaya nga nung iniwan din siya, siguro okay lang din. Kumbaga, okay lang din siguro sa part niya kasi di na rin siya magigilty. Pareho niyang na-betray, pareho niyang nasaktan. Pero deserve din para sa kanya kasi walang pumili sa kanya. In that case, hindi mafe-feed ang kanyang ego. Alam mo naman, nagiging feelingero ang isang tao. Kapag feeling nila ay kapili-pili sila, ipinaglalaban sila at pinaninindigan rin sila kahit yung paninindigan ay maliit. Kaya kung ikaw ka K5, minsan na rin nagloko, minsan na rin nagkamali, nagkasala, huwag mo nang i-deny. Mag-ano ka na lang, mag-sorry ka na lang sa iyong nagawa ng kasalanan. I-accept mo na lang ka K5. Tapos, syempre yung pagsusorry na tapat at bukal sa loob. At magbago ka na rin. Kasi meant siguro yung mga ganyang pangyayari para ikaw rin ay magkaroon ng konting tapik para sa pagbabago. After all, kahit na nagkakaroon minsan tayo ng pagkakamali, may mga shortcomings, saniniwala naman tayo na hindi pa huli para sa lahat ang pagbabago. At yung pagbabago na yan at another chance ay para naman sa lahat. Pero hindi naman ang unli ka K5 yung chance. Huwag mong ulit-ulitin. Cheating is cheating kasi. Tapos yung justification ng mga nag-cheat ay nakakairita minsan. Kaya nga sabi natin na huwag nang i-defend ang sarili kasi syempre, you have to keep it to yourself na lang. Lalo at may choice ka namang humindi, pero gumaw ka pa. Kaya ikaw na nakikinig ka K5, mag-learn ka na lang sa lesson ng iba. Kung ano yung mga kahihinatnan ng mga taong namamali ang desisyon. Masyadong nag-fifiling, masyado ang believe sa kanilang mga sarili at siguro ay sobrang mapagmahal to the point na lahat na lang ay minamahal. Hindi rin kasi madali ka K5 yung masaktan, mabetray o kaya naman maiwan. Kaya naway ikaw na road to there na rin. Kumbaga heading there ka na rin. Naway hindi ka maging cause ng pain ng iba. Hindi ka maging cause ng luha ng iba. Kasi minsan, yung karma na nakukuha is guilt. At mahirap gamutin kapag lagi ka na lang guilt. Mahirap daw gamutin yung pagkakaroon ng, alam nyo, nakokonsensya ka na lang all the time. Hindi ka nagkakaroon ng peace of mind. Kasi may nagawa kang mali sa ibang tao. Kaya kung hindi ka rin naman seryoso, huwag mong lalapit-lapitan. Iwan mo na lang. Maging honest ka na lang. Okay na makasakit ka dahil sa katotohanan. Kaysa mag-sugarcoat ka tapos mabibetray ka rin kalaunan. Anyway, 8:51 ang ating oras. Maraming maraming salamat ka K5 sa walang sawang pagkikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Yeah! Sa muling magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. Yeah! Dahil wala na tayong oras, kailangan na po nating pansamantalang magpaan. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal, sumabuti ka. So kagapon gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
3: Wala pili, Sir Boy.
2: Why pili?
3: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is ilanat.
2: Ilanat, palakit lawas.
3: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo yung pasok mo.
4: Ang pag-ilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
3: Correct.
4: And recognize. Ay, so,
3: buligi ang imo lawas.
2: Mm-hmm.
3: Buligi. Paano man D3 Bio?
2: Inom ka na D3 Bio. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sang imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sang extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 Bio.
3: Asa Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
2: Correct.
3: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na niya kanan ni body cells. Oy, makuha ko da protein kay mimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko da parte sang iya kamot kay mimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
3: ako na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
2: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na kompletong nga virus, may halag ginatawag nga vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sang parte, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga sumagabuti ka.
3: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
4: Correct. Meaning to say, mangin efficient.
3: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
4: During. Di siya mag-overreact?
3: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. You might D3 Bio Health News.
9: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3:02 sa hapon.
11: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
10: Sa ating K5 Top of the Hour News, umanyag na duso ni Ako Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin Jr. Rungpag amayanda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasunod ang insidente sa Ateneo di Zamboanga University. Naging kasawi itaywa ka mga estudyante. Suno ka na siyempo ko na agad nga reviewon rin nasambitan ni Batas agad babaskugong na rungtikang sa pagpanabton it mga minor di edad na nagagakipa sa mga seryosong krimen. Bago pa man rung insidente sa Zamboanga, unagon nga ginaduso ni Garbin ag Ako Bicol Representative John Chan rin nasambitan ni Hagna. Matapos man rung insidente sa San Jose National High School sa Tacloban. Ag inyo nga nabatian ng K5 Top of the Hour News. Ginhatag-gatan it Mighty C arong masigin pabaskoga nga alkaline vitamin C. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
11: Top of the Hour News Break.
9: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: D-Walk Clan 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi.

0: tungod sa kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio! With Vizio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio!
1: Ang D3!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: D3

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis.
4: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Lisi, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga Lisi, baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at bansayan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ini

0: Cruise FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time.
3: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? Mahilangaw ba niyo?
2: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy? K5 Kalingawan Time.
4: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
5: Gapamati kita ko sa K5 News FM kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Pero, ga-enjoy man ko ah. Ako gani si Christina sa Mandoriao, Iloilo. Tunay nga ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow, my puso.
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM.

0: Bill Uy. TTX 500.
1: Q7 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day gid na akong ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Mil Uy, amon CEO Dr. Mil.
3: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo maibuluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
2: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
3: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
2: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
3: Perte ka damo.
2: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
3: Imagine, Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani, wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon, Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is ang mga trans fats. Inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka. Ina, Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
0: DTX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz.
2: Ano ang imo ginabatsyag?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
2: Subong sir, pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120 over 180,
2: wala
4: sir.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
0: DTX 500!
3: So, amo na, hindi man pwede, Sir GP, nga hindi ta magamit sa atong utok.
2: Yan,
3: ano na nakaroon. Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
2: Correct.
3: Tulog ka, B, tulog. Gagihuga po ng brain, eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Tikon wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So, mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-Mighty C. Take note, ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag-Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: TTX 500!
5: Ako si Tumasyon sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
7: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Nga ginagtulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Orbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Orbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Orbiotics.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natin subong sa pagsipad-sipad. Ang matahong mga kasumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo gitmakuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako'y ang oreg!

0: Pa, may ihambal kung tani ako sa imo.
1: Ano wini, anak?
0: Pa, may pwede ka nga mapaobra di kay Manny sa balay para kung tani nga maka-income siya. Kay para maidugang siya sa balon niya nga magbalik sa bala sa city pa para sa enrollment.
1: Eh, nga ikaw yung nag-istorya sa akon. Nga hindi siya.
0: Kwan, wala man abi siya naghambal pa eh. Nadumduman ko lang kay ato bala sang nanikad kagabi eh, nga nalabyanta siya sang nagalakad siya sa dalan kay wala siya nagplit eh. Kanukun, kadya kay Manny pa. Kabalo ka pa, with highest honor pa na siya bala. So nag-graduate na siya sa may public high school, oh. Ay, sige na, Bipa. Sige na pa. Puligan ta siya. Bisan, ibuhin mo na lang na sa allowance ko nga ginapadala ni Mama Lin sa Dubai. Please na pa. Sige na. Pa, sige na, please.
1: Iaday ka bala. May ipangangkot ako sa imo, Isabel.
0: Pa? Kung mamangkot ka sa akon, kung may relasyon kami ni Manny, ang sabat niya pa, wala.
1: Baw. Ka-defensive sa imo, ha? Mabalaan kung managyapon. Baw, Isabel. Bugtong ka lang ginibala namon nga bata ni mama mo. Kung mamana ka, day. Ipilian man ang arang-arang ang itsura.
0: Pa? Oh, di nang importante, how? Ang batasan ako ng itsura.
1: Eh, mayo man tani kung may itsura man eh. Sus! Hindi ka man maluoy sa bata mong basulon kanila pilakadlaw, nga tawagun sila nga laway. Pero, ang apo mo ya, wala gadya kasunod sa imo ya, no?
0: Di pa! Nga dira na yan nagkadto historia, tiya, how?
1: Kaya nabala ka, kuday. Basi subong. Wala pa ka muna luyagay. Pero basi makibot lang ko. Ay, heh. Mainit ko baliyon ko ginang gusok sa ganimal nga Manny nga to. Kagtandae ka din, ha? Ang gusto ko, baladay, ang bata ni Superintendent Harana. Amo niyang gusto ko para sa imo. Eh, wala labot nga, mistiso. May kwarta. Kung siya ang madayunan mo, hindi ka na yung magsakay sa tricycle. Pick up na yung masugat dulo sa imo.
0: Pa, kung sino yung itugot ni Lord nga mapamana ko, tiyan mo na yung akon eh. Siya na di yung bahala eh, pa ah. I-pray ko na lang na iya. Pero, ang gusto ko lang yata ni iya pa nga buligan mo si Manny eh. Kikaluoy ka dyan sa ila pa. Kimbayaan na sila nga daan ni tatay nila?
1: Ebe. Ano? Nagbulagay si nanay kag si tatay ni Manny?
0: Oo pa. Wala na daan siya nagapuli. Dito na siya gaista sa lugar sa angkerida niya. Kag angkerida ya kung hamba ni Manny? Ay, dumagulang ngayon dutay kay Manny.
1: Tiyan hunta kay si Junisha, ha? Halosun magandang nga makapangariglar sa itsura, ya. Do, pirmi lang yan nagamantika ang guya, ya.
0: Di kay pisan sa yapa mong. Kung hindi tungod sa kapisan bala ni Chay Dunisha, ay, basi kung hindi na yung katapos bisan high school si Manny.
1: Ate, sige. Ipasugat ko siya buwas. Kag istoryahon ko siya. Nga samtang nagahulat siya sa abri klase. Mabulik-bulik siya sa akon sa balay, ha.
0: Salamat kit pa, ha? Thank you pa. Salamat kit pa. Ay, bisan sa amo na lang ni Ngaway, makabulig ta sila ni Chay Dunisha.
1: Wala sa kaso, anak.
0: Thank you pa. I love you pa. Thank you.

0: nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
3: Yung may D3!
4: Sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Ano? Ginatagan ka sang obra ni Junior ang bana ni Pane?
1: Oo, Nay. Ukon nakibot man gani ako eh. Ukon base kon naluilas lasakon nga nakita nila ko sa na naglakat kiti wala ko ni pliti Nay mo. At tublang nagligad blaga binay nga gindulong ko nila.
0: Ay,
1: na namo to.
0: Oo, anak. Ay, po, Diyos ko, salamat. Di, may balon ka na sinikon. Makapasar ka gitman sa entrance exam, eh. Dito bala sa ano to, Maritime Academy to, ha?
1: Nay, oo. Amo ato. Kagda ko ganang salik ko kay Lord. Nga papasaro niya ako, Nay.
0: Ay, po.
1: Dako ginang salik ko sa iya, Nay.
0: Eh, saan o mabalaan tong resulta sang exam, ha?
1: Ay, kwa, Nay. Dasong simana, mabalik ko dito.
0: Ay, te, mahawas-was naman kita sinilibot sa mga kalanunon, eh. Kag Nay. Mamaton ako sang labada, kag manghilamon ko sa kampo, kun sa mga ugsaranda. Agun, may dugang ka sa balon mo to.
1: Nay, hindi lang magpatama. Ibasib lang kung magmasakit ka sina.
0: Bakod, kuya nak. Basta para sa inyo nga mga anak ko, wala ako ginakapoy. Kay gusto ko, nga pag-abot sang adlaw, nga wala na ako sang kusog, plastado na kamo ni Bonnie.
1: Ay, hindi na ya. Ang gusto ko yan ay, baskog kapag ihapon kung makaobra na kami ni Bonnie. Kaya ang gusto ko na ay, daw doon niya ka sa pilak adlaw.
0: Ay, abaw!
1: Oo! Amo niyo, nagasokso ka sang malalon ng mga bayo, sapato, sandals. Abaw! Oo! Kaya ang balay na ay, domansyon.
0: Ay, abaw! Ay, abot. Sadya siguro, no ba? Ay, kanami siguro to, no?
1: Ay.
0: Bodason, kita kuno abi na yun ding pinaka damo kwarta sa lugar ta, no?
1: Ay, oo na
0: eh. Ay, Diyos ko. Bolord, pagkamaayuhang mga anak ko, pagkamaayuha sila Ginoo.
1: Amen, ay, amen.
0: Ay.
1: Nay, amunin na yun. Makapasar lang bala na sa scholarship? Kay Piho na nanay. Piho na nga mingin dunya ka.
0: Ay, about to.
1: Dunya Junisya. Nanamunanay.

0: Ipos ko noon ilang mga nakapasa sa scholarship.
1: Ay! Ari na!
2: Ay! Ari na ang ginahulat ninyo. Pamate ka mo sang maayo kay lawagon ko ang nakapasar sa exams for scholarship. Anay ka. Ari dire si Manny Pasha?
0: Ako to. Ma'am? Yes, ma'am. Diyos ko. Basi ko wala ko kapasar. Ma'am, ako na, ma'am. Ako na.
2: Ay. To, congratulations to. Ikaw ang nag-top sa exams. Baton ka na. I-process na nga daan ang mga requirements mo, ah.
0: Diyos ko. Diyos ko. Yes! Woo! Ma'am, salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Bukas kayo lang ako. Bais kayo lang ako. Yes! Woo!
3: Good morning.

0: pati si Nito. Graduation mo na sa pagkasiman. Mga blessing na.
1: Nay, hindi mo ginang tanan para sa imo, Nay. Ay, paluko. Kinaputlayan ka na, Nay.
0: Kaya ko na. Kaya ko pa.
1: Nay, pagkatapos ang sang graduation, Nay. Nay!
0: Ano, nak?
1: May mayo kong abalita sa imo.
0: Ano na, nak?
1: Kuhao na dahil naku sang isa ka international commercial vessel, Nay.
0: Proud ka nila, no?
1: Oo, Nay! Oo, Nay! Kag makapaway ka na dahil luto sa kalanunan na yan. Pag-ako muna sa ako na yan. Pag-ako muna na yan.
2: Yes! May umbrella ko! Kanya na sila, Nay!
0: Ay, money! Ay, buhang bata niyo!
1: Nay!

0: Gina, papauli ko anay samon.
1: Huh. Ay, ah. Anong natanlaan mo nga bituon nga nakadumdum ka magpauli sa inyo?
0: Ah, napatay ang utod ko. Malubong lang ako.
1: Malubong ka sa utod mo, Okon. Malubong ka sa baho nga kwansang asawa mo.
0: Oh.
1: Ha? Pagprank ka!
0: Kung gusto mo, upod ka na lang. Uy, patay pang imbon.
1: Maayo! Very good. Kay ikaw mismo ang naghambal nga maupod ako. Okay. Maupod, Gudkuya. Maupod, Gutoni.

0: Sa akong purnahin ni Junisiano?
1: Oo pa. Kinagapatindog sa isang balay. Papa, batik ko bala. Worth 10 million ang balay nga ginapatindog nila. Kag nagbakal pag-isa sa salakyan.
0: Baw, mayo eh. Amo na yung gusto ng mga kabataan. May handom sa kabuhi, blaw.
1: Kag, nagkita ay kami ni Chay dun siya isa ka best bala. Ginambala niya ko pa nga kung mapuli si Manyalin sa barko, mapablessing sila sa balay nila. Kag, invited kita pa.
2: Ate, Bayo. Baw, do ka nami man batyago, no? Gati daw, party man kita sa katalaga ni Manny. Alam galing nga klase bata, no?
0: Bisan hindi lang niya gwapo, pero nagagata ang utok. Eh, siya banta ko dahi, may nubya na kinaguro si Manny, ya. Kag, bihogi ko, ya. Damo kinababae ng malagas sa iya. Damo na siya kwarta, subong.
1: Ay, di basi pa eh. Kag basi hindi taga dirisaton. Kag basi baladalon siya ni Manny balahaw. Kaya siyempre mabakasyon na siya. Ay, wala nagi ko niya chance kay Manny ah. Wala nagit ya. Damo to yung adaan ko apa sa Manila kag sa ibang nga countries. Basi bala. Basi bala ka na, ya bala yung migay, haw.
0: Uy, Isabel, anak. Uy, uy, nagkakaurungan ka, haw. Dugulpe lang nagpangasubo ang kuya mo. Rinado ka, ha?
1: Uy, pa, ah. Subuan lang ko pa. Hindi naging kuniya guruma sa paka ni Manny, pa. Subuan, gi kuya pa, ya. Hindi naging ko niya masapakan kay damo na nga babae nga malagas-lagas siya.
0: Eh, Isabel?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Ano pang ginayahan na matamo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa ato drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sa pagturunan yung ginating uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, ako yang urig!
0: Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbit Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang, K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka stop? Yun sa amin pag-inom?
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Ya, pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Storyanta ila karon, kaupod ta sa diskusyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: ka mo.
1: Sa text 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: PGX 500. Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang asos ang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
3: Grabe, arsenic po.
2: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. Lo? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sa sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila man gagainom di TX500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
3: Correct.
2: Especially ang baga.
3: Oho. So no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
2: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang marang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so iniman, ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDTX 500 kag Mighty C. Lantaw abla, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa, haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas ka piyan, may atuman.
3: Oh.
2: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500!
1: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
4: DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4.32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas

0: Sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan, El Castigador! El Castigador!
1: Grabe po!
2: Alright!
0: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! El Castigador! Kapanggapin sa mga kinapigos, El Castigador! Ang kampiyon!

0: Grabe po. Maayrayad nga hapon na Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon probinsya Itaklan. Good afternoon na Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Miyerkules mga hakeypoint. Miyerkules yung tagalimana, hinaga, Webes yung ta. Ang man nga masunod sa Miyerkules ay Biyernes. Robot singhanon ka K5 hay madasig ro mga inadlaw. Ag Bermans gut a next month. Grabe ta no. Tsakan ugat ana Bermans humata. Tapos it September, October, November, bow. Agag-kagag tapos ay Disyembre. Ay may daywa ka mga bagyo sa gihapon gidabantayan mga K5 raya kara nga si Bagyong Neneng. Ginapabaskog na naro aton kara nga habagat. Sa aton kara nga mga ka K5 gid hay maghagong gid kita kapin kung nagabiyahe ag maulan god nga malikawan naton rong raya mga K5 nga mga disgrasya aton nya pagpanamyaw pag abi-abi sa aton nya mga suki nga mga tagpagamati sa 17 ka mga kabanwahonan 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nya probinsya Itaklan. Good afternoon, welcome mga K5 sa aton nya pagpangalagad. El Castigado. Pitcha 19 sa Bugat, Agosto, Dagon 2026. Sa gihapon ninyo karang ako boss nga alagad, inyong kastigador. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
1: Ang panggapin sa mga kinapigos, El Castigador.
0: Ano aton karang ang mga top stories of the day? Nagapangunang nga mga balita. Aton pagkatawan it oras, makaroon nga kahapon na nun. Sa Kakorea National, nagabalik 10,000 pesos nga naiwanan sa sangka ATM machine sa Isla It, Boracay. Mahit pa man naro Korean National, ginauli paro 10,000 pesos. Ay, but singhanon karon ka K5 ay bukont ananat kinahanglan. Manggaranon, tabasi ito. Aga, syempre, sangagan niya bukonit ana, ay, syempre, mga disiplinado, gidmat ana, kagabanan kanda karon ag mga honest mga hakita. Ribat ang mga Pilipino, so 100% siguro, mga 70% yung Ruanes. Kasi ako partner, makikita ko't kwarta, di ko tapag-iuli. Ay, tapin pa kong kinangan mo, ay. Ay kaya siguro, hambat ginoo, araman na imo, di kumana ikaw pag tugutan yung makikita ka't kwarta, isahid kumanang, hindi mo pag-iuli. Makon yun, ano, 10,000 nga ron. Paano tabag-haywanan sa ATM machine, no? Siguro na nahabog, anak, ang ginbuog, hirong raya, karang nga ATM, aga, anang resibo. Medyo nga ni mabuot, ro Korean tourist nga rama, K5. May ginbalik, ro anang nga 10,000 pesos. Sana all. Ay, doon gin mata dapat. Good nga, tugaron, it iba naton yung mga kigbanghuran, mga K5 nga. Kung bukunit ato, naiuli nato. Malay mo, ro 10,000 pesos nga to, ginabayad na tagalito sa ospital. Ay, kung kimo man matabo ron, ay, magmag man karon imong pasagaman. Aga, kung mag-gamit ka kuno nga ron itbukonit imo, ay ginagabaan ka karon ka K5. Nani, kung makakita ka that quarta partner, iuli, latana nato. Sa dugang pag-inaton kara nga balita, update man mga K5 sa sangkabagay nga nasunog kara sa Banwa it Balete, ginasugid nga electric fan kara rong ginhalinan it Cagayo. Sa mga K5 naton una ha, bakas kamot ta pinanaw sa inyo karang abagay, i-check nyo it mayada. Kapin ba mga electric fan nga ra, mga rice cooker, mga K5? Aga, hiaywanan ninyo ron. Aga, anong oras pat anak mo magabalik? O, ma-overheat ron. Sigurado gid, tugbang gid ruin mo karon nga bagay. Mga iwag nga ron. O, check nyo mga K5. Anong oras ko ta? Mga alas 11, alas 12, alauna at hapon, gihinayag, gapon ruin iwag. Alas 12, alauna, alas 3, waman ita gagamit it electric fan, nakabukas gihapon. Ay dapat hay kung waman ginagamita nga ron, gabuton gid siguraduhon nga wa it may nakasaksak mga haking fan. So yun pamirmiro nga raya karang nga pahanumdum. Especially it aton karang nga Bureau of Fire and Protection. Baka kung mga magkagagag nga mga pistaminatay, abo karon rong nag-travel, nag-aagto karang sa sementeryo. Gina-duaw rong raya kara mga K5 nga pilang ka mga pinalangga sa kabuhi na nagtaliwan yun igto kara sa piyak man niya kinabuhi. Ay siguraduhon gidmana nga rong tanan niya nakasaksak ay nakabugnot o sasaksakan. Ay kung hipabayan ron, kung anong oras kapat imo mauli, sigurado gid tugbang gidroy mo karon nga bagay. Masubo-subo mga K5 rong raya kara nga tag-iyat bagay, nag-agtuga mga rasa na matsyan. iwanan ta ay sa investigasyon it aton karang Bureau of Fire and Protection electric fan rong ginadudahan nga ginhalinan itong daya karang nga kagayo. Kapin pa kong ruiba naton manang akon manang unga manang kadungudungo gita manang ambag hugid manang nga gabuton ro electric fan kung wa nagamita. Gidamana nagapinadungog-dungo gidamana dungugan gidamana sa tanan ay dapat ay pamatian ninyo ron mga K5 ay guru sunog na ron walisod akong ikaw ay masunugan ayun doon ginahambag at ibang mga katigugangan nga mas mayad pa nga ni mana mabagyuhan kaysa nga masunugan ay ubos git aron tanan ay di balik kung mabahaan nga may masagag kapat imo karon ay mga sunog tangaron ay sigurado gidaron nga ugdaw gita mga K5 kung hindi gagiron matatapan.
2: Grabe po.
0: Sa dugang pag-inaton kara nga balita, bilang ka mga vehicular accident naguntad iya kara sa aton nga probinsya itaklan. Sambilog kara ginasugid mga K5 binawian it hugam nga kinabuhi. Wow, masubo-subo. Doon aron standby ka mo sa pilang ka mga news reports, police report it aton kara nga mga K5 patrol reporters, sa particular kay K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rose Qual naka-standby sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Ay binawian gid it hugam nga kinabuhi rong sambilog kanta kara mga K5. Patay. Kaya ro ginahambag sa aton nga mga kaigmanghuran. Especially kung kita ay nag-dilinali sa aton karang mga paganawon. Mag-hunos dili ka K5. Dahan-dahan. Di bali, utaan nga ron yung malate ka, ay at least ay bilog pa taan na ro'y mong agawas. Ay kung nagadali ka kung nga ron, especially kung ikaw nagamaneho, ginadalian mo man karon ro'y mo karang nga kabuhi. Ito ginahambay nga sambilog malang mana yung kabuhi, nga ni hagungan mo. Hakat aro yun nga ron yung mga ginadinalian ni mo ay makahugat mamatana ron. Hindi makahugat di sa masunod nga adlaw. Pero iba man karon ay kapin pa kong late yun sa opisina, paspas ro pa dagagan. Wala rin magsuhot-suhot yung rayon aga madisgrasya rin. Di yun naton rin mabalik ron mga K5. El Castigato! Di bali, mamimuhan ka, bato na lang ing memo. Hindi ka manyagi man karon pagpahali nun. Explain nun ka malang haman it na late ka eh, kaysa nga magdali-dali ka, madisgrasya ka. O, agmamatay ka, hay, paalin lang rayon. Sa dugang paginaton kara nga balita, gaming ag chat records man, ita Zamboanga school shooter. Kaya kara mga K5 nga anda nga valedictorian nga nga nagpamarin na. Ina-examine makaroon it mga otoridad. Ina-imbestigahan rong raya kara nga gaming and chat records. Ita rundaya karang unga mga ka-K5. Ito niya na yung ginahambal nga sambilog man ra sa mga importante nga tan-awon. Rong raya nga mga gaming and chat records. Aga syempre sunungani ka ina sa psychologist nga to nga na-interview from UP Los Baños. Ay ro anda karang nga environment gidana. Rong mabaho nga may impluensya. Karon daya karang nga mga kabataan sa makaron nga panyempo. Pero dapat kara hindi manyagi pagbasugon do mga Roblox aga mga online gaming era sa mga insidente. Dapat hay hugaton naton mga K5 rong resulta itrong daya karang nga forensic examination ro investigasyon agud nga matumod kung may tunay nga impluwensya rong mga raya sa anda karang nga ugali o desisyon. O kundi nga ni, hay, pwede man ka nang tanawon rong kabilugan nga estado, baga sitwasyon. Posibleng may personal imo nga problema. Ay sambilog sa mga binaril nga to, mat wizard, yali to, yung suko pa sa international competition. Agtapuan man imaw. Kasi may iba pa imang personal nga problema. May mga naka-istorya imaw online. Kung paano yung mga nakaangkon ita raya pagin nga access sa baril. Kaya itong ginahambag kahapon, paano naagto ka na raya nga baril? Paano nahabuol? Isa mga makaruyon karon nga maagi mga K5, mas klaro nga matumod rong raya nga naging ugat it incident. Aga ro mga tika nga dapat obrahon it aton karang nga otoridad agod nga hindi yun mauman rong kapareho karon nga krimen. Sa dugang paginaton nga balita, Balita National, ay kaina patana nag-trending sa social media mga K5, bag-iba kara ka mga social media platforms. karong rayang mga karsada sa Metro Manila nga ginbaha. Bukonit pasabol bangod sa rundaya karang lagpastuhod nga baha. Kahapon pat ako siyang adlaw batana ginabinaha rong raya karang Metro Manila mga hakita. Ani dapat hay maging mahagong gidana kita. Ay bangod sa rundaya karang padayon nga pagilinungan. Siyempre ay magataas kararo tubi barado rubang daya karang mga drainage system nga palpak. Pero delikado at akong partner ay kung mas stranded kita mga kita. Kasugod ka't imo abimana sa trabaho tapos gulpit at baha, di ka't imo ka uli. Kapin pa rin mga sakakyan nga lang manaba ma lang masyado mga ginlowar. Ay di, mabutang pa sa peligro, imo karon nga kabuhi. Samad, imong sakyan, kinaba-naba at abimana ang tambot siyo. Hindi, pag-agin na sa... May nga, nilikara sa may crossing bangang rawon, halos man gabaha-baha. Tapos sa Metro Manila, mga K-5, grabe, tigturo baha. Kaguoy, tigturo mga estudyante na kasugod yung tana sa eskwelahan. Kaya ka ng mga nagpanrabaho naton. Ay, obrahon ka ron ay maglikaw sa mga bagahaon niya karsada. Galing mana, paano kung puro bagahaon tanan? Paano ka pa mana makalikaw sa bagahaon niya kalsada? Tanan man manang kalsada, ginabaha. May mga nagareklamo pa nga ni Makaron sa rundaya pagid ka na nga NDRRMC alert. Ano yung mahambag karon kay Kate? Kaya kung matanay, huwag matanay at magain karon.
2: Grabe po.
0: Sa rundaya ka na nga alerted NDRMC. At least ay nare-remind baga kita nga. Galing ko ikaw at akaroon may sakit sa tagipuso o nakibot ka at imo ay grabit at basko graana abing nga daya karang tunog. Anang alert. Tandaan ko nga ni ikat nagapatigayon ni Trundaya karang impeachment hearing sa bahay ng Senado mga K-5 bilang ka mga nagtambong ito. Ay dugungan king nagtugunog anda karang mga cellphone bangod sa NDRRMC alert. Ano ba mana rumayad karahay? Alas 4.45 aton karang oras. Di magkalipat mga K-5 mag-like, mag-follow, mag-share. Ito aton yung official Facebook page, K-5 News of FM Kalibo 94.5. Mabatean ninyo kami ag makitaan sa live programs K-5 News Kalibo 94.5 sa inyo karang mga radio dial. Sa kuto magabutan ng signal, waragwagan ni 94.5 K-5 News sa FM Kalibo.
1: K-5 News FM. Ang radyo mo.
2: Wow! May
0: kabulig naton sa gihapon sa paghatod mga K-5 it balita impormasyon na DTX 500 the superior antioxidant rong DTX 500 nga nagatap na i-type 1 nag-type 2 diabetes raya mga K-5 ay nag-regulate sa aton yung blood sugar level agad nga matap na man ro oxidative stress ro DTX 500 ginapabata ro aton karang cellula agad malikawan rong pag-inabo it cancer cells na nagiging rason mga K-5 itimprano nga kamatayon. Rong DTX 500, anang kapsula karon himo sa vegetable capsule. Himo sa tinuga, nga ni mas madasig yung mga matunaw, raya karang kidney and liver friendly. Pero iba abing nga nagainom it food supplement, ay nagataas ro HGPT. Bakit doktor to, ay kaininom ka man at food supplement, ay? Ay, kapataas man at HGPT. Kasi kung iba't ang food supplement, roanang hay mo. Dapat mga K-5, hay, roanang kapsula, hay, organic. Vegetable capsule. Kapareha si DTX 500. Pag-aware kita sa mga fake imitations, ha? Raya ka na nga tugad-tugad ka K-5. Dapat may tatak na klinika. Abok ka peke, makarang DTX 500. Hindi naton pag-ibutang sa peligro, roaton ka nga ikaayong lawas. Para sigurado nga authentic at original ro aton yung mabakal sa main kamo mismo magbakal. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, makitan ron sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan, Atubang, Itpag-ibig Fan. Sa tabok na nakaroon ka K-5, kaiping it, Philsis. So yun yung una si Dr. Robert Impinay. Sa mga may high blood, alta presyon, daya karang terming nagabago-bagorong blood pressure, ay mag-DTX 500. Ag sa mga hindi hikatugugan, perming stress ka K-5, Haggard yun, Rechura. 20 bang mana to? Gimana, Rechura, mana? Mingko 40 ahon yun, amana. ay problemado siguro imo kakita. Dapat mag DTX 500. Pero DTX 500, 14 pesos per capsule. May ikaw senior citizen, PWD, may 20% discount pag-i-draw. Aga, syempre di pagkalipatan, rong Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist na magabulig sa aton nga mga kasukasuan. Ano kasukasuan? Aton nga mga joints. Especially kung kita nagkakaedad yun nga K5 sa mga senior citizen. Amat-amat nga nagahina. Pero pag function, ita aton kara nga mga joints. Importante aton nga joints. Bangod nga ruyon ka K5 rong nagabulig ka aton para kita makahugag itmayad. Sa mga sagakyan pa, hay, kung matratado o raya karang tornilyo wa itlangis mabaga kinakalawang na ay hindi unhagos mag-andar makaroon man ron sa aton nga ikayong gawas dapat aton nga joints ay healthy mga kakipo agod nga kung healthy ro aton nga joints ay madasig pa kita magkula mag Klinika D3 Bio wag amang ron nagabulig sa aton nga joints dinabuligan man ro aton nga tugaan nga mas nga maging mapag-on kaya manggaranon sa vitamin D3 na manggaranon man sa fat soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig naton maabsorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon.
2: Grabe boy.
0: Rong Klinika D3 Bio may VCO na antiviral, antibacterial, antifungal specialist. So kung kita perming nakakangkonit infection, siyang buwan man naging pneumonia ka, makara may pneumonia ka umatimo. Mahina ang immune system, madali makapitat infection. Dapat nagainom ka K5 at Klinika D3 Bio. Bangod nga rong Klinika D3 Bio, may MCTs. Pero MCTs ay medium chain triglycerides nga nagasukol sa mga viruses. Agod nga malikawan pagid rong pag-angkon it, infection. O mana, kapanakit yung mana ng duunggan. Bakas naman at kulikog.
2: Grabe po.
0: Nami tabi mga kinulikog ng dugunggan. Naadi kuman mana imaw, harun mana, naghago kuman anang dugunggan. Pero Klinika D3 Bio ka K5, gel capsule imaw ron, kung puson na to, may oil din imaw sa sugod, pwede ron ipatak sa dugunggan nga nagasakit. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Huwag niya mamatay ro bakterya, masukuan mo ro infection. Rahmat, hugaton mo pang ma-infection ka pa. Pwede natin doon imnon, adlaw-adlaw, mga K5. Aga, syempre ro, ang Klinika D3 Bio, mabaho nga bulig sa mga senior citizen. Gawa masyado na sisilakan. Ay kapin makara, nag-ilinugan, mga K5, ay, mana, silulo ag silula, idiot, amana, kapasila. Ay, nag-ilinugan, tabi mana, what amana, what vitamin sun, vitamin sun. Ano ro, vitamin nga mabuo sa sidlakit adlaw? Vitamin D. Ag vitamin E. Ani pwede kita sa gihapon makaangkon it nagkakaigo nga vitamin D3 kung kita nagainom it Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga K5 nagabulig man sa mga kababayenan agon malikawan rong dysmenorrhea. Wow, grabe kung gina dysmenorrhea ka ngaron ka K5 medyo nagapinitin siya ka. Nagapinitin siya gid ana ngani. Pero sakit kat puson, edi balit ang mga gagaki nga rahay. Ang bisis kat asanda maka patsyag runit sakit kat unga pat asanda ay mga babayi ay kadabugan ay nagapinasakit kapin pa kong permi ka nga gina dysmenorrhea habang kaot mga magugang dati ay hindi ka mana magpaligos kung ina mana ro imong menstruation ay mapasma ka mana gabilog-bilog karon ro imong dugo agro yun nga dugo pag magbilog-bilog ka K5 agabutan ka sa masunod ita dayang karang menstruation ay nagasakit rayon imo karon nga puson kung hindi ron makaguwa may iba karon hay nakakangkon rayon ita later on pag mapabayan kakaangkon it myoma kaya karang mga tumor ay magklinika D3 Bio ka K5 aga syempre dapat ay gina bed rest doon kung kita ay gina dysmenorrhea. May akon nga kilaga dati nga wata man ako nag-hire man at mga babayi man nga para yung tawan ko't mataas man ang posisyon. Ay permit, abi ko nung agina-dysmenorrhea. Tapos ay paiba-iba paro anang karon nga mood kung inaraan ang menstrual period. Nabuton man na. Ay mag-Klinika D3 Bio ka K5 bag mag-DTX 500 agod may imo nga duga nga happy hormone. Kung ikaw ay kugang sa happy hormone, bugnutin ka, arugante ka, mainitin ang iyong ulo, ay sigurado gid nga abo karon kimo rong nagadisgusto. Ano tama na rabatasan man nga ron ko permilet amanay mong naakig sa kalibutan. Laging galit sa mundo. Mag DTX 500 at Klinika D3 para. O syempre mag-exercise ka K5 kada agaho. God nga rong mga fats nga ron hay magtunaw. Aga syempre Romite C, rong mas ginpabaskog nga alkaline based vitamin C. Romite C man mga K5 sang ka-immune system booster nga nagasukog agod malikawan naton rong ubo, sipon yagna. Kaya ka nga pagpanakit it aton nga tutunlan. O, sa mga teachers nga ginaton si Lytis. Na inugtas anda ka nga mga estudyante. Paghalin man na sa bagay, gaugtas ako sang asawa. Pagabot man na sa eskwelahan, gainugtas man ako gihapon. Yaban-yaban ay kagabanan ka K5 nakakaangkon it daya karang nga goiter. Nakakaangkon it tonsillitis. Mag-Mighty C kita mga K5, 8 pesos per capsule. Vegetable capsule man ha, Romite C. Nabakay natin ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. O so yun natin si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. May free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon, hasta alas 5 karat hapon. White bayad ka K5, libre karon rong doctor's fee, professional fee, or consultation fee. What bayad karon rong pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Basta alas 8 agahon, hasta alas 5 hapon, Domingo hasta Biyernes. Red Clinic kung Sabado, bangod nga, Sabado.
1: Alright!
0: 5 minutos rong nabilin. Bago mag-alas 5, mag-apanumbali kita pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Stand by.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butka.
4: O, sige. Kaya sige. Sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
5: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing.
4: Aha.
5: Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
4: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
5: Para una ya gamiton ni.
4: At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Bis ka nalauna pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko, pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
6: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Cause basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo, suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
5: ka. Basta, Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adahan.
4: Correct.
5: No?
4: Protect yourself.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngako nga lawas.
4: Housekeeper naman? Housekeeper. Di naman pharmacy.
8: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni Dietri Bayo sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni Dietri Bayo. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
4: May housekeeper siya sa imo brain.
8: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
4: sa
8: imo system.
4: Kaugatan.
8: Sa bilugid nga lawas.
5: Nami, no? Ang epekto pala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
4: Para sa kubla, napulikos balay. Mapungko lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin doon.
5: Kaya magaling ng ditribayo, no?
4: Oo. Si kung nakaditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang Mono Laurin, Caprilin, Mono Caprik, sila tanan ang mga gapangunang nga mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
5: Oo, no?
4: Why?
5: So that is the...
4: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinurong patay na mo. So amo na ka-importante. No? Nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
5: every
4: gusto ka,
5: hours, good,
4: protektado ka.
9: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may BCO! BCO! Yung may Ditri! Ditribayo! Health News!
11: Oras sa K5 News of FM Calipo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigado.
0: Impunta na 5 mga K5, aton ka ng oras. Balik kita sa aton yung pagpangalagad, El Castigado. Si K5ville, may update mga K5, hanungod sa Rundaya, karang natabo nga sunog sa Sangkabatay, ito sa Patuaita, Cavite. Nga kung sa scene mga K5, sang ka-electric fan kararong ginadudahan, nga ginhalinan kara it sunog. May anang ginpatigayon kay interview kay FO1 Alberto Jucades Jr. Itaaton karang balite fire station sa dugang karang impormasyon na gabi. Sa line number 2, K5ville, stand by.
12: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5ville, go ahead.
13: K5 Blowa Gid ita na isalbang kagamitan si Nea Talyono, anak kang pamilya, no, bangod sa naugdaw gid sa sunog kay Eva Gloria. Pero anda ka kang panimalay nga namtang una sa may barangay Morales sa Banway Tabalete. Kainakat mga alas dos it aga-aga kay 5 Gloria na kung siin nga ni base sa aton karang information, uwa abit tawo na tabo ko incidente nga ka kay may namatcha no ko pamilya nga ka kay 5 Glo. I think sa iting nga barangay no kung dahil karapat ang namatchan, rason nga uwa man gagi bagabi haad tunan kid no kung dahil karang natabo nga sunog abi makasalba pasandat anang kagamitan nito kay 5 Gloria. Agsangagan nga ubra imo ka sa light materials kay 5 Gloria sumadasig gid nga nagrapta kung kagayo aga wa gidangani it habilin kay 5 Gloria sa kung dai karang nasambit nga panimagay base sa aton karang nga information no it halin sa aton karang balita DFP nga kunsiin nga ni ay di pagid ananda makakon matumod o dekarang total o let's say ang dekarang initial labing danyos kay pero personal numbers no kung nga pila ko ginaiwan karang danyos sa natabo nga sunog a ginahugat pa ko nga pagdangop ita dekarang nga nagapanag-iyet bagay sa opisina ita BFP Balete para dun mag submit man ita affidavit of loss no sa dekarang mga kagamitan to kay usually mga gamit man ron na sugod bagay makita kay Gloria base sa atong karang information ko ito kung hadagasa ita daya karang kagayo kay Five Gloria. Maswerte nga wa man gid imo ka it mga kaiting gid no nga panimagay kay Five Gloria. Medyo nag-iisagahan man imo ka nga bagay di karon sa area ag sa ngagan nga magayo kay Five Gloria ag aga-aga ta natabo wa tagagira ha report sa aton nga bumbero rason nga wa gid ha respondihan insigida so agahon nyo ta na adto na nit aton kaya nga katapo ita bumbero kay Five Law ag nagpatigayon ita investigasyon nga sa makaroon padayon pang ginatumod kung alin gid rung gintunaan it nasambit nga sunog kay Five Gloria. May aton nga pakikipag-angot kay FO1 Alberto Ducades Jr. aton nga pamatian kay Five Law.
14: Mga kagay-five, aton makaroon nga pakikipag-angutan no sa pihak nga linyada si FO1 Alberto Ducades Jr. Aton karang bumbero no inasabahin kara ita Balete. Angot ra sa natabo nga sunog sa may bahin kara ita Morales inasanasambit nga Banwa. Sir, good afternoon. Ngayo kami update. Kumusta sir? Do investigation kara aga mainyo na sir nga initial nga damages sa lunday karang nasambit nga sunog sir.
15: Yes ma'am, good afternoon. Sa pagkadto namon to ka ginas ang aga ma'am, nagbali nagkadto di ang tag-iya.
14: Mm.
15: Report nga may sunog sila to alas 2 ng kaaganhon.
14: Okay.
15: So wala gyud kami may nabaton nga tawag kay tungod nga ang balay na made man lang sang half material wala.
14: Mm-hmm.
15: Mixed material. So nagkadto di ang ano tag-iya. Kag nag-report nga muna may sunog to sa ilang ano sa sitio awayon Barangay Morales.
14: Uh-huh.
15: So nagkadto ko to upod ko akon nga upod si FO1 Abayon si FO1 Amancio.
14: Uh-huh.
15: Nagkadto kami to kung nagkandak sang amon nga sa report namon para sa amon nga spot.
14: Uh-huh.
15: So amo man lang to ma'am nang why man sila nga ginahulat panamo ng ano ka statement sa tag-iya kag ang iya nga ano iya nga damage sang ano bala sang approximately damage sa apidabit nga apidabit to blos ni nga gahulat pa kami sa ilang report sa ilang damages.
14: Oo sir, maunit gayo do bagay nga ka sa istasyon sir aga bakla ko, sir. Late reported, imaw?
15: Yes, ma'am. Late reported, eh.
14: Natapos
15: ang sunog, alas 2 ng kaaganhon.
14: Uh-huh.
15: Tapos, ay, wala gi kami kabaton tawag.
14: Okay, ha.
15: Uh-huh. Tapos, aga na lang din nagkadto, mga alas 10, nagkadto ang tag-iyas ang balay nga si Lia Talyon.
14: Okay. Based sa atin karang information, sir, sa tag-iyam at bagay, kat natabo ka sunog, sir, may tawo o uwa, dude, karang bagay, sir?
15: Kay ang base mo siya nga ano ma'am nga statement ay nagpulaw sila kuno ya ma'am kapiyak okay. Balay.
14: Hmm.
15: Sa namatyan.
14: Okay, may namatyan do day nga tagiyat bagay sir.
15: Oh ma'am, sa piyak to sa tabok kuno nila sa may matbok sa subay. Pag may nag-report kuno sila nga mo to may sunog sila. Pagabot nila mga alas 2 nagumpisa. Ay nakita sang iya tong pakaisa nga nasunog ila balay. Magbalik sila mga alas 3 ay natupok ko kalayo ila kuno ano. Balay.
14: Okay, upon investigating man sir sa area agaday nga tag-iya ita bagay sir may alinda may naaiwan nga nakasaksak o may ginigaha that time?
15: Sa amo nang pamangkot ma'am ay kami nga mga ano under investigation ba kami ma'am.
14: Okay. Bali ano gid totally burn gid imo ka sir?
15: Yes ma'am, totally burn gid ma'am. Ano natupok gid kaya kalayo?
14: Alin kuno do mga kagamitan sir nga nadagasa man ko nit sunog sir day karang bagay?
15: Mga sa sulod ng mga gamit, ma'am, daw usually ang makita taman sa mga balay nga, no? Ayaw mo nung natapok yun sa apoy, sa kalayo, wagin sila na ano, wagin sila may nasalbar kay tanang din yung pamilya. Ato sa Piyak Balay, nagpulaw. Kaya may namat dyan, sila tubi sa Piyak.
14: Okay. Maunot nga pa, sir, do bagay nga kang ginagamunit kagayo, sir?
15: Mga 30 sa amon nga pag-spot investigation to gina, ma'am, din takos na. Natakos naman ang mga total area, siguro 33 square meters.
14: Okay. Based man, sir, sa inyo, sir, nga ano, BFP procedures material, pila do damages? Yes.
15: Sa amo na ma'am ay sa amo na ma'am nga pamangkot ay under investigation pa ma'am.
14: Okay.
15: Kaya hulat pa naman ang ano sa ang tag-iya.
14: Okay, para syempre may andam matud ng mga nadugang ang kagamitan sir na. Okay. What ma'am, sir, dit, ano, kagapit bagay abi man nga may nadamay pa?
15: Wala na ma'am, kay why mas wala man sila kaluyo, gid kay ang kaluyo oh. Malandi na tama man kalayo.
14: Okay.
15: Do, tama be.
14: Oo. So makakonser kamusta do area nakabisita ka mo to ag kamusta do sitwasyon makakon family?
15: Alam mo to mami nang siyempre ang pamilya nga nasunugan do ano naman na siyempre masubo kag ano gid ay. Masubo kag sa gasto kag siyempre ay bati ko to ginasa no mapuli pa ko ng bata ellen sa Manila.
14: Hay.
15: Ay why na balay nga pulian hay. Hindi taman why man gusto sa matabo nga mo to?
14: Gani. Okay. Siguro sir, imo ano deka kang mensahe no sa tagpamati especially sa mga taga-Balete no makakon para painumduman baka hindi mauman dumaray ang klase nga incident sir sunog.
15: Sa kun nga pag ano mga kung gusto nila nga wala sila may matabo nga insidente nga muna, syempre hindi man malikawan nga maamo na may insidente nga matabo. Always good nga ano ma'am. Patyon kita ang mga dapugan ang ginahupuan. Patan sa kurente. Kag ang ano gid ang mga bata ang gampang sa mga prospro. Kayos wala mo gina mga ano mo. Mga bata ang galampang prospro papalayo gid. Ang yung pigjit kag amo gid man na permi na kampin na mo di sa balite mamo. Ay sa LP kay amo man nga mo gina paano.
14: Alright, sige sir. Sir, sa information, FO1, Alberto Jucatis Jr. Salamat gid sir sa time na ginrender niyo sa K5 News FM.
15: Yes ma'am, thank you gid ma'am, God bless.
13: So, ato no, K5, lo, nabatian natin ko atong karang pakikipag-angot no sa atong karang taga-BFP Balete. Aga, tingnan niwa pag-idabi pa katangopit uman sa aton nga istasyon no ita BFP Balete. Kung dahil karang nga nagpanag-iyat bagay, agad nga mag-submit nga niit mga naduga man daron, mga nadarasa nga kagamitan sa sudet bagay K5 Gloria. Ag, hindi pag-idsanda ka na eh, ka-divulge K5 Gloria kung aling do intunaan gid, itry karang nga suno kay syempre aga-aga madugong taon wag gid itatawo man sa bagay ag magayo do mga panimalay so do siguro nakita niya ta kainat ana kang relative man K5 Gloria nga nagsugid sa tagiyat panimalay do pagkagayut akon K5 Gloria nga siguro ma matan-aw or makita sa anda kang bagay man K5 Gloria so aton galing lang i-update o aton kang BFP Balete angot sa Danius Manong
0: masubo-subo ta K5 no ay manuguli pagaliro sa bilog ano nga o tatulian ay nasunugot ana ro bagay
13: ag may namatsyan pa sa anda K5
0: Gloria so namatsyan yung yan, nasunugan pa.
13: Di nga, nagkakapi man yan ito, ano, do dinangat or sitwasyon ni Teka nga pamilya kay Five Gloria. Siguro kaso man, it, pag uli it, Teka nga, unga nana, ay siyempre na matay ko, anda ka nga
0: family
13: member, kay Five Lo. So, hato pa, do, parang duble, matuod, kung anda ka kang ginabatsyag nung no, sakit kay Five Gloria. So, actually, nagapa ngayon man ako sanda it, ano, bully kay Five Lo sa public, no, kung sino doon may mga sobra una nga pwede nanda matao no sa aton karang victim no or dahil kang sunog K5 Glo hey, una man sa aton nga Facebook page may Gcash number kong K5 Glo nga pwede gitanda nga mapadaghan kung sanda hay may sobra nga pwede nanda ipaabot bilang buligon sa dekara nga pamilya nga nasunugan na sa May Morales, Balete, K5, Gloria. Samtang dugang naton ng K5 Glo, dugang naton nga update ya sa aton karang Kalibo PNP, no? Ginarimit na K5 Gloria si Van Aldwin nga ka dayang kong suspect or akusado nga sa dekara nga natabo nung pag-bombshook sa sangka eskwelahan iya sa aton karang panwa itang Kalibo. Base sa aton karang information, no, mga alas 4 makakang nga hapon K5 na tigayon ka imaw nga ginrimit na sa aton nga Akan Rehabilitation Center matapos nga watay mo ka makapiyan sa K5 Glo itapin sa 72,000 pesos. So ginrimit na nakunday ka nga si alias Van Altmin, no, nga taga ano ka, taga tangalan K5 Gloria Tagas, no, nga kung si inya ni una nga imaw kang ginbisita itaton ka lang kapulisan sa nga mismo nga panimagay para makikover do cellphone do SIM card K5 Glo at do pangaywa at ginserve ko no dahil kang warrant of arrest, no, sa aton kang akusado K5 Gloria nga si Van Aldwin. So actually aton kang pakikipag-angot ka na aminado mataman imaw sa anak kang ginhimo, no, ag tripping sa so, anak ka nga nangin na depende sa K5 Glo anang rason wa man gid imo mana ita kaakig sa eskwelahan o base may anatong kontra nga di ka na ipaagi sa pagbomjo K5 Glo wa gid it mako yon nga istorya. Basta aminado imo nga ginubra na ginpadagan na dude ka nga bomb threat ag bangod gamang sa pag-trip-trip doon, tripping sa K5 Glo, ako anak kang nangin rason ni Van Aldwin K5 Gloria. So, sa makakon, ito na imaw sa ton karang pasilidad doon sa Aklan Rehabilitation Center matapos nga uwa makapiansa, no, ita kapin sa 72,000 pesos K5 Gloria. So, far ko na itong mga balita nga natipon sa aton karang pag-standby. Iya sa aton karang Kalibo PNP, kama naman pag-check, no, sa aton karang palete BFP K5 Gloria. Ako man si K5 Rose Qual para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
16: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K5 Rose Qual. Saan naman karang balita? Check naton si K5 Sandro Zalazar. Raya karang biktima at pagpamuno sa ibahay kat dato ba nga nakaangkon it argumento mga K5. O nga binuno sa anak karang butko, no, abaga. Ay hindi yun magpasakit kaso rong raya nga biktima kontra sa sosyal. Sa aton karang line number 3, si K5 San sa dugang nga detalye, standby.
16: K5 News FM Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
17: Hindi yun magpasaka, K5 Glo, at daya karon nga kaso rong biktima, no, kontra sa daya karon nga suspect ita pagpangbuno nga naguntad sa bahin kara ita barangay regador sa Panukarat Ibahay sa alas 5 kahapon karan, no, ag sunog nga ni sa aton nga pagtawag sa Ibahay Municipal Police Station nagsumite rong rekon nga biktima ita ani, no, kon rekon na affidavit of non-interest to file a case against sa daya karon nga nasambitan nga suspect, no, kung aton karang magtandaan rong nga biktima isang ka 46 anyo samtang rong suspect mata ay 39 anyos nga gagaki, no, ang nagbuwa nga ni sa investigasyon at aton kaon ng mga otoridad nga magkaibahan sa dara nga nagainuman baga rong daya kong edaywa sa sangka bagay sa nasambitan karon nga lugar. So kat makainumutan na may una karang nagbuntad nga argumento, no, diskusyonan sa magtimbang karang aparte hasta sa nauli ana sa pagpangbuno e record niya suspect sa biktima gamit rong record niya kutsilyo. Insigida mata nga nagrespondero aton karon nga bahin ita ibahay sa South Station ag katmabutan nga ni, no, sa record niya do aton to niya mga otoridad ay naaresto mata na insigida rong record niya suspect sa nasambitan karon niya krimen. Nagaangkon ita tama ita buno sa reko niya natuo nga parte ita butkon rong reko niya biktima rason niya insigida mo rang gindaya sa aton karang ospital particular, no, sa reko niya ibahay district hospital matana K5 Glo, no, ag posible matana nga hatungan ni, no, after na nakaroon niya maging establero ana karon nga sitwasyon, maging maayo sa sitwasyon ni Dayak na biktima. So nag-ano lang man imaw nga, hindi ulang imaw magpasaka, itaray ka nga nagkaigo nga kaso kontra sa raya karon nga suspect K5. Wow, nagtao itlogang pagigkaroon nga detalye, ro ato nga pinatapan, ita ibahay municipal police station, do pinaka-latest na dakaw nga update ay doon nga nagsumite, no? Ita affidavit of non-interest to file a case K5 Gloria. Samtang sa dayakaw nga dugang pagid naton nga balita, no? Ginabawian, no? Itdayakaw nga hulang makabuhi, ro nga raya karon nga yaki matapos nga nira nga mag-overshoot, no? Ro anak ka rin ginasakyan niya motorsiklo sa puno, if ba ikaw niya mahugani, rong anak ka rin ginamaneho ng motorsiklo. Gabi, ita Lunes na tabo, rong ba ikaw niya insidente, no? Kita ito sa sitio Kapulan sa Barangay Palay sa Banwa Karatbatan. At kahapon nga ni base sa aton daw niya nabuong informasyon, kahapon imaura natagupang dan, if ba ikaw rin niya aton karang mga residente sa nasanditan niya lugar, ag uploaded niya ni, no, itaton to niya netizens, nga ato na sa puwanan darong motorsiklo nga ito patana sa nasanditan karong niya lugar, Kipedlo. Rungdaya karong niya nga rider, ginkilala imaura sa kay alias Ogrong, 63 anyos, ag residente man ito nasanditan karong niya.
0: 63, senior yung tagali ron?
17: Roger, no, Kipedlo. Ag suno nga ni sa aton karong niya, Batan PNP, nakabaton sandara ito informasyon, tak na alas 7 yuta ita alas 7.15 agahon, yung sige damat anandara nga ginaadtunan, no, agin na magpatigayan dahil kong investigasyon sa nasabitan karong nga lugar, o galing yung siyempre, motorsiklo lang matay turo, anda karong nga naabutan kay arong daya kong nga biktima kay yung sige damat ayagira nga ginagabala, itaton nga nag-responde nga NDRA mo batan sa Altavas District Hospital. Aga hatutangani, no, insigida matay maura gagi nga ginabuhian ita ayde kanya binawian ita kabuhi rong dayon nga biktima bangod man sa naangkon karang
0: ano imong K5 san then on arrival or binawiat kabuhi samtang ginabugong
17: wa na mention K5 blo, no, kung ano insigita imong nabuan nga gid kabuhi kasta samtang ito pa imong na discussion na kasong gagiro anang motorsiklo sa mahugani o kun na added on arrival imaw
0: kay mo actually, nakainom?
17: Nakainom kay Five Blue. Una yung mga kaidaong karat na influensya at makahigitong ilim nun. Maghalin imawra, nasayuran nga halin imawra sa bahing karait barangay Napti, no? So natampitan karon ng lugar ang dahil ko na biktima.
0: Imaw gata isa ga, way mo at sakay.
17: Imaw malang isa yaman kay Five Blue na aksidente. At hatungani, pero motorsiklo ay ginbuo matahit atong karon niya katapo ita mga otoridad ito ginbutang sa anda karon nga tatapan para magkaroon sa nagkaigo nga disposition. Pero masubo-subo sa parte man doon ita
0: pamilya.
17: Kapamilya o pamilya ni alias Ogrong nga ra ay harot ana rugin kadang pan. Siyempre nagpadumdum ro aton sa mga otoridad nga kung panbaga o naun kita sa ito when siya makahilong ay din doon ag hindi naton ba matatas na magdaga pa itlaya karon nga mga motorsiklo ay itahuway na agin anay kay Pablo at kapita nga maumpawan no, agun nga malikawan naton nung daya karon nga mga disgrasya sa daganon particular nga magresulta pa ita pagkabawi itaton karon nga hugang nakabuhi kay Pablo. Yeah, samtang sa dugang pagid naton no nga mga balita man sa record nga insidente man no bawhay noong sang 32 anyos mangyayaki nga ra ninahan mata matapos nga bumaliskan man no ana karon nga ginasakyan nga motorsiklo sa barangay Ambulong Matara sa kapareho man nga Banwa sa Batan C5 Blo kay nakara ita alas 3 ita aga-aga natabo rong daya karong insidente sigida nga nagrespondero atin nakatapo ita NDRI mo Batan ag nasapuan ng tangani rong daya karong biktima are kang biktima nga residente ita barangay poblasyon na una uta sa gilid man ita daya karong nga karsada nagangpon imaura ita gasgas sa anak karong nga uyahon alima anak ko nga ba aga nakuan pangani na buo pat aro anak ko nga daywang kangipon T5 Blo ay bangod man siguro sa daya karon nga kabaskugon ita impact ita anak ko nga pagka disgrasya matapos imaw nga ni nga pagresponde ita aton nga katapot MDR imaw gin nga insigida matangani imaw ra nga ginyapatan ita first aid aga gindalaman sa ospital ang daya karon nga biktima para man sa nagkaigo karon nga pagbugong aga sunong ani sa mga responders posible imaw ra nga harun kita nga ni man ay nasa impluensya man itaya karon nga makahingilong ilim doon rason it ana karon nga pagka aksidente kay Five Blo. So harun nga ni no sa aton daw niya mga otoridad kaya padumdum yung sanda sa mga biyahero at biyahera karon nga kung mag-uli baga, nawaot at pang-uli. Pero hindi ko lang ganyan yan. Pag-ipiliton ay siyempre kung maka, it's either ikaw makadisgrasya siya or makadisgrasya siya kahit daya ko ng ibang tao or ikaw mismo kung daya ka nga madisgrasya siya ba kay Five Blue, no? So do yun do pauman-uman karon na ginapadumdum itaton man nga may bahin ita katapot mga otoridad kay Five Blue. Yeah, samtang sa aton pagid no na dugang karanga balita man sa bahin ita Burwanga arestado ang kustodiya ita aton taon niya Burwanga municipal station no, sa construction worker nga wanted imaura sa kaso nga statutory acts of lasciviousness gasunungan sa aton karon nga impormasyon na aresto rong akusado sa Santander Burwanga sa Bisaya warrant of arrest karano 2 counts ita criminal case na nakarakitay do na maghalin sa aton karang family court it in CR branch 7 sa Marikina City no ginpapanaog ra ko nagdaliwan karang Hulyo 21 aga kuraya yamang ra ginaserbe it aton karon nga mga otoridad no aga sunungan sa raya karon nga warrant na ginrekomenda karang apiansarong na korte no ita kapin sa 360,000 pesos nga piansa para sa temporaryo karon nga kahilwayan ita nasambitan karon nga akusado K5 Gloria. Samtang sa katapusan naton kara na balita no ginbalik sa tag-iya karon nga raya karon nga 10,000 pesos nga cash matapos raya nga mas ano matagupangdan nga naaywan at anang sa sangka ATM machine sa isla Karot Boracay sa Banwa Karot Malay rong kwarta abihay nakita it daya karon nga sangka ito niya Korea National na si Ms. Bailey Jongshon no nga insigida matangani ra nga nagpangayot bulik sa aton karon nga Malay Police agud nga masiguro nga maibalik kaya sa daya nga nagapanag-iya no ita nasabitan karon nga kwarta kay Pablo agaron matangani gin kumbaga kita sa yamatan aga gin kalipay no gin tawuan kara ita pasidumugman rong katapatan ni Mr. Lingara nga nagaserve nga padumdum sa paghimo itayakaw niya mayad ang pagiging tapat kay wa man ita ginapili karangalahi o ko nasyonalidad sunok man sa aton karon nga Malay Municipal Police Station. So doon aton karon nga mga update reports ang natipon no magaling sa aton karon nga area of responsibility kama naman sa pag-check naton sa aton karon nga mga municipal police station iya sa aton karon nga bilog na probinsya Itaclan with the K5 Kineto Chica ako man si K5 Santos Salazar kalas kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko ang Kalingawan sa bilog probinsya Itaclan K5 News FM
18: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K5 Sandro Salazar sa anaman karang mga balita. Alas 5.25 aton nga oras, magpanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula para sa epektibo nga kombinasyon mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops mabakal sa

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dito Bayo, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapatakas mga butika! Mataas pala ang Ibu Blood Sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
2: DDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So na.
5: Good day, magid ako sa akong body odor.
6: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Takardan Marapa.
12: Ko si Joshua Darren Villavior.
13: Ni si

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grabe po.
2: Alright!
1: Alas 5.33, mga K5, aton karang oras. Balik kita sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. By the way, happy listening ina kay Sir John John Placido. Nagapamati kay Carlo. Una ka na sa tangalan.

0: kay Mai Mai at kay Nomor. Sige, thank you so much, Gida, mga ka-K-Mai. Na kay Sir Janchan Placido, kay Carlo, kay Nomor, sa tanganan at kay Mai Mai. Nagapamati sa K5 News sa fan. Sa mga K5 man natin sa Kalibo Car Wash, happy happy listening. Una sa mga mabuot, mga mahugod nga staff at Kalibo Car Wash. Happy monitoring una, Handay Manong. Aga, sa mga K5 man natin, inakara sa May Splash Laundry, good afternoon. Sa Kalibo Shopping Center, una sa mga manugtahi natin, di karo yun gid sa entrance in My Patch Trading. Fans doon ni K5 tere. Happy listening gida sa aton karang mga parlorista, mga K5, good afternoon. E naman sa Juliana Mall, sa Kalibo Public Market. Aton yung vegetable section kay Nung Japet, happy listening. E naman sa Numansha Public Market, sa entrance, good afternoon. Sa mga K5 naton sa LG Malinaw, kay Ma Marge Salim Imperial nga guapa. Happy listening. E naman kay Ma Mary Forico, kay Nung Mayolo sa Rosario Malinaw, good afternoon. Na kay Nang Leia Villas sa may ID niya pagpamatik. Sa mga K5 natin, una man kara sa may Aklan Training Institute kay Mama Ann Ramos nga guwapa gon, maagam pa, mabuot pa. Mabuot ko ni mo kong tulog. Happy listening kay mo, Mama Ann. Good afternoon kay Ma'am Jona. Ina kay Ma'am Flor Mortalia nga guwapa. At syempre kay Nini Pia nga guwapa pag sa mga K5 natin sa Aklan Training Institute. Good afternoon sa may ASU Banga. Naman kay Ma'am Joycey. Good afternoon. Sa mga K5 natin, una kara sa may Division Office ita Numansha. May daid niyang pagpamati. Aga sa mga K5 natin, una kara sa may CBT MPC Terminal. Biyahing Kalibo Katiklan vice versa sa Alta Bus Terminal. Ina kay Uncle Boy. Happy listening. Good afternoon kay Uncle Boy. Ba, may da si Uncle Boy nga rin. Nagapahilay-hilay. Gata pero pahilay-hilay, gilimana nga, yawan man ako tusit kwarta. sa mga K5 man natin, una sa RTC Branch 2, na kani Attorney Lina, happy listening. Sa aton yung mga classmates, una sa may fiscal's office, syempre kay Adam, nga gwapo. Aga sa mga K5 natin, sa public attorney's office, una kay Nung Nuno, happy happy listening. Happy listening, gid kimo nung ha. Sa gwapo, koreano, maaga, mistiso, ag mabuot nga abogado, Attorney Andrew Julio Kimpo. Librihon mako karon nga. Kay nung Andro, kay nung Nuno, happy happy listening. Sa aton yung mga ka-K5 sa Aklan Provincial Capital, happy listening man kay Sir Francis Arnaiz. Sir Francis, may ginatao ako kimo. Ay may matawaan ka uman karang nga mga honor student nimo. Aga, syempre kay Sir Alexis Apolonio sa aton karang public or public Provincial Agriculture's Office, good afternoon. Aga, syempre kay Tatay Udon Banjola nga wagid nagagubad. Nakay Nang Bilen, good afternoon. Nakay Nang Jeanette Soko sa mga K5 naton, una sa may sangguni ang panalawigan it aton karang Aklan Province. Sa aton ina nga mga supporters. Good afternoon kinyo mga K5. At syempre sa mga security guards nga mga mabuot, mga grooming, very accommodating, mga friendly nga security guards it pag-ibig fan. Happy happy listening. At syempre kay Ma'am Bel Tolentino nga gwapa.
1: Wow!
0: Happy listening kimo Ma'am Bel ha. At syempre sa mga security guards it pag-ibig fan. Mga makarot na dapat ro security guards mga K5 planchador uniforme. Mga guwapo, mga mabuot. Ay ribat ang mga security guards sa pilang ka mga government agencies bukod matanan mga K-Man. Oh, may kukong sinot ha, may kudaog pananda ro center director. Alas 5.30 siya, tiyo aton karang oras. Ay kay Sir Jose Nelson Delphine, ay naman sa Boss Barbershop, happy listening kinyo mga ka-K-Man. Ay kay Uncle Bahala, gali, baw man na, wag naman ako ginagrit-grit. Kay Angkol Bahala, ina kay nang Inday Maang, happy happy listening gid kimo nang Inday. Syempre kay Angkol Bahala, kay Auntie Diding, good afternoon. Kay dayon yung pagpamati, kay Angkol Ray gali. Nakanday Bingbing, happy happy listening. Ag syempre kay Ninang Loyni nga guwapa. Sa bye-bye Makato. Alas 5:37 aton karang oras sa aton yung pagpadayon mga ka-K-Fun.
2: El Castigato.
0: Ginklaro makaroon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nga uwa imaw it intention mga K5 nga insultuhon o i-underestimate. Kung sa Tagalog pa, why mat intention nga maliitin? Why mat intention nga kung bagahay i-degrade? Rong Raya sigon nga mga manugturo ay nagtrending imo kay nang agahon. Si Undersecretary Claire Castro nga ramang K5 bangod sa ana nga pahayag. Parte sa pilang insidente, it saga nga pamatasan it mga estudyante. Ay matapos batikoson it Alliance of Concerned Teachers rong ginhambay ni Castro nga may pilang ka mga manugturo rong nagabayular sigon sa moralidad ag nagaturo sa mga estudyante it kawad-an it respeto gabi yon sa mga magugang. Ay sunong kay Castro wa na na ginatanan rong raya nga mga teachers ko ginatumod yamang nana rong mga individual nga nagabayular sa tama karang pamatasan. Ay di ba dati kita nga ni partner kat elementary ay may good manners and right conduct na subject dati. Ang subject ron, values education. Dati kat high school kami may amon nga values education nga subject. Galing hay, amon nga to nga teachers ay nagaininom. Ba, taog ang kumbuhi pa yung mouth. Nagaininom ta, mabaho tayo mo ita, dayang karang lapad. Ay, values education, amon ka to ka ng subject, anang obra ka to, permi na kaming ginapinahawa. Permi na kaming ginapadude. Oh. Ay, di ba nga, values orientation, values education, ni karo yun ginaturo sa mga inunga, rong raya nga tama, matuod niya pamatasan. Ay, kaya makon siguro, ging tao ka na raya nga subject nga ragod nga pati imaw ay magbago. Galing hay, wata, magsugod imo sa klase to, ay nakainom tayo mo, nagganguan. Ay, kaulihi to, ay taugang madya gimbuan yun imo tot subject. Ay, suno kay Castro kaina, naintindihan na narong raya nga mga teachers nga nasakitan. Saan nga pahayag? Pero uway mo at nakikitang dahilan ko no, agod nga magpangayo it pasaylo bangod nagapati imaw, nga gintawan niya mang nana, ita kung bagahay, reminder. Pagpadumdum rong pilang ka mga teachers. Aga, bukon it ibang konteksto ro anang karang nga ginhambay. Ay maabo, tabi ro naakig man kay Claire Castro. Na. Pero bilib, daho ka na karang mga K5 kung magribat imaw ay. May resibo ay mo permit imong may visual aids. aga straight to the point ba yun? Pero may iba gin matana bi matod karang nasakitan siguro. Ay ikaw man nga teacher say ikaw gid manaro kung amat ay ikaw man manaro nagabayular it immoralidad. Ay may mga cases matana matuod nga may mga makaruyon nga nagakainabo. Aton karang nga pamatian mga K5 bro ana nga pagpahayag kaina sa rundaya man karang nga ginpatigayon nga press briefing sa bahin it aton nga Malacañang.
1: Okay, gusto lang po natin no ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Anggara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Anggara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin mabanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro. Pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. At hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita ang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin ito pwedeng hindi isang mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa app teachers party list, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat naman natili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat ha, di ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tignan po natin kung nakundina ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malinaw po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sinisisi ang mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
2: El Castigador.
0: Hay, may basihan, matagal yung mau. Ging spill out pa, babe. Bangag. Tapos nung nag-uploaded video nga to gali, teacher. Ay, Riba, siguro karang nga naakig, hay, guilty. Riba, matana ron, hay. In fairness, matana mga K-5. Abo, taro aton yung mga teachers nga mga the best, ah. Kapinpaya sa probinsya at Aklan, mga K-5. Saan may mga teachers nga madyamay pagka-stricto. Ako nga itong nga istorya partner nga among teacher dati sa Values Education nga pagahilo. One time pa ka to, tandaan ko dati ka na, ay, halata, anang inatras ng inatras. Papata dati kami mga whiteboard nyo, mga, amon pata dati, greenboard nga, tawagun ay blackboard. Ano kami mga PowerPoint presentation. Blackboard ba't ana? Hala, anang inatras, ki, kaguoy man yung mga to. Medya, binawian nito to, yung mga tugam nga kinabuhi. Ang pwede mo. Hala, anang inatras, ki, pinabugo-bugo, yung mga katuhamon partner, ay galing, hay, nakainom-inom imaw. Ay, mahumgan mo gid, ay, kung sa printing, kagapong ko, mahumgan mo gid, arulapan. Ki, nanunggab, day mo to, pagba atras, ay, umusgang, kay imaw. Permit ato imaw nga ginamugay itamon dating principal ay gasugod din mo sa eskulahan ay nakainom. Ay maaga matakong ta imaw to. Tawagang imbasi ko may pinagdadaanan tayo mo sa anang kabuhi to. Hindi ko gida imaw malipatan to eh. Dahil yung padagan na kami ka to pag tree guard. Ayan nyo ba? Padagan na kami tree guard. Wow, akon pa man yung tree guard ay ruging ubrat asang magugang ka to ay himo tayo mo sa bakhaw. Kabugat-bugat! Apa ba? Manami pata dati ro mga experience na to, no? Yung mga 90s. About an experience makarayat mga Gen Z ag mga Daya kara mga K-5 nga Gen Alpha. Modern technology. Abi dati malipayon pata na dati mga K-5. Hinampang pata dati kami mga Daya kara nga sakbo. Ano pa dati? Daya nga mga Chinese garter, mga step knot. O pata dati ita mga cellphone nga ron mga K-5. Kumbaga, gasakay ka sa sikap nga ron nga magpaduylon-duylon krayon sa tangke. Mga duyon pata dati, makarang atsimpo matuod ay kalisod yut ana i-control aton nga mga pamatan. Bukon itanan, mainaman anag yahapon nga butanan. Doon doon ginahambay naton nga dependent aron sa pagpabaho. Ita, mga ginikanan. Ay kung roon nga, nagbahog imoron sa violenting environment, daya ka rama K-5 nga, kung bagahay, ana nga environment, bagahay magamo. So, di karon imono hubog, pag uli sa nang bagay, ginaway anang nanay at tatay. Ana nga tatay, ginasakit ro ana nga nanay. Ay, syempre, di karon yun mamulat rong unga rayon. Pag-abot na sa eskulahan karon bully rayon imoron. Ay kung timprano pa matana sa sugod itbagay kung roo nga mga K-5 ay kung baga ginapakita kanda rong kung paano magpalangga kung ano ro tama nga pagrespeto pinapanik rong pag-abot ungay bless ba na kay lula mo bless kay lulo mo ay ma-bless man karon doon nga ay kung ro ginikanan man karon ay wamanit batasan ay gano'n ka man ay paano man ito ay minobrat naman na kami. Ay, roo nga rin karon ay gatanong mo sa anang isip nga, makaroon na dapat gali roo brahon. Ay, tao lamang.
3: Grabe po.
0: Alas 5.55 aton karang nga oras. Thank you so much kids sa aton yung mga naging partners of Fiold, K5 Valrose Qual, K5 Sandro Zalazor, atong navigator K5 Kenneth Lachica, partner natin sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unay. Sangangan man, itamon niya President at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karanga naging alagad K5 Gloria Villasman. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160. The best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
4: Normal nga pasing sang stool.
6: Ilabi na kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
4: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
7: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
4: Oho.
7: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
4: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
6: License medtech. No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya.
4: Uh-huh.
6: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
4: So, wala nga medyo
6: baho. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kaya dapat, hindi sa sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala no, mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo na to kung hindi ano.
2: DTX 500.
6: Shake kami kapayas. Imnon mo isa kabaso, tapusan parisan mo DTX kag may TC.
4: Pagkaga, wapak.
6: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, Kaga nakanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo
2: nga. DJX 500.
6: Ang bakod po ang mga veins mo sa imo atrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-DTX 500.
2: DJX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. Tapos yun ang pagkaubos ko, sir. May alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-git, sir, kanami-nami, nag-git sa akong nga mata.
2: DTX 500!
6: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
4: Oo. Oh.
6: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang mga pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
4: bro,
6: may mga problema na ng kulon, da, no? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, man-normal mo. So, muna, permi na mo balik-balik, ano ka-importante, nga gainom ka dito, X500, kag Mighty C, para mag-normal imo pupo. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
4: Justo.
6: Kag once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira nagaproblema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka, oh, kaisa lang ko magpupo man.
4: Justo.
6: Kay wala ka kandito X500. Wala ni mo atipa na ang health sa imo nga tinai.
4: Justo. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
6: Pito na ka type, Sir GP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
4: Kulang fibers.
6: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
4: Gayum-yum si boy.
6: Inom ka diti X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante diri, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae.
4: Oho.
6: Kung gahubag imo tinae, iti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras K5 News sa FAM Kalibo, impunto alas 6.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dito evening newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Headlines sa atin yung balita lokal, inuman sa ibahay na uli sa pagpamuno, biktima ninahan, suspek, arestado.
9: Dugang headlines, balitang lokal. Pamilya, eskwelahan, ag PNP, dapat na mangin support system at pamatanon suno sa dating provincial director ni Ron.
0: Sa dugang naton nga headline balita lokal, bagay sa balete na abo sa sunog, electric fan nga nakasaksak, posibleng ginhalinan it kagayo.
9: Dugang nga headlines balitang lokal. Balitang lokal. Nasamad nga dam sa Banwat Bagan, agtuga ita kung nga tubig sa mga ganas na dahil nga niya hinyo nga suportahan doon nga proyekto.
0: Headline sa ato nga balita nasyonal, rimulya na nanawagan nga obrahon nga non-bailable ituman, wrong loose of firearms cases.
9: Dugang nga headlines balitang nasyonal. Attorney Kapunan uman nga nagpanawagan kay VP Sara nga mag-attend sa impeachment trial.
0: Headline sa aton nga balita international. Dating Ukrainian Defense Minister nagpanawagan it eleksyon sa tunga it giyera.
9: Dugang nga headlines balitang international.
2: Balita international.
9: South Korea temprano nga pagatapuson rong war games kay ibahan ng US sa Ayo at Washington.
0: Headline sa aton nga balitang negosyo, BCDA ginpasiguro rong pinakamabaho nga benepisyo at pagsalika para sa Pilipinas.
9: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo.
9: Piso uman nga naghina umabot sa halos 62 pesos rong kada dolyar.
0: Headline sa aton nga balitang sports, sa Dennis Schroeder mas ginpili rong Hornets matapos rong trade maghalin sa Cavaliers.
9: Dugang headlines balita sa patagit ng
2: balita sports.
9: NBA TV ad revenue umabot sa $2.11 billion sa 2025-2026 season.
0: Headline sa ato nga balitang entertainment kay Abad, waga gigin sugiran ng cancer diagnosis sa ana nga ina.
9: Ag Doug Kramer ginbatikos online sa paghambang nga uwaimaw nagapambabayi.
0: Maayad-ayad nga gabi, Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia Etaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton nga pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaroon at Miyerkules, Pitcha 19 sa Bugat, Agosto, Dagon 2026. Inatod ka aton at DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa Fam Kalibo. Kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
9: Aga kuman, siko K5 Sandro Salazar.
2: D3 Bio Evening Newscast.
0: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton nga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Gindaga sa ospital, Rosanca, 46 anyos nga gagaki, matapos bunon it anang kainuman sa Barangay Rigador, Ibahayaklan, kahapon it hapon. Base sa inisyal nga investigasyon it mga pulis, magkaibahan nga nagainuman rong biktima ang 39 anyos nga sospek, kat makaangkon it argumento nga nauli sa pagpamuno gamit rong kutsilyo. Tinamaan sa tuong nga abaga rong biktima ang insigida nga gindaga sa ospital para sa pagbugong. Naaresto man it Ibahay PNP rong sospek, apang ginatagana nga igarilisgon matapos nga uwan nagkasurong biktima kontra kara.
2: Balitang lokal.
9: Dugang Italia sa itong balitang lokal.
2: Balitang lokal.
9: Ginpunto ni former provincial director Aklan PPO ni Mesyo ni Ron ro importansya at pagiging support system at pamilya. Eskwelahan at PNP agad niya maiwasan ro pagkagakip at mga pamatanon sa karahasan at iba pang maling hilimoon. Suno kay ni Ron, importante nga gabayan at bantayan at mga ginikanan ro anda karang mga inunga agad niya maigayo sanda sa bukon at manami nga impluensya. Dapat man sigon niya maghimo at regular nga padumdom o kon pep talk agad niya mabuligan ro mga estudyante makaiwas sa saga nga hilimoon. Sa panigman at PNP, importante rong police visibility sa mga eskwelahan at programang kapareho drug abuse resistance education agad maprotektahan o mga inunga.
0: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, naaboros ang kabagay sa Barangay Morales, Balete, Aklan, kainang aga-aga matapos nga masunog. Tangod sa madasig nga pagkalhit it kagayo, wa it hasalbar nga gamit, rong pamilya ag poste, ag pilang partit bubungan yamang, rong naaiwanan. Sino sa report sa namatsyan rong magpamilya rason nga wagagi na panuhan rong sunog. Posible sigon nga naiwanan ng electric fan nga nakasaksak rong ginhalinan ni sunog. Pero padayon paraya nga ginaimbestigahan na it mga otoridad.
9: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal. Problema makaroon it mga mangunguma rong kakugangan sa tubi para sa anda nga pananom matapos masama drong dam sa Sigkaybanga nga nangin dahilan agud nga hindi makaabot sa mga irrigation canal rong tubi. Suno kay Banga po ng barangay Agliga President Jesse Morales na aghingyo rong National Irrigation Administration o KONIA itbulig paagi sa sangka resolusyon nga magasuporta sa adang programa para masolusyonan ang nasambit ng problema. Nasira man kay Morales nga bangod sa nasamad nga dam, ibis maagto sa irrigasyon, nagaderecho rong tubi paagto sa direksyon it malinaw ag nagtugaman itura it dayakal nga soil erosion. Samtang bangod sa limitadong supply it tubi, uwa nakatanom rupila ka mga mangunguma, apisarong nabaton ka nga binhi ag fertilizer, halin sa Department of Agriculture.
2: Balitang National.
0: Sa aton nga balita national, hatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Pero DTX Coffee Mix nga may chia seeds, the sugar, sugarcane powder extract, may ampalaya leaves, nagabulig ka aton mga K5, agud malikawan ng constipation o kon kalisod sa pagbawas. Manggaranon man sa fiber, nga nagasunog at LDL cholesterol, agud na natural ro aton karang pagniwa. Rong pure organic coffee, nga aprobado at FDA, GMP certified, halal certified, associated sa AUN, sa RTI, aga USA. Abakay naton rong DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang National.
0: Ka-K5 nagapanawagan sa Interior Secretary John Vicrimulya nga uman niya obrahon nga non-bailable rong mga kaso may kaangtanan sa loose firearms. Suno kay Rimulya, nakaangkon sigon it pagtaas sa krimen bangod naging bailable. Rong pila ka mga nagabayular it loose firearms sa Idagom it Republic Act No. 8294 nga gintumod nana bilang Rubin Padilla Law. Ginhambag manana nga base sa andang datos, 98% it mga krimen ay may baril nga sangkot sa loose firearms.
2: Balitang National.
9: Dugang detalye sa itong balitang national. Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
2: Balitang National.
9: Uman nga nagpanawagan si Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan kay Vice President Sara Duterte nga mag-attend sa impeachment trial ag atubangon rung mga akusasyon kontra kana. Suno kay Capunan, kung gusto ni Duterte rung transparency, dapat sigon karang ipakita kung sa siingin gamit rung bilyon-bilyon nga pisong pondo. It Office of the Vice President. Ginpunto man ni Capunan nga rung confidential funds, ay bukon it personal nga rekaw nga regalo sa Vice President, kundi kwarta ita umbayan.
2: International.
0: Ang sa aton nga balita international, hatod katon ka K5, it prebio coffee, prebiotic plus probiotic, agmay malunggay. Agya DTX Premium Coffee nga may stevia and agaricus mushroom para malikawan ang sakit nga cancer and heart disease. DTX Premium Coffee ag prebio coffee available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
0: Nang panawagan si dating Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov nga makaangkon it eleksyon sa Ukraine bisan pa nga nagapaday nung giyera kontra sa Russia. Suno kay Fedorov, hindi dapat maging upang rong Russia sa demokrasya. Ang kinahangan it Ukraine it legal agawas nga pamaagi agud mabalik rong democratic process. Sa dagom gihapon it martial law rong Ukraine maghalin nga atakihon riot Russia ko 2022 dahilan para masuspende rong eleksyon.
2: Balita International.
9: Dugang Italia sa itong balitang international. Ginahatod katon it mighty serong masking pabaskog ng alkaline vitamin C.
2: Balita International.
9: Timprano nga pagkatapuson it South Korea rong anong nga adlaw nga dagunan nga joint military exercises kara kaibahan rong United States matapos raya nga ayoon it Washington. Suno sa South Korean Defense Ministry, magatapos yung 2026 Ultra Freedom Shield Exercises sa Agosto 21 sa pihak nga Agosto 27. Pagawasan man si Gonong Sack of It Field Training Exercises.
2: Balitang Negosyo.
0: Yin pa siguro ita Basis Conversion and Development Authority kon BCDA nga igasugong kararong kasugtanan nga magiging pinakapakipakinabang para sa Pilipinas sa Idagom at Paksa Silica Initiative. Suno kay PCDA President and CEO Joshua Jake Bingkang, target nanda nga mapirmahan kaibahan ng United States rong comprehensive framework para sa proyekto sa New Clark City Tarlac pag-abot it Nobyembre. Sa piyakaragin hamba ni Bingkang nga posibleng madelay rong signing bangod nagapadayon parong negosasyon sa tunga it daywang ka mga nasyon.
2: Balitang negosyo.
9: Dugang Italia sa tunga balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo.
9: Naghina rong balor at Philippine peso sa bagong record low kontra sa record niya US dollar makaroon niya Miyerkules, mabot sa 61.99 pesos. Rong pinakamanaba nga intraday level at piso nga hagos 62 pesos kada dolyar, magaling sa opening rate nga 61.85 pesos. Mas manaba paraya sa dating record low nga 61.84 ko Hulyo 24. Sunod sa report, kaibahan sa mga nakikitang dahilan ng pabago-bagong presyo at langis sa world market ang uman niya paglala atensyon sa Middle East.
0: Ang sa aton nga balitang sports, atod katon ka K5 ita Clinica Dio Fresh. Rong organic nga Dio Roll-On nga may VCO wag vitamin E nga nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Goodbye odor, hello freshness with Clinica Dio Fresh. Mabakagon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang sports.
0: Ginhamba ni Dennis Schroeder nga manaming sitwasyon para kanarong paghanin sa Charlotte Hornets matapos imaw nga trade at Cleveland Cavaliers. No, kay Schroeder, mas nagabagay ka na rong papel nga backup point guard sa likod ni Kobe White kumpara sa Cleveland kung sin kay bahana na ng mga high usage players. Rayagon no ika-dusing nga NBA team ni Schroeder sa anang career.
2: Balita Sports.
9: Dugang Italia sa itong balita sa patag itinampas.
2: Balita Sports.
9: Umabot sa record nga 11 billion dollar ang advertising revenue at NBA television coverage ko 2025-2026 season o record nga 38% ang pagtaas kumpara sa nagtaliwan nga season. Sunod sa guideline, mabaho nga parte at pag-abuit kita ang mas magapad nga TV at streaming coverage italiga sa idagom at bago nga 11 years 76 billion dollar media rights deal. Nagsaka man at 16% ang average in-game viewership sa 1.78 million kada hampang na pinakamataas para sa regular season sa Sogod at Pitong Dagon.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang sa atong balitang entertainment, balitang artista, hatod kato ni DTX Beauty Soap, nagatap na early signs of skin aging, nagapaputi sa atong panit nga may natural nga ingrediente. Organic agantay bacterial soap, DTX Beauty Soap.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Ginpakigbahin ni aktres nga si Kay Abad kung hamanit ginpili na nang itago sa anang ina, so anang breast cancer diagnosis samtang nagapabugong. Sino kay Kay, nagkakawag imaw sa ikayong gawas it ina, agaway mo na ila nga mahawag raya. Kaya man si Gonrong naging rason kung hamanit ginhugat ni Kay nga matapos roan ang treatment bago ginsugid nga imaw hay cancer free gon.
2: Balitang Entertainment.
9: Agparaman sa katapusan nga detalye at pagpangalaga dito by Evening Newscast.
2: Balitang Entertainment.
9: Binatikos online si dating basketball player Doug Kramer matapos na nang i-share rong pahayag partisaan ang pagiging loyal sa asawa nga si Cheska Garcia Kramer. Sa sangkapost ginhabay ni Doug nga nakaangkon imaw it kahigayunan nga mambabayi pero ginpili na nang magpabilin nga loyal sa anak karang nga pamilya. Bilang netizen o nagquestion kung haman it kinahangan pa si Gon Raya nga i-share sa publiko. Suno ka na importante ka na rong pagpalangga ang pag-alaga sa anang asawa ag mga unga ag rong pagiging accountable sa Ginoo.
0: Aling gidabi kong gina-share may niya ni Ron, ma-inspire do iba. Ala sa is 17 mga K5 aton nga oras ag sa aton nga weather update maghalin sa pag-asa DOST.
2: K5 Bantay Panahon.
10: Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang latest kay Bagyong Neneng at sa sitwasyon ng ating panahon sa mga oras na ito. Huling nakita itong si Bagyong Neneng sa layong 375 kilometers hilagang-silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kung makikita po natin, may distansya po ito sa ating kalupaan. Hindi po nakakaabot sa extreme northern Luzon yung kanyang hangin at mga pag-ulan. So wala po itong direct impact sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ang nakikita po nating influence nito sa weather condition natin ngayon ay na-enhance po niya ang habagat o southwest monsoon at itong southwest monsoon po ang nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas. So kung mapapansin nga po natin ngayon sa ating latest satellite imagery, medyo madami o may karamihan po at malawak yung moisture na mula dito sa dagat sa western portion ng ating bansa at napupunta at nadadala po dito sa Luzon. So ibig sabihin, inaasahan pa rin natin yung malalakas na pag-ulan especially sa westernmost portion ng Luzon such as sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Samantala dito naman sa Metro Manila, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at maging dito sa Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro ay significant pa rin ng mga pag-ulan. Ibig sabihin, possible pa rin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagbuhos ng ulan dahil pa rin yan sa habagat dahil talagang umaabot po inland. Nadadala po dahil malakas yung ating habagat ngayon. Nadadala pa rin hanggang sa, kumbaga dito sa inland natin, dito sa gitnang bahagi ng Central Luzon, umaabot yung mga pag-ulan. And even po dito sa Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. So kung mapapansin din po natin, yung Visayas sa ngayon, medyo kaunti po yung mga pag-ulan or kaulapan. Lalong-lalo na po sa Mindanao kung saan napakababa po yung chance ng mga pag-ulan. Very suppressed po yung ating rainfall dyan at very dry ang ating condition dyan. Siguro na nakikita po natin dito na nagko-contribute is yung anti-cyclone ho na nasa southeastern portion ng ating area of responsibility. So may factor po yan kung bakit very dry po ang condition ngayon sa Mindanao. In fact, matataas po na temperatures ang ating nare-record doon. So ngayon, yun nga po, very concentrated yung mga pag-ulan sa Luzon habang dito naman sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay halos walang mga pag-ulan po. Maliban dito sa weather systems na na-mention po natin sa loob ng PAR, meron pa rin po tayong mga minomonitor na weather systems naman sa labas at paligid ng ating area of responsibility. Una na nga po itong dito na sa kanlurang bahagi ng bansa, si Tropical Depression, na huling nakita sa layong 905 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Tropical Depression po ito at sa ngayon, mababa naman ang chance na ito ay maka-apekto sa namang bahagi ng ating bansa. So ibig sabihin, lalayo naman yan at hindi po siya sa atin makakaapekto. Pero itong nasa silangang bahagi po ng ating bansa, tropical storm, at meron siyang international name na si Saudel. Huling nakita yan sa layong 3,005 kilometers east ng northeastern Mindanao. So may kalayuan po yan sa ngayon. At ang kanyang hangin, 75 kilometers per hour near the center. At ang kanyang pagbuso ay 90 kilometers per hour. So ang nakikita nating trajectory nito at projection po natin, by early next week, Monday o Tuesday, posible po na ito ay papasok ng ating area of responsibility. Although sa nakikita natin sa ngayon, sa mga initialization po natin at forecast, ay kumbaga gigilid lamang po ito dito lang sa kanto ng ating area of responsibility. Pero again, mag-antabi pa rin sa magiging updates ng PAGASA ukol dyan sa tropical storm na nasa labas ng PAR. At bukod dyan, ang nakikita po nating significance nito ay mag-e-enhance pa rin ho ito ng habagat. So, sahan natin by early next week, mataas pa rin ho ang chance ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, ito naman po yung latest track natin kay Tropical Storm Neneng. Okay, so sa nakikita po natin, northwestward pa rin ang kanyang magiging movement. Posibleng maglandfall po ito sa Taiwan. Pero as we can see, mababa ang chance na ito ay maglandfall sa atin. Mababa po yung chance na ito ay direktang makaapekto sa atin. Pero again, ang significance po nito ay na-enhance po niya ang habagat. At yung habagat po ang nadudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating ng Luzon. And as we can see, habang ito po ay lalapit dito sa Taiwan landmass, nakikita po natin na kumbaga susunod din po dito halos yung habagat. So ibig sabihin mag-shift po northward yung orientation ng kalakasan ng habagat subay starting by tomorrow at sa mga susunod na araw. So posible po na sa Northern Luzon at Central Luzon magiging concentrated yung mga pag-ulan starting tomorrow afternoon and onwards hanggang weekend. So ito pong si Tropical Storm Neneng, possible po itong lumabas ng ating area of responsibility by August, that's tomorrow, August 20 ng hapon. At posible siyang lumabas bilang LPA o kaya naman ay Tropical Depression. Papahina naman po, so ibig sabihin weakening yung kanyang trend. Sa ating advisory naman, mahalaga po ito dahil ito po yung mga lugar kung saan ay inaasahan pa rin po natin yung mga makakaranas pa rin ng mga malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Especially, itong naka-orange kung saan ay ina-expect po yung 100 to 200 millimeters of rainfall. Dito po sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Ngayong araw po yan hanggang bukas ng hapon. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at even sa Occidental Mindoro. So ibig sabihin, ito po yung mga lugar, kung mapapansin nyo, halos sa kanlurang bahagi pa rin talaga ng bansa dahil nga po sa moisture at sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. So hindi pa rin po pwede maging kampante ang ating mga kababayan, especially po kung flood prone ang inyong lugar dahil po sa halos tuloy-tuloy pa rin na mga pagbuhos ng ulan na inaasahan po natin sa mga susunod na araw dahil nga po sa southwest monsoon. And by tomorrow afternoon hanggang sa Friday afternoon, 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang pwedeng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at maging sa Bataan. So kung mapapansin din po natin, significantly pong nag-improve ang weather sa malaking bahagi. Although syempre sa westernmost part of the country ay meron pa rin mga 50 to 100 millimeters of rainfall at pwede pa rin niya magpabaha. Pero dito po sa, kumbaga sa inland, especially po dito sa malaking bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at dito sa Calabarzon, inaasahan po kahit papano mag-i-improve by tomorrow afternoon to Friday afternoon. Samantala, dahil pa rin po sa habagat, inaasahan pa rin ang gusty winds or occasional gusty winds dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao at sa Davao Region. Ngayong araw yan hanggang bukas. And then, by Friday, most of Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Sa kasalukuyan, wala naman po tayong gale warning na nakataas ng mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Pero dito po sa northern at western section ng Luzon ay katamtaman hanggang sa maalon ang magiging kondisyon ng karagatan natin dyan dahil sa malakas pa rin na southwest monsoon. So ating advice pa rin, especially sa mga gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat, mag-ingat pa rin po sa inyong paglalayag dahil po sa kondisyon ng karagatan natin sa northern and western portion ng Luzon. Samantalang dito po sa natitirang bahagi ng ating archipelago ay katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon. So yan mo ng latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 PM. Stay tuned po at mag-ingat po.
0: Thank you so much sa aton niya PAGASA DOS. Alas 6:26 mga K5 aton niya oras. Inyong nabatian Roma nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening News. Wednesday edition August 19, 2026. Ginahatod kato ni DTX Coffee Mix. DTX 500 D3 Bio Agmay T-Serong maskin pabaskog ng alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton niya official Facebook page K5 News of Am Kalibo 94.5.
9: Agin ibagalipat nga sundan kami sa aton niya official website www.k5newsofamkalibo.com ag sa atong mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man niya makitaan ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions iya sa atong niya bilog Binche Edaklan, bisitahon niya maangarong biyaheng K5 Aklan.
0: Sangangan at bilog ng puwersa at K5 News sa FAM Kalibo sa aton niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unay. Sangangan man at amon niya president at CEO kay Dr. Amil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
9: Aga kuman si Kifeb San Rosa Luzon.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.

FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayong din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

malipataman kita man sa iya, adi kung kita man malipatan niya. O bisan hindi malipatan, kaya hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na yung sabto ng aton mga pangamuyo, adi pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama, kaya nga man. Matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man gin sabat. Di ba? Sige, so muna nga. Kasini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon. Aton Romramon, ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magparayon sa unahan, mga muyaan ay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na lukrukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po'y lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay, at sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo upang sa ganun di namin alam ang inaharap sa darating na taon 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na napanganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay sa magdalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabah, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig, di ba? Pero nga ang kung kaysa maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kung kisa, hindi talang ni mabantayan, damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan.
Balon mo pang happy nga way naman sila nga ni Kalipay bangod kay tigulang na dayon perti ka damo ginabatyag depende sa lifestyle o kaya kamot nga nagluspad nga luspad kaya wala narugo kay damo kalibratian or labin akon mga pariente mga mahal sa kabuhi bago lang nga nagpahuway ginpapahuway sa Ginoo malipay bala sila. Amo na nga sa ginhambalan naton hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kay nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang na kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita perti kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo, nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga, damo ang dapat ta ikonsidera. Kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang, hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko, daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw. Kundi mangin isa kapagyaguta, biskan pa, amo na siya ang Paskwa or amo na siya ang bagong tuig, wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahuayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahol, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalungan. Oh, tuod man siya kung nagakahulog sa dalungan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halinggit sa tagipusoon. Nga man, kay, bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kung ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan labi na sa mga nasubuan katama kay may mga namatayan o may mga nagabalatian tapos wala na kwarta nga inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi kagani sa pagbulig sa ila katumanan.
Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang hindi sinsiro ang mga bibig. Gikan sa mga tagipusoon nga hindi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sa mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan. Tanan nga wala, matalaw pang dan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi. Nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo. Ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan nga mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas, sila nga tanan malipayon nga man kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginashare sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumong tapirme. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon ng mga panapton. Hambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panapton. Ang butong balundaringin ako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginahasuplayan sa malahalon ng mga panapton, parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo ng mga imol ambal diri wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisinadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit. Isa ka ng muluong kagwala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa kamalipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kaghimoon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas nakinahanglan kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana ng mga pagpakamayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam. Daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nga naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agud man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot nga mga imol nga nagkinahanglan gid sang bulig.
Amo na nga naghalin na siya sa mga miyembro nga nagahatag kag pagkadto man dayon sa mga nagakinahanglan. Amo na nga sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinaagi sa bugana nga kamot. Magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bahandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iya padya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon pero ila man nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ilang kinitaan ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios nito. Sa totoo lang hindi man na kinahanglanon sa Ginoo, anuhan man na niya, di ba? Pero ang nagakinahanglan dira maayo ang mga kinahanglanon sang mga imol o kon indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsod sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo alakah daw si Nicodemo umuto ang desisyon ni Nicodemo ano ni ano gali si Sakyo kambal niya kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sangin kinanglan akon ibalik ang apat kadubli at ba grabe no magbalik siya sang apat kapilo amo na kita kung kita tutong kung kita nagaalagad nga sincero ang stricto nga pag katampan sa Dios kag sa mga tao. Amo lamang ang makatuman sang Dios noon nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isig katao sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi, ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na tunri ha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabuot sa tiyon. Si Kristo manukot na. Kay kita, nga man, kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuayan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila. Pagbiyagikan sa stricto nga integridad. Kung ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kung aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan, ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matindlo nga tagipusoon o Diyos, kagbaguha. Ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta ka ang pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos ang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit.
Muna nga makuturan, importante katama na aton ini siya maintindihan. Kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan natun hinimuan, bayaran siya rikon sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Diyos maghukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Diyos, kag sa aton, nga wala paghatag, igtalapungod sa mga imol. Way naman kita sing timpo, sa gihapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Pinoong Diyos, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat man sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sang ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
1: Wow.
0: Pagka-obis bla. Paano? Ang ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang yung nakanami sa ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
1: Correct.
0: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
1: Lawas, tama ka temperature mo.
0: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
1: Ay, kampiyon.
0: So, medyo makurik
1: ang obesity mo.
0: Paano pa gid makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, gina-stimulate niya ang leptin, grilling,
1: wow,
0: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
1: Your hormones for appetite.
0: Oo, pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangin bla binder imo tiyan, kayin sobrang nakadako mo.
2: Uy, tip na ha. Ditribayo, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang na ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellula magamit gid no, hindi siya ma-stored into fats no. Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga ditribayo nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
3: Ang ditribayo kampiyon gid siya nagadjeta. Kung wala ka Dr. Sam carbohydrates, unahon ginaya diyon sang lawas mo ang fats.
2: Correct.
3: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle na
2: ginakaon
3: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
0: Sikrito.
2: Ketogenic diet.
3: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na, Mickey, no, dos pancit kanton, why na nakatamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
0: Pero agi lang na.
3: Agi lang na. Pero kung mag-ditribayo ka,
0: hindi maglingin ulo, amo na chakto na, Sir Boy.
3: Ditribayo ka.
0: Sir Jipid,
3: ditribayo. Kaya isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kaya number one is yung
0: palakaon.
3: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kay ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga ditribayo ka.
4: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Ang mian ko sa ditribayo, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Ay, nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa ditribayo ang imo metabolism, enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa ditribayo sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So kung sa mga gadjita da, so gusto magniwang, mag ditribayo na.
4: Ditribayo.
0: Ang akon, Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog ditribayo.
2: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
6: Your ditribayo will make your intermittent fasting more successful.
2: More
6: kay
2: effective.
6: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imulawas, kag ang imo brain ng bali Sir JP, may ketones na.
0: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
6: Tilawin niyo ba na ang ginatawag nga intermittent fasting ni Doc Ramil?
0: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
6: Pwede niyo i-spread niyo, no? Spread niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para nami, para malabot niyo yung goal.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! Ditribayo! With Physio!
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Ditribayo! Mabakal sa mga buti ka! Bio. D3 Bio Health News.
9: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Si Papa ay na!

sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:19 ang ating oras at syempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklan, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Sambahin sa Kalis 5 on a midweek today, Wednesday, August 19, 2026. Siyempre ako pa rin ang inyong makakapiling hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Tambayan at chill lamang tayo sa loob ng 2 oras mga ka-K5. Para sa inyong mga shoutout, bukas na bukas ng ating text line para sa inyong mga pagbabati ha. O maaari kayong mag-comment sa ating live stream. Hanapin lamang ang live programs-K5 News Calibo. At mag-comment kayo dyan ang inyong mga greetings, pa-shoutout, o kung nano pa man doon na, inyong panawagan. Ano man ang trip ninyo ngayong gabing ito, samahan niyo po ako sa loob ng 2 oras mga ka-K5 kasama ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sa ating mga ka-K5 na nakaantabay ngayong gabing ito, sa mga bumabiyahe pa uwi sa kanilang mga tahanan, ingat-ingat lamang po tayo. Sa mga nakauwi na, naghilay-hilay good accounts at ng mga panimagay, good evening sa mga nagatugon pagamang aga sa mga nagapanyapon yon mga ka-K5. Basta kung nanomando inyo karon nga ginaobra makarang gabi, thank you God for having us on the background. Ang sabi dito mga ka-K5, ang pinakapangit daw na ugali ng Pinoy, kahit hindi Pinoy, ng isang tao, yung pupurihin ka kapag kailangan ka nila pero sisiraan ka kung wala nang makukuhang kuwenta sa'yo. Yun. Tama ba yun? Medyo malabo kon. Akanon talang abe. Oh, inakanon mga kakita. Translate ko abe. Medyo pigado atong translation nga to ha. Pero pinakamagaway ko nga batasan sang katawo. Hayrong dayawon ka kung ikaw hay kinahanggan pero libakon ka kung hindi ka gon mapuslan. Royon dana. Pero may ano pa karon, may mas pinakamagaway pa karon mga ka-K5. Side ka mo kung ano, kung ginadayaw ka sa printe dahil may kinahangan kay mo, pero pagtalikod pa lang, habuon o gusto, libakon ka lagi. Diba nga? Ginbuligan mo gon, libakon ka pa. O sabi man na, ginkangay mo gon sa birdihan, ginpadaghan mo pa itlumpya. Pagtalikod yang nalibak rayon kay mo nga ay lumpia gat ah. Nanon lumpia nga rami jo ano man man na jo poros man man na rapper da. Diba? Isa sa mga pinakapangit na ugali ng tao mga ka-K5 ang yung hindi marunong mag-appreciate, diba, na mga taong nakapaligid, yung mga taong nagbigay ng tulong sa kanila, 'di ba? Kaya tayo dapat, wag tayong ganoon. Dapat grateful tayo all the time mga ka-K5, ha. Kahit sa simpleng bagay na pagtulong sa atin, 'di ba? Dapat matuto tayong magpasalamat. Kahit presence man lang ng isang tao, may problema ka, dinamayan ka, wa manay mo nagbautang kay mo, pero unay mo kay mo naghambag it mga encouraging words. Pasaka mati. Because you have a shoulder to lean on. Bukon ita, saga-saga pa man nga mag-addu-adduri. Marites, malanggali man na. Awaman man at gindungho nga bisan bakod.
Oh, di ba? Kaya linun mo, haya, doon yung taraan ng igabulig kimo. Malay mo mata, haya, grabe man doon ang pagkinahanggan karon sa nakaroon nga kabuhi, sa nakaroon nga pamilya. At least una, nag-adto, nag-suporta kay mo. Di ba? Nag-encourage kay mo. Di ba? So, yan ha. Yan ang ating words of wisdom for today. Maging taong puno ng pasasalamat ang puso kaysa sa punong-puno ng galit. Oo. Ay, syempre, kung mapasinagamaton ikaw mga ka-K5, ay mas abo gihapon kuno karon nga mga blessings ro mag-aabot kay mo. Haman. Because your heart is ready to accept more blessings. 'Di ba? Kasi nagpinasagamat ikaw eh. So manami ro imo karon nga attraction. Kaysa song sangkiri nga blessing sa ginalibak mo gagi, ay hindi ko man napagtawaan that blessing hambag ito ni Lord. Ay hindi man akong tingin kong pasagamat. Tawaan nyo niya ni mana, ay libakon ka pa. Di ba? Oh, ganun yun. Anyway, batiin natin mga nakantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Yung mga nakatutok. Ang tingin mata ka mo mag-Brazilian dance, mga K-Pime. basta ako ay sige, dash at ako niya pag pre-renactis. Agad to makaano ako, makahabol-habol ba na ako bago karon mag Christmas party. Okay, batiin natin ang mga nakaantabay nakatutok sa ating programa ngayong gabing ito, si Ma'am Mel Debais. Good evening po. Kay Ma'am Nerna Taplera, si Rudo. Lagi kasing mahina ang signal dito sa Pinamukan, kaya ngayon lang ako. Oy, puto para imong message. Ngayon lang ako, Alin Ma'am. Siguro ngayon lang ako nakasubaybay. Thank you lang sa Cerudo family na karon sa mga taga Pinamukan. Shout out gid sa Pinamukan niyo, Washington. Kay Mama Bibing, nga shout out gid na karon si Toto Hans. Good evening. And likewise, we're saying good evening din kay Sir Mike De La Torre. Ayan, una karon ganang pinamati sa taga CV ang pawn shop sa Oyotorong Street, Kalibo Branch. Thank you so much. Hello man kuno kay Kuya Eddie Villarubin, Zema Religious Article. Sige. Thank you so much. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Ang Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa Eye Care Drops at doon na ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: DJX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Susunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa Rica.
0: Epic.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kidya?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
8: Nagpangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
4: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
4: Clinical DTX 500.
8: Clinical D3 Bio.
4: Clinical Sport Bionics.
8: Mighty C.
4: DTX Coffee Mix.
8: Pre-Bio Coffee.
4: DTX Beauty Soap.
8: DTX Herbal Oil.
4: Clinical Deo Fresh Roll-On.
8: And many others.
4: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: You're listening to

0: Campeón, campeón, campeón.
1: Si Papa, ay na.
2: 7:47 ang ating oras mga ka-K5. At dahil ngayon ay August 19, narito ang ilan lamang sa mga pinagdiriwang natin ha ngayong araw na ito. Ngayong araw mga ka-K5 ay World Humanitarian Day, official na observance ng United Nations para kilalanin ang humanitarian workers na tumutulong sa mga taong apektado ng digmaan, sakuna at iba pang mga krisis. Saludo kita no sa aton karon nga mga humanitarian workers. Ginugunita rin ang mga aid workers na nasugatan o nasawi habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. At sa mga mahilig mag-picture-picture dyan, mag-selfie-selfie. Oo, ngayong araw na ito ang tinaguri ang World Photography Day. Oo, celebration ng art, craft, science, at history ng photography. Dati kung may buyot ka nga camera, medyo mataas pa tabaro pag tanaw okay mo. No? Ay, man, photographer, man, may admanay mo. Ay, makaray, bisan sin o lang, abi, ay, makabuyot sa cellphone, ay, photographer ng tawag. Diba? Pero syempre, saludo gihapon kita sa mga kwangit abaga. Sa mga minatutuod. Sa mga legit ng mga photographers. Nga bukod nit nakabuyot yak cellphone nagbutangan no na it filter hay photographer no tawag sa sarili. Although may una gid mat ano nga bisan cellphone yat anang gamit hay manami tro anda kar nga mga kuha. Sa anong tabor sa skills mat ron ag sa mata, 'di ba? Para mabuo muro manami nga mga angle, manami nga kumbaga ro picture hay may nakatago nga istorya. Oh, yun. Parang no need mo butangan at caption. The picture tells it all. Ganun ang photography. Nakakapagbahagi ka ng kwento sa pamamagitan lang ng mga larawan. At ngayong araw din na ito ay International Orangutan Day. May kailangan ba ka mo ng orangutan? Kung akamot kailangan orangutan ay kaitsura it orangutan. Basta may una, no? Karaniwang ginugunita para magbigay awareness tungkol sa conservation at protection ng orangutan at kanilang habitats, mga ka-K5. Pag-usapan natin ang photography. Ayan. Ito ay mula sa Greek words na phos o light at graphe o drawing writing. Kaya literal na ibig sabihin nito ay drawing with light. Oh, okay. Sa pinaka-basic na level, ang photography ay paraan ng pag-record ng liwanag para makabuo ng imahe. Yun. Isa sa pinakaunang surviving photographs ay ginawa noong 1820s. Ha? Tagal na. Si Nesifor Nipsey ang gumawa ng view from the window at Legras. Hindi pa ito gaya ng mabilis na camera ngayon, kinakailangan ng napakahabang exposure para mabuo ang larawan. Kaya naman, dahil hindi instant ang picture dati mga K5 sa early photography, pwedeng abutin ng ilang minuto ang exposure. Kaya kailangan halos hindi gumagalaw ang subject. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming lumang portraits ay very stiff at seryoso ang ekspresyon. No? Tuwad man, no? Mga lumang mga portraits, medyo akig taro mga itsura, medyo kadlok. Tabaga. Dahil siguro sa masyadong mabuhay sa na nakatindog, na nauay kung sanda, gakuliit yung sanda. Diba? Pero at least ngayon, diba? Kahit na 2-year-old, marunong na mag-picture. Kayang-kaya na. Grabe. Ang bilis ng pag-evolve ng technology mga ka-K5. Agdoy niya ni, no, sa bilog sa mga ginakanugunan na ako. Dahil katunga ako, wala ako masyadong pictures. Pero iba ay nagkasamad. Iba ay ginginunting ko tabaga dati. Kanugon. Ma-appreciate kita ninyo mga ka-K5. Ro mga luma ninyo mga pictures. That is why may makaroon nga sa Buligit AI kahit mga nasamad yung mga pictures ay pwede pa bagang maayos. So do yun. At least may una ka mong handumanan bagakat unga pa ka mo. Oo. Ano rin yung itsura dati? Kung may ungaon ka mo, hay makomparar ba ninyo ng inyong itsura hay kung kaitsura at inyong unga, 'di ba? Yung mga doon yung mga simple joys of being a parent kat makompara ninyo rin inyo karon nga unga sa inyo karon nga itsura kat kamo hay maisot pa, 'di ba? Kung makita nyo, padayos kita kila ila gamo kita rayo, no? Kung makita mong pareha sa inyo nga itsura kay imong unga kat maisot ka man. Ah, tuloy-tuloy mo na ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Princess Chia Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang TTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ang advice mo sa wife pa naka-try sang TTX 500?
2: I-try nyo get kay namigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulisol, proven and tested.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
5: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
4: grabe
5: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Wait, us lagi inom detox 500 ya.
4: Amoke
5: to gain no MTC. Nga man, syempre plakaon carne. Kag ang ila diet kalabanan highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant nga mga food supplement. Ikaw lang sila.
4: Dito.
5: Gulay kag prutas.
4: Of course.
5: Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
4: sa cancer.
5: That's why nga sang sagay nila ka research agud may baluan ang pinakamataas nga antioxidant na diskubrehan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
4: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat sang Puro Kantabo, Barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita.

0: ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka na minamit, nag-it sa akong nga mata.
1: GTX 500!
2: Stureto, sir, GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa nakabalatian kundiin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, mayara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, sir boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sagid lang, mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala hindi nagkakapatay through apoptosis. Or cell death.
3: Wala siya. So, continue sa tribe.
2: Swerte ta, kaya nakilala na itong DTX 500 kag MITC.
3: Of course.
2: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellular flowers. Imagine kung wala gigayag akaun utan. May lang may DTX 500 kag MITC, sir boy.
3: At least makasupplement sa, no?
2: Hadlock kita sa cancer, sir JP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi mag-count. Sana naman ka unutan yung prutas, may cancer na. Sana naman inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
3: DNA. Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
2: Sila ni ang gamando sang klase sang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, sir GP. Kung wala ka ganom DTX 500, wala ka ganom MITC kag PureC, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
3: Husto.
2: Ako yung advice, sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
3: Ikamatay
2: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family kag siyempre sa kagalingon mo. DTX 500 kag MITC kada adlaw and be cancer free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Si Papa ay na!
1: Hey. 8:19 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalisingko. Hatid po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapikha na, nakadetox ka pa. At syempre ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag Mighty C. Narito pa ang ilan sa mga facts ano, about photography mga ka-K5. Alam nyo ba na baliktad talaga ang imahe na nabubuo sa loob ng camera? Dahil sa paraan ng pagpasok ng light through the lens, ang image na tumatama sa sensor o film ay technically inverted. Ang camera system na ang bahalang mag-process o mag-present nito ng tama. Ang megapixels ay hindi automatic na ibig sabihin ay mas magandang camera. Halimbawa, ang 100MP camera ay hindi laging mas maganda kaysa sa 24MP camera. Magbaka kita at cellphone, no? Doon na ito yung ginakonsider kong ama. Dahil tama na ako, no? Kasi 100 megapixels, tama na ng camera, kara? Try ka tama na yung 24, di ba? Mahalaga pa rin ang sensor size, lens, dynamic range, image processing, autofocus, at lighting para sa isang mas magandang quality ng larawan. Mas malaking sensor usually means better low light performance. So doon dapat huwag inausoy man natin kung nag-uusoy kita at cellphone man ano nga may camera. Diba? Bukod niyang sa megapixels, kundi kung gaano kabahuro na karon nga sensor mga ka-K5. So again, kung mas mabahuro sensor, ay mas manami ang performance sa mga madugum. Okay? Kaya madalas mas maganda ang DSLR o mirrorless camera sa madilim na lugar kumpara sa maliit na phone sensors. Although malaki na rin ang improvement ng computational photography sa smartphones. Yan yung makaroon bisan mga photographers ay nag-switch yung sanda sa mobile photography. Yan gamit siya mga cellphone. Bisa niya na yung mga kwan, mga gobrat, mga pelikula nga mga K-5. May unaon yung mga films nga rugamit siya ta ay iPhone or kung naano pag ito na ang mga cellphones mga ka-K5. Mas manami nung syempre kung cellphone imong bakun, kung limited malang imong budget dahil multi-purpose ima, pwede mo pa magamit nga as cellphone, pwede mo magamit as camera. Pero kung may extra budget ka matimo, abo matari mong kwarta, anak ka ng kontraktor, ay pwede man taroon nga maggastos kagid imo for a camera, separate camera, DSLR camera, para mas quality pagedro imo karon nga buo. Pero wa mataron sa camera nga buyot nimo, sa imo matagyapon doon nga alima ag sa imo nga mata. Diba? Golden hour ang favorite ng maraming photographers. Ay manami ro imong register no sa camera kung ro aton nga panahon or aton nga oras is ginatawag naton nga golden hour. Ano golden hour? Do yun the time nga pagubog no silak. Manami ra indo ro kwan ro reflection it light sa imo karon nagakinis ikaw. Kaya nag photo shoot ka mo, hide ka mo sa mga alas 4 to 6 PM. Pero dapat medyo madasig ka mo dahil syempre madasig man lang man rung golden hour nga ron mga ka-K5. So, another golden hour din ay yung sunrise din. So, dalawa pala ang golden hour, hindi lang sunset. It's shortly after sunrise at bago ang sunset. Yun ang may pinakamagandang ilaw. Natural light, kumbaga mga ka-K5. So, mas mababa ang araw, softer, warmer, at less harsh ang light. Resulta, mas flattering ang skin tones at mas dramatic ang landscapes. Mas makinis. Rin mo karon nga rehistro sa kamera mga ka-K5. Kapin pa ako medyo may ginatago ikaw nga mga kwano na, mga buho-buho. Ay, at least medyo makinis tanawon kung doon nga mga oras. Hindi ka mo mag-shoot during mga alas 12 man atro adlaw ba? Grabe. Kita gid akong gaano kadagom ro buho. Madagom pa sa buho to sa kwan sa Diversion Road dito sa Altabas. Pero may jana igon good news dahil finally the world is healing. Dahil nga ni nga pag-aumpisahan yun, rong pagsaayos, it controversial nga ron nga diversion road una sa Banwa Karot Alta Bus, mga ka-K5. Nakaagi ka mo rin karon? Mambay natin nga forgotten road yung taro yun nga ron. Pero at least ay hadumduman man yun, man. Agadumduman ko aton karon nga DPWH mga ka-K5. Agaroon nyo niya ni pag-aumpisahan yun. Rong rehabilitation it nasabitan karon nga karsada. The world is healing para sa mga taga Alta Bus at para sa tanan yung mga motorista nga pirming nag-aagi rin karon. Congratulations! Kabay pa nga magdiridiritso. Magdiridiritso. Base mga nangan, 1 metro, 3 metro. Ha? Oo. Dagdag na facts regarding sa photography mga ka-K5. May tinatawag din tayong blue R. Kung may golden R, na sunrise at sunset, meron ding blue R. Ito naman ang panahon just before sunrise or just after sunset kung kailan bluish ang ambient ng light. Madalas yun ang ginagamit sa cityscapes, architecture, at moody portraits. Gawin naman mga silhouette, di ba? Mga cinematic, dramatic scenes. So, do yun. So, depende kayo ah. Ano yun yung kwan? Mahilig man ka mo sa photography? Mahilig man ka mo sa filmmaking? Oh. Ay, kwan yun. At least makaroon may social media gon. May inyo nga platform para mapakita sa kalibutan kung ano ka mayadro inyo karon nga mga mata. Diba ga? Sa pag-capture it mga nagakatabo sa inyo karon nga palibot through filmmaking or sa pag-capture it mga still images. Again, rupina ka man namin a picture is the one that could tell stories bisan pa nga what caption. 8:16 ang ating oras, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Let's have this on time from Scorpions, isa sa mga personal favorites ko mga ka-K5. You and I, dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX.

0: o si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Superman.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Siling sa amigo ko. I-try ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement for men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga gabasa.

0: Oo
1: balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa,
1: nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Dayo Fresh
1: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh
1: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Tanasin natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit ko. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
5: may free check-up ka pa
6: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavior.
10: Ni si Kirby J.

0: si Papa Ana.
1: 8:51 ang ating oras. Oras na rin yung Barangay One samantala magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Programang Tambayan sa Kalye 5 ngayong araw na ito ng Wednesday, mga ka-K5. It will be a long holiday. Long weekend, ha? Sa pag-aabutan karang dayang weekend, mga ka-K5. Yan, okay nyo planuhagot, inyo karon nga mga ganap sa dayang weekend para maging mapinuslanon man baga. Bukay natapos yung weekend, hey, man dyan, waka man ka pa huway. Ibaro accomplishment, mga ka-K5, kapag ka nakaplano ro mga bagay-bagay, mas feel mo nga nag-succeed ikaw. Every day, kung may spare ka mga oras, or dapat gid, ngayon yung tawaan it oras, nga planuhon, isugat ro mga dapat ninyong mga ubrahon. Agad to bagahay, before ka magkatugog, balikan ninyo yung maging panglista. Ako makita ninyo nga accomplish ka mo, hay, mas manami sa feeling. Trust me, ha? Kaysa sa gayon, ubra ka mo't random things nga waka mo kasayod kung ano ro kwan mapuslan ninyo kadi ka to. Diba ga? Ano ro amot sa inyo karon nga pangabuhi? Sa inyo karon nga handom abi man. Diba? So, write everything. Ag manami man doon nga kung naging successful ko na pagabalik-balikan mo rin mo maging sugat nga to, makita niyo mo rin ko itong dahil ito man na ako nga pag-umpisa. Diba? 8:53 ang ating oras. At syempre, ang programang ito dito po sa atin, ang Clean KDTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasakasamang The Power Trio, ang DTX 500, the superior antioxidant, fights diabetes, regulates blood sugar level, prevents oxidative stress, ay anti-cancer pa. Kasama ang Mighty C, ang mas pinanakas na pure alkaline vitamin C, at syempre ang D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Kira-kits tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambaya sa Kalye 5.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kila tong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Atong talakayan subong is all about allergy. Mm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before.
4: Mm. No? Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish, gakuan na yung panghabal na ng panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
1: PTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa mighty sea or pure sea. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa mighty sea. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya bok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginoway man. Kaya ang sikrito dahil palakaong kagulay.
5: Si
4: palainom ka DTX 500, palainom ka mighty sea. May allergy ka pa ba? Sige-sige lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung mighty sea.
5: Correct.
4: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka may tisi kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Autood no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sang adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
5: ato. I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
5: ka
4: kapoy magsikaw na ng mga bark.
5: That's why
4: the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula ingay na.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: Detex 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ginpabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong Slorabs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa, kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amuni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos ni memorize, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pa may ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pa may sila mataga pulaw pa may, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? So, istoryanta, sining nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko ang mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kaya wala tulog mo.
2: So, mo na, engineer, wala tulog. Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog. No? May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia
2: man
1: na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya. Kadali lang, let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik iyang problema.
2: Kulang ka sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no, bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan ga katabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay kibilog nga adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no, ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka sa anxiety.
1: Like, for example, gimbayaan ka sa imong uyab.
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imong nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imong nga brain. So, example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So, paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambal, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kung nung nagalakat mo sa dalang, isa daw wala pantalon, wala pa yung nagaka-stress mo.
2: But, ina sila yung engineer, wala sila kaka-stress, but they have lost their sanity.
1: Gani. No?
2: Amo na sila engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an naka ano, hindi unbearable, hindi kaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya engineer, mabuang, we lost our sanity. So remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No, inang irregular bedtime. Matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So, pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So, mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang, bila ko, no? ang ilang partner, ang asawa nila, ibutan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan, may partner pa.
4: Experience ka na ng engineer? Okay, uben ka pa yan.
1: Uben.
2: So far ako engineer mo, o pa man tulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate,
2: oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drink,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Yahan taliwat, no, let's support gantay tayo nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no. Ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, nga to, no? How does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano git bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatong tigina, ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni.
1: Mm-hmm.
3: But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na niya,
1: dumais.
3: Do butil lang sa bugas ni
1: kanaka. Uh-huh.
3: Gabi ang dugo kakad to di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pineal gland. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidog gininto, mamanto ang imo pineal gland. Oy! Galiwat!
1: So doon ako pasalamat, magkita kong brown out, gali ang kwan, ang aton.
3: Ay, hindi ginin, ang init, di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, ang ginpatay mong suga. Ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagginsini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gamba, ano gina-repair ta during sleep? Po, anong lang ginausal sa lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit as imo lining sa imo gut, mga muscles muda and everything, gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones. Ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleeps, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage. It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate. No, may mga specialized brain cells like astrocytes, everything. Those specialized macrophages in your brain nga ga-help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahaboytan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto sa buong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland no is really important. Though damo ni siya role, no? Iba niya role, i-discuss in the future. But its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan ang balta. Di pagin ano pagin mo brani D3 Bio, ha? May ferulic acid like ang balin Sir Kevin, and D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili, benepisyo.
1: Damo pagili, benepisyo
3: ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia sa iyo, engineer.
1: Nagakuha na sa, actually, nagalangoy na siya.
3: Siyempre,
1: sa dolphin mo. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sa iyang na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog.
1: Half
3: brain niya, amo na.
1: Half of brain.
2: Kaya ang half of the brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, mga gamay na trivia, bala, ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: So kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya nga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
3: Magiging sabat sa saloy.
1: Wala sila kasabot kung matulog sila.
3: Anyway, no, every nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh.
3: Pag mata mo sa aga,
1: maligo?
3: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, ang magagamit kita sa DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis nga hamis kagwapa,
1: uh-huh.
2: Dapat imukutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, imukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang ato nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: Na. Oh, partneran taman ina, kung lagalabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kibin,
3: may mga... Baho? Hindi na magulat na magbaho.
1: Gani. No?
3: Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct. May ala kita na Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Diofresh ka, because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Diofresh.
1: Trokin ang lang tumahan mga pe kita na adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa mga pag-repair sa mga laos, kibangod bugana, sa antioxidant. Ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong nga digestive tract. Kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Pero kung gusto mo,
1: Double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sa imo nga blood sugar level pero gusto mo gid mag matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayun na, no, kun naka DTX Premium Coffee kana bugana kada sa antioxidant ka pang kontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no, lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag eye care gold. And of course, eye care eye drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee mo ning kape nga may aras sa probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para magproduce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha?
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica Spore Biotics. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics. Sigurado makabinipisyo gitang imong alawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay, sa pagkid nga nami, subong, ining atong nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo, labi na kung medyo may ilo, edad ka na, Sir Kevin.
2: Extended.
1: O, extended gidya. Ang nagalaylay, kag nagadunglay, magauntay, Sir Boy, kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido, ah, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Buga na pa sa phytonutrients, kag amino acid in
1: correct,
2: there.
1: Correct, correct.
2: Ang extend, so nami, gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Nila gapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kini sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa diin nga party sang lawas.
3: Sa likod.
1: Ah, likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampyon. Ang hagod nga ginahatag nini. Relaxing all your muscles. No? Mga may mga nginangin ka sa kasukasuan mo. Magpabanyos ka. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampyon. Yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nablang mga nasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxing mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalanyo sa imong balay, ha? Mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar. No? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Mm-hmm. Sir Boy,
3: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: Inbiak ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa atong nga kwan,
2: regular
1: sa, anchor. Sa kwan,

drops ang IK Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
4: Ako po ang akong mga tiil o mga pamukit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

O daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.

0: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
4: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Klinika DTX 500,
7: Klinika D3 Bio,
8: Klinika Sforbiotics,
9: Mighty C,
10: DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Klinika Dayo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ni si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darren Villavion.
1: Ni si Kirby John.

0: Ramil Uy. PTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may PTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa PTX 500?
1: PTX 500 lang ang mugin na ang makaayo sa aton.
0: PTX 500.
3: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniamo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies, gintunan ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
4: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang makapugo nga hindi ka mag-cancer, wala ginayag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sa antioxidants,
3: uh-huh,
4: nagainom ka dadlaw sa DTX 500 kag may TC, sigurado nga protektado ang sales mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magkanser, why gid sir?
2: Oh, I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik.
3: Mm.
2: Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
4: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
4: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. God. Damo.
2: May mga treats.
5: Damo gidya mga
4: refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa,
5: ice cream,
4: spouse, no? Food loaded with additives and preservatives.
2: Arapagid.
4: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag may TC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko tag dua-dua ka kapsul morning, oo, dua-dua ko. Tapos yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
0: DTX 500!
4: You be race.
2: Init sa kadlaw.
4: Kung di bastante mo antioxidant sa imulawas, di bastante DTX 500 kag may TC, di pwede ka magka-skin cancer sa GP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
2: Grabe, no?
4: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
2: Ay, grabe. Did this form cancer na.
4: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
2: Farmer,
5: mangunguma,
2: construction worker.
4: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
2: Sa kadamo, no?
4: Yung survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
2: Kagun, ano nga organ ang apektado?
4: Oh, kag ano ka bakod?
2: Ano ka bakod?
4: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom may TC. Nga may inom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
2: Ang potential ya to stop cancer.
4: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag may TC, or pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
5: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: glaucoma,
1: eye care gold capsule,
0: bacterial conjunctivitis,
1: or pink eye,
0: eye care gold capsule,
1: eye allergy,
0: eye care gold capsule,
1: cataracts,
0: eye care gold capsule.
1: Ang eye care gold capsule
0: may arasang lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: kagdill berry extract.
0: Eye care gold capsule
1: para sa mas epektibo kag madami na kombinasyon
0: para sa eye health.
1: Mag-inom sang eye care gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang eye care drops.
1: Adlaw-adlaw,
0: eye care gold capsule.
1: Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
0: Eye care gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sang imo atay.
4: Basta tinlo nga tay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes?
8: It's DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at paggaling ng pimples at rashes.
7: DTX 500!
8: I recommend
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. Superman.
6: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Magkasamang Bayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Salamat.

0: Sir, ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Keng Lawas. Ang panahon subong daw, hindi ko mensindihan, mainit, maulan. Kung mag-ulan naman, tuman ka kusog. Kung mag-init naman, tuman makakusog. Paborito, ginis ang kagaw, no? Ang changing of weather, namian giniyang kagaw sina. Kagaw weak man ang imo immune system. Imagine na, gulpi kada init-init, ulanan ka, kurugon ka, basa likod mo, hala pa init naman liwat. So kinanglan, protektado ka. In times like this, you need your ally. Ang DTX 500, your ultimate cell guardian. Tanan mo nga selula, ginabantayan batok sa mga balatian kag oxidative stress. Dugay ka magtikulang. Of course, di makalipat. Pagpabakod sa immune system, you take Mighty C or Pure C, ang alkaline nga vitamin C coupled with D3 Bio. Ang numero uno nga pang hatag proteksyon sa imo kalawasan. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon. Ano blang madulot sang soft drink sa imo sining lawas? Inibala, manami nga bulong sa uhaw, mas nami nga inumon kumpara sa tubig. Istoryanta ang delikado sa soft drinks. Kaupon naton si Doc Ramil Oy, aton CEO Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Solweta, Doc Ramil.
3: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Na catchins oil na ba kamo?
4: Bawal man
3: mo. Di maglipat. Di tribayo ang pinakadabis na gamitin. Catchins oil sa mga cellula.
2: Now, istoryahan ta ang soft drinks. Kadamo sa mga tao nga kun mauhaw, ang ilang imnon ang soft drinks. Mas namian sila yasang soft drinks kay pag inom mo daw madbulong gidang imong kauhaw. Pero don't you know, after mo inom sa soft drinks, uhaw ka man gyapon, do?
3: Pero nami man gyapon nga mag-inom sila soft drinks, balansin na siya mo sa ecosystem. Kung wala soft drinks, wala man DTX 500. Wala man Mighty C. Sige, ang gusto lang mga kuan, ang malayan nga epekto sa soft drinks kag iban pa nga mga ginainom, okay lang na. Importante, buhi gyapon ang DTX 500.
2: Bangot sa soft drinks yung ginainom yan. Symbiotic relationship.
4: May pang detox man may DTX 500.
2: Now, ang soft drinks, kung ining soda, primarily, ginhimo ini sa kalamay. Added sugar, ginahindi pwede na nga soft drinks wala kalamay. Ano man ang yasin nga flavor, ma...
3: Imagine, mga 8 to 10 guro na nga tablespoon.
2: Oo, sa kadamo na dok, ang yasin nga...
3: Isa ka
2: 12 ounce. Actually, ang 12 ounce, suno sa ilang formulations, generally, tanang nga soft drinks, 39 grams of added sugar. Sa isa ka soft drinks, 12 ounce, 39 grams of added sugar. Now, ano ang mahimo sang soft drinks sa imong kalawasan? Una, sa pag-inom mo sini, kung ikaw na uhaw, usually, ga-inom kita soft drink to quench our thirst. Pero, ang inimo sang lawas, gina-proseso niya ang soda, gina-extract niya ang water. Kay laban niya gamiton, yes, water mo. Ang tamis naman, ang added sugar, dito ina ma-serve as your glucose, no? Magdugang sa imo itong blood sugar, no? So meaning, trabaho si insulin, trabaho si pancreas, dugang ang stress. Now,
5: nagtrabaho si kuan na si immune system. Kaya naman, ang tanan ng mga hindi kilalas ng aton nga lawas, actually tubig lang ang kilalas ng lawas tay. Magsulod ang soft drinks, ginakabigyan ang kontra. So ang aton nga immune system nagareact na dayon sa GP.
2: Now, ang ginambal ni Doc Sam nga gareact immune system, una gid, your added sugar feeds bad bacteria. Namitan ginay magkaon.
0: TX 500.
6: Ginakano nagpuyo sa uptown barang Gay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
6: Huwain ni ko ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
2: Ang paborito gina isang bad bacteria, Doc, ang added sugar.
3: Ang muna mostly ang mga biktima sa depression, may mga history na nga palakaon tamis. Kaya kapatay ang ano mo, good bacteria.
2: Good bacteria.
3: Gapista ang bad bacteria.
2: That's why gina-depress ka, kulang ka serotonin. once nga taas ang imong nga blood sugar bangod sining consumption sang soft drinks, ini ang nagapromote sang inflammation. Kagun ang inflammation mapabayan, it will lead to a more serious diseases. Imagine na permi lang inflame imong pancreas, ano matabo na pagka pancreatitis ka, permi lang inflame si atay mo magka cirrhosis ka, permi lang inflame ang mga joints mo, basi plakadlaw magka osteoarthritis ka na. Now ano pa, why labot sang inflammation? That's why no wonder kung gaplalakit pagkaaga imo mga kasokasuan, ang iba niya pagbugta wala sakit, it's because grabe imo nga pag-inom sang soft drinks. Next, ang soft drinks iniman ang naga-increase sang infection, because again compromise immune system, your white blood cell production is compromised pag nagakaon ka sang or naga soft drinks ka.
3: Bala na ang gobyerno, mga kiksakon, kita man dyan pro gobyerno. Grabe nga invest sa vaccine, pero never nga nag-invest ang gobyerno sa education.
2: Husto.
3: Pag-idokar sa aton nga, no?
2: Oh, you know why nga, kung may COVID-19 ka, malatan ka COVID-19, risgo kayo kung may kung diabetic ka. Because kung diabetic ka, taas si sugar. Kung gainom ka soft drinks, taas ang sugar.
3: Meaning pa, kung pala soft drinks ka, kung ga-budget gani ka sa imo soft drinks, budgetin na lang yung DTX 500 pag may TC.
2: Husto.
3: Kaya, kasayang malang sir boy.
7: Kung makadugang ko, no. Ginom ko mo soft drinks, ang ginaguba nyo da, ang number one gid, ang relationship sa lawas nyo sa vitamin C. Kaya kung damo ka glucose sa lawas, but anytime of the day, may glucose pero may imulawas. Hindi gid magsulod ang vitamin C sa imo cellula. So that's why, you need to adjust your time kung mag-inom ko mo or magkaon ka mo para ang vitamin C makasulod sa inyo cellula. So, kung damo ka naman glucose sa lawas mo, taktaktor kay Doksam, gusto ko lang ni-add, no? Hindi lang gataas ang glucose sa lawas mo, which gusto ni cancer. Gataas man ang insulin mo, which is gusto man ni cancer. Kasi si cancer, duha ang kalandan niya, mataas ang insulin mo, mataas ang glucose mo. Because cancer cells has multiple receptors for glucose, kaya mo nagapower siya growth. Kung si Dr. Ramil pa, pagutong man mo ay mo cancer cells, hindi siya makakaon glucose, most likely hindi ni siya magdamo. Lalo na kung early detection, na-detect mo ang cancer cells nga wala pa ka spread, wala pa angiogenesis, wala pa metastasis, wala pa ka lapta, the campion gid mag-usag ka sa
3: ito. Intuon mo.
7: Intuon mo.
3: Intuon mo yung mga immune system. Paano? Pagkaaga, inom ka damo vitamin C.
7: Oh, unahon mo
3: siya inom. Siyempre wala choice ang imong immune system. Imong mga cellula. Unahon to niya ka. Kaysa inumon mo ang Mighty Sigag Pure C and DTX 500, right after nag-inom ka sugar, wala ptopulos.
7: Wala. Sayang lang.
3: So meaning pa, dapat kabalo ka mag-into. Intuon mo yung cancer cells. Intuon mo yung immune system. Kag imo selula, mula na. Pero sigurado ha sa pagpanginto mo, hindi po ka maintoan kay basin sobra pa da ang kalamay ang imo inumon kaysa DTX 500 kag Mighty C nga imo na inom. Grabe no? Ang tamis ang tubo, balatian. Pero ang pait sang tubo nga ara sa
2: bulong sa balatian.
3: Bulong sa balatian.
2: Kontraya ang tamis.
3: Pero kablo ka anong pinakabakal?
2: Ano?
3: Ang tamis ang tubo eh. Wala sa may bakal sa pait sang tubo.
2: Seminaryo nga sindiro mo.
7: Tamis nga makahalit.
2: So stop your added sugar. Now before pa makita magkadto sa topiko ni Sir Boy, istoryahan ta na yung proseso ng pagbaho sang ilok. Para hindi magbuo ilok mo, mag cleaning
7: Kadiofresh.
3: Namigid ang cleaning Kadiofresh sa mga baho ilo kay patay gina yung kagaw. At least, ang kagaw mo lang ang pabaho mo. So, kung may cleaning Kadiofresh ka, gamit ka. Kaya siyempre, ang sekreto ni Engineer Albao, ang gamit ni Engineer Albao para mag-chins oil, wala sang iban. Extend. Food supplement.
2: Kaya sa iya nga pag-chins oil, sa pag-lumasahi ka, gamit pa sa Santon
3: chins
2: plus
3: oil.
2: Herbal oil.
3: Chins oil. Santon plus herbal oil.
2: Oil. Magkalipat ang paborito sa mga may kwarta, DTX Premium Coffee Mix.
7: Cookies up.
3: Nga asosyal, wala kalamay. Iya kalamay is plant sugar.
7: Stevia. Puro natural.
3: Stevia, natural. Hindi makapadiabetes.
2: What else?
3: So, DTX Premium. Pero damo gihapon namian sa DTX Coffee Mix nga may chia seeds.
2: At least may choice. Kanya-kanya, abi may kwarta.
3: Damo man namian sang Rayo Coffee Mix.
2: Kaya makabugling sila.
3: Samtang kahigaw puno sila sa ila kapi.
7: Gadunar.
3: Nagadonar sila.
7: Nagadonar para sa bigado.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
6: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may BTX 500.
8: Sa kadlo kapila ka maginan?
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
6: O ay niko ginabatsyag maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
8: PTX 500. Imo pangalan na partner?
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Periodin, pinyakakan, tagaigan niya. Permilang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
0: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Helen.
0: Na and Wellness Center. Calibo, Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. One Tiong Building. Barangay 8, Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo, Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Alright, sir boy. Ano ba lang RBC? Red Blood Cells. Hindi na ginahimo. Amo ni ginahimo dito sa atong tulaan. Ano ginong ubra ni RBC? Ang ubra gid ni RBC, number one, first and foremost, is to deliver oxygen nutrients to your cell. So, amo ginaubra niya. So, kung wala si RBC, kulang si RBC, kulang may hypoxia nga katabo sa imulawas. Anong hypoxia? Kulang ang oxygen delivery sa aton mga selula. So importante gid kaayo si RBC. Si
3: wala oxygen, sir boy. Wala energy.
12: Wala oxygen, wala energy. May isa pang minaubra si RBC nga kampyon pa gid. Pagdulong niya sang oxygen kay selula, nuktok sa kay selula, selula, ano yung oxygen mo? Pagwa si selula, ali ang carbon dioxide basura ko. Kwaon yung carbon dioxide,
3: hakot
12: niya, pagwaon sa lawas, through exhalation, mag-exhale ka, gagwa ang carbon dioxide.
5: Gabi nang ubra ka RBC, dulong pagkaon ka,
12: kulita
5: sa basura.
3: Dulong sugat mo?
12: Dulong sugat niya, no?
3: Daw nakadumdum ko, sir boy, daw LDL man.
12: Daw LDL man.
3: Dulong sugat man?
12: Dulong sugat man.
3: Ay, hindi, sa lala, so dulong lang gali si LDL.
12: LDL, yeah, ginasugat siya yan, HDL. Kung may taga-sugat siya, si HDL. So, sir RBC, paano bala si D3 Bio? Ang gobrasin, paano pala kabulik si D3 Bios ini? Once example, ang imo RBC nagjutay sa imo lawas, sino na una makakita sina? Of course ang aton kidney, no? No? Si si kidney, oh,
3: syempre, dito na permigagi mo.
12: Nagjutay na gabay.
3: Ang ano, counter, nagjutay na gabay.
12: Nagjutay dapat niya around 20 to 30 trillion, subong to 10 trillion na lang aw. Si mga budlaya ginawa ang lawas. Ma-release ko erythropoietin, no?
3: Ito niya si erythropoietin. Asugo niya. Kanto na to sa bunmaro.
12: Kanto na to. Noktok si erythropoietin sa bunmaro.
3: Himota.
12: Himota
3: bago RBC.
12: Or, ipa-maturo niya na ang RBC. Kidamo na na RBC si bunmaro mo. Kung lalo na kung ka naka D3 bio ka, damo na na. Ginapamature lang ni erythropoietin. Para magamit.
3: Ano ang connection, sir boy, ni D3 bio?
12: Ang connection ni D3
3: bio? RBC.
12: Number one, get ang umbra ni D3 Bio. Kasi si D3 Bio may ginatawag nga amplified vitamin D3. Only found in D3 Bio. Nga ang term niyo mo, sir boy, nga amplified. Amplified kay may upod siya nga extra virgin coconut oil. Ang bida sa D3 Bio, no? Nga wala sa iban nga ordinaryo nga vitamin D3.
5: D3 Bio lang na.
3: Healthy imotulan kung naka D3 Bio ka.
12: Correct.
3: Because na-amplify ang vitamin D3 tungod sa BCO.
12: Correct.
3: Kung wala si BCO, hindi siya ma-amplify sa boy.
12: Mm-hmm.
3: So, amo nang bintahay nga mainom ka D3 Bio against mga ordinary lang nga D3. Tungod sa BCO, grabe ang potency ni D3 tungod ni BCO.
5: Correct. Once you'll think to learn.
3: D3 Bio lang na.
12: D3 Bio mayroon na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So in short, sir boy, sa life cycle sa imong red blood cells, amo na ka-importante si D3 Bio.
12: Correct. Kung gusto mo nami ang imo dugo,
3: nami imo red blood cells.
12: Nami imo red blood cells.
5: Nami nga time
3: sa saktong oxygen, may manugkuha sa tanan imo nga higo, D3 Bio lang katapat.
12: It's the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3, no? So that is only found in D3 Bio, not in ordinary vitamin D3 supplements, because that is the advantage of extra virgin coconut oil, of medium chain triglycerides, of ketones, and of course the ability of the body to absorb vitamins through MCTs. Tama mo nang kadamo gid yan, no? Vitamins mo maabsorb nami. Alin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Sulod, himo pas gid sa vitamin B. No, nami na lang nimo kun si D3 Bio multivitamins. Kita lang tanan ginahimo niya na lang
3: pa. Ang nami alam na ako kay D3 Bio inang pag atipan niya sa imong probiotics, patyon niya ang mga bad bacteria nga ara sa imo tinai, padamuon niya ang imong probiotics.
12: Correct.
3: Kasi sila mo lang ang tighimo sa gan mo.
12: Sila mo lang gimo sa vitamin B.
5: Vitamin B complex.
12: O vitamin B complex, no?
3: You can get mga happy hormones.
12: Kapin pabuligan mong lawas mo, kaon ka green leafy vegetables. Ang green leafy vegetable is rich in iron. Makabulig na sa information sa MRBCs and making your RBCs healthy. But there's more on that. Because green leafy vegetables are also rich in fiber. And fiber will also help your probiotics together with D3 Bio.
5: Hindi lang na, sir boy. Rich in iron ang green leafy vegetables.
12: Correct, no? Oh. Rapage pa na siya, no? Terms muna sa mga tigong rapage, but ang correct na nga terms mo is fiber. Fibrous, yan, no? Nami ang pagtinlo sa colon na it serves as a prebiotics for
3: pagkaon
12: your
3: pagkaon sang imo nga probiotics. Napistahan ang mga fiber, sir boy mo.
12: Correct.
3: Pero kung ang imo nga ginakaon puro mga pasta, mga tamis, iba ang kapista na
12: lain.
3: Pihak barangay
12: ang mga bad bacteria. So amo na, no?
3: Kung so, palakaon kaya gulay, palakaon ka fibrous nga pagkaon, mga root crops da, mga gulay da, gatumbo, gapista.
5: Oh, gadamo na sila.
3: Sali Robbins ni Sir Boy.
12: Correct.
3: Amo nang paborito nga mga prebiotics, pagkaon sa mga probiotics, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang mga bintaha ni D3 Bio against sa mga ordinary lang plain D3. Pero may naman yung balik para hindi masayang man ang inyong kwarta blao. Nga kung gagasto man lang ka 9, 10, or even 8 pesos nga vitamin D3, why not to change your oil?
12: Well, change oil, no? You change your oil, no? No.
3: From plain D3, pwede kang magano?
5: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Oh, ang maraming change oil.
3: Kaya ang mantika ni BCO, nga may paaman nga D3, grabe ka. Epektibo, sir boy.
12: Correct. So anong first nga checklist? Ano ako mauna be? Ang first nga checklist kay change oil, iuso ni sa TikTok. kung ka TikTok ka, kalanan wala kang punggol.
3: Istorya sa change oil? Kabalo si Sir JP.
12: Anong change oil? Tulog.
3: Ang change oil engineer lang yan kung familiar to. Sige sa si Neil ga change oil man. Always na ya change oil.
12: So ano pala, no?
3: Checklist, sir boy.
12: Checklist number one. Ang D3 Bio lang ang vitamin D3 supplement nga. Pwede mo makihad kag iputang sa guya mo to remove your pimples, your blemishes, because
3: skin
12: of
3: disease?
12: skin diseases. Kung may eczema ka sa mga tiil mo, may mga fungal infection ka.
3: Ako gani, kung wala na ko klinika diopress, amo na lang ito inusnos ko.
12: Correct.
3: Mabaho nga tiil.
5: External use, ha?
12: Cause
3: external, for external use.
12: The only vitamin D3 supplement that you could use for external use for topical application.
3: The reason why, hindi ang D3 da.
12: Why hindi niya kano D3?
3: Hindi ang D3. The BCO in D3 Bio.
12: Correct.
3: Kung gawin hindi siya magamit sa topical use, wala na sa plain nga D3.
12: Why na?
3: Why na siya?
12: Kung gaya good ka
5: sa D3 Bio.
12: Ano pa gid? Toksam.
3: Pwede kayo na magamit, sir boy, sa mga ano? Sa mga sa guwabla sa flower sa mga babae.
12: Oh, pwede.
3: Para mapatay ng mga kagaw.
12: Hey, mga kandidyasis. That is a fact. No? Ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio is used to treat gambal ni Sir JP, candidiasis, no? Ang mga kandidada nga mga albicans na patsyo na sang VCO.
3: Sang extra virgin. Amo na gani nga, minsan raman ta sang mga, amo na, no, mga feminine wash nga pwede mabutangan sang VCO o pwede mabutangan D3Bio. D3Bio against plain D3, pwede mahi mga topical use nga hindi mo na pwede magamit man sa plain D3. Dok, Sam?
5: So, ang D3Bio, Sir Boy, may aras ang MCT. Ang MCT, makabulig ni Sir Boy para mag-regenerate ang aton nga atay, bala?
12: Correct.
5: Siyempre, adlaw-adlaw kita ang isagay, inom kita alcohol. May mga cellulada nga magkala-damage. Di, ang aton nga D3Bio nga may aras ang MCT, naway sa ordinary nga vitamin D3, pwede makabulig sa aton atay nga mag-generate liwat.
3: Wala na sa akin, ha, plain D3.
12: Uy, na sa plain D3. Checklist number 2 na.
3: Sa D3Bio.
12: Nga agal generate ko sa ang MCTs, lalo na si, ang si lauric acid, basically increases glutathione level sa aton lawas. Te, ang glutathione, doon na yung gusto niya i-repair. Number 1, ang imo atay. Number 2, ang imo brain. That kind of antioxidant specialized in your liver and your brain contra oxidative stress. Correct. Campion, Dok Sam.
3: Another usage ng MCT from your mouth down to your intestine, balik sa imong nga brain. Grabe, no? Halin sa baba, pagkanto sa imong tiyan, tinai, balik sa imong nga brain. Amo nang gamit ni D3Bio nga, hindi mo na makita sa plain D3. Number one, kung ang plain nga, no, plain nga D3, imo siya kag tonser boy, di mawasag ang kuan mantika. After nga mawasag, ang tanan nga magyan nga kagaw na sa ibubaba.
12: Himuson.
3: Himuson. Pagabot sa tiyan, ang tanan nga mga H. pylori bacteria sa nga among gakos ang imo acidity kag imo nga ulcer.
12: Taplaon man.
3: Taplaon man, patayon. Pagabot sa tinay, patyon man ang bad bacteria.
12: Bacteria.
3: Gada mo ang imong ano, imong good bacteria, maproduce ang nagakaigo nga happy hormones. Hindi lang diraya. Pag-absorb sang ketones, the MCT or ketones, nga ara sa imo D3Bio, pagkaon naman ni brain mo. Especially, imnon mo siya, Sir Boy, empty stomach.
12: Empty stomach.
3: The best fuel of your brain. Ina ang work ni D3Bio nga hindi mo makita sa brain.
12: Sa pudal na yung vitamin
3: D3Bio. Sir GP.
11: Hosto. Ang MCT nga perme gina-discuss ni Sir Boy will be converted by the liver into ketones.
3: Correct.
11: Kag ang ketones can pass through the blood-brain barrier.
12: Correct.
11: Kaya aton nga BBB or blood-brain barrier, isa ini ka stricto nga defense ang aton nga brain. Nga hindi basta-basta makasulod na da. Kundi ang ketones makapass through. Otherwise, bisan sino na lang masulod, infect ang brain mo, tapos ka.
13: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
14: D3Bio. Ang D3Bio.
15: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
15: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
15: D3Bio with VCO.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3Bio.
14: Ang D3Bio.
15: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
15: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
15: PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Siro simula ng
18: doktor. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
19: Wantiong Building,
18: Barangay 8, Bagumbayan,
19: fronting kay Sano Mall,
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi,
18: National Highway,
19: kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
19: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office
18: and
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
19: Ernai Street,
18: fronting Paglaom Sports Complex.
3: May dugang ko na, Sir Jimmy. Ketones versus sugar. Kung may diabetes na imong brain, meaning pa may Alzheimer ka na, may dementia ka na,
5: lipaton
3: ka na, hindi na na hindi na na ma-accept ang glucose. The only thing na pwede ma-accept
11: ketones.
3: Ketones.
11: No. See? Kita
3: so,
11: mo?
3: May pag-asa pa, ano? May mga so, kung mag, Alzheimer's disease.
11: So, kung mag-D3 ka lang, hindi tiya kasulod. Balabagan na yung D3. Pero kung may VCO, i-facilitate sang liver into ketones, makasulod sa blood-brain barrier. Anong resulta? Madumduman mong mga utang mo. Pero don't worry. pwede ka magyapon ka palipat-lipat.
5: Mm-hmm. Palipat-lipat lang.
11: Pero bangod si Sydney ga inoman sang D3Bio, makabalo si Cindy magambal nga palipat-lipat lang ina, nang ibi ni lipat. Ya madiskarte ka pa.
12: So that is the advantage of D3Bio nga wala sa ordinal yung vitamin D3, no? From head to foot advantages. Ang bagay nila so na 10 to 20 times lang ang advantages ang ano. No, there's more. I think so, it's more than 100, no? But that is
3: Be wise.
12: Mm-hmm. Spend your money wisely.
3: Kung magpili ka man lang D3, di pangitaan na lang ang D3Bio.
5: Yes,
3: kung
5: correct.
3: Kung kapangita ka BCO nga mga soft gel, pangitaan man dyan po ng D3Bio. Kaya ang D3Bio may BCO nga ginpaaman D3. Mm. No? Tapos kung pangita ka D3, ang D3Bio may D3 pero gin updan sang BCO.
5: BCO, no?
3: So, kampiyon, perfect nga kombinasyon. Hindi magpati-pati nga nga isa lang dapat imnon. Hindi pwede. No, hindi pwede. So, dapat D3Bio.
11: Husto ginahambal ni Kuanya, ni Sir Boy Solwita. Ngayong isa, hindi tanan nga isa ga isahan noon Mayo. Mm-hmm. Si Adan, gimbutangan iba. Mm-hmm. Si Engineer, may Daisy.
12: May Rosemary.
11: Si Dok Sam, si Starsan may Barok.
5: Partner gina sila.
3: Wah, dapat effective gani ang pagpabatay tao riding in tandem.
11: Galing sa D3Bio. Si Starsan niya mo si Kwan, si BCO. Oh. Si Barok lang niya si D3. Ano ka, may inom ka Barok? Star-san. Ang Starsan with Barok.
3: Oh. Okay. Tapos sa Kwan, Romeo and Juliet. Oh. Si BCO ang Juliet.
11: Oh, so.
12: So just to make it clear, no? This is a food supplement that it has extra virgin coconut oil with an additive. Ang additive na is vitamin D3, no? So that we will makita that we are promoting this kind of combination kis kakapotent kid sa aton lawas, no? So, kung ga D3Bio ka nami ang imo absorption sa tanan nga mineral. So, amo lang tana. So, makatulat ta sa 100 pesos load, ha? 100 pesos load para
3: pero ang nami, yes, sir boy, combine mo na lang na. May D3Bio ka, may DTX 500 ka, may Mighty C ka, or Pure C. Sige na lang tatlo.
12: Kampiyon
3: na. Kaya ang DTX, siya ang ma... likaw sa imo nga dali magtigulang ang imo maselula. Well, D3Bio siya ang maatipan sa imo against sa mga bakterya, kagaw, kag iban pa.
12: Lang isa ka litro nga sa Planks.
11: 35 quintal gusto bong almost.
12: Tingnan niya 36 pesos ang naging combo sa Super Trio ya. Ha? 36 pesos for 36 pesos may Mighty C ka, may anak ka D3Bio, may DTX 500 ka. You use that, you take that every day and you feel safe. Lalo na sa lawas mo and take advantage of it.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: sipon.
1: Ay!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw.

0: nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinical, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical the Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratong oras, alas 4:39 na tagahon. Good morning, gising na mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Well, mga ka-K5, good morning. May danyang gaon sa ating mga tagpamati sa kabilugan niya probinsya at akin kabilugan makaroon nga Banawa, Itag, Kalibo, mga ka-K5. Kumusta ka mo? Kumusta inyong tugog? No? Makaroon at long. Webes, gutana mga ka-K5. May kadasig ko daya, makaroon nga mga inadlaw. Medyo kanong, naglunes nga to eh. No? Pinaila man yan eh. Kita, siyempre, madasig man. Dasig, Roswildo. Anyway, good morning sa ating mga negosyante, sa ating mga driver nga wagit nagabugaw. No? Sa mga nanay nga nagabugtaon makaroon, good morning. Ah, nag-amat-amat yung sa nakaratgaha it pamahaw. Samtang balis ka pero dayang tatay takra kinatuwog ba ta? Saga mo man, pinag-auyan mo siguro ay. Anyway, good morning kids sa ating mga suki nga matagpamati kinyo tanan-tanan mga ka-K5. Good morning yung anchorman K5, Michael Silorio. Basta kita talasay sa gahon makaroon nga adaw nga Webes, August 20. Yuta na. 10 days lata, 11 days siganta sa madaro Agosto, September na. Makita kita sa bilog kalibutan pagi sa ating karong official Facebook live sa live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa international scenario. Mga ka-K5, umpisa nyo natin natin yung mga balita. Basta good morning kinyo tanan-tanan. Ag sa atin yung mga tagpamati sa bilog ng probinsya at akan, good morning. Ano ratin yung mga nagapaw ng mga balita, gatan yung mga nagapaw ng headline. Na miton do kape mga ka-K5. Para makaroon sa ring mga nagapaw ng mga

0: Lines, una kita sa mga headlines sa mga balita lokal. Tourism frontliners dapat mahana sa basic life support and rescue training ginaduso itsang guniang bayan it kalibo. Free theoretical driving course giniwat itandaga barangay council agsang guniang kabataan. Nagbisitang turista sa Islait Boracay sa Suri Dewang Domingo umabot it 80,000. Tapos may turista man nga na mga ka-KFM nga nag-uli at kwarta nga nang nakita. Grabe naman nga ni Bukot Kwan. Nakita ay turista, Korean National nakakita. Inuli na mga ka-KFM. May bagay man karanga na sunog o oh, dagan digdit pinugaw sa namatyan do tagbagay. Ah, nasunog, drabagay. Kasubo man. May atan man nga mga balita ang police. May atan man nga mga balita sa Newsom Department. Sailo sa atan nga mga balita national. Atan yung mga balita national mga ka-K5 no sa atin nga pag ililiba makaron niya agahon na depressa nang grado ha ro rason it pag pamaril sa Ateneo de Zamboanga pag bawal sa social media sa mga minor de edad ginasugong dapat dati pa eh. Balita international war game sa tungay South Korea Amerika ginapatagod. Giyera sa tungkay Iran ng US mas nagagrabe. Dahil yung mga balita mga ka-K5 ginatod gaton makaroon ita dayang DTX coffee mix no? Sang ka healthy nga klase ka pinakakapikaw nakadetox ka pa may ana karay nga chia seeds may ana man nga ampalaya mga ka-K5 may ana pa nga DSE o disugard sugared cane na extract sang kamapayat nga party tubo para masukwan no daya karon nga mga diabetes mga ka-K5 mabakayro sa aton karay nga klinika alternatibo medisina and wellness center. Iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Una kita sa mga headline, Balita International mga ka-K5.
1: Balita K5 sa umaga! Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Dayang war games o so dayang makaroon nga war exercise nga karon South Korea ag dayang Amerika o ginatawag na karon nga Korea South Korean South Korean annual military joint military drill with US will be cut short by 6 days as the request of Washington meaning mismong Amerika ron nag ayo nga anong adlaw ang manara atong war games ha. Ay dayang ani makaron bangod sa dayang proposal mata ita sa party it America. Mag-umpisa rat August 21 hasta magtapos man ito August 27 hasta sa plano si President Donald Trump ha ginaakusan do South Korea refusing nagapamalibad to take part of the action against Iran mga K-pop suno sa report no. Aba ni President Donald Trump suno sa report na President Donald Trump who has accused Seoul of refusing to take part in action against Iran. On Wednesday that they expect to meet North Korean leader Kim Jong-un later this year, mga ka-KFM. Eh, grabe man si Trump nga na. Ano ko no? Actually, may war games sa sanda. Ay, pataguron na lang ah. Bagin it, kano? Ay, nakusahan sa na ni Trump. Waman man ka man, nagabulig ka mong kontra sa Iran. Istoryahan ko galing man si Kim Jong-un karasadaya mga pilang binugan nga bago matapos sa 2026. Medyo doyon do gagawa. Agad maintindihan natin. Ani ay ayos tayo na. Samtang dugo natin yung mga balita, US President Donald Trump is struggling to extract the United States from war that he started almost 6 months ago alternating between claims that Tehran is begging for a deal and threat is to renew military attacks. Doon matangani, pirmi. Nano ko, no? Si President Donald Trump, inalisdan yun, makaroon nga, manghuliwas, di kara sa gira nga ginumpisan, nanda ko nagtaliwan yung mga anong abugan. O, ang naghahinambag na imo nga ro, Iran man ay nagapakitlo, yun man na makipangnegosyar. O, ang magpamagag, imo nga may panibago man manak na pag-attacking matabo. Now, Iran's hardline leadership is devising and promoting its own strategy for continued confrontation with Washington. Ay, Iran na mga disdido ta. Padayon, mana inaway. Naloko na. aerostrategic offensive operation as well as a defensive action to neutralize enemy's threat according to Iranian officials, mga ka-K5.
1: Little K5 sa umaga.
0: Garanon man abiro Iran nga raga, abo man danda karang mga ano, abo man danda karang mga bala man nagmanufacture man sa nagsariling bala. Kaya takatan niya nagbakal da kita ito atong mga armas. O sanda talaga manufacture ta mga nuclear weapon nga ni. Yan sa Pilipinas ay kung nantigo ka mag-ubrat baril, ridon kat pulis. Kung mga antigo takong ta mag-ubrat armas ng mga Pinoy, suportan it gobyerno. Kung din kita magbakal ito at mga panibagong armas, magbinakay kita ito. Nalipay ang abi kita kung itawan kita at mga pinaglumaan nga rang mga armas nga ra ita ibang nasyon. Pag umi-interview ako sa mga official layon ay actually man that is the part of our modernization program. Tawuan kahit mga tig 40 anyos sa tanang helicopter nga na modernization program tagyapon. Kaya mga balita, ginatod ka itong makaroon. Ita, extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients sa sangkapan it makarot at labuwas ka. Nga makabulig para masolusyonan ni raw frigidity, rectal dysfunction, no? Nagapataas man it potensya at passion. Mapagaki man ako mapababay. A good, mapagaki man ako mapababay. Nagatama it extra enerhiya. Nagapataas man it libido. Nagatama it extra performance. Mabakal sa klinika de alternatibo medicine and wellness center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Sa ating pagpadayon, sa ilo kita sa ating karon nga mga dayang ginpang headline, mga balita nasyonal yun kita mga ka-K5, kainay, balitang abroad, balitang Pinas kita. Ay, good morning, anay, mga ka-K5. Jan Ryan Bros Tao Bagabaldo, good morning. Valerie Tolio Mabinay, good morning. Have a day, have a good day, mga K5 Michael. Yes, ma'am, thank you. Jovel Viray, good morning. Good morning, Sir Mike. Happy first day sa tanan niyo, masuki, sir. Shout out lang ko sa mga ka-workmate yes, sa Planted Bread and Butter. Happy listening lang sa mga suki mo sa Facebook Live. Oy, good morning sa taga-Bread and Butter, ha. Oh. Paborito ko pa, abing nga ginakaon, dayang, ano, dayang, maliban sa munay, ay naila mo na ako itdayang pandikuko. Dene na istorya kung dati rin yung pandikuko baga. Ay may una, gita ka na dating bakery kuno karon niya. Rana nga best seller, gita nanda. Ay, paborito, gita ang bakon bagay pandikuko. Ay isang beses ay buabot ang tao sa guwa. Nagapila sa pandikuko ay uwa tayo. Nag-ubra. Ay sa nag-aakig daro mga tao. Gumawa, tagaan naman na mga sir. Sorry gita ay huwagin man na kami kabrat pandikuko ay. Side man na ninyo na absent man na roa mong sambilog tabi nga kwan empleyado kaya naman na nag-absent nga to ay kwan man na baker gida abukon man na sir mga tagana akig na tao kaya naman na nag-absent nga to ay importante man man na galira imo rato sir ay ibukon man galima na baker ibukon niya ni man na sir pero imo man na ro tagasupa itniyog nga ginapalaman sa pandiko kung nga niya iwa kami kaubrawat gasupa. Hindi, aro, pandikoko tao, naginagaha, tara, anong palaman, wata, ginasupa, na joke, tayo, kamo, basit, ikaw magbakag. Makaron, mga K5, ginabawag sa social media, ginaduso, makaron nga, ibawag ro, dayang mga minor de edad, sa dayang social media. O, matapos sa pagpamaril sa eskwelan sa Sambuanga, do proposal pagbawag paggamit social media sa mga wapakara 16 anyos. Kinabuhan ni Gatsalian yung residente sa live stream ay napamantaw nga na i-repost sa abong tao ag gin kahawag it publiko. Kami katohay, naka-eskwela man kaming waman nga ni cellphone. Wapata cellphone sa akong time, giskwela ko at high school. Mag-research kami sa library ta. Makaroon mag-research sanda. Ay na lang sa punta ka ng tudlo. Ga-research sanda, oo, kadali gata. Sa iba nga na yung diretso ta sa mga porn site nga, no? Nga ni timprano pat ako namat. Sa ginamit ang social media, hindi man mamonitor ginikanan, sumay. Gaban nga rakaton, hindi man hagos kabago-bago sa cellphone. Ba, may mga lock, tara ng cellphone. Okay, paano, mabukad ko, tinanaw sa nat mga malaswa ng mga pag. Wow, yan, timprano pa, nag-abdos, may unang 12 anyos, nag-anabdos. Ah, di ba ga? Okay, taro social media, kung insakto man, taro paggamit. Ay, kung sa abroad ka, tiyemo nga nag, may, o nagagamit ka social media, bisan sa sugod ka, tiyemo nga kwarta, ka istorya, takong making asawa, kaya boyfriend. Oh, di ba nga? Advance, kinima taro social media para ka ako. Ano, galing, dapat ay i-regulate mo sa may minor de edad. Ay, kato anay, what social media ga, pag ag-asawa man katugat, apaagi sa mga foreigner, ag mga Pilipino, ga-agasawa ka sa pagi sa sugat penpal nga ni baga nga ni ro nay gahambaw sa na magkililita sa nakato iya man ako sa airport naka-orange sa kutiambo kita na nang medyo magawaay ta indi mo pakita. O agro tagawagan patakato hay landline ta agto ka pa sa mga PTNT ani kato ay makaron ay bangod sa cellphone. Wa pa ko makakita at personal. Ah, kita mo, taragawas, ay padaghan kita imot mga nakaubat. Ang on! Some business nga niya, dayang manakita, tako, maskapin mo ka mga content creator nga lang, maskapin mga babae, kadali kita ka na magka-content. Sumukso ka at bikini, magsaot-saot, a million, tara follower. Pero kitang mga yaki mag-content, ay content kaya dito. Gusto, pero kung mga bayo, magbubikini, gatay ako. Ah, nanaway ako kung naman, gagi-agi sa akon nga wall, mga mga nakabikini, ah. Ginasave ko tapat. Anyway, good morning, joke lang. Ngani, makaroon doon ay ano, ah, ginabawa versus ado, dayang planong pagyangman. O, oh, ayaw na ikamot kasubo. Nga ni Ronay, makaw nabi bangon mo at pinamantaw sa nasabon sa mga porn sites. Iti prano pag nagubyo. Ay, mananini, nagnubyo-nubyo ka, 12 anyos ka pag ang ano man na matabo. Pwede nga ni man nakahugas pinggan, magnubyo-nubyo ka, wagin man at matabo kinyo. Sabat ka nga, uwe man, ay ano man, nagali ka biinga to. Ano? Baga ng nanay, sana all? Sana all ko na. Tapos, doon na ito yung Blita National. Pero natabo, gali karang pagpamaril. Hamihan ako ng depression do daya karang minor di edad nga rin nagpamaril. Nga grade 9 student. O nga right, dating custom port at chief sa Sambuanga. Nagpamaril sa Karot at Tinayo di Sambuanga sunod sa report. No? So, noron sa investigasyon, bisan honor student ba na dayang suspect, hay may ginagagas ng grades. Ag, so, rumotibo man ay ro-teacher tama na gusto na ng bagusan. Haba ni Ulaso may antana sa problema sa krimen. Gagawa nga panatiko gali man mo True Blocks ang nagsoksokit body camera ang nagsa live stream samtang nagapamaril. Ay grabe ta. Ay mako moro na may ginagagas sa grade. Although said naton kung honor student ka bukod at daya karon nga mangin basihan doon nga mangin ano ka mangin successful ka sa uli. May nga ni Sandara ay mga honor student ta. Ako ka to ga eskwela ako ay rang grade ka to ay bukod yung ginagat mga 90 mga average lang o. Pero nakabogin mata ko kulihit mga 98 nga, 95 nga mga grades. 98, oh 98. Palang beses ng kabogit, 98. Ay sa video, okayhan nga ta. Mas kapin ko medyo manamit-namit, mataas-taas ang tono, 98, 100, yun nga ni. Pinakanaba ako ni 70 ko. Pero sa video, okayhan yun, lata na ako na buro. Ang boy nandama, mahina man man na ring uwo. Ay basim ako, isampal ko ang grade ka sa video, okayhan 98. Text messages ay kabaabo tamani Alansa, good morning kay K5 Mike. Shout out kay Mesa Tambisaan Port Boracay watching live sa imong program. Good morning Mani Alansa sir, good morning ha. Wani Risusta Wanito, good morning. Good morning Mike, kafe lang anay kita. Yes sir. Benji Intara ni Kagoy, good morning. Pirmi kami kapamati kimo. Oy Benji, good morning. Thank you for listening. Text messages kay Mr. Jack Socate Terrazona sir, good morning. Pamatiyan kami sa kampiyon yung mga balita at sa jokes, regards and God bless. Good morning man kima sir kay Ma'am Anura dayang Jonalyn. Dali ang bago ta mag commercial kay Fepre, dali ang mga 30 seconds sa iya, basahan pa na ako ng mga mensahe nga raw.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning K5 Michael. Pwede pa ayan makipag-check, makipag-chat sa akon nga ex. Pero may abi kami nag-chat, gapanimbang ako kay Mrs. Basi kung hidakpan ako. Ay mauli ko na imaw. Kulas na nang atong pag-uli, nagpangayo imot sorry, ay bangod nga, tag kami pa, hay ginuna na kunuraan ng studies. Aba o studies? English tayo. Oh. Pero gusto na ko nung bumawi. Oh. Agko pag-uli na ko ulihin, naglinggiling tama na kami. Ay, gusto na ko nung bumawi. Paano pa bumawi ay may asawa ko na ko? Ano rumayad? Ay, sus, napakasimple. Taguon mo ron. Nangutana ka pa kakon. Sus, pigaw. Hindi ah, rin mong ubraon. Ay, hambawon mo, maton ay pundon taon da. Kasi maton. kasi dakpan kita. Gam ko man na dahil magain. Hindi, punduhan ninyo kasi may asawa eh. May asawa ka eh. At kung dagagay mo, ay tama on maton pagbawi ngon eh. Maton hay, kung sa mga kaso ron ay moth an academic, gusto nga bago na wagot pugos. Oo. Moth an academic na siya kasi tapusun na to eh. Kako na maton ay past is past ta. Magusoy kating matot bagay para kay mo ay maton may asawa gutang. Dito, din lang rin mong hambago na ilikawan mo na pag chat, tapos i-block mo ni mong. Di ba ga? Ilikawan gina natin. Delikado eh. Doon nga, Nick. At may nangutan na kakon, Mike, ano man na rin gusto sa babae? High school ako. Gusto ko naman ako na guwapa, mataas, maaga mag may kwarta. Kalisod naman, ano? Oo, oh, mako nun, bali, guwapa, maagam, mabuo, tag may kwarta, bali, apat, mako sa datanan. Sa ating nga pagbalik, rudugan natin yung mga balita tapos mga reminder sa last 4:56.
1: Balita KK5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Anton Sista is part of our lymphatic system.
4: Right.
3: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton Sis, duwa ni siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Amo na mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system, mm-hmm, ang bacteria kag viruses. Pasang na ba lang nga naghilanat ka, mm-hmm, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
4: pero
3: part.
4: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
3: Oil pulling.
4: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
3: Correct.
4: No? Kag wala na sa plane nga D3.
3: Why na sa plane na D3?
4: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
3: Canker sores.
4: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
3: Pwede.
4: Through oil pulling.
3: That is the power of D3
4: ang
3: Bio.
4: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bakterya nga streptococcus bacteria, Sir Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
1: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
3: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, di ha? Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, ano imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot, ma-absorb.
4: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo nga kagaw, ma-disintegrate, Sir Boy.
3: Wasaag
4: sila.
3: So, ini siya, matap na. Dahil hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
4: Oh, okay? Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
3: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
4: Ang mga natural, Sir Boy. Mm-hmm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
3: Ara na yun.
4: Kay grabe na.
3: Grabe na.
4: Aton niya, sa natural, sa alternative, alternative before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang permente mo. Kung wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, Dictribio.
6: Dictribio na yun.
4: Ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparation ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupan mo pag ano,
6: pag-ira. Lain na yung istorya.
4: May nakita ko, Sir Boy. Kung plakaong kagitamis, after kaon tamis, maulpuling ka.
6: Ulpuling ka.
4: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kagaw.
6: Correct.
4: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa Dictribio, himuon mo oil pulling.
6: Oil pulling, no?
4: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
6: Correct,
4: ma'am. Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, Sir Boy.
6: Correct, no?
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Dictribio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: Dictribio! Ang Dictribio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! Dictribio! Health News!

0: 5:02 sa itagahon natong oras. Inyo gaya pong anchorman, K5 Michael Silorio.
1: Sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Aga, sa aton makaroon yung pagpadayon. Hey, good morning, Ani, sa ating mga tagpangamati. Ano yung mga balita? Ginatod ka aton makaroon Ditri Bayo, sang ka, daya, karoon niya, food supplement. Kinibara ko ba sa cold press extra virgin ko na ito, like vitamin D3, sang kasop gel capsule. Dadayang klinika Ditri Bayo, nagobrat, napaka-importante yung papel sa pag-control. Ngayon, magbaho do silyula at cancer. At bisando, pag buumis mo ko silyula ko cancer. Pero ang Ditri Bayo, bukong niya mo at daya, karang, bukong niya mo at magranon sa vitamin D3, ginapanami man do absorption at mga vitamins, magaling sa ito niya maginakaon ng rupat soluble ng vitamina. Sa bilog sa nagapangon ng sangkap ay kinangan para makobrat mabasa ko klaseng protina ang magsuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina, Nuele Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. Good morning, anay, kay Sir Ruel Sapico, ah. Nagka-copy naman ako dito exam to naghugat ito balitang K5. Shoutout kay Precious, kay Bibing, ang kay Nanay Lita. Thank you, good. Kay Nora Ruel Sapico, sir, good morning, ha. Dali. Oh, no, si K5, Romy. Jan Arvin De La Cruz, good morning. Kay K5 Mike, happy listening. Oh, good morning, man. Kay Romeo Tobalinal, sir, good morning, ha. Romeo Tobalinal Jr., good morning. Mag-iya pa, dali. Good AM, K5 Michael, oh. Grabe yan ang pangutana. Good morning, K5 Michael, oh. Magagot ang manara ako yung mga magagot ang manara mo unga ngara pero sa panganay ang kuno igte man nagunga sa hospital siguro hospital pero ro, tatlo ay inaw ta kuno sa bagay ay medyo nagka-trauma ko na masakit ako no mag internal exam ko amat oh ay siyempre pero kung si Mr. Mataman na okay ta ay wa mat perfect abi ho sige balikan natin ibang mga mensaheng era ha. Kay Ma'am Chay Niniero Murato, good morning. Oh, ma'am, ato niyo mga listener, mga government, retired government employee raho. Kampiyon niya balita, K5 Romy.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Sa ating karang mga tagpumati, sa ating karang mga tipon ng mga balita. Yes, sa ating kalibo PNP station, K5 Mike, nagkapabilin niya po, doon nga nang spitsado nga sa bumplet, K5 Mike, ay nagdakpan niya sa bumplet nga nang taga-panwa ka rait, sa day karang tangalan.
0: O na, tagihapon, Imao?
2: Kaya tagihapon, K5 Mike, nakakulong, ay wa tagihapon, kuwata na kayo nga po, at nakarang piyansa, taliwan karang adlaw nga, almost 70,000 pesos, K5 Mike, no?
0: Oo. Oh.
2: Bigyan nga nga si Imao, sa tuwi nga na tagihapon, ginbalik mo iya, agad posible, na basi ko niya, pataron si Garimit na si Baybay sa ato mismo parang court sa ato pardon ERC or PGMP kontay karang suspicious but for the meantime anay nagawa tayo mukha na karang commitment order alin sa ato karang penal facilities sa kito Mike ay ay gapin mo naka kulong sa ato karon nga kalibo lock up cell ng kito Michael ang update laman gihapon sa ronday karang nalakpan niya itong ungaman minabitad na responsable man sa ronday karang bomb threat ikara mismo sa may party nga rait puok integrated school K5 Mike in release mula K5 Mike kita aton karang WCPD agda man naman ko aton karang dibus di sa bulid alay K5 Mike kaya sana karang ginikanan ay kontakta K5 Mike na medyo may mga kinangan pagit abi karang mga tapat nga ayos ng K5 Mike agad po na meantime na ay i-release ang nasa anak karang ginikanan parang dahil karang nga minor di edad K5 Michael K5 Mike, huwag at nakakulungan makaray sa ating lakap cell, no? Medyo matatawain, no? Pero sa ating karang mga kalapo in the police at the staff ay huwag at responding. Tanda karang again, anturan sa DA, huwag at susi oras niya sa ating nga kalibo PNP station. Mato kita sa mga balita sa buwa ipapunta nga banwa ita kalibo sa may banwa karang sa Libakaw siyang ka susi anyos karang tinugas si K5 Michael, no? Ungang ngaki o minor di edad. Karong nahuhug na karaki pa Michael sa ronday karang rambutan matapos kani karang magkayo sa kahapon karaki pa Michael kabi kali kay Michael
0: madagom tang ina kanon di mo kay Pebro mi magkayo sa
2: oh
0: magsaka
2: oh
0: di ba bigan di takagubot it magkayos oh
2: oh para sa ka kay Michael sa ronday karang rambutan ay may sibunga kali makatrambutan kay Michael
0: ay maagto ro rambutan ngaron maagto do rambutan ngaron sa dakulan sonis
2: oh ay ala sabi ito sumaka ronday karang si Ben ang busi anyos, mga bandang alasitik warinta sa gabi yung baybay niya na taon sila sa rambutan na sa nakaroon na palikot sa panimagay ang gawa sa makatawa talaga na na siguro na alangan pimo siya ng pagsaka si Baybay kayo na huwag pimo siya ng rambutan na kung sa CNH nakakaroon ng sintre, wate mo nakabalansir na aga nakaagong at kasamaranda sa nakarangagawas kay Pai Mike, at masubok-subok ka rin haging confined at kay Pai Michael. Yung dala sa ato niya karang, of course, kinaspanduhan ko ato niya mga katapot sa NBRM o Libakaw, at gindaroon kay Pai Mike sa ato niya karang in primary at Libakaw, pero in rapper taraya sa ato niya karang hospital kay Pai Michael, at gindaroon karang na karang biktima. Matapos nga, hindi admitted na kay Pai Mike, karang na karang biktima, nga doon si Anis Bangod na nahugog, karang na karang nga rambutan kay Pai Michael. May aksidente man kay Pai Mike ka nagumtad, tigaras may partikarat sa barangay Sigkay, sa may banwa kara ita panga kabira kay Pai Michael mga pandang alas 8:37 oras kara sa gabi pero nga biktima ra nga si Jose Rodjano nga pangidaron dai sa kara nga 57 anyos kay Pai Michael aga nagistarta sa may party kara sa pulo panga ay nagapadayagan ni mo pa anak kara nga second kay Pai Michael ag medyo parang self accident kay Pai Michael nga natumbas yung mga sakyan kara nga motor bangod man kay Pai Michael sa yung biktima nga ay nakainom si Pai Mike, no? Naluwaan ito kontrol. Sa nakarang binayong karang motorsiklo. Si Morahe nakagumit na kasamaran sa nakamismo karang agawas. At badasi ko nga gin respondihan ka ng mga katapo it panga PNP at NPR at bintaga sa atong karang nga Provincial Hospital si Pai Michael. May una man kay Pai Mike nga sangka tinuga o kindaga man sa atong karang nga hospital, no? At matapos nga si Pai Michael, nga ginpuno na rana karang kaugalinon si Pai Mike. Kabihi.
0: Ano pila rin edad?
2: Minor? 42 year old.
0: Ah, okay. Oo.
2: Kabihi rin si Pai Mike mga pasado alas 7:47 ng oras kapat kabihi. Ikaw mismo sa may barangay Albasan, sa may Banwa Karat naman siya. O pagkidit mga taukid nga kital niya rapan karang naman siya PNP ay siyempre posible man nga may anak ang personal karang problema kay Pai Mike. Kunday karang 42 year old karang tinuga na ako sa ini nakaagumrat kasamaran sa namin sumo karang tiyan, no? Kay Pai Michael parang may una lagi tang Pai Mike na maghanda kita siguro nga putugon na rin ang karang kabuhi hindi pag ito na matumod ka ang karang pinti pero anak karang rastro so kung pag ito matumod nga motibo gito nga anak karang putlon o anak karang kabuhi posible bago siguro sa mga problema man na nagatuhaw sa anak karang nga kabuhi kay Pai Michael sumakarang. Madasig man lang agin respondihan ko aton ng mga responding NDRMO is Ronday Karang Numan siya ag gintaga una sa aton karon na may provincial hospital. Ag naka-confine sa kitay Mike na sa gitan ka lang at sima basit bakot niya ni video abaw-baw sa anak karang atama. Madaom-daom na karang atama sa anak karon mismo karong nga at iyan na si Pai Michael. Sa dugang gihapon nga balita, si Pai Mike makasubo man daw ginangatan kung dahil karang asangka motorista matapos kanin karang maduwaan na MGD-grat at karang dead on arrival sa ato mismo karoon niya out about the district hospital kaya karang natabo orang aksidente man na naguntad sa may party kara itong dahil karang palaipatan si Pai Mike, no? Mga konsentro yung 6 degrees o karang sinusin ay bumungko nga nilang nasa puno nga rin dahil karang nga mahugan ni Kipay Michael, no? Madasig man kung taarang sila sa aton karang altapas dito pero ay bangod sa nakarang patal na tama sa nakarang ugagawas ay kindiklaro sa karang nga dead on arrival Kipay Michael. Sa panuwa karat iba ay update lang Kipay Mike kung karang nagpasaka ito dahil karang nga formal karang reklamo sa korte aron dahil karang nga 49-year-old karang biktima nga ito pagpamuno, no? Actually, magbarkada man nga nagsimara kay Pai Michael ay bangod yung sumbrang tahilungon at nagtuhag mataro mga mainit niya mga discussion kay Pai Michael. Manami sabi ng debate kung nakahitong hilungot at nakainumot ang nga kay Pai Mike. Problema kalit na yung mga 40-year-old at binabigpit at kabunan taruntay karang 49-year-old taruntay karang suspect na 39-year-old kay Pai Michael na taga parang delegator. Iyan sa may banot ibahay. Matapos naging puno hindi sa kanyang provincial hospital. Pero after may patapos o nag-iwag sa referees kahapon, natagay mo sa referees na maariglo aga. Kung nga na-aristo man ng suspect kay Pai Michael, pero awan mo pa ka isa sa pangod niya ni Magkilaga man ag magbarkada man kay Pai Michael. Runday karon nga, biktima ag runday karon nga suspect kay Pai Michael. Sa katapusan karon nga balita kay Pai Mike, arang sunog karon nga naguntadoan sa may parte karat balita kay Pai Michael. Although man nga, may isipalang kuntaman nga klase ito kay karang panimagay bangod made of blight materials at pero kaso ay na kung kita si Pai Mike na abu kita tananda bangod nga niya madasig pagi kahapon do aton karanga basugro hangin aga mainit-init kita atong panyim po that's why nga wawang tama abutan itatong karanga mga fire nga runday karanga bagay para nga nga matawaan ito at ito karoon nga pag bumba o pagpaw ay bangon pag-abot sa lugar ay ito talagang nga ganyan nasunog na at tugdaw sa titi pa Michael. Para yung pag inatumod kung ano rong rason at sabanggalan kung tayo karanga pagkasunog ito tayo karanga panimagay na kinapalagayan yung mga talon family kung namin sa mga kamay para kay Morales sa kumbanwa karoon at balite. Mga balita halin niya sa karanga area K5 Mike. Ako si K5 Romy Cahilig para sa kampiyon niya balita. Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. Balita K5 sa umaga.
0: Abos ingamat kay K5 Romy Cahilig sa kampiyon niya mga balita. No? Sa ato makarang niya pag-apadaan. Good morning anay kay Anora ha. Kagoy man daya karang nasunugan niya ra nagpugaw sa nasa namadyan paguli nang dawat sa natbagay nasunog ta kay kagoy man Arvin De La Cruz good morning listening and have good morning kuno kay Miss Gracel Ibanez good morning ka kay Fame Mike moment kanday Christine Mascardo Glofiliara una ron sanda sa barangay Briones sa pabahay sige good morning aga kay Qualis Concepcion good morning ka kay Fame Mike always listening kami sa Kaliso sa Bangbang oh anyway sa ating pagpadayon. Samtang nag-report si K5 Romy, hi. May nakachat ako. Ako ng kampo dito sa New Zealand. Nambay na ho. Kalimpyo-limpyo, gidawat at basura. Oh, disiplinado taro tao. Kasunod ta sila, eh. Iyata sa ato na, eh. Imot ang hambawin nga magsigrigit basura, kundi magdapo nga imot, aki munakig. Kasi no, panira, may mga agam, ha. Nambay na riya, oh. Tanawa man, ho. Ginsen na video. Kalimpyo-limpyo, tamatod. Good morning man, Mike. Hararo video sa lugar na istaran namon. Wakat makita nga tambay. Pero anong population sa nang naistaran pagata is 5.3 million. Sangkiri gatamana. Abo paro baka. Oh. Iyata sa aton, abo taro tawawat at baka hagos. Agabot ang tambay ito. Wakat makita ang tambay, oh. Wat at nagatambay ito. Oh. Ay mahugod ta, oh. Ayata sa ato na kasi no para wato bramo ta pero mihilong. Tapos busy pa sa impeachment da aton mga official. Tapos do flood control ha pabayaan isyo ala ta. Igdo tay. Mo oh, grabe at limpyo. Magdo bali ako to kara. Good morning na kinyo ha. Kaninong Mario nga ng Josette na sa New Zealand gapamati sanda. Nag-view pa. Rosel Cuales, Villanueva de la Cruz, good morning po. Pero magiging nagpinamati sa imong programa sa Sitio Lumati, Barangay Arcangel. Oy, good morning na ha, sa Lumati, Barangay Arcangel. Good morning, again.

0: Sa aton makaring nga pagpadayon mga ka-K-Fab, alasing ko di 6 na tagaw na itong oras. Good morning, anay kay Irene Fuentes Quinicio. Kapamatigid man na si Ariel, ag si Dayang Ariel, ag si Osilito Quatres, ag si Ma'am Susel Shane Ningalia, ag Bobby James Ningalia, ag sa Morales Balete. Always again, listening kay Alvin Quinicio, ag Tilani Ricardo. Oy, good morning man gali sa ano, good morning gali kay ano, Nong Ray Rizoles, ag Marjorie Solis. Good morning, pamati man na kami man ang kimumay. Ag kay Sir Edwin Pilayo, ag sa imo karang unga, kay Toto Adrian, kay paring Adrian Pilayo. It LGO Kalibog, kapamati. At ganyan buswang rasanday, kapamati man na pirim kimus tatay. O good morning, gida. Sige. Sa ato makaroon niya pagpadayon mga ka-K5, daliyang. Buong taniro, mga balita, mako sa ato yung Newsom Department, oh. Daliyang mga ka-K5, no. Hagna para sa proteksyon. It mga pasyente nga hindi makasarang sa pagbayad it hospital bill ginaprubahan it Senado sa final reading. Ag DILG gina imbestigahan ro pag ginaligar nga delay sa pagresponde sa 911 call. Kampiyon nga balita kay 5 Teresa. Good morning.
1: Aprobado won sa Senado sa third and final reading ro isa ka hagna nga nagataoy proteksyon sa mga pasyente at caretakers nga hindi makasarang nga magbayad sa hospital bills. Base sa Senate Bill Number 1511, dapat mahanugutan ng mga pasyente nga makauli in kaso nga naka-recover won na sa andang bagatian na kasaad man sa hagna nga hindi pwedeng makulong sa ospital rong pasyente kung hindi makabayad sa andang karang bagayran sa ospital o kon medical clinic nga ginakakipanit professional fee medisina ang iba pa. Wa man ginapahanugutan sa proposed bill rung pagkakulong sa mga caretakers representatives kagakip rung mga bagong unga nga rapsag bangod sa wa na bayaran nga hospital bills. Apang nakasaad nga dapat magtaoy promissory note rung isaga ka pasyente sa ospital para sa mga balanse ukon mga kinahangan nga mabayaran. Sa piha kabahin na nagapadayon man rong investigasyon ni Department of the Interior and Local Government o kung DILG, may kaangtanan sa ginaaligar nga delay sa pagresponde sa 911 call sa oras at emerhensiya kasunod it nag-viral sa social media post base sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Matandaan nga nakasaad sa post, it isaga kay user nasa batroan na karang pagtawag sa nasambitan nga 911 call apang roan na lamang sigon nga nabatian nga tinaga ay isagang kawait samtang may nababatian nga paghinibayag ag nagainistorya sa pag-abot manit ambulansya. Ito karanasay ran nga kugang sa kagamitan ng rescue vehicle, kapareho at automated external defibrillator ag iba pa na vital equipment. Bangod kara, gintinguhaan wan lang si Gonanda nga isalbarong kabuhi at andang kapamilya pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation o kung CPR apang ginbawian man it kabuhi ro na heart attack nga kapamilya. Balita magaling sa K5 News Center, hatag gaton ni VTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, ug mag-regulate sa ato ng blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News, afam.
0: Abong sigamat, K5 Teresa, sa kampiyon karon ng mga dayang mga balita, no? Sa ato makaroon nga pagpadayon, no? Dayang gina mabulay ka sa mga hospital bills nga raw. May dyan gina purubahan da. Tanawa na ito na biro implementation. Ag balita international, US gin papanaugan it sanction do ICC president ag senior trial lawyer. Ag uman ginpagagit Amerika bangod sa ginasugid nga kasugtanan sa Iran. Kampiyon nga balita. Kay Febrio Trico, good morning.
2: Ginpatawan it sanction si Estados Unidos rong President at International Criminal Court nga si Tomoko Akani ag sambilog pa nga senior trial lawyer. Rong anunsyo ay pormal nga ginpagwa ni US Secretary of State Marco Rubio sa idaumit administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Suno sa US State Department, ginparusahan rong daywa bangot sa pag-trial it korte sa mga nasyon nga wa nagakilala sa jurisdiction, partikular sa mga issue it soldadong Amerikano sa Afghanistan ag mga arrest warrant kontra sa pinuno it Israel. Bangot karahi ginpa-freeze rong mga assets it Taiwan sa Amerika agin bawag nga makipagtransaksyon sa anuman nga kumpanyang Amerikano. Angot karagin batikos it ICC rong tikang it US. Suno sa korte nga sambilog raya sa mga pag-ataki sa rule of law pero nagapanindugan nga wasan na nahadlok nga ipatuman rong anda karang mandato. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginpagag ni US President Donald Trump nga pagabumbahon rong Oman kun magaharang raya sa plano it Amerika sa Strait of Hormuz. Rong pahayag ikasunod it kasugtanan it Oman ag Iran. angot sa pagmaniharit mga trapiko sa mga barkong may dagang langis sa nasambit nga kipot. Ging kadismaya it US rung negosasyon it daywang kanasyon nga mag-impusarit mga bagayran sa seguridad sa mga nagaagi nga mga barko. Madumduman nga nagtapos yon rung 60 dias nga Memorandum of Understanding sa tunga it US ag Iran agwait na abot nga pangmabuhayan nga kasugtanan para matapos rung tensyon sa nasambit nga rehiyon. Balita rin sa K5 News Center hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Abo sigamat K5 Rio, alas 5.22 na oras. Sige ta nang inaway to sa Middle East. Sige man do saka itdayang ano, dayang mga produktong petrolyo mga ka-K5. Pagkatapos ay sige man do ano ra, rondayang aton karang tiniis ron ay ta saka produktong petrolyo, saka ro presyo bugas kara. Tapos mamakaron pa ay wa pa hagos it nakauma bangod nga ni sa rondayang makon mga ka-K5 nga no, dayang wa ta tubig irrigation. Oh, ay, may samad gali ro. Kani hembay nakita ko sa nang posit niya nagbisita on sanda dito gali. Tagwaot na kaumay nagbisita on sanda man. Kaumay sang kiri bagay. Nakita ko sa nang posit nagbisita sanda dito sa samad gali nga irrigation nga kon nga raw dang bukana. Anyway, good morning anay. At least nagbisita kamo gidang ra. Anyway, good morning, Anay. Kay Agani Elias Quatres. Good morning, Mike. Shout out kami, Elias. Sityo Tabayag, Barangay Lakanil Balite. Kapamatigid kimo. Gatanaw po sa imo karong Facebook Live. Anyway, sa daya karang inaway sa Middle East. Although sanday international ang mga problema. Pero siyempre, apiktado. Bigitariya. Taas mga bagakon. No? Pati ibuga sa uli. Kaya posible magtaas. Iya pa sa atin yung mga utana. Pila man na ro, kilit. Buga sa iyo. Daya man na nang maputi. 55. Nagdaya man ng... kuan niya rahi. Daya man ang sabilong man ang rahi. Kuan kita sa isinta man arkilo. Babay, taman at mahag man. Paano lahat ba man ang mabuhi kita kara? Mahag man ang bugas. Ayaw man ang mahimok. Mahag tabi man ang among gasto kara sa huling, sa kuan. Sa daya karon niya krudo ay ginapakarga man ang. Grabe taman at mahag. Ha? May mo man ang long neck. Kaya man ang 130. Ay, brato, taman na. Sa piyak man ang 145 ba? Biba na tatlo. Sapag takya pag-abot sa inom. Sa iba man ang 145 doon, 130 ka taman. Ay, brad, abiyan man tatlo abe. Ga, kiliwit yun mo sa saisinta nga bugas eh, pero sa lungnik tana, ay, brato, takuno. Daya karon yung mga balita, mga ka-K5 ay ginaton man katon makaro DTX 500. No? DTX 500, sa kasuperan antioxidant supplement, gabong binipiso para sa atong ikayong gawas. Nagapong ng epekto, ginasukan do oxidative stress. Sa kaproseso kung sa sin nagkakasama do silyo labangon sa sobrang ang mga free radical sa mga molecules. Nga nagataot premature aging, nagkasarisaring mga masakit. Pagi sa mataas antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500. Nga proteksyon ng do silyo la, nga niya nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon ng DTX 500, may potential nga masuportan do tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa mataas ng antioxidant content, nagadabad ang inflammation, nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sukan do diabetes. Ag sa kabilugan ng DTX 500, bukod niya mo nakakabulig sa pagdetoxify, kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolismo, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes. Of course, ang partner is vitamin C. Kailangan mo na vitamin C bilang nagpapabaskog resistensya sa kagawasan. Pero mas narekomendat eksperto sa medisina, mabuhur may bulig at alkaline niya vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaskog nga klase vitamin C, protektado rutugan ng kasukasuan, pati raton karon niya, daya mga ka-K5 nga ano, daya karon niya collagen production katong gawas ay ginadugangan na ng mga K5. Mapabaskog para itong resistensya. Mabakal sa itong klinika de alternativo medicine and wellness center. Iyaron sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende Dating Garcia, Kalan, sa Teknolojia, mga pitman, sa ABL Sports Complex. Balita, K5, balita lokal, Gyapon, Korean tourist kara ginuli, no? Do 10,000 cash na nakita sa ATM sa Boracay. Do kwarta ay nakita, it's nga Korean national nga si Mr. Lee Jong-yoon nga nagapangayog itbulig sa police station para masiguro nga may ibalik sa nagakaigong tag-iya. In pangunahan man kray ita ato niya kapulisan ro pagproseso para sa paguli it kwarta. Gindayaw man kararo pagiging honest ni Lee sa daya karon niya nagasabing padumdum nga mag-ubra gid permit mayad ah, uamat ginapiling lahi o nasyonalidad yan. No? Usually, maruntay. Ministeryan ni ako no karo, ito sa Japan ko no, halimbawa, iwanan mo yung relo, wata ginapuguta. Una, gataron kasi, run ng fury, nga gina, ano ta, balikan naman na tag-ana ron, yun. Ngani, balikan mo ta, una, una ta. Ah, iya sa aton, ah. Imo ta mga helmet nga manamay namin, iwanan mo, ah, mo wa ka ding balik ang helmet kon. Oh, di ba ga? Ay, maron tayo sa aton eh. Imong buwes? Oh, ibusugod sa malita kon. Kaguya ta. Pero katumata, kat mga maintok pa kami, mga ano nga raho, dayang, galing hay ano, mga mais nga ron, ito sa amon, mag-una ro tagana. Nong maihaw tat mais, ah, buong manan na. Napabuong at agataot, abaga. Oh. Ay, makaroon nyo tagay nyo itong mga ka-J5 eh. Pares ko isang adlang itong mga helmet nga itong, mga bag nga ito tinakaw, it buying nga ito. Buying nga itong disente pa, abi, kita mo si Stevie disente, rasok-sok. Abay, tag-iya, hindi man na akong maisip nga obra na kasi man na disente. Usually kayo, napaka-judgmental labi ka ton, kung mga disente, medyo hindi ka obra, it katuntuhan, baga. Sipan nyo, riba, ni gabarong. Budlay, gada akong disente nga rataan awan ay, hindi ta madudahan eh. Kung mga guwapo ka, kung mga guwapo ka, ambaw nanda, magkipag-istorya ka ba? O istorya, kasi nabat, taki mo rubayo. Doon nga ni mana, sir, tama, tama na rin. Tapos ay, inistorya ko magmas kaming kung guwapo ka. Ah, grabe ito, sinabat bayo. Pero kung magaway ka, mag-istorya ka sa bayo. Sabat kayong pag hinugay, anay, paligos to, anay. Mga ka-K5, bro, nag-abot nga turista sa Islet Boracay sa Sulit. Dayawang Domingo, August 1 to 15. Pagatara mga ka-K5, ba? Is 80,940, mga kunutan. Domestic tourist at local nun, 68,413. OF Overseas Filipino hay kuan 1312 ang foreigner pagid foreign tourist mga ka K5 is 11215 ngani abo tara kita it Boracay mga ka K5 bo nasa Boracay medyo agto ako kabuhay niya ni akong waon ka adto eh ting magmagita nang pamasahin no mga hotel tayo anyway sa ano makaroon nga pagpadayon. Dugang pa natin yung mga mensahe anay. Gian Santiago, good morning Mike. Shout out kami ya. Shout out ko lang Rose una sa Sigkay Banga ng Kapamati Gid at K5 News FM. Si Rose ko no. Oh. May kailangan man akong Rose eh. Oh. Kay Manuel Nimes, good morning ka K5 Mike. Watching FB Live sa Barangay Estancia Caliboy. Sir Manuel Nimes, good morning. Thank you for listening. Aga Benji Antara ni Kagoy, good morning Mike. Pag-greet lang kami sa Lapnag Permigid nagatanaw kimo. Thank you gid na sa Lapnag ha. Good morning man sa si Atomas taga Balaktasan Barangay Council ag sa Barangay Tanod nga si ag sa Nerha Nadura family. Oh, ani na baga kada dati ani akong kaibahan ay si Mr. Joel Nadura. Kay nay busy los Mr. Lentino, good morning. Oh, nga paman pamantaw. Kay Claire Eden, good morning. Kay Femek, pa shout out kanday. Joby Patricio Jan, a Christian Patricio Anti Aida, ang Celtic Boy si Buano ug sinang Lani. Ricardo Agnang Bibing Ambrosio, God bless. Gia Alipunggan, oh good morning. Bag oranya nga ra. Gia Alipunggan, ma'am, good morning. Thank you for ano for watching. Oh. Thank you gid. Oh, sige. Aga kabay pa nga pada permi kang mag tanaw iya sa K5 News FM. Mga ka K5, daya nga dungan aton karang nga mga balitaan makaron. Maiya karang nga lulo man nga nga 63 anyos oh na matay tay bumangga tay mo sa kwano sa dayang punot mahugan ni. Eh. Oo, di karan natabor sa Barangay Palay, Batan, alas 2 si Tagaaga. Kung sa sinong ginahambang nga, hilong, Rosa Sintetis sa anyo sa ay, hilong tabi. Ay, wa ka man karon ito. Wa, may kita gabaso, pero wa kong gidgarot basugon man. Ay, siyempre, kung ginapadumdum kitang hindi magmaneho, kung nag-drive, hindi mo sa Altabas di si Hospital, agintinguan nga i-revive. Para dagon ko tayo sa provincial hospital pero na bugto utara ginhawa. Ma ako moro motor ay balik taro motor o. Oh. Ay kung nakainom ko tiimong o na. Mas kaping gidaro dayo mga abo gidang kadasig magpadagagan niya rakon. Hilong ba kaina di karo sa may crossing bangan yung Washington no? Agahon pa kung tarato nga to kaina ba umobertake mas tricycle nga to. Ay gaon na siguro wait mga kaso may truck tagalig. Umang-umang galimot pabinit kon. Di na maintindihan ko sa inyo magapos kaya. Ba ma ako nagahon ba ta mga alas 3 pagata. Ay haras-haras ay. Pagkatapos ay may unang haras-haras magmaneho. Pagkatapos ay kung madisgrasya gon, ag-abo on the hospital bill, ma-upload nyo na yun sa Facebook, itaan na nga GCash number, ag mangayo, itbulig sa may mga bugawanong tagipusoon, kuno. Sinaman man na may mga bugawanong tagipusoon o na, kapangayo, kot bulig eh. Pero kung mayad matagabulig, naila, tagitagabulig kung sa insakto buhay, kung doon kasagana naman sa kahilungon, oh, kung naman gakinarira, mangayo, dahit bulig, madisgrasya. Kung ako kon, tinabang tagdaghon sa pinakamagayong hospital, lagod nita mo. Hindi, yeah, joke ah. Good morning kay Janjan Placido. Kamayad gagid man na mag-joke. Naduga man man na rin yung gaoy, itagahon pa. Gaoy ka, t-shirt, agahon pa. Nainalik ka, nagjagi. gabugtaw. Nay. Gaoy, imaw, nga agahon pa. Ako gabugtaw sa imong programa. Great mo man kami sa tangalan. Sa si Maymay, si Carlo, ag sa mama na ako na nasa ungsod. Sige. Sa ato niya pagbalik, dugang nga balita. Tapos siya ma-reminder. Standby.
3: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes tag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare.

0: Pressure Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asa rika, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang

0: Good morning, anay kay ma'am. Nansya Gowel Carpio, ah, nagapamati. Tagbuo, tayo mo. Ay, mag-great, ro, imo galing man ng grado, ay, 95, oh. Kung namat nga ni mana, 100 yun, basta kapin sa video ka, nahiho, oh, kung medyo ma, taas-taas, dari mo nga mga, daya karon nga, kanta mga ka K5, ah. Basta kapin kung medyo manamit, yung kanta, mga maura ta, oh.
1: Masakit ang umibig, mapait magmahal.
0: Mga mauron tanga no. Medyo apat kita gasok-sok brief ko kan tanga no. Good morning Sir Mike. Nabasa ko rin dayo niya. Sige, text message sa nayo. Kay Miss Maria Lisa Nakor, good morning. Jeneline Marte Fernandez, good morning. Kay Five Mike, agdan sharing na. Thank you for sharing, Mama. Kay ano, Leah Briones, good morning po, watching here in Aranas, Balete. Okay, Leah Briones, good morning. Oh, good morning, kid. Thank you for watching. Makaroon mga ka-K5. Mayon na man karang free theoretical driving course again patigayon sa ano, ra, sa Dayang, ano, sa Daya karang hindi ako magsaya, di karang sa Anat Andaga o bayang barangay Holo. Anara ita LTO mga ka K5 agko atong sanggunian kabataan agko atong nya barangay council ay sa kun nagtaliwan ng adlaw mga ka K5 no dayon ginatawag nga free theoretical driving course seminar nagapatigyan ng LTO Kalibo District sa pagpuno karon ni Engineer Veles. So agro mga LTO staff ron agro barangay council sa suporta man ni SB Matt Guzman aga dayang ani karon hay nagantigo sanda tama ron no? Dapat hay magantigo sanda aga dayang responsible aga safety driving mga ka K5 tama gat aron dapat may mga maura gid mata o agud ma mangin responsible driving kita mga ka K5 ay say naton especially mga tricycle bukon matatanan basta tricycle kag sa national highway kagagi pabinit kagagi ay ag kunin motor kag mahina ring dagagan pabinit ka nasa right lane kag gidagan o pabinit jagi ay kalisod ang naghagunos tamo kon mahinay ro dagagan nimo hay ko naman sa tuol at overtake ri ba hindi ka overtake sa waga o da di kan do accident rin, which is bawal ro mag overtake sa tuo ha tandaan natan tandaan gyud natan don may mas maya do may mga mao mga seminar pati ro pag pagbud lisensya dapat padalion pa gid agod nga mas madali ro ano ra makalisensya ro aton yung mga pumuyo. Andreo Dilona, to, good morning ha. Good morning ka K5MX. Shoutout kay Mia sa Manggan Banga. Nagakapi-kapi gid. Thank you gid sa pagbasa kay Andreo Dilona. Oh, dairo sa Boss Barber Shop. Oh, kay Lister. Sino pa rin yung kaibahan niya rong long hair rong mayad man mag kwan mga barbers di sanda mga ka K5MX. Kay Lister List Agustin, good morning ha. Ag kay Anora, kay Andreo Dilona. Sige, good morning gid. Oh, text Miss Jess Namit. Ano music mo K5MX? Claire de la Fuente tara kantang Claire de la Fuente, Abinanda Taugon, ano ra? Taugon Center kon magkanta ako sa Carpenters. Oh, mayad si Ma'am Kuanyar, si Ma'am Nancy magkanta abi. Ako ta abi kon magkanta nga raybo kon yung gidban itdaya karong mga mayad mga ka K5 eh.
2: Kay sarap, sarap naman damhi.
0: Doon ta anay ka tarong mga kanta eh. Di ba doon tarong mga kanta ka to, makaan ka inyo ta eh. Doon natin nga mga balita mga ka K5 no? Na ano pang ni ratan hara naghambaro dating uwa pa sa naki five friend naghambaro mo kondo dating provincial director si Colonel Niron nagsanggol yang palalawigan member mananay Maura no kun ano ka importante ro support system at pamilya eskwelahan aga kapulisan para malikawan daw natabo nga pares ko natabo nga sa Sambuanga Abimana o pagpamaril sa sugod mismo at eskwelahan ha o so no kay Niron ay kay dating Espineron importanteng gabayan it mga ginikanan nung dakarong mainunga para malikaw sa magain nga impluensya. That's why nga ni kinangan gid ay may una gid pero may pag-istorya gid mong advice ang dumao nga makano mga unga matigat abit ugo gain ta sa among time ka tong nahadlok sa ginikanan. Oo, ay makaroon ng mga unga malisod ah. Ay gintawa na nakarait dapat may una man nakaroon nga magpatigayon it regular nga pagpadumdum o pip talk pagkipag-istorya baga sa mga estudyante para malikawan doon mga magain nga kuan. Nagpatiro nga hilimo. Nagpatiro ano, siguridad sa mga eskwelan dapat ay hugton. Kampiyon niya balita, yan doon K5 kumusan. Line number 2, K5 Sir Misayas. Good morning.
3: Antiki mga ka K5. Kampiyon ang signal mo niya, may problema.
4: Mayung aga kay nang pinina diasis sa nagdayaw si Balom.
3: Aha, nagdayaw si Balom. So,

0: mga kagipam, naka-DTX Coffee Mix naman kami. Kampiona, back to you, Antike!
1: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert sa Kalibo. Good morning, Sir Michael.
2: Good morning, K5, Mr. Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes, Sir Robert, Antike. Good morning, Rojas. Good morning, Aguililo. Kampyo ng signal, manayan ayang tiyempo ni Samo sa Banuasang Kalibo. Naka-DTX Coffee Mix na kita, naka-duha na kita kasasyay, kag naka-Mighty C. Balik sa imo, Antike.
3: Salamat kid Sir Michael. Checkaran din naman ang connection ta sa Iloilo with our Assistant Vice President Sir Ray. Good morning.
4: Mayong aga, Negros Kalibo, Iloilo, Antike, Kapis. Sa aton sining mga kakipad nga nagapamatigid ah. Suabe nakapangapi na kami sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka. Paano to nakita? Ito nga picture yung pusasan to si Babes Gantalawa. nag-plus bago lang ah. Sige, good morning.
1: Thank you so much sa halangda naman niya SB member sa anwa kang pututan, kampiyon nga paghigap kang kapi ni Sir ABP. Bla. Sige, sa ilota sa probinsya kang kapis, SM Jobert, good morning.
5: Good morning, mga hangkilan ng mga announcers sa K-Fab News FM. Patong signal sa ngantike, aga pa kami diri, nakainom na DTX Coffee Mix. Makalay ka na yung signal din kag sitwasyon sa Capiz kag Sudan San Rojas. Back to you, Antike.
1: Kay ka na yung kagito.
3: Hindi kitaon si ano Apo. Si Sir Jobert, pero alam namin na nandyan ka lang sa paligid. Kung saan ka man, dyan ka na lang. Dito na sa mga balita na ton ka dyan aga pa, no? Unahon talaga ah, mga balita na ton dyan sa may Capiz, Sir Jobert.
5: Alright, mga nagapangunan nga mabalita kay impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Isa patay matapos nga nabungguan sang ELP ang motorsiklo nga yasining nga ginamaniho. Ini natabong insidente mga K5 sa barangay Pinay, Banua sa Mambusaw, kapon nga adlaw, ining senior citizen nga nagamaniho sang iya motorsiklo. Samtang ginasubay ang dalanon, nasumala niya ang ELF nga may kargang mga lapok. Ngayon, ma-deliver kung tani isang lapok ining ELF, mga K5, na alang-alangan ining motorsiklo nga ginadrivan sang senior citizen. Ining biktima nga si Alias Junior, isa ka senior citizen, wala gid makaprikatar mga K5 sang magliko inigolpi sa iya sining ginamaniho nga motor. Nalabot sa sang elf mga K5, way kaluwas bugtong ginawas ang biktima mga K5 sang mag-abot dito sa Mambusaw District Hospital mga K5. Tantang alauna kahapon, diri sa Banuas ang President Rojas, duha ka panimalay, gintupok sang kalayo sang mag-arab-arab ang light materials nga sa kusina sang balay sang biktima nga si alias Ruje mga ka K5. So no sa report nga malayo ining nasambit nga mga puluyan sa highway, hindi kadali-dali sulod ang Bureau of Fire Protection, nagbinuligay ang mga pumulok ang barangay officials apang wala gid masapar mga ka K5 na upos gid ang duha ka mga panimalay ni alias Ruje kag ni alias Tuto sa Barangay Swa Poblacion, President Rojas Capiz. Inaimbestigaran pa karon sa ato mga taga BFP ang ginaumpisahan kag total amount sang ginkaon sang kalayo sa nasambit nga sunog. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa siyudad kag probinsya kang Iloilo, Sir ABP. Anong latest?
4: Ang latest mga ka-K5, nagpahunay-hunay na sa sulod sang karsel ang bana nga nagtiro patay sa iya sining asawa sa may Carles, Iloilo. Sang madumduman sang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, pasado alas 11 sang aga, Agosto 16, mga ka-K5, ginlutang patay sang bana ang iya asawa nga isa ka overseas Filipino worker sa sityo Kambalatong Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Nahibaluan mga ka-K5 nga kapon nga adlaw pasado alas 9, Miyerkules, Agosto 19, voluntaryo nga nagsungka si Jeffrey alias Ati Pacardo sa aton sini nga mga kagiligda. Si Jeffrey Pacardo nga lang sa ano mo, sa nga tawag mo, sa nga prospect, ang iya alias,
6: mo,
4: alias ate.
6: Mo,
4: Jeffrey alias ate Pacardo. Sa aton
7: sini. Layo.
4: Sa talata pa. Sa nga San Rafael Municipal Police Station. Matapos ang tatlo kadlaw nga pagpatigayon sa hot pursuit operation sa aton sini nga mga kapulisan batok siya. Sa exclusive interview mga ka-K-5 sa K-5 News FM, Sara kay Pacardo, ginpayag sining away mag-asawa ang rason kung nga naglabot sa punto nga gintiro sining iya sining kagulingon nga asawa nga si Rosella. So gusto na magbulagay sila, hindi magpasugot ang bana, rason nga gin lotang nga ini gamit ang 45 nga armas, 45 caliber pistol. Sa subong, nakahunong na sa Carles Municipal Police Station sa San Rafael Municipal Police Station, ining suspect mga ka-K5 kag nagapangatubang sang kaso nga paraside. Amun yung mga balita mga ka-K5 nga aton sinatipon sa may probinsya sang Iloilo, may pagbabaha sa pila ka mga kabanuhanan, sakop sang Pototan, New Lucena, kahapon, initungod nga tuman kagrabe ang pagbubo sang ulan sa pila naton sini ka mga kabukiran mga ka-K5, no? Pero ti subong gina-check naton kung nag-subside na ba matapos ka maka-experience sa pagbaha ang pila naton sini ka mga kabanwahanan. Balita diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa Indra Antique.
3: Salamat gid Sir AVP. Lito naman kita sa mga balita sa probinsya. It Aklan with Sir Michael. Good morning mga balita ta sir.
2: Good morning liwat kay 5 Sir Bisayas Negros Island Region sa mga balita sa Aklan. Banwa sa nga kalibo patay gid ang isa ka senior citizen mga kay-5. Matapos nga bumunggo ini sa puno sang kahoy sang mahogani. Alas 2 pasado sang kagahon kahapon natabong insidente sa barangay Palay sa Banuaman sang Batan. Ginasugid nga according sa report nakainom ining senior citizen bumunggo sa puno sang mahogani. Ginadala pa man sang MDR ni mo Batan sa District Hospital. Ginatagaan sang gintinguan nga ma-revive para madala sa provincial hospital pero wala, patay gid mga kakaiba. Samtang dugan na ito nga mga balita, isa man ka panimalay ang nasunog, no? Wala gisang naisalbar nga gamit ang nasunugan niya pamilya. Alas 2 man sang kagahon na tabong insidente kay ang bilog ang pamilya dito sa panimalay sang ila kapamilya man nga napatay. So wala gisang tawo ang ila balay nasunog, wala gisang naisalbar, wala pa susbong sang estimated amount ang ato na Bureau of Fire. Kaya wala pa man maka sumiti sang affidavit o blues ang tag-iya. Kaga dugan nato niya balita 10,000 pesos na ibalik na sa tag-iya matapos nga makita ini sang isa ka Korean National sa isla sang Boracay mga ka-K5 anis ning Korean National. Kag in facilitate sang kapulisan nga malocate kag maproseso ang pag balik sang kwarta, no. Ang Korean National amo ni si Mr. Lee kung sa din gani nalipay gid ang mga kapulisan man kay ginapadumdum nga wala sa lahi ang paghimo sang maayo kag gina-remind gid nga maghimo gid pirmi kita sang kayuhan mga ka-K5. Manang mga balita diri balik sa imo Sir Nestor Antique.
3: Thank you so much kalibo sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag Bacolod kag Negros Island Region. Daddy Babe Sir Robert, anong latest?
0: Mga balita na mong diri sa siyudad sa Bacolod, ang monsining local government unit sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, padayon karon kay may mando na ang atong sining DILJ, lakip ng atong sining alkalde, nga kinanglan magapatigayon sa clearing operation sa pila ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, kay iban pa nga mga lugar sa Bacolod mga kakibab, nagpatigayon sang road clearing operations ang Land Transportation Office man sang Negros Island Region kung sa diin 5 ka mga trucks dire ang nagkaladakpan sa Mapurok Manayaw Sayaw, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod mga kakibab. Illegal parking kag obstruction ang violation sang mga nagkaladakpan sa suno sa LTO.
8: Sa duga nga balita, bangod man sang kapigiduhon, nagpainit ang isa ka driver nga daw nag-ala Manny Pacquiao kag Mayweather. May abilidad man siya sa hampang Ultimate Fighting Championship na tabo ini sa Himawaylan. Kay ining driver ginsumbag kaginkuga niya ang isa ka traffic enforcer sa atubang mismo sa ang eskwelahan. Ginsita siya sa enforcer kaginkilala kay Ramil Biudula, 48 anyos, nga nagparking kada sa no parking, basi wala lang makita ang no, parking lang balang nakita niya. So bangod siya naakig siya, kay magluwas sa iya kung nga nakaparking, may isa man ganit ka tricycle, apang ang sabat sang enforcer, sinato pa sa sulod sang eskwelahan, ginahulat niya man nga magbalik, kay sawayon niya man, prugulpi lang siya agaging sumbag, nga daw si Manny Pacquiao kung nga iyang panumbag, kag sang ulihi, gindakopi ni siya, kagindala sa pirisuan. So mga kakipay, pamuning kapigaduhon, okay lang iya kung taga-pututan ka, kay kung pigado ka, may palapitan ka pangayuan sang financial assistance, ang aton nga assistant vice president, kag si Honorable Ray Umalay, kadto mga taga-pututan kung daw pa pigadugid ang sitwasyon ng Kiliwe. Okay?
0: Hayo na kayo. Gaman ang mga balita na mong dito sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to yun, Tiki.
3: Salamat kayo sa Negros Island Region and sa mga balita naman namon dyan sa probinsya kang Antique. Bao number 1, gid kami dyan kay 5 Western Visayas sa bilog nga rayon sa East. Nga may duro kang kaso kang pagpangutod kang kahoy, illegal nga pagpangutod. Ang operasyon kang kapulisan halin kang Hunyo hasta Hulyo, halin kang Enero hasta kadya nga bulan kang Hunyo. Bao nagdangat sa 44, tanan ka mga operasyon kag 40 ang mga nagka-aresto bangod sa ilegal nga pag-utod kang kahoy.
1: Samtang sa dugang pagit nga mga balita para mapabilin kami nga malinang nga probinsya sa bilog nga Western Visayas, padayon ang kampanya kang amon kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel Ryan Divaras kontra loose firearms. Kay kahapon may 14 ka mga punong barangay sa Barbasa ang nag-turnover man kang 14 ka mga hindi lisensyadong pusil, kag kang nagligad man nga semana may 20 man ka mga loose firearms nga gin-turnover ang Valderrama MPS sa Antique PPO.
3: Para mga balita naman dyan sa Antique, sa Rumaan naman, salamat gid, kulabos rin kita sa Tiempo.
2: Hinagaman mga ka-K5. Inyo ka rin nabatiyan, no, kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region at sa Western Visayas, mga ka-K5. No. Anyway, sana makaroon niya pag ililiba. Bugod niya sa gamas yung pag-iba ka kung makaroon. Nasa nga na kita di karahin aga, ilibati, umang kita't uman. 4:30 to 6, it's a date mga ka-K5. Ag sa pag-ililiba natin makaroon, kasawas pag mga balita si K5, Romy Kahilig, balita ang pulis. Ag sa aton man nga Newsom Department, K5 Rio Tri, kabalita national, international ang mga balita, national K5 Teresa Igid. Atong Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Sa aton nga mga viewers, no, thank you gid sa pagpadagat mga mensahe gid, basa ko gid tanan mga K5. Salamat gid sa inyong pagpamati. Kamon makaroon nga adlaw. Ag of course man, sangan kamo station manager Ma'am Gloria Villas Manyo, ag sa aton nga maaluan nga Chief Executive Officer K5 News FM Philippines kay Dr. Milo. Good morning. Sige po na ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko galingan sa Kalibo. K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
9: Sa kadlaw kapila ka maginay.
7: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
9: Subong kamusta?
7: Wa ini ko ginibatya at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
6: DTX 500.
10: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nag-discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
11: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
10: Oo, gusto.
11: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
10: Oo.
11: Damo factors nga tunaan nga ano.
10: Gabulagay.
11: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, grabe na nang gumahanay niyo. So same na siya mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-ambling sang reproductive health. Ti terminator balik-balik ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So kining mga damo bata plakaon giniya kwan prutas.
10: Atuli Dok Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean maka-perform siya, no, sang kapabilidad sang sexual acts, makahimo siya sang iya marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
11: Ang uraro.
10: Ang uraro.
6: TTX 500.
11: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simen, may ara na siya 40 million to 300 million.
10: Kadamo, no?
11: Kada kwan sperms per milliliter.
10: Milliliter.
11: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
6: So, TX 500.
12: Katalina Habaga.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Tabakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabi

0: mata.
1: TTX 500.
2: Dok, ano blak damo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
3: Si ang iban zero na gid jay. Ang iban iskante lang na og 20.
2: Oo, million
3: hindi na kabata. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo mag fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
4: Ano kasi yung fasting na?
3: Kung ara minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga. Dapat ya.
2: Sufficient
3: timingon mo. Inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
2: Husto.
3: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ganyan nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damuon, sir boy.
1: DTX 500.
2: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
3: No.
2: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml laman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
3: Ang managa ni Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
2: bulsa.
3: Ang ginagubwa sa radyasyon, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
2: Ay, nakabag.
3: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
2: Grabe, no? Kining panday, pagiguro doon?
3: Sigarilyo.
2: No? Sige sa init.
3: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
2: Ay!
3: Kaya kung lubo, kaya nga ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
2: Gusto!
3: So, gusto dapat kaya inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 agahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Headlines.
3: Para sa atin yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Bagay nga way tawo, gintupok ita kagayo sa balete, tag-iya, nagpugaw, sa namatsan.
4: Sa headlines balita lokal, biktima at pagpamuno sa ibahay, uwago nagpasakay kaso kontra sa sospek nga kainuman.
3: Samtang lolo patay matapos mag-overshoot, rugi na sakyan nga motorsiklo bago sumunggag sa puno kara ita mahogani.
4: Taiwan ka mga driver nagkainitan matapos magkasagian sa kalibo, sambilog sa mga imbolbado hilong.
3: Headline sa ato niya balita regional, BDRMO Iloilo gin-explikar o gulpihan niya pagtaas itba sa pila ka mga banwa sa probinsya.
4: Regional, 112 ka mga police operations ginpatigayon it copies PPO.
3: Headline sa ato niya balita national, Vice President Duterte ginasugid nga nakadugang sa kultura at karahasan sa nasyon.
4: National, mga baril sa Zamboanga shooting na buo isigon ng CICL sa Sagakyan.
3: Headline sa ato niya balita international, Ecuador Intelligence Chief ag-asawa, limang ka-Amerikano patay sa sangka helicopter crash sa Kenya.
4: Itang international, Israel nag-ako nga nagpagupok ng mga soldado sa sagakyan ni Hind Rajab.
1: Headlines. Balitang negosyo.
3: Headline sa ato niya balita sa patakit negosyo. DRC ginextend parong suspensyon sa panuwuktan sa kuryente hasta sa buwan 8 Disyembre.
4: Balita sa negosyo, SEC ginpakigbator ang 12% kay interest cap sa online loans sa pihakit lobbying.
3: Headline sa ato niya balita sa patakit hinampang. Pelicans ginwave si Hunter Dickinson sa two-way contract.
4: Sa balitang sports, limang magmagang hood nga boss nagbuligan sa pagbaligya it Lakers.
1: Balitang entertainment.
3: Headline sa ato niya balitang showbiz, Maggie Ford ag Robbie Jaworski in sa publiko rong relasyon na sa Hong Kong.
4: Sa balitang showbiz, Maymay Entrata ginubrang ang musika rong kasubo sa pagkamatay itanang ina.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:07 rong aton nga oras. Mga ka K5 niyo rabati ano nga pangunang nga headlines ginahatod kanto ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee. Mayroon niya agahon na Banway Takalibo. Mayroon niya agahon na Provincia Itaclan na Good Morning Western Visayas. Andok ta makaroon ita Webes. Petsa 20 sa buwan ita Agosto dagun na 2026. Welcome sa pagpangalagat at programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FM Calibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Barrio Trico.
4: Ako naman si ka K5 Brad Jeline Tornino.
3: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balitang lokal.
3: White na isalba nga gamit rong pamilya Talon na matapos ka nga maguntad rong sunog na nagtupok sa anda ka nga bagay. Bandang alas 12 it aga-aga ko Agosto 19 o kahapon ka adlaw sa Barangay Morales sa Banwa Karaita, Balete. Suno sa impormasyon nga nabuhay K5 News Team kay FO1 Alberto Diucades Jr. ita BFP Balete. Kakip sa anda ka nga bagay or ito kara sa piyak nga bagay rong bilog nga pamilya para magpugaw sa lamay it anda ka nga nagtaliwan nga kapamilya tagmatabo rong insidente. Rason nga wasan dait na isalba nga anuman niya gamit halin sa anda ka rang panimagay. Imo rong nga nasambit ka rang estruktura sa mixed materials nga may sukat nga 33 square meters sa rason nga madasi nga gintupok ita kagayo. Suno kay FO1 Diucades alas 10 sa it agahon nagmagagto kara sa tagatapan ita santa karang tagatapan nung tag-iya para i-report nung insidente sam karon na iwa pa it na record nga haga kara it danyos sa nasambit nga sunog bakod wa pa nakapag wa pa nakasumitit affidavit of loss nung tag-iya samtang padayon parong investigasyon it mga bombero para matumod kung nato niya ginahalina na it nasambit kara nga sunog.
4: Ang retalya at balita lokal, hindi ko magpasa kahit kaso ang 49 anyos nga biktima kontra sa 39 anyos nga sospek sa natabo nga pagpamuno sa Barangay Rigador Ibahay Aklan. Rayhay matapos nga magpirma rong biktima it affidavit of non-interest to file a case. Rason para i-release it pulisya rong sospek. Matandaan ko Martes, Agosto 18, alas 5 itapon, natabo rong insidente kung sa CN, magkaimarong daywang nagainuman sa sangka lugar. Una sa impluensya it makahigilong rong daywang at makaangkon. It mainitan nga diskusyon rason rong rason it pagpamuno gamit rong kutsilyo. Bangod kara nagangkon it lastro sa natuong butkon rong biktima nga gilayon man nga gindaga sa Ibahay District Hospital para sa nagakaigo nga pagbugong.
3: Samtang sa piyakabahin na dunga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Pauli ang kunta sa anak ka nga bagay rong sangka senior citizen. Pero umabot, pero waon raya nakaabot matapos nga mag-overshoot rong ginasakyan nga motorsiklo. Ag sumunggab sa puno kara ita mahogani. Nagtabo rong aksidente sa Barangay Palaybatan bandang alas 2 it aga-aga ko adlaw karang Lunes. Kung siing ginasugid nga una sa impluensya it makahilong nga ilimnon rong 63 anyos nga si Lolo Ogrong. Inrespondahan raya it MDR Mobata na gindaga sa Altavas District Hospital. Kung siing gintinguhan pa nga revive bagdaghon kunta sa Provincial Hospital. Pero na dugaan yun raya it tahugam nga kabuhi rong biktima. Matapos matapos kararo na agom nga grabe nga injury sa anak karang gawas sa samtang kuadlaw karang Martes it agahon ay nasa puan it mga residente sa lugarong anak karang motorsiklo. Ro anak karang motorsiklo nga naaywan sa lugar. Suno sa igmang hot it biktima nga hindi nandagubos nga maisip nga sa madali nga panahon ay maduga sa rong anda karang igmang hod bangod gamang sa nasambit karang nga aksidente.
4: Detalye at balita lokal na kainitan rong daywang ka mga driver matapos magkasagian. Ro anda karon nga mga sagakyan sa National Road magapit sa Barangay Hall it Barangay Linab Norte Kabii. Sa inisyal nga investigasyon ni Kalibo PNP nga ginamaneho it 41 anyas nga gagaki rong Yamaha Mio ag may anak karang nga 36 anyos nga live-in partner bilang back rider kung sa sina hasagi sigonong nalikod nga porsyon. Ita Kawasaki Badja tricycle nga ginamaneho ay 47 anyos nga gagaki nga may daywang ka mga sakay. Bangod kara istanan lang nga matumbarong Mio rason nga nakaangkon ita mainitan nga diskusyon sa tunga kanda ag nauli sa pagpamayo sa nasambit nga tricycle driver na sayuran man nga una sa impluensya at makahilong nga ilimnon rong tricycle driver kat mataborong accident rong insidente nga pato imaw sa direksyon it Balete. Apang pagatubang nanda sa Kalibo PNP ay gilayon man nga nagkasugot rong magtimbang nga parte ag nagukon na ginakasugtanan nga sandagon lang mismo rong magapaayos ita kahalitan nga inaywan.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow!
1: Balitang Regional.
3: Alas 6:13 ang aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita regional. Ginatod katon ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. PDRMO gin-explicaro gulpihan niya pagtaas it baha sa pila ka mga banwa sa probinsya it Iloilo. May kampiyon nga balita si ka-K5 ba Jenny Kauyuna na please kami.
5: Nakapatigayon sang 112 ka mga
6: nagapabilin nga agricultural land ang ginpatukod kag wara matapos nga antique government center sa Barangay Badyang San Jose de Buenavista sunod sa Department of Agriculture kon DA Western Visayas. Sa impormasyon kang K5 News FM, ginarekomendar kang DA Western Visayas nga magapabilin nga agricultural ang 4.30 hektarya kang lupa sa piha kang aplikasyon kag proposal kang gobyerno probinsyal nga i-reclassify Faija bilang institusyonal. Base sa rason kang DA nga ang 4.30 hektarya ang nalakip sa irrigation service kang Sibalem San Jose Irrigation System. Madamduman nga ginpapauntat ang konstruksyon kang among government center bangin sa kakulangan kang mga dokumento kag nagpapanaog kang stoppage order ang LGU San Jose sa kontraktor bangin wara kang building permit. Balita regional halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Ito nga balitang regional, 112 ka mga police operations ginpatuman ni Capiz PPO. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Myla Vasquez Fuentes, please come in.
7: Police operations ang Capiz Police Provincial Office, sumugod Agosto 10, Top Jesse sa isa. Bilang kabahin sa padayon nga kampanya batok sa kriminalidad, kag pagmentenar sa peace and order sa probinsya. Sa among mga operasyon, tatlo ka anti-illegal drugs operation ang ginpatigayon, nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka drug personality kag pagkakumpeskar sang 9.4032 gramos sang ginapatihan shabu nga mayara sang standard drug price nga 63,941.76. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, siyam kaoperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka most wanted persons kag pito ka other wanted persons, samtang tatlo kaoperasyon naman ang may kaangtanan sa illegal possession of firearms sa idalom sa Republic Act 10591 kung sa diin duha ka suspect ang nadakop kag tatlo ka armas ang na-recover o kung nakumpeskara. Sa illegal gambling, nakarecord ang Capiz PPO sang anum ka operasyon na nagresulta sa pagkadakop sang 12 ka individual kag pagka-recover sang 4,204 nga bet money. May 87 naman ka pakete sang illicit kag non-compliant cigarettes naman nga voluntaryo nga ginsungka nga may balor 10,000 pesos 235.
8: Sa idalom sang tukang kontra armas lutang o kontikal, yara sa 15 ka mga armas ang gindeposit o kon ginsurrender, kalikip na ang 4 ka explosives. Samtang sa kampanya, batok sa illegal logging sa idalom sang Presidential Decree 705-28 kooperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop kadua ka individual kag pagka-recover sang 1,114.36 board feet sang lumber kag tatlo kasako sang charcoal o kon uling. Inpayag sang Capiz PPO nga ang mga accomplishment nagapagkita sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa pagpatuman sang layi kag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sa mga pumuluyo sa Capiz.
9: Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM.
10: Yan ang radyo ko.
11: Wow!
1: Balitang National.
3: Alas 6:17 ang aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita national, kinahatod ka ito ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ito blood sugar level. Nagapati si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na nakadugang sa karahasan sa nasyon rong pilang ka mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa piyak it naging mayad nga halimbawa bilang sa ikaywang pinakamataas nga leader it nasyon. Intumod ni Capunan rumanangin pahayag ni Duterte para sa pagbuog it assassin. Pag-isip nga may ginautdan it ugo at pakikipag-istorya para ipapatay si President Ferdinand Marcos ag anak karang pamilya. Inpahayag rin ni Capunan kasunod it natabo nga pagpamaril sa sangka estudyante at Ateneo di Zamboanga University.
4: Balitang nasyonal na boy sigon ni child in conflict with the law o kon CICL rong mga baril nga gingamit sa shooting incident sa sangka pribadong eskwelahan sa Zamboanga City. Magaling sa gun bag nga ginaiwanan ni tanang ama sa sugurita sambit nga sagakyan. Sunod kay DILG Secretary Junvic Rimulya, sa kahit sagakyan ng CICL kat ginhatod raya sa eskwelahan. Pangod sa wagin kapkapan ng mga pasahero nga sa kahit sagakyan sa gate, nakasugod sigon rong mga armas ginasugid nga 15 ka mga sikyo rong naka-duty sa eskwelahan itadlaw ko insidente suno kay Rimulya.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International.
3: Samtang sa aton man niya detalye at balita international, balita sa Guait Nasyon. Ginabawian ita kabuhi rong Ecuadorian Intelligence Chief nga si Michelle Sensi Contugue ag asawa karama tapos nga mabagbag ro ginasakyan nga helicopter sa Samburu County sa Kenya. Inako it mga otoridad nga 7 ka mga tawo rong namatay sa insidente kay ibahan rong mag-asawa ag 5 ka mga Amerikano. Ibahan man sa mga biktima rong NBC Universal journalist nga si Jose Alberto Suarez.
1: Balita International. Ugang
4: balitang international. Kumpirma it Israeli military nga nagpagupokitanda nga mga soldado sa sagakyan kung sa sina kasakay rong 5 dagon nga Palestinian girl nga si Hind Rajaba nga namatay kay ibahan ruan ang pamilya sa Gazako 2024. Sunod sa IDF, magapatigayon in criminal investigation sa pagkamatay ni Hind. Anang pamilya agdaiwang ka mga paramedic nga naghana nga mag-rescue kana. Bago imaw namatay, pilang oras pa sigon nga nakatawag si Hind ag nagpangayo it bulig matapos rong pagpamaril sa andang sagakyan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inahatod katon. Ita Mighty Zero maskin pabasko nga alkaline nga vitamins. May dugang nga ginhawa sa bagayran sa kuryente ro mga consumer matapos nga i-extend it Energy Regulatory Commission o ERC rong suspension ita 0.0371 kada kilowatt hour nga green energy auction allowance o GEA all charge hasta sa Disyembre 2026. Sakop it extension ro mga billing month maghalin Setyembre hasta sa Disyembre. Unagon niya sinuspender ang panuwoktan para sa Mayo ag Hulyo agin pagawig mataraya para sa Hulyo ag Agosto.
1: Balitang negosyo.
4: Kag balita sa negosyo, nagpanindugan ng Securities and Exchange Commission sa pagpatuman ay 12% sa kadabugan nga cap sa interest rate paintok nga ag unsecured nga online loans sa pihakit lobbying pressure kaibahan rong maghalin sa foreign groups. Sunod kay SEC Chairman Francis Lim, ginpanaba rong dating 15% cap sa 12% para sa unsecured general purpose loans nga hasta sa 10,000 agmay termino nga hasta sa 4 nga bugan. Ginlimitahan man it SEC sa 6% sa kadabugan rong nominal interest, 5% rong late payment penalty at 100% rong ginahugam sa kabilugan nga charges.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balita, sports.
3: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang sports. Sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May VCO vitamin E nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, magamit ni Klinika Dio Fresh. Gina-wave it New Orleans Pelicans sa si center Hunter Dickinson. Matapos imaw nga magpirma it uman sa team sa idaong may two-way contract. Kung nagkaliwan nga season sa G League, nag-average si Dickinson it 17.6 points, 11.0 rebounds at 3.3 assists sa 44 games para sa Birmingham. Sa limang Summer League games, natay kaibahan ng Pelicans nga naka-record imaw it average nga 2.4 points at 1.0 nga rebound.
1: Balita, sports.
4: Dugang nga balita sa hinampang, nagbuylog rong lima sa anom ka magmaganghod nga bus nga ipadayon rong pagbaligya. Itnabilin nga stake it pamilya sa Los Angeles Lakers sa pihak itpagpamagabag ni team Governor Jeannie Boss. Si Johnny, Jimmy, Janie, Joey at Jess Boss ay nagpanindugan nga United Sanda sa desisyon nga ibaligya rong kaparte it pamilya nga gusto nanda nga iga patigayon sa tama nga proseso. Si Janie rong nagaisagahanod nga nagboto nga pabor sa pagbaligya ginkwestiyon rong legalidad kara kakip rong requirement kakinanggan itapproval it mga co-trustee.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:23 rong aton niya oras para man sa detalye at aton niya balitang showbiz, balitang artist. Kinahatod katon, DTX Beauty Soap. Mas nangin hayagon sa publiko rong relasyon ng daya Maggie Ford ag Robbie Jaworski matapos gin-share ni Maggie rong sweet moments nanda sa Hong Kong. Sa Instagram post ni Maggie, nakitaan nga magka-holding hands nanda nga nagapamasyar sa Ocean Park kung sa siin nakitaan nanda rong mga panda ag nagbisita sa Grand Aquarium. Mani man yagi itrayat atensyon sa antakarong mga followers at itawag pa itigmanghod ni Maggie nga si Lela Ford rong daywa nga Me and D.
10: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
4: Kung balitang entertainment, padayon nga ginadumdom ni Maymay Entrata o anak karangadanay nga si Lorna Entrata nga nagtaliwan kumayo dagong 2025. Ginhimo ni Maymay rayang inspirasyon sa pagsugat it mga kanta ang sambilog kara ro nga masunog man nga ginahagad gid sa anak karon nga nanay. Sunod kay Maymay habang buhay kara nga mabatsyagan rong kasakit sa oras nga mamiss na ro anak karon nga nanay, rason nga ginagamit na rong musika bilang pamaagi para maipagguwa ro anak karon nga nabatsyagan.
1: DJ ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:25 aton niya oras. Mga K5 niyo nabati ano nagapanguna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Makaroon niya adlaw ita Webes. Petsa 20 sa buwan it Agosto dagong 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos, iban si ka K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
4: At ako naman si ka K5 Regilin Tornino.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
11: K5 News FM. Opening the lives of the Filipino. I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Ang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
6: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
8: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, Kabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka?
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
12: Mikey C.

0: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: campeón, la estación K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos. K5 News FM.
1: Ya, ang radyo ko.
2: Wow, may puso.
0: Komentaryo ng patas, kag servisyo ng wakas.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Good morning, Pilipinas. Maayad-ayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton garang palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ano kita sa makaroon karang Webes, Petsa 20 para sa buga ni Tadaya karang Agosto 2026. August 20, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakaangdan, rinyo ka ng anchor man, K5 Leonard Viray.
0: Leonard Viray,
4: Foro de los Pueblos.
3: Aga ililiba kita, daywang oras sa gatunga, sa pagatod kinyo pila naton ka mga nagapanguna, ang mga preskag bagong mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawanit oras, aton nyo pang ililiba. Partner ko makaroon sa technical side, ya sa studio, si K5 Fred Batoy.
0: Foro
3: de los Pueblos. Nagapabot kamit pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome sa mga suki na ton ng mga listeners na nagatutok makaroon sa ton nga pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na ton nga nagapupamati, ha? Una sa mga pwesto nanda sa mga tsindahan, sa ton nga mga negosyante sa bilog ng probinsya Itaclan, una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at di kara sa may Juliana Market, nagapamati man. Aton nga mga suki una nga mga negosyante, ha? Sa mga bolantero-bolantera, good morning. Aga siyempre likewise sa mga mahugod tang mga drivers, nagahon pa nagbugtaw gidriba, nagahon pa nagamat-amat pila. Sa mga nagabiyahe gon, hagong kita sa kalsada sa pagmaneho katon nga mga sakyan, rumata sa kalsada lima sa Manila para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga ginikanan nga nagapupamati man sa makaroon nga pangorason. While nga nagaprepare ipampamahaw kanda nga mga estudyante, oh, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Mga ni sa mga nagahingabot nga makasugod timprano sa andang eskwelahan, ang sandang nga mga opisina, ani bangon, bangon, bangon, bugtaw na! Aga siyempre sa mga listeners manaton, abroad, nga nagapamati pagi sa tonyo Facebook Live at tonyo Facebook page. Kung gusto nyo makita tonyo Facebook Live, i-search nyo sa search bar dong sa ita Facebook, ha? Rong live programs dash K5 News sa Kalibo. Good morning sa mga mangunguma naton sa kabukiran, mangingisda sa katangkihan, nga nag-monitor man, bit-bit andang ang mga transistor radio. Aga siyempre sa mga kusinero-kusinera ta, na sa mga restaurant man makaroon nga nagapupamati. Nasa shopping center, good morning. Sa Jassy Catering and Services, na kay Ma'am Honey, kay Sir Onayan, bilog nga staff nanda, good morning kinyo tanan-tanan. Mga manamit ka ng putahe by sa Jassy Catering and Services na yan. Na kay Daddy Harley, sa may Pastrana Ubos, gapamati man. Ang sa mga duty naton, ng mga pump boy, sa may Sea Oil Estancia, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Aga sa mga cashier on duty. Nasa may crossing Vindoranza kay Madam Jean Yap, good morning man. Aga sa aton nga mga snappy aga gwapo nga mga SG on duty. Nasa may Pag-ibig office, good morning. Talan nga nakatutok magarang adlaw ita Webes. Welcome on sa aton ka nga Thursday edition. Ita aton nga palatuntunan.
4: Puro de los Pueblos.
3: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton nga headlines sa balita lokal mga ka-K5. Mga unga nga nabakunahan kontra misa sa dagkara nga rubella sa clan. Nagabot yon sa masobra 18,000 kabilog ng mga inunga. Daw mga nasa masobra 30% pagangmanda. Kung naton sumaho, no? Eh, sa kabo ko mga unga naton niya sa probinsya Taklan niya target na mabakunahan ko aton niya taga Provincial Health Office o kon PHO Aklan. Kung na detalye ka rin, i-plus data niya sa aton niya pag ililibas ng may. Samtang sa pihak ka rin nga parte, mga nagagamit nga na ita unauthorized nga car plates mga pagkadakpo na ita LTO or Land Transportation Office, umpisa.

0: sa pag-abuton karang September 1. Ano ba kat mga paginambal mo unauthorized nga car plates, at siyempre sa mga second car plates ganin mo. May nabing karang isayang ka-aktor, ay anak karang magahagon nga nga siyakyan, nagigimutan nga nanda ita unauthorized plate, baga. God daw dating naman unique kung pamantawon si Nimo ron. Pero siyempre may aton tabing nag-iiral nga batas agi na implement ko Land Transportation Office di bawal gid aron dapat, no? Ay unauthorized mo, okay kon authorized, at least may imo nga pagbuot lisensya or pagpahitnogot alin sa aton nga taga LTO. Ay riba uwa, ay kabutangan ni riba nat mga private vehicle, isang pulan daw ko hindi na may send akong picture lagi pakita naton. Mayroon na nakabutang private vehicle, tapos na plate number, instead nga letters ag numbers, nakabutang teritoryo ay MMDA. Ah, kamayad, mamakon nga, bilidad man ay. Agod ang bagol, may manang daw untouchable, di man ito parayo ay, raplaka man ay MMDA. Good like karong kon PBBM ba, o PBBM man sinimo. Basi Presidente Marcos na manara. Ito na, detalihan ko kamo karon ha. Iya sa ito niya pag ililibas, standby. Samtang sa pihak ka ng aparte sa dugang pagid naton ng mga balita. Ardi Tuanyo, no? Si Regional Director Randolph Tuanyo, itaton nga Pulis Regional Office 6. Papamati sa mga pulis naton, ha? Ginmando ana rotanan nga mga pulis units nga pagapabaskugod ngid mismo ninyo, ah, rong dayang karang police visibility sa daya karang mga eskwelahan. Siray ka na may kantanan da sa nantabungan nga to sa Sambuanga. Nga kung sa siin ay doon nga ni masubo-subo nga balita ay may naspital, may namatay. Daga na rong raya karang istudyante nga responsable sa rin nga makangidlis nga shooting incident. No? So, aton ni Plastar, indo na ro detalye kara, may mga mando si RD Tuanyo sa aton karang mga kapulisan, iya sa aton nga bilog nga Region 6. Dapat yung abing nga may mga police visibility. Actually, may hambal nga ni kara si DILG Secretary Rimulya nga sinana dapat ro police, ito siyempre una andon sa mga gate abimana sa liwan ko eskwelahan. Parang aside sa gabulig yung manage si traffic, depende sa eskwelahan kung sino mo nahamtang. May lang nga mga provincial road, may barangay road, may una nga nasa highway, kay ma-assist nandar mga estudyante nga nagatabok man. Ang aside ka ron, una gidro siguridad man doon kung mga inunga ta. While gasugod sa klase, di matahap ka. Pangutana nga ni Karamatod kung may, may mga estudyante pa nga natahap sa kapulisan. May una, ako dati, pagkakita mo at polis, bukong tatadlok rin na batsyag, respeto. At siyempre, sanday sa law enforcement, respeto ka, matahap ka nga mag, kung naano rin ubrahon ng hindi, maga, hindi manami. Ba? Oh, ay makaroon, sus ginoo ko, sus bakulo do, sa Negros. Bao, sinaputi ko, teenager do, polis to, bao, black eye aga, buko-buko rinabot sa teenager. Matabi man ako kasayod nga pulis, tabi man na. Ay mga kong makarot simpugon. Pulis yun doon, ha? O ay, pero at least ay nami man japon daksyon nga ako aton nga PRO6 para nga at least mas pagid nga manimbang at mamonitor do mga estudyante nga nasa sulit tayo eskwelahan. Kasi pilang bilog malang kanda karon din na do may mga daga nga kung ano-ano nga mga bladed weapon hindi dapat gid dapat dagon. Kali nga bisa sa buwang nga rin di aton ma-expect gid nga sa mako mo imoro pinakaagam sa andang classroom, imoro pinaka sa top position. Tapos nahimot ang matod na naraya. So, doon na, rason matakaroon na i-plastar sa mga initial investigation, itaton niya kapulisan. Samtang, sa lugang nga balita manaton national, Ateneo shooter, ginasugid, daraw, depressed ko naman sa grado. Kasi likwaot makaroon do statement it gobyerno, ay ko first day nga ra, ko natabong ato, last Tuesday, nagahambay man si DepEd Secretary nga sinanay, wataman at may kamaturan git or nagagawa nga full information nga target na isa na nga teacher. Waman mana it may info git nga bangod imo higinabuli or depressed. Pero nakahambay magkaroon do rekrang mismo naton mga K5 nga mayor no it raya karang Zamboanga ag mga nakakilaga kay sa mismong shooter yung pagminsyon ng pangagan may possible tabi mana nga imaurahay depressed agrado na papamano ako ma-depressed pagid ay pinakatap na gid nga ni imaw no na balikan taman doon mga detalye kara i-plastar ta sa tunya pag ililiba. Kay tanan daton nga mga headlines. Katawan nito ra sa tunya pag ililibag maga-check itat dugang nga mga reports. Alin sa tunya mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Una sa mga areas of responsibility. Sa tunya kalibo PNP ga pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa tunya patrol nga nagalibot na sa makaron ka nga pangorason mga ka-K5. Oy, good morning anay ha, sa mga listeners naton nga nagpamati makauna sa may part ita istansya na kay bro Jerry Jr. Imarga. Good morning bro ha. Ang sa mga Imarga family gapamati gid eh. Sa mga amigo ta nga mga drivers it L300 van nga biyaheng kalibo Altabas vice versa. Good morning man. Eh Madam Tessie Sukgang sa Kamaligan sa Batan. Good morning. Aga una kay Madam Ethel Panim gapamati man. Thank you gid eh. Ag kay bro Ralph Jan Kahilig nga nagamonitor na sa may Santa Cruz Leso. Ag kay Kagawad Gaga Roli Baladhay nga gwapo nga nagapamati. Maugod nga Kagawad ita barangay magpag-ong nga nagamonitor man makaron. Na kay Daddy Harley Di Tomas. Good morning Daddy Harley. Salamat kid sa pagtamya o daudlaw kakon man na God bless. Sige. Na kay Daddy Harley sana nga mga kibahan ha. Ang sa mga nagahigo po rin na amat-amat makarang agahon. Good morning kinyo tanan-tanan. Puro Delos Pumos. Before na ton partner, i-check raton nga pag-asa DOST. Ay aton nga padayon nga i-monitor dahil nga tatlo ka mga magaing nga tiyempo. Nga naga itpag-ugan riya sa aton sa part ita Pilipinas. Ay makon mo ha mga K5. May una karang nag-develop nga bagyo nga sineneng tropical depression. And then may una pagid nga tropical storm na tagid. No? Bagyo. Di kara sa may part ita eastern of north eastern it Mindanao. Di kara sa may uwi dagom it Mindanao. O nga may kabaskogon nga mga 75 kilometers per hour. Aga may una pagid nga gainit siyempo sa Luzon. Sa ibabaw nga parte tropical depression man. Tagda dating LPA nangin bagyo. At siyempre sa Guaymot Par Waymot Pangagan, may international name yang. Waymot Pangagan nga rin sa Pinas. Ere nga rin nga sineneng, sumugod sa aton nga par, again, Philippine Area of Responsibility, nga rin may pangahan mo nga sineneng, bagyong neneng. 45 kilometers per hour, baskog, anang hangin. Oh. Baskog pa sa hangin sa kilaga. 45 ang daya. Oh, i-check tanay nilang yun. Mga K5, yun sa Pekalinya, aton nga pag-asa weather specialist with Ma'am Lian Loreto. Sa dagagan ni Tiempo, magandang nga Webes. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes? Good morning!
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update dito kay Bagyong Neneng. Ngayong araw ng Webes, August 20, 2026. Base nga po sa ating latest analysis dito kay Bagyong Neneng, ito po'y mas bumilis ang kanyang paggalaw at sa ngayon ay nasa may kargatan po ito o mga katubigan sa silangan ng Taiwan, 390 kilometers northeast naman ng Itbayat, Batanes. Napanatili niya ang kanyang tropical depression category, 45 kilometers per hour pa rin po ang taglay na hangin malapit sa gitna at 55 kilometers naman yung kanyang pagbugso. Yung kanyang pagkilos naman ay mas bumilis nga west-northwestward at 30 kilometers per hour. At sa ngayon nga po ay malapit na dito sa mga kalupaan ng Taiwan. Sa ngayon, wala pa rin naman po tayong nakataas na any wind signal sa ating bansa dahil malayo na nga po ito sa ating mga kalupaan. Ngunit patuloy pa rin itong hinihila yung habagat patungo dito sa may Luzon. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So, na-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa Southern Luzon area ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan, kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar. Meron din po tayong binabantayan na dalawa pa na bagyo itong isa po mas malapit sa ating mga kalupaan, tropical depression o mahinang bagyo sa kanluran naman ng extreme northern Luzon, 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon, tropical depression category, ganun pa din, 45 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 55 kilometers per hour naman po yung kanyang pagbugso. At inaasahan po natin, patuloy po itong kikilos pa southwestward, may kabagalan 10 kilometers per hour naman at maaaring maglandfall either po sa may Vietnam o sa may southern mainland China. Yung pangatlong bagyo, nasa labas pa rin ng PAR itong tropical storm na may international name na Saudel. Malayo pa po ito sa ating mga kalupaan at hindi pa nakakaapekto sa ating bansa. Ito po ay nasa mahigit 2,900 kilometers silangan naman ng northeastern Mindanao. Ngunit unahin muna natin itong update dito sa bagyong Nene. Ayon nga po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Neneng, maaari pong kumilos ang sentro nitong bagyo pa-northward o pa-hilaga at within 12 hours, nakikita natin na mas babagal po yung pagkilos nitong bagyong Neneng habang binabaybay yung mga katubigan dito sa may eastern coast ng Taiwan. Maaaring mag-landfall po ito sa northern portion ng Taiwan within 12 hours at mas humina na at maaaring maging low pressure area na lamang within 12 hours. Kasabay ng paghina nitong bagyong Neneng, ang paghina din nung hinihila niyang habagat. So, by today po, inaasahan nga natin, generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Kaya mas kumonti na din yung mga lugar na nasa ating weather advisory. Sa ngayon, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan na lamang ang maaaring makaranas ng hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan within 24 hours. So sila po yung pinaka makakaranas ng mga panakanakang mga pag-ulan ngayong araw. But other parts ng Luzon, maaaring makaranas pa rin ng mga maulap na panahon. Although sa ngayon nga po ay ine-expect natin no, na ay magkakaroon po tayo ng breaks dito sa ating maulap na panahon at maaaring makita na din natin o masilaya na din natin muli ang haring araw, especially sa eastern side ng Luzon. Para naman sa mga malalakas na hangin ay sa ngayon habagat pa rin po yung posibleng magdala ng mga bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, kabilang na din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. At kasabay nga po ng paghina ng habagat ay mas kukonti din po yung mga lugar na makakaranas ng mga pabugso nitong habagat. Bukas, araw ng Biyernes, malaking bahagi na lamang ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Pagsapit naman po ng Sabado ay makakaranas muli ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon and Visayas maging sa may Davao Oriental. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa may northern and western seaboard ng Luzon dahil maaari po yung katamtaman hanggang sa malalakas o matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng hanggang 1.5 to 2.8 meters na delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Other parts naman po ng ating seaboards ay makakaranas ng katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman lamang na mga pag-alon. Although wala nga po tayong nakataas na gale warning, so malaya makakapaglayag yung ating mga kababayan. Ano nga kaya ang mangyayari in the next 4 days naman simula bukas hanggang sa Monday, August 21 to 24? So base po sa ating latest rainfall forecast and projection, yung ating southwest monsoon o habagat ay masihina nga po kasabay nung paghina nitong bagyong Neneng. So ina-expect natin generally mag-i-improve po yung ating weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Although ina-expect natin meron pa ring mga maulap na panahon, especially sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, and maging sa may Occidental Mindoro sa araw po ng Friday to Saturday. Ngunit, para naman sa update dito sa isang bagyo na nasa labas ng PAR, itong tropical cyclone na may international name na Saudel, inaasahan natin no, habang nandito ito sa Pacific Ocean ay mas lalakas pa ito at maaaring over the weekend ay maging typhoon category pa. At nakikita natin ay babaybay niya ang Pacific Ocean at maaaring kumilos pa west-northwestward. Ngayon, itong tropical cyclone Saudel ay maaari pong pumasok ng ating area of responsibility. Ngunit dito na po sa may northeastern portion or northeastern boundary ng ating PAR. Okay. At kung pumasok ng ating PAR between Sunday and Monday ay tatawagin natin ito sa local name na OBET. Anong mangyayari dito sa tropical cyclone Saudel at anong epekto nito sa ating bansa? Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea at itumuli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung ugan habagat. So magkakaroon...
0: Okay. So ugan yung man, kung ba ni Ma'am Lynn Loreto, o datoro dagaganit siyem po inisyal, ha? Mga K5, ti birahon yung man ko rin nga bagyo nga nga saliwan, itapar, magro habagat nga magapabaskog ka na, basi mang iba'y mga next week, baw. Kung ano man nga mga part it Pilipinas na ka nga panagasaon, mga K5. Kabay pa nga, hindi man mangin mabaskog ang mga dagat ugan, git ka ton, baga. Agod, mangin okay man, daton nga Sabado, Domingo, ag mga masunod nga adlaw nga pagabuton. Okay? Pero sa mga nagasod sa trabaho, dayang kamot panangga sa ugan. Ag mag-inom ita mighty si para di ka mo tablat sakit. Alas 6:58 segundo aton nga oras, ag saton ka nga pagbalik. Aton balikando dayang nga may kantanan sa mga pahayag ni Claire Castro. No? Mga K5, kahapon, ay ginklaro na, ay ginugan mo't batikos. Yung mga sabat, malimaw ko rin nga nga may kantanan sa isyo sa pagdahig na sa mga teacher, pagbaso na ba? Balikan tra, matapos siya, manupila kami importante. Nga panom, Dom, standby.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
5: Pinaka-nabis na yung basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
4: Correct.
5: Matumato na lang siya, Blau.
4: Extra standby. No?
5: Oh.
4: Well, sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuong imo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una, sir boy, perminato, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik diri nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Okay, siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inong D3 Bio.
4: Exactly.
5: Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
4: Uy! Manugay yun da, ha?
5: Manugay, ha? Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, ni iwang mangyapon, iwang manigatambok, nga ni sustansyado, palang sa balati anon man, basin, may kapuyo da sa sulod, paim na inyo kabataan sang, ano, sang D3 Bio para mapatay na sila. Para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung palainom ka D3 Bio, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
4: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maiksima ka?
6: Ay, kahit budlay na budlay.
4: Diyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi, imagine na bilog mong alaw. Wasga, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Correct. Kagway niya gani bulong.
7: Way niya bulong, no?
4: Ang nami sa Ditribayo, pwede mo sa Yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
7: Correct.
4: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa Ditribayo, kanami.
7: Kanami.
4: Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang Ditribayo.
8: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa magyatawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intramo na ang yatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
3: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
2: Dots
3: sa mga vaginal dots.
4: Pwede.
3: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
2: Uy, kiwi kabalo ha, basi fungal na.
3: Oo, pwede mo yan, ipahid
4: na. Yes, infection na.
2: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang, ginaputanggid nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka D3 Bio, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection magit nga cause na kayo, may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sang D3 Bio.
3: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
2: ay, importante giniya.
3: Importante giniya.
4: Before magpa-vaccine.
3: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 Bio.
2: Correct.
3: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
2: Was.
3: At least 2 days, every 8 hours.
4: Oh, before
3: ni makabulig ni para mag-less ang simptoma.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: You might be CEO.
1: Ang VCO.
0: You might D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
3: Yonar Viray.
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:05 gon daton nga oras sa gabalik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo kada nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, do good morning sa mga nagapamati di kada sa may istansya Talipapa. Ayan nga naga monitor makaron nga gahon, no? Ag di kara sa may Al-Ain Water Repelling Station, ag kara sa may part it Andagaw, na tabok it yung kwan bagaho, Aklan State University campus nga nagamonitor man magkarang agahon. Good morning, ha? Sa ito niya pag ililiba, rin nga rang may kantanan anay sa epekto baga it na tabok nga rang makahidlis nga krimen sa Zamboanga, no? E pati raton nga mga eskwelahan diya sa Kalibo, no? Ay nang nag-adjust man especially mga tertiary secondary mo man nag-adjust man. Tanan nga ako sa eskwelahan mapapublic at private kasi ring sa Zamboanga nga natabo. Kon yung tagid nga ni Ray Mao, no? Private school. Now, apisar private, ay una man gapon doon, dapat mag-take action do, hindi ang do pamunuan ni eskwelahan, kundi do government. Bisan do Department of Education nga secretary ng adtogid mismo rito. No? Agabo nga mga suggestions kung ano rin mga pwede pagid ng imuon para ma-prevent raya. Agrero big challenge makaroon sa aton nga government. No? Mga K5. Pero pinakamabaho nga challenge makara. Pagbaha, no? Korupsyon. Agray nga rang nagakanabo kasi buko niyang dait maka isang beses, makaiwa, no? Resulting incident makaiwang beses. But before natabo ro yun, ginsundan gunda, no? Or may mga nagsunod yun sa Tacloban niya to nga binun anay, no? Binuno na ra kapwa isodyante. Kung bukon it natabo rin na sa sugod it eskwelahan, una natabo sa liwan ko eskwelahan. Pero ro motive it rayang-ranga mga responsable sa rin nga krimen, hay ro mga wat nanda pagkalintindihan. No? Kung datong-atong biktima. Right? So dapat rayang-ra, pungkuan it government natun, ag nagasari-sari nga mga government offices or ibang pagid nga mga grupo nga pwede maka-provide it mga ideas nga para mailatag taraya ay base rairo possible nga tika nga pwede nato nimuon para ma-prevent no ma-prevent kita dapat rura mga maurang nga insidente kasi kung balikan naton do statement ni Madam Claire Castro, ay di ba nga, ginugan imaw itay ka nga batikos, ay bangod nga, wa maila ro mga maestra, no? Ag, iman pagid, hindi man totaligid mga teachers doon nagbatikos ka na, kundi may mga nagasari-sari man nga mga grupo. Nga daw, wa ba naila ko ayo si Claire Castro nga nangin pronouncement nga daw sa likwaot na baga sa natabo. Daw patutunguhan ta baga nana ginbaso ro una klaro sa nang hambag eh di ba although nga ginapamalibaran naron kahapon sa nang statement nga klaro nga ginabaso na ro teachers hasta paabot nga paadto imaw sa point nga daw iyaw ta imaw pa diretso sa isyu kay Inday Sara Duterte. Again wa ta kita nagahambal nga parte sa mga Duterte sa mga Marcos no hay daw do yun tabiro pa karon ta padto ro tumbok ni Claire Castro eh, no? Instead kung tayo, raan ang ilatag bilang tagapagpamaba, Palace Press Officer, ay dapat ilatag na ro action it government, especially ni Presidente. Nga maton ay mga emergency, magapatawag it emergency meeting raton nga Presidente sa anang mga gabinete, sa especially sa aton nga mismo nga DILG, ay siyempre buyot na under na ro Philippine National Police, ipatawag tamando President it ato nga school, no? Department of Education, raton nga CHED, Commission or Higher Education. Ano pa nga mga grupo or opisina ng gobyerno nga dapat ilatag din na tanando anda nga mga ideas, no? Maroon ta kontaro anda nga kuwan i-present sa media, sa media una sa Malacañang. And ano ra na patabi ka tay sinanay wa ba ta kanimo nagabaso pero ro anda nga hambagid hay may na may bana nga mga manunudlo, no, nga kung namat man ay ginatudloan it pagiging what mudo man na mga estudyante kapin sa mga may edad-edad. Ato gitaraan ng ginambal. Oh. Now, ginbali na rin kahapon. I-prepare tag doon nga kwan partner, tag video ginsend nato una. Ay, si Sambilog nga naka-assign nga reporter sa Malacañang, nag-question kasi sa kabo nga media nga nag-question nga ano yung komento ay harang nag-viral ka sa social media, no? Nga ginbatikos ka, ano rin mo karon nga ma-iribat man kung ano ma-kwan ka, ma-pangayok at pasaylo, no? Hey, wagin ah, sa kabong komedyan nag-question, so si Sir Ivan, tingin-gin kwan naman, gin-gin-gin question na gin nga, wagit may manabo nga kwan nabi nga, mag-mangayok at pasaylo, say sorry sa mga teachers, nga na daw nasakitan ko na to nga nangin statement mo, pwede nga, balion mo na to nga pwede na na ilikya nga nadanlog ang abimana man imaw. No? Dahil ra na yung point ni Claire Castro, naintindihan ko ro anang kunta nga gusto ihambal sa media that time. Nga daw ginaset na nga example, tagdatong ato nga nagbisita ba sa Davao or sa eskwelahan si PBBM, tapos may mga estudyante nga to nga nag-take that video, gamit randa ka nga cellphone, nga ginasinggitan naman na bangag, magnanakaw, adik. Oh, babo nga ginambay na kay Mr. President while nga nag-exit ni Mauser ng eskwelahan, nagsakay ni Mot Ana sa mismong helicopter, ay magupad yun pabalik sa Malacañang. Oh? Ay ginsinggitan mo at itatong mga estudyante. Ay ginpost pa sa Facebook, nag-viral, ginshare. Oh, ay gincall attention katuro, sus na problema ta katuro school head, no? Ay si Pran, imawal ka ron do, question nun gin, namat makatot na bagaro, nangin pamatasan it isudyante, presidente tama na ron. Supposedly, dapat mag respeto sanda, no? Kung ano ron nga daw, ipakita mananda nga, mauron ka importante, kahagar aton yung presidente, dapat thankful sanda, nagbisita ro presidente mismo sa anda nga school, no? Sa kabuabo, libo nga mga eskwelahan sa Pilipinas, andang eskwelahan sa bilog sa mga nabisitahan. Di ba? Ay baliktad ta eh. Daw dato taro ginpakita nga pamatasan si it estudyante. Daw katon nagbuo it kwan baga. It hugot si Claire Castro kung minsindihan ko gidman kun ta manimaw. Ay kaso sa presentation na tabi, do problem ta si Perate aron, ro nga pagpambastos kay Mr. President ko sa dato nga natabo nga shooting incident sa ray nga nga Zamboanga K5. Iba taro nga kwan eh, no? Iba tanaro dapat ilatag na. Ag dato kung tayo ginset na kung tama niya example para mas naintindihan. Ay, why? Mention mo talang nga naturaan it mga teacher nga pagiging what modo resudyante. Di ba sakit man ganda rin unang una? Makon mo ha? Hindi basta-basta nga mangin manugturo kaya sa Pilipinas. Dahil i-compared may maw, wama sa ginakwalabi natin, ginalugmok to donasyon ta. Pero sa reality ha, ay kababo ang makilaga nga ito at makaroon sa ibang bansa, sa Thailand, sa Singapore, no, sa Vietnam, may ito pa sa part 8 na yaka nga kuwa, no? Hong Kong, ayan. May ito, may mga pinambilog akong kilaga nga sa Malaysia, ayan, nagturo. Ito at asanda, mas pinili anda, maabog ito sa Thailand nga makilaga ko mga teacher, nga they prefer nga ito at ana mga buhi, ag sambilo gani nakatukod yung sarili ng pamilya rito, nakapangasawa ulit ang ani ita taga Thailand, no? Ay manami taritoro kabuhi, mga K5, it mga manunundlo, compared man sa Pilipinas. Sarong gitaran lang ginapanindugan? No? Nga ni nagasakit man na ramong buot, nga gatiisod nga ni Manak Amiria sa Pilipinas, para nga tudloan do mga estudyante, itama, ag hagos ramong sweldong ginabaton, gina-provide pa nga ni mananamon sa eskwelahan. No? Dahil waman it may gina-provide gid man na government nga bakun raya mo ni muto nga hindi man dasakop ko among budget yearly. Ti waman makamit may mo, kami lang gid man na ma-provide karon sa ngagan nga ma-comply man namon nga aram manami ramong classroom daw do classroom namon daw pagsugod mo nasa kwan kating mga 5-star hotel taro dating ay kortina pa lang, very creative taro mga teachers ta. No? Tanan-tanan mga decorations una, makalungita ka utiro mga aton nga mga teachers. Makumuta ron. Dapat kung nasood ka mo sa Department of Education, maawat kita ka mo, mahilig ka mo magsugat, mauti kita, very creative. Marun kita dapat ron. Tapos, basugon pa ka government. Ano kita nanggin pamuka kay Claire Castro? Dahil, sa paperworks, una ano, gina-ideyahan nandang matamatan ita buhin ro mga load katon nga mga teachers, pero puro pa yung mandon suggestions, puro pa yung mandon plano, wa manit may natabo, no? Oh. Apisar ma-okay-okay man do sweldo teachers, pero mas deserve pag inandaman do mas mataas pa karon. Apisar sa time ni Marcos, na nabo nga, ro iba nga mga manog-retard na angan-angan, teacher 2 gyapon, teacher 3. Oh. Ayat makaron, sa andang nga nga programa, ti ro iba nga mga nagansang sa teacher 1, teacher 2, teacher 6 na gidro iba. Sa kabata mo ko, nag-iedad 32 years old yung mga teachers nga nag-graduate way back mga 2015, 2014, nasa teacher 5 na gid, teacher 4 na. Imagine mo ron. Okay, taro nga step it administrasyong Marcos, babahol yung mataro bulig sa ito yung Department of Education. Pero kay Claire Castro yung naglibag itsing kire. Kasi hindi na mabalibaran, bisan sino pa mangkuto nag, eh, siyempre, bugada mao. Bugada ra. Wa na ma-review o video nga kung anong ra nang ginpang buyan ng mga statement. Diba? Klarong ginbaso na. Oh. Mana sa Thailand, naman na K5 na, may nag-post kita nga ito, nabasahan na kun. Harata man ang mga benefits na mon riya. Babot ang mga benefits. Sa benefits pa tamana ay nakakapadayaw tamana ko sa pamilya. Ag tanawa man na rin na ramon nga bagay makaroon. Oh. Bisan sang grado tamana ron, at least man na napundar ko taron sa suod yung manat daywang dagon. Wot aron manat ko na, wot at loan ron. Pundar ko tamana dire-direcho taron. Ay makararaton nga mga teachers niya sa Pinas. No? Gin-feature dyan ni sa sangka television, sa sangka documentary, nakita ko na video, mga taga London, loan dito, loan doon. At may mga nalubog tangani sa utang. O, oh, mga teachers ta. Dahil gani nga, kuhang gitaruan ng sweldo. Hambo ko ano, ginaamot pa sa eskwelahan nga kung ano rin na mga bakon. May mga student man nga uwa-uwa, gini, eh, said ka man ko mga teachers ta, kahumok gilang itagipusoon. Oh, tina bulig man, oh manay, ako lang ma-provide kay mo nga ron yung kinanganon. Alinon ay pobre nga ni Matuon. Gusto ta magsud ko nga sa eskwelahan. Baabot ang ibagit ah, i-compared mo sa ibang bansa. Ngayon kung tama ko, instead nga ayusun ko kung the government itos to, ay nambasog pa nga ni, ko mga manunudlo ta. Ag makarabi, istoryahan taro mga inunga. May mga batas kita, halimbawa, ro, ginatawag RA 9262, no? Ang iba pa nga mga batas nga nagaprotekta sa aton nga mga unga. Hey, madya daw rubang nga batas, okay mat imaw, daw sounds pretty good nga daw gaprotect gid imaw sa aton nga mga inunga. Eh, tama nga protektahan naton dun. Pero sa makarabing tiyempo, daw rin nga batas, daw gina, kuan na eh, no? Gina-threaten na, daw gina-silence na ro aton kana nga mga teachers, no? Gina-humiliate na roton nga mga teachers nga daw panimbang ka man ay remember man na may aton nga batas. Pero dati nga tiyempo, una umataron ro'y nga mga batas nga nagaprotektar sa aton nga mga inunga. Oh, may mga nag-amend yung gamay-gamay yung singkiling adjustment dahil ginayon imaw sa makarang henerasyon. Pero way back 1990s at 20s nga time, di ba? Wata ka to, it may mga nagapanimbang na teachers nga, basic matanggal ka, makasuhan ka, no? Ay gindisiplina mo ro estudyante. Gindisiplina mo lang sa sugod it classroom dahil wa ga pamati. Ginpadupa mo, gin face the wall mo to, gindisiplina nga kung kita sa ibang kamo siguro. Nga parang nga matadlong ag magrespeto imaw sa ro'y nga maestra. O, ginobrata dating simpuron. Te, may mga report nga tunda yun, mga nag-start yun imaw mga way back 2005, hasta nun paabot makarang henerasyon Gen Z sinanda. Hey, nagapanimbang ito ng mga mista kasi may unawat ang mga nakasuhan. May mga daw simple malang kunta man nga butang dahil sa pagka OA man ko iba, hindi man tanan ha, ko iba nga mga ginikanan. Tingnan ni ambay ko, nga man it munuhon mo ro kwan gid teacher nga waka man it may nakita gid nga gaob. No? Waka man it may nakita rin nga bagras kabaw-baho nga daw ikabatay ko imo nga unga ba? No? Ikadisgrasya na. Wa man, ay ribang man ay kwanta man na ron kay 5 North ma-considered man na naton dun nga psychological violence, no? Ay napektuhan ta man na ro, may una ta man nga mental or emotional man nga kwansang unga ay tumana dit aman magsugod sa eskwelahan ay managin pahuyan kita man natusto ko maestra. Depende mata sa situation gidron. Kasi I believe mga sa makarang at simpo, hindi man gid ganon ka bastos yung gidaton nga manunlo nga ano walk on yung ginandaron nag andaw tagid nga pahuyan ag sa man sanda ko batas aware man sanda karon, di ba? Hindi man gid ganon siguro, pabayin nyo nga disiplinahon nanda nga mauli man sa inyo baga nga daw wa amo okay ba wa man manatigin okay man ag okay kunta ko nauli ring unga sa yung bagay nga gin wheelchair gunto eto gin batiran ko teacher na to ta Arnes ay what pa huay dinayagan sa sugod yung classroom magsagwa ay medyo bulok man siguro ro yon no ato man ay gapang bully ring unga ana man na ito nga ginabully ro mga classmate na babayi or mapagaki man or identify na nga daw member ita LGBT rin nga sambilog, ay ginabuli na. Oh. Hay, medyo ikaw paro akig, nga ginikanan, di ta pwede. Una, big start man doon sa aton nga gini, sa mga parents ta, nga dapat ay, ato mang kunta nga binagbinagon do situation. Antigo, masuko ka mo magbinagbinag, nga rin nga rin medyo tao okay man, ang daw hindi man tama man na, karong ka mo reklamo sa head office, no? Sa mga eskwelahan nyo, sa school principal. Kung medyo, ma'am, ay medyo bulok maton or sir, pero ginimo ni ma'am mamaras ang unga, oh, ay medyo tries na naging umbrama na nga, munimo to nga, oh, kada uli may gaob, okay taro yun. May kanabot ang physical abuse, no? Mga K-5. Pero mga ginpadupa, okay taro. Sa military nga ni mga kami ang anak katong time sa high school, si 80, oh, ti na late yang or may mga something ginubra ka nga daw, hindi manami, oh, gakuan ka, give me 1 week, ay, ang aga nga ito ng kukuginikanan mo rito, man yung pinapush up, yung papanilig mo, tama narang unga. Aron sa bilog pa sa realidad, panilig. Pabayaan ta na ito mo inunga nga magsilig agad at least, malearn na nga, kung mauragalig panilig, proper nga pagpanilig, may proper nga paglampaso itsagog, buko na halakahagod nga hagod rin na, mabasa rin bilog mo nga classroom kun hala ka lang sausaw to sa balde nga may tubi may proper nga pagkuan gro pagmap ba nan turan nato sakto ta ay riba bing gini ka naman ay di ta man pagpasiligan ang unga man ngaron wata ka ni managa panilig sa amon ay kung ka ko man sidaw bulok di ba daw bulok kay ay galil na taring unga man tod ay aron yon nga ginatubuan buoti simpleng pagpanilig okay taron tudluan ta ay para man kanaron gud sa mga uli nga dagon ay may learning mga nano lang mana ko mga muhan kay nano lang ing habadwan nga trabaho bisan nga panilig wa og man ta badwan may mga maron ba at least ay bata pa lang ibang ani sa mga baryo nga ray ga sagob pa tubig kayo para bubon oh ano pa nagayaha pa pag-abot. Sample ko, harakat itong until now, apat hostesya nga itong nanamatay, nga itong si Christian Noblesa ito sa Hulita, ba? Oo. Ama, kung may mga pag-ayaha ki, karoon sa mga igmanghod, mas bata pa ka na, grade 8, kung ano mo, din nga, 8 years old yata, no? Mga K-5, nga, unga, yan. 8 years old, ha? Imagine, 8 years old, nagayaha uta. Oo. Oh. Ayun na tudluan, hindi man naman na itong, ayaw man na pagtudluan, mas masunog rin yung bagay. Dagayon sa pagturo mo rin eh. Mga mauron ba, man daw na masyado ang ring batas, daw gina-threaten, gina-silence laton ng mga teachers. Ay, ayaw man ang may mga mindset ng mga teachers makaon, pabayo, tama na una ron. Sige, pabayro. Hindi dapag man na ron, andat naman ang hugay man dun. Oh, ay, pilagin din mo sa wayon. Pabayro man na, good, kinita naman na natrabaho. Magsinaway ka pa man yun, i-reklamo ka pa ka ginikanan, ginikanan pa man yun, madyakuan pa man doon, madyakuan di mo maintindihan na naman. Imbis man na ikamayad mo man na ipakagain pa, itanggalan ka pa at lisensya, masuspend ka pa, bailo mo man ng profesyon, pabayo yun. Gina-threaten na silence mo rato ng mga teachers, nga na isang dala, pabayro, importante may swildo ta kadabugan. Para taro panindugan ka iba, hindi man tala na, kung iba nga mga teachers at ana. Del wamat may mo eh. Daw gagawa ta man ng K5 pero hindi man kami ikaiwa nga ginikanan or parents kung mga estudyante nga ra. Oh, daw kanat ananda kami daw sobra na lang sa pagagpagagon na kami. Oh, sige man natin sir, oh, kung naman ay ireklamo ta man ikaw. Antigo ta makarorino nga. Dapat rin kung taon sa timprano pa nga level sa kon pang sa sugod pat ba sa bata ng edad disiplinahon ta sanda nga may kahadlok sa Dios ag normal. Doon nga may pag-insindi nga haram, saga raya, pumatay ka tao, himuon mo ra, bulok ron imaw. May mga epekto kimo nga magain doon. Sa bata pa, tayo makaroon, sus, tanawa baga, hindi man sa tanan, again, nambag ko, iwa man sa ginatanan ta. Libot ba ka mo kung sin nga banwa, ag may makita ka mo nga mga kwanira, grupot mga ano na, mga ing-ing, ging-ging. So, dati mga estudyante, sumugod pa yung sa entrada ko eskwelahan ng daranda nga mga teachers nagadungok kid nga daw nagabaw ma'am sir good morning o makaron hay makaron ga pananunggo na sanda sa mga maestro mistran dawa gid may gin wagid it may ginakwan mabatian kang bisan hutik kung lang ito nga or libak sa nang maestro mistran wagid may bation oh disiplina ta gid mas paton nga mas ma ituro sa mga inunga ba. Hayden kun tagi ila tag ni Claire Castro ay wata gin libak patanan mistra. Puro Carlos Pablos. Alas 7:27 yon naton nga oras. Sa aton nga pag ililibay pabalikan ta kon hindu na ra nga sabat. Nagud sa final touch nato ko ra nga update. Ag ano bagaro kuwan nga ra no? Ro natabo pagid sa Zamboanga ay according sa mga kuwan no? Kakilaga ko ring student sa mga initial investigation ay sambilog sa mga nagtikod ka na hamat na maril di mao ay depresyon. Yan, depresyon. Balikan ta ron, nagdugang pa nga mga balita. Matapos siya, may importante nga panomdom. Stand by!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 隆嘅dugo
1: GTX 500，
0: 我系后天嘅梯
1: GTX 500，
0: 我系 GTX 500，
1: 我系马塔斯嘅 antioxidant，
0: 我阿姆诺曼，
1: 我系个天龙生意摩阿泰
0: ，Master 天龙阿泰
1: ，Happy 嘅 Luna
0: GTX 500
1: ，Master Lika
0: Epic
1: Timo
0: GTX 500，
2: ako si barangay kagawad Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako, simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty
1: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin na bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Kumanta na sila ng ating memoria. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: DTX

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mapakala ka butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinicon DTX 500, Clinicon D3 Bio, Clinicon Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinicon Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Foro Telos Pueblos.
6: Alas 7:36 yun daton nga oras ag balik kita sa aton kanang pangga pala yun sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Oy, sa mga wa pa rin na kabangon, bangon yung kamuag mga pe, no? Itadaya karang DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Rong kape nga dapat imno naton sa gahon because nga may ampalayang, may charantin nga nagabulig para di maglala raton nga diabetes. Kapag inom ita DTX Coffee Mix, ag may una parang abilidad nga kaya nga ma-burn doon mga extra fats inyong nga gawas. No? Pampaniwang kape because nga may unang chia seeds ag DSA or desugad sugar cane extract powder rong mga bugong gigin nyo, mga tabang gigin nyo kung kamay may mga bagatian diabetes. So again, kapita sa gahon ng gasapon, healthy nga pamahaw, i-partner dong healthy coffee, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee, mabakay sa Clinical Alternativo, Medicina and Wellness Center.
1: Yonard Viray, Foro Telos Pueblos.
6: Good morning una kay Madam Marisa Orbista Villarias sa Kalibo Public Market, nga nagapamati, no? Ag kay Madam Guafa Kalipa, good morning. Ag kay Ninya Prado, dapat siguro kara sir mag-provide sanda ro government it mga full body scanner ag mga metal detector sa bawat school para sa entrance pagang ma-detect lagi do mga nagasugod nga do sugod it bag it mga student ag dugangan kunta nandarong mga security guard or mga magbutang-guta it mga pulis nga mag-duty sa school kago ito do mga inosente na dadamay sa mga gakanabo makara kunta aksyonan it government tama mata no nga kago ayro mga nagakadamay kasi bisan ikaw matuod nga ginikanan what in expect balitaon mo tarito sa bilog tagali sa casualty rimong unga maging hatod mo pa sa eskwelahan ay masakit

no kwarta ta. Buhinan yung budget do DPWH. Ano pa nga mga ancient gobyerno sobra-sobraro budget. Ilatag sa education, di ba? Oh. Pilagidro gwardiya, hindi man tanan pabutangan natin. Ikat mga integrated school or yakot na rin mga kwanira, high school and elementary. Oh. Ay kabubaho rin yung eskwelahan, butangan at gwardiya gid natin doon. Di ba? Kapin sa mga baryo, no need yung mataron. That's why I agree, DILG Secretary Rimulya, nga no need man butangan gitanan-tanan security guard. Kat mga pili ang eskwelahan, nga mga maabot it aton nga halimbawa may police man doon no nga una nagabantay gid like mga sa mga banwa bingaron pero kasi mga baryo hindi na nagidagos maabot ron kasi kuwang man sana sa manpower ti dapat kanyon barangay tanod which is tama man dumandot DILG may mga agreement yung sandaron sa Department of Education man pero limitado ruhugag it mga barangay mga barangay tanod, no? Limitado talaga ka. Hindi sana pwede ka-penetrate ito sa sugod. Karagasan na sa gate. Pero may mga suggestions magkaroon si John Vic Rimulya nga pwede nga, ginakuan pa na na gina istorya pa na ng Defense Secretary ka nga kung pwede may pag-roving ba sa sugod. Ma-allow do tanod nga mag-roving abi i-check. I-check man to nga daw. Basi ro tanod man kat basi sobra-sobra man sa kahangin man kun amat nga. So sobra ka pa sa NBI or police, sobra ka pa sa bon kay matibag na ga-roving ka dito nagapang muno ka giding daw kanyang na daw relax ang ba nga daw sa ibang sandagid kana nga roving nga literal ang check-check ang nimo nito. Basi ko minaga kwanto sa likod eskwelahan bagaw nga ba instead nga mag-sod ka mas sa klase nyo ay nagapaso-aso ta kamuriya. No smoking ha, di ka sa school zone yung matatang nga na, kung kita no smoking area, kita maton di ka na. Masi riba na, katuntuot, paso-aso ba, or basi kung naanon do ginubra. But then the purpose, pag-roving. Oh, eh, do tanon, di ba natin, di ka sa mga gate ito, ga-assist ng mga teacher, student, no? Mga K-5, patabok sa karsada, etc. Eh, rin do gina-fix pa makaroon ni DLG Secretary. Which is good mata. Tanod yung taro bahala sa mga na, sa mga baryo na itong eskwelahan. Kasi nga naman na, kilaga nanda. Kung ako agree ka na, which is tama man, kilagat mga tanod, yung mga sudyante yung unang eskwela. Saan ako na yung ungaron? Tingnan ni, saan dagagi, hindi na respeto man. Tanod kami ha. Hindi ka magpakuan ko na, pabugoy-bugoy rin ha. Maton, ang bagayang, basi kung piktiwan mo sa monita batuta, ayaw man. Basi kung magkakaso ka pa, munuhagang. Eh, alin man na to, may batas gal por tiktar kanda. Eh, mo sa pagpati mo kunta, disiplina, alin nun, may batas. Mga nga panimbangan ng mga teachers matuod ka ron. Tiyo kanyang, kailangan nandar kung sino na mga bugoy-bugoy, agad makulagiro atensyon. Eh, no need man na to, bisitahan niyang sa polis, rubingan niyang, aga, mga polis, di ka na sana sa mga sentro, baga sa mga banwa, no, nga, maabot nanda, kasi kung naaton ang pang-aiwanan do police station, tayo budlay man, basi kung lano man man tabo, ito nga need nanda ro responde, ti nagapangungumang naman dahil sanda. Kasi tatong mga kaibahan, to tama na sir, sa eskwilahan tanan-tanan, ano man na, back to school asanda eh. Hindi, aga, police visibility ma to, naman ni RD, ay may bilin ka na si Kuwan eh, regional director Randolph Tuanyo, di ba? May bilin sanda ka ron, agamba kita mismo, katon ka na nga, regional director mga ka-K5. Aton man ang ginahingyo rong mga nagadumaga sa eskwelahan aton nga LGUs, no? Local government unit. Ginikanan ang iba pa nga mga stakeholders nga aton man ang kabuliganan nga masiguro ro ginatawag safety. Seguridad katon nga mga estudyante iya sa bilog nga Western Visayas. Alam ba ni RD Tuanyo? Maurman ang ginamanduan ko rong mga police units nga padayunon gid mismo ninyo rong ginatawag police visibility. Una kamo sa eskwelahan, hindi man totaligin nga 24/7 sanda, magpapanuna kang pupakita at least ay daw kung sino rin na rong may balak nga gain ro ang kwan mga tinutuyo, matahapan ay may police, di ba? Palibot eskwelahan, dapat may inyo man nga regular nga pagpatrolya. No? Arong gid dapat ron. Ang siyempre, pagganahon gito sa kopyen pero mga information gathering nan daron mga intel report ay basi kun may mga amuni mo to baga no ma-prevent yagi. Oo. Ag dapat dumang gini kanan guardian ay bukas gid man na dapat rin yung akwan ha, communication sa

0: aton nga mga unga ag kamo gid aron may mabaho nga papel man ko aton nga RD pamatsyagan nyo, no? Ebe basi may mga kwan baga, may mga pag-iba ko ugali ko yung unga nga daw nagahipos nga daw may kahadlok nga ginabatsyag nga basi kon kaagit buli ba, no? Or basi kon nga waka nga gasinugod man sinimos kwilahan tapos ga muno kimonomisa wa tagalit may ginobra rito nga activity, no? Kung anong school activity ay wa tagalit sa sinudlan bisan sang sasugod sang Domingo to tagalit anantana to kusing lakwat zero kung sino mga paganawon to sanang pininanaw to tagalit sa may kilid ko tanghalan to nagayop-yop tagalit mariwana wow bugto ring pagtubo tig dapat monitoron mo ron bilang ginikanan haron do ginambal ko pulis tagid ag ay agree gid karon dapat kamo gid ang magmonitor karon halin pang sa inyong bagay ayo kumot sinalig nga ho matod to eskwelahan basi sabon kon konsinta rito nga mga paganawon kaping kon mga naga kung na tapak na sa high school, senior high, di ba? O, monitoran nyo gida ron. Number ko aton nga taga PNP, mga K5. Now, raton nga Aklan Police Provincial Office, partner, i-check naton si K5 Ridgeline Tornino, ay ana karanga na-interview raton karanga Chief Information Officer with Ma'am Major Ayon. Ayan. Ay, aton nga ginpausisa man riya sa aton sa Aklan kun nano wa man sa ginapangumuyuan naton nga may mga mamoron nga manabo, no? Pero kita wat problema kun naga tagam kita, no? Ma-prevent naton do yon do yung kita tugat nga may manabo karon kasi sa matuod diyang bago ro takloban nya to pilang buwan yung nagtaliwan I think last year may natabo utana rito sa may Numansia nga shooting nga ginggamit is homemade shotgun. Di ba? May shooting incident sa Numansia. Daw iya sa liwat sa kuilan. Oh, hindi mo kapareho kung natabo sa Tacloban at sa Zamboanga nga sa sugod at classroom imaw nagpaniro sa sugod eskwelahan. Natabo tara sa aton sa klas sa Numansia. Pero, kamusta hong tagang ro aksyon katon nga Aklan PPO ay siyempre may mga mando kanda ro mga kwan mismo regional director, no? Dalang kaya i-check ta na yan interview ni K5 Reds si Major Aubrey Ayon. I-check natin na rin sa pekalinya K5 Reds sa report. Standby
1: K5 News FM Kampyon Report. K5 News FM Live Report.
0: K5 Reds, ano ro or I mean ano kahaom raton nga Aklan PNP sa mga maurang-arang sitwasyon na K5 Reds, go ahead.
2: K5 Nard, matapos rong seri yet mga shooting incident kinagakanabo sa mga eskwelahan niya sa aton karon pungsod bilang intervention ag sa prevention man doon K5 Nard, kasi mas mabudlay kung kasi may natuuta ron eh. So, take aton kailan PPO.
0: Change communication ta partner. Parang madire-diretso nato, no? Nagakaduwa ro signal it aton ka nga patrol, no? Iya kita maagi sa line number 55 yan. Yahoo! Para mas manami-nami aton nga linyada iko naman may mga kwanararo aton nga kwano signal nagabubisyo man, no? Makaron nga agahon. Well, good morning anay sa mga nagapamati aton nga mga suki, no? Kay Madam May Patricio, no? Good morning K5 Nard. Listening here in Morales, Balete. It's Mayor Clear Eaton. Aw, abi ko si Clear Castro. Si Clear Eaton tagli. Oh, good morning, ha. Sa nagapamati, abi ko nag-comment si Clear Castro, si Clear Eaton tagli. Oh, good morning. Thank you kids sa pagpamati. Ara na partner. Balikan ta. Raton nga patrol. Oh, go ahead, K5 Bridge.
2: Yes, so K5 Nard, kadungan niya ni Intay Karanga mga serye it shooting incident. May mga ginpatigayon na nga tikang nga roatan karang ni Aklan Police Provincial Office. Raya itinaagi sa pagpatigayon it mga simulation exercises sa K5 Nard. In short, ay practice. Halimbawa nga may una nga mass shooting na nagkatabo sa espilahan. Ano ka kaom roatan karang nga mga kapulisan kay may andang nga nga mga 5-minute response sa K5 Nard. So what is 5 minutes? Dapat ay maka-intervene, maka-responde na. Ro aton karon nga police sa K5 Nard, ang siyempre ay ro mga casualties, maipadala sa ospital, ro mismo nga suspect o kung responsable sa mga mass shooting hara ay madakpan lagi. At magkapatigay yun is nagkakaigo nga investigation sa K5 Nard. At din nga niya dapat ay madasig, agaktibo ro atong karon ng mga kapulisan. Sa bilog pa, sa mga SIMEX nga ra, sa mga eskwelahan sa K5 Nard, kaya may mandato naman ro atong karang Aklan PPO nga magpatigay ni SIMEX at nakitaan nga ro mga eskwelahan ay haom sa K5 Nard kasi hindi ang pwede nga pulis lang ro magpangalima kara K5 Nard. Sa bilog man sa ginatanaw karakon, man o ka alerto ro mga maestro-maestra abi ka K5 Nard nga giyahan ro anda kanya mga estudyante in case na may ma-shooting. At ano ro exit sa K5 Nard? Siin dapat sanda mag-exit nga luwas nga lugar para makaadto sa safe na lugar sa K5 Nard at doon nga ma-minimize sa mga casualties halimbawa nga may magpamaril. So, dito sa bilog sa mga gina-coordinate nanda sa DepEd, sa mga eskwelahan, dapat ay una utaran planchado ka K5 Nard ro exit route nanda hindi karon maagi nga safe ro mga estudyante. So, nakitaan, based sa assessment atong karang Aklan TNT, haom ag na-comply doon it mga eskwelahan. And then sa paglibot man sa mga nagkanarita rin nga sila niya sa Aklan, wa it may high risk o kung makabig natin sa K5 Nard na vulnerable baga pag abot sa day karang threat it ma-shooting or halimbawa nga may una nga may tendency baga K5 Nard nga may pagpamaril nga natabo kay bangod nga ni sa bilog karang sa andang nga mga ginatutukan ng pag-evaluate at pag-assess man itanda karon ng mga estudyante kasi nga usually ro mga perpetrators sa mga mass shooting sa eskwelahan mismo nga estudyante sa K5 Nard. So nga ni nga may mga assessment doon ag kumbaga ay bukod nga it's a part it police sa K5 Nard mabaho ro role it ginikanan ag maestra kun una unsanda sa eskwelahan nagiyahan ag i-evaluate ito naman ng mga estudyante sa K5 Nard kung may mga kinanganan, kung amat may mga bullying, dahil natin ang mga factors, at may mga personal problem, saan na nga pamilya, or ano ba, may mga left out man ng mga estudyante, ay din sa bilog or pressure sa mga grades sa K5 Nard, ay din matasambilog sa mga factors, nga ginapananaw ko naman it nagkatabo rong pagpamaril nga ra, sa mga eskwelahan at ang perpetrators nga ni ay mismo na estudyante. So atong nga pamatian sa K5 Nard, no, ano bagar mga interventions na aga proactive na mga tikang, no, itatong karang na PNP para malikawan do day karang nga mga incidente iya sa Aklan.
0: Okay, pamatian aton mga K5.
3: Yes, ma'am. Yes, sa aton, ma'am, no, particularly sa aton sa Aklan Police Provincial Office, do aton nga Provincial Director, ma'am, no, si Police Colonel Ernel Inigo Ramos, gagi-agi ron, ma'am, hay, nag-tao it-reminder sa aton nga mga kapulisan, nga kung siin nga ni taga-aton nga mga interventions nga ginaubra dati, ma'am, no, ginumpisahan nyo naton, hay, isiguraduhon nga ginapadayon, gi-implementar gid-aro aton nga, mga programa, syempre including karon, ma'am, do aton nga mga police presence nga ginaubrahon nga ginaton, especially during opening gitu ni ma'am no closing or sa dismissal or pagbuhi kun ba mamit atong eskwelahan na dapat may presensya gid atong mga kapulisan. Tapos tama ron ma'am, ro coordination naton sa aton nga mga DepEd, bukod niyan sa DepEd naton ma'am no, kundi pati sa atong LGU ug sa mga barangay officials kasi may mga eskwelahan kita ma'am nga although wat mga security guard magayo sanda sa aton nga mga banwa hayro naga atong katuwang karon nga nagabantay ro aton nga mga barangay tanod or mga BPATS naton ma'am. And then syempre may aton abi ma'am nga ginakandak sa gihapon ma'am nga mga 5-minute response test naton or simulation exercise sa kada sigon sa pagresponde, still ginaubra naton dun ma'am makara. And then may mga pilang batok itang eskwelahan nga nagapatigayon yun ma'am it mga simulation exercise it mga ibang nagkasari-sari nga mga senaryo or mga insidente nga ginasimex naton padayon man gihapon ma'am ratong information dissemination nga ginakandak at pagbisita sa mga eskwelahan ma'am.
4: Ma'am no, sa mga pag-assess sabi naton sa status it mga security sa eskwelahan niya sa Aklan may mga natag kita ma'am nga high risk or halimbawa abihay parang vulnerable baga nga eskwelahan siguro mga ginakonsider ta karon sa number 8 students kung 2 man kaabo ma'am.
3: Ang isa aton sa Aklan, ma'am, no, uwa kita it na-identify nga high risk, abimana, pag-abot or vulnerable areas, abimana nga kitang ginatawag, ma'am, no, uwa kita na-identify karon ni sa probinsya at Aklan. But then, gina-insure naton dun, ma'am, no, nga dahil mga related incident nga is hindi matabo iya sa aton sa Aklan. Kaya nga ni do aton nga pag-inon-anon, bukod niyang it sa DepEd, kundi pati sa community naton, ma'am, ag sa aton nga LGU and barangay official say ginapataas naton do atong level karon it atong coordination kasi dayang mga insidente nga ra ma'am is hindi ra kaya nga kami ang sa PNP kundi raya nga nero ginatawag naton da ma'am nga whole of the community or government approach imaw nga buligan gid dapat do aton karang kinahangan ma'am.
4: Ma'am, tips abi magaling sa aton nga PNP ano ro pag-aobrahon it mga learner syempre kung amat kung una ka sa katunganan it pagka-shock nimo hindi ka pa-react pero para sa kasayuran itanan sa mga learners abi man ang mga teachers halimbawa nga may mass shooting sa eskwelahan ano ro pinakauna gid dapat nanda nga pag-aobrahon ma'am.
3: Una-una kara ma'am syempre hindi ka hindi mabudlay hambago naton ma'am no pero dayro aton nga ginaunti-unti nga ginapaintindi during mga magkanda kita sa IMEX ma'am no ratong mga nagkasarisaring kabanwahunan. Una-una as much as possible dapat ka, ano kita ma'am magpatawhay kita para makaisip kita makaisip kita at mayad natong obrahon para makita naton kung siin kasi may mga instances kun man abi ma'am natabo nga tunog pagangani nga nag-assume nga medyo may nagasinggit may nagapagubok diba just like what happened sa ibang atong lugar nag-umang rondo mga estudyante mga learners naton kay aton nga ginahinyo pag may mga makarang mga insidente or feeling nandahay nagakatabo mga makarang insidente mag-obserbar anay kita magpundo anay kung ano ubraho naton mag-obserbar para makita naton kung siin kita pwedeng mag-exit or si kaya kita mag-uwa at sa mga inunga ma'am kasi tanan-tanan ma'am makarahagos tanan ma'am teachers mga learners naton may mga cellphone ma'am rugagi-gagi nga pagtawag sa pulis doon doon pangayuan naton ma'am ing ubrahon pag na-assess ko naton na kumpirma kung ano ro natabo pangayuan ubrahon naton ma'am is magtawag kita at responde dial permi naton nga ginaayo tatlong kanumero lang ma'am do pwede nandang tawagan dial 911 hindi unanda kinahangan kang mag-scroll abimana kung sa kalibo sanda scroll pa nanda sa phone book nanda ma'am iro kalibo municipal police station dial ma'am immediately agto kang sa imo nga kipad yang nimo ma'am dial kang 911 makonect ko tayo sa 911 makapangayo o kita at responde. Kasi rong mga makarang incidents nga ra ma'am, immediate police response ka ra ma'am, is mabaho nga bagay para matapna ro, pwede pang matanduga nga kapahamakan. Kasi kung amat abi ma'am, mas nauuna natin nga mag-live
4: yes,
3: feed, mag-video, makonbaga ma'am. Which is, although may nakakabulig man di karon ma'am, pero ro, pinaka-immediate nga, pwedeng bulig nga maitaon natin karon ma'am, is ro pagtawag natin it-police ma'am, directly doing yon pamaagi sa 911 ma'am.
4: Ma'am, during sa mga SIMEX nga ra ma'am, na-assess naton ro mga eskwelahan ma'am pag-abot sa anda karon nga readiness halimbawa wa man na pangayoa pag establish it mga exit abi manananda ma'am man o kahaom ro aton nga mga eskwelahan iya sa Aklan ma'am.
3: Actually ma'am during SIMEX ma'am no ag even sa mga dialogue mga coordination sa ginubrat atong mga kapulisan sa kabanuhaunan do yun do mga sambato sa mga mahambay naton nga mga naging positibo nga outcome baga aton nga mga ginakandak nga kasi di karon na identify ma'am nga tama may mga dapat galing improve pag-abot sa entrance at sa exit paano magguwa ro mga unga paano ro tama nga siin do pinaka safe nga place in case nga natabo ro yun nga ni incident sa iskilan o sa guwa. Doon do mga sambato sa mga proseso nga ginapadayon, nga gina-improve both it aton nga DepEd and then aton nga PNP ma'am which is na doon do sambato mahamba naton ma'am nga kinanami sa ginakandak makaranga mga simulation exercise ag mga dialogue meeting nga ginaubra kasi the awareness pag abot sa security is ginaintindi ko ni ma'am it every concerned agency ma'am.
4: Okay. Ma'am sa part abi it aton karanga PNP no ag sa part man it crime prevention nga ginatawag kasi dati wa man it mga mass shooting ara or may una man sa iban nga pungsod pero iya sa Pilipinas just lately lang nangin rampant kita baga imaw ma'am. Ano ay ano mga factors karanga nga naga-trigger sa mga perpetrators ta nga nagapamaril ta na sa suod eskwelahan ma'am?
3: Do yun nabi ma'am no madagom pagid aron imo ma'am nga usapin kung baga but then do sambato sa permi nga na istoryahan permi na hambal is gaumpisa imo sa bullying which is mabaho nga bagay nga ruraya nga ra nga pagintag paintindi sa atong mga inunga paggabay sa atong mga inunga nga gaumpisa ron sa atong nga mga panimagay ma'am turon sa atong nga community mapasaka sa atong nga eskwelahan nga daya nga ra ma'am is bukon ginahambangan inaton bukon yang don imo permi ma'am itsang ka agency yang buli ganday nga ra ma'am nga maipaintindi sa aton nga mga inunga dapat ag indi dapat ubrahon agruma consequences it anda nga mga pag-uugali dawi sanda mag appreciate ag magpiniino it mga bagay-bagay ma'am so do yun do sambato sa ginatan-aw naton kon ma'am no ag syempre pag dahil may mga firearms nga involved di karon yun gasugod ma'am do pagiging responsible nga owner holder it mga nagkasari-sari nga mga armas nga ra ma'am
4: Since na-mention mo doon, ma'am, ng mga gun holder naton, kasi usually, raw nagamit it mga estudyante nga, bukon matanda, anda it anang inikanan, or kung sino nga, rehistrado baga raw anda karon nga armas, ano dapat, ma'am, bro, pag safety baga, paano itago, nga, hindi, basta-basta, mabuog, halimbawa, nag-aplano, sandahay, madali baga nanda ma-access, ma'am, doon ka nga mga armas, ma'am?
3: At tama ron ma'am no, doon na-una permi natin yung gina-remind ma'am kung ikaw gun owner or holder ikaw ma'am, dapat halimbawa may permit ikaw to carry it imo nga ron nga firearms abimana sa guwat inyong residente ag nadadagan imo sa kung sino ikaw gaagto dahil may permit mataman ikaw but then dapat ma'am nasa secure gihapon imo nga butangan tag hindi baga nga hindi bang basta-basta lang mahakwat hindi basta-basta mabuog kundi dapat naka-secure imo ag safety mo and then sa imo mga parte pamilya ma'am explain kanda kung paano do haman agung ag ano ro hindi ag dapat na naubrahon ag hindi na ipakialaman do mga baril nga ron ma'am kasi dapat umpisa sa pag-edukar da ma'am educate naton bukon yan kita mismo nga mga owners kundi ro aton nga mga parte pamilya explain kanda nga ro firearms nga ron is bukon yat aron basta nimo gamiton kung naakig ikaw or ipangbagos nimo kundi doon yun is more on protection agway mo basta-basta ginagamit sa kung siin-siin yang ma'am
4: okay ma'am ima siguro nga mensahe sa aton kara nga mga tagpagamati agdugang no nga pag intindi especially sa aton nga mga learners nga kung makabinag-binag ba sanda ma'am mag-indi nanda paghimoon nga trend dahil karang nagkagatabo makaroon
3: Yes ma'am, do aton ma'am no nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron it atong provincial director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos. Una-una ma'am agatao kita it paabot sa ginugusto natong ipaabot sa aton nga mga learners naton, ginikanan mga maistag maestro nga ro inyo nga Philippine National Police particularly ro Aklan Police Provincial Office is ginaobra namon dutanan para ma-secure man aton ma'am do atong mga inunga, mga learners, mga school officials naton ma'am no. But then dahil nga raga ayo kita kara it cooperation it aton nga mga community ginikanan mga partner agencies naton and then sa mga inunga ma'am no daya nga ra is sensitibo ag delikado ag may mga consequences nga nga kaakibat do tanan natong mga actions maskapin kung duyon mo nay bukon imaw it nagakaangay ag nagakabagay pag isipan gid naton ma'am kung may mga problema ina rin yung ginikanan ina rin yung second nga ginikanan ina ro aton nga mga teachers nga pwede sugiran ko ano ran ang problema and then kung hindi pagid ikamo di karon kanda bimana medyo komportable pwede kamo kapagapit actually ma'am sa aton nga mga kapulisan kasi may aton nga Women and Children Protection Desk nga bukas man dun ma'am magpamati sa mga concerns it atong mga inunga gaagto man dun sanda ma'am actually sa mga eskwelahan and even do aton nga mga DSWD ma'am barangay officials ina man dun abong pwedeng agtunan para sugiran sharean it problema concerns and then sa ginikanan ma'am no gaayo kita magbuligan kita nga giyahan naton da aton nga mga inunga sa mga gun holders naton ma'am maging responsable kita maging ano kita maging mapanuri maging mapagmatsyag siguro secure naton da aton nga mga armas nga hindi tayo nga basta-basta mabuo o maabot o magkaroon access do mga ibang miyembro pamilya naton dayang nga ray kita lang dapat nga kung sino owner kita ang dapat do may ano kara control and possession it doing on nga mga armas ma'am
2: Okay, so pero pagpahayag ni Major Ayon sa K-5 Guard at yun yan nila sa mga gun holders ay dapat ay i-safety ito rin dapat pwede nga ilock ng parang sa K-5 Guard na hindi makitaan pala para nga hindi mabutang sa agang araw.
0: Do the best gitabi matuod ka na ay ray around nga kwa no pagkwanit baril safekeeping matuod ko tag-iya kita sa takloba na tog sa daya ay may mga kwan negligence sa tag-iya bi matuod
2: Oo, may negligence. Kita, saan ka maro apektado? Okay, five times, kita maro yung tatay, ito yung narang nagpamarihay ka at gagawin mo sa kustong pulis. Ay, apektado pa, pero ang personal nga kabuki. Bukong tap na namin, tinangatan ko, anang haunga, ang pamilya, ito na karoon yung mga nabiktima ni five times. Pero atong karang report, no, pag-check sa atong karang niya, Akulan Police Provincial Office with K5 Jimmy Iduro, tag K5 Romy, kahilig na yaman sa K5 Red Jimmy Camino. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. Agalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. Live report. Thank you so much. Aton ka na nga patrol with K5 Bridge in Tornino. Sana nga reports, no? Pag-interview with Major Ayon, mga K5.